mga higala, kumusta? May buntag? Welcome sa mga kigsunan ning lain nga Miyerkules sa kabuntagon. Ning atong pagpanag-uban ning atong tulumanon. Galangbuan sa lungsod sa Tuboran. Sige po, mga higala, no kanta live, nag-CBA live. From the heart of City U, Tuboran Campus, mga higala. No kanta sa labing lanog, mas labing kusog, o mas labing tinaw. Nga naginusar ang FM radio station. Di nga ito nagmalambuon nga lungsod, gamo ang lungsod sa Tuboran, the spring of success. The number one and the only one FM radio station, PYPSW anong tinubdan, 98.1 FM BC Radio. Sige po mga higalan yung makaban, kayong pubring igsoon, pubring silingan, panadunahan sa respeto o pagmahal si Sig Kengon Juriel Asindiente. Makikuban ko nyo mga higala sa Gyapon hangtod ta sa alas 9 kabutagon. Akong usbon, ubalik sa week Sunday mga higala, kinitibok sa kaoras ato karong tulumanon. Gagisaba ko gisapuang sa LGU Tuboran under the leadership of Tuboran Mayor Christian Daniel Sidi Jamante mga higala. So, nagtibok ko sa kaoras nga tulumanon sa Gyapon mga kaigsonan. Sa Gyapon, ito'y panangat na kaninyo karon kining nagbagang mga balita karon mga higala di sa mga pamantalaan sa probinsya Sugbo. Ato paghihigala usab nga pagkasawaan mga kaigsunan kining mga isgutan sa mga balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Ato kining isgut-isgutan paghihigala kauban usab mga kaigsunan si Hans Liamak sa Sindiente. Ang atong batanaong reporter paghihigala nukad live mga higala sa dari sa Tupag Studio mga kaigsunan or Tuburanong pagtinabagay studio paghihigala. Sa Gabon mga kaigsunan mag-a-isyo, mag-a-isgutanan atong pagkasawaan usab. Inyo hasab karon kapag mensahe mga public service, mga concerns, sa kuban pa nga gusto niyo pabos kanginan, ato ng patalinghugan pag-exon, no? Samta pag-higala, pag-isyo, atong hisgutan, pag-higala, mga hisgutan na sa kalambuan ni Gatong Galungson. Ubus sa administrasyon ni Tuboran Mayor Christian Daniel C.D. Jamante, pag-higala. So, nagtibok ko sa kauras nga tulumanon, sige hapon pag-exon, no? Atong ipadangat mga higala ang inyuhang mga greetings pa shout out public service and announcements. Feel free lang mga kaigsunan to type this comment section karon sa itong Facebook live mga higala. Atong Facebook live karon mga kaigsunan, Jeriel Bihasa Mourinho Asindiente. Ana lang ninyo diha mga kaigsunan ipadangat ang inyuhang mga text messages or mga pa-shoutouts mga kaigsunan Jeriel Bihasa Mourinho Asindiente Facebook account mga higala. Samta mga kaigsunan, di anay 9 minutos na nakalabay sa las 8 kabuntagon. Ay ta mga higala karon sa to mga balita mga kaigsunan. Sibog ta mga higala sa mga balita karon mga kaigsunan ning adlaw mga higala karon nga Miyerkules. Bitsa 16 sa September 2026 mga higala. Musta ang inyuhang orato ang mga suking tigpaminawan karon ding Miyerkules sa kabuntagon mga higala. Ha? Medyo mga kaigsunang dunay pagpanag-o mga higala sa kalagitan. No? Likan mga higala aning intertropical convergence zone mga higala. Ang tropical depression mga kaigsunan or kininiaba mga higalang bagyo patan paghigala gawas sa tuag gadasod paghigala gawas sa Philippine Area of Responsibility wapay direktang epekto mga kaigsoonan karon dinhi sa ato ang nasod paghigala labi na ginhinis Kabisayan ang kining gitawag og intertropical convergence zone mga higala buni naghatag karong panag-om sa kalagitan o ginagmay nga mga pag-uwan-uwan thunderstorms mga higala pagtutaligsik mga kaigsoonan yun na sinati dinhi sa Kabisayan mga higala. Di na karoon sa inyohan na mong himutangan pag-exon. So, arita pag-higala karoon sa itong mga balita pag-exon ang kanina 10 minutos na nakalabay sa las 8 kabuntagon. Ang adlaw ng Miyerkules pag-higala pizza 16 sa September 2026 pag-higala. Arita magsugod karoon pag-exon sa Balitas International. U.S. CENTCOM pag-higala or Central Command bisalikway sa aligasyon sa Iran. Panghimakak sa U.S. Central Command ang giingon nga Islamic Revolutionary Guard Corps or IRGC nga ang oil tanker nga sa Al-Gaya na igo kuno sa matod pa naval mine dito sa Strait of Hormuz.
mandol pa sa USN Com ang tanker na igo na sa missile sera ni adtong ni aging gabuan uga sa ulahi giatake pa sa drone na matod pa samtang ga nakaangkla duol sa Oman. Karon manghigala usa ka kaaliadong nasod ang tabang sa pagtanaw or pagtow ni ini mga higala. Matod sa USN.com nga tumutumo lamang kini og pagpanghadlok ang maong aligasyon sa Iran samtang gi-question ang mga lihok sa IRGC nga posibleng makapiligro sa commercial shipping sa Strait of Hormuz mga igsoon. 11 minutos nang makalabay sa Los Otsos, kabutagon, mga higala. Good morning, may pagpaminaw karon ni former Tuburan Mayor Aljon Jamante diha karon mga higala sa Tuburan 360. Mga tuwa, mga higala, ang gihulagway mga kingsunan ng amahan o founders kulambuan sa Lungsos Tuburan. Isa sa ningkamot, mga higala, ang mapaspasan mga kingsunan pagpalambo nito ang galungsod. Sinaagi mga kingsunan sa pagdabang usab sa nagkariyang National Government Agency. Ihang natapok panghigala gumikan di ining yawis kalampusan dito galungsod gumawang Tuburan Coffee mga kiksunan. Alapan, layo na mga higala naabta na to sa Tuburan Coffee. Kundi mga kiksunan may naghatag o garbo dili na sa lungsod Tuburan kung nalakap na sa probinsya sa Sugbo. Kundi mga higala nga ang own homegrown na Tuburan Coffee mga higala. Naghatag na tugdungog isip pa coffee capital sa Tibok Province of Cebu mga higala. Kung kinis na ko pagpaningkamot ni former Tuburan Mayor Aljon Jamante mga kiksunan. Ay pagpaminaw may buntag usab karon diha sa Mayor's Office diha sa tuag munisipyo di Katagalungsos Tuburan. May pagpaminaw may buntag ni Tuburan da Mayor CD Jamante mga higala. Kambatanon mga higala, magtikon mga kaigsunan og very aggressive sa pagserbisyo na itong mga tuburano mga higala. Very humble na itong Mayor CD Jamante mga higala. May pagpaminaw may buntag. Diha karon sa Vice Mayor's Office. As my SB Session Hall, mga higala, as my SB Office, mga higala, nagdikit na lang mga kinsunan, ang opisina ni Tuburan Vice Mayor Danny Jamante, mga higala. Our ever supportive Vice Mayor ni Katagalungsos Tuburan, Vice Mayor Danny Jamante, good morning, may pagpaminaw. Samta, mga higala, sa pagpadayo ni Katagalungsos mga balita, karon dinhi sa balita sa National Baga Ikson. Arita mga higala buliso sa balita sa National karon mga kaigsunan. Edward matod pa mga higala ni Vice President Sara Duterte Misaka o ganto kapinsa na po kapilo sold sa 18 katuig mga kaigsunan. Misaka ang batod pa mga kaigsunan kapin ngantos na pulo kapilo or times 10 mga kaigsunan ang net worth ni Vice President Sara Duterte sulod sa 18 katuig nga naa siya sa serbisyo sa publiko. Base mga kaigsunan sa mga dokumentong gipresentar sa House Prosecution Panel atol sa impeachment trial ni atong Martes, September 15, 2026, gikan sa 7.25 milyones ka pesos ang ihang net worth ni atong 2007 og misaka kini ngadto sa 28.66 milyones ka pesos pag-abot na sa 2025. Atol sa hearing ga mi presentar usab og testimonya si Ombudsman Records Custodian Karen Bato mga higala bahin sa mga SALN ni Duterte gikan sa 2007 hangtod na sa 2025. Gamit matod pa sa prosecution panel ang gamaong mga record aron na masuta uga masubay ang pag-uswag sa pinansyal ng kahintang ni Vice Presidente Sara Duterte sulod sa maong mga tuig mga higala. Okay to mga kaigsunan sa balita sa National mga higala. Di 15 minutos man makalabay ng alas 8 kabuntagon mga kaigsunan. Arita mga kaigsunan sa pagpadayon sa mga balita sa National mga higala. Kanhi House Speaker Romualdez mga kaigsunan gibutang matod pa sa infirmary dito sa QC Jail mga higala or Quezon City Jail. Ang kompletong detalye mga kaigsunan dinhi mga higala. Matod pa mga kaigsunan gipasabot mga higala ni Interior Secretary John Vic Rimulya nganong sa infirmary sa dito sa New Quezon City Jail gibutang si kanhi Speaker Martin Romualdez mga higala.
ato diri mulya nga dili kini special nga pagtagan or special treatment penghegala kun dili base kini sa rekomendasyon sa mga doktor sa Philippine General Hospital kung PGH nga kinahanglan gihapon og medical supervision na si Romualdez mga higala. Matod pa mga kaigsoonan, gibalhin siya si Romualdez ngadto sa Quezon City Jail. Niadtong Lunes sa gabi September 14, 2016, subay sa mando sa Sandigambayan. Si Romualdez nagatubang og kasong ga-plunder. Gapay kalabutan sa giingong ga-kickbacks sa mga proyekto sa infrastruktura. Apan nagpabilin siya nga nag-ingon na nga inosente siya sa maong mga aligasyon, mga higala. 17 minutos na nakalabay sa alas 8 kabuntagon, mga kaigsoonan. May pagpaminaw, may buntag karon ni Kapitan Idol Dexter Clarity diha karon sa Mildix Itere. At Istuburan Public Market, mga higala, good man, mga kaigsoonan, ang atuang kapitan nga mapinanggaon, mga higala, padayo, nakigbisog, gamapukan. Ang malutresyon siyang barangay Kapitan Idol Dexter Clarity diha sa barangay Kugon. Ay pagpaminaw og may buntag usab diha karon ni Doc Idol Garner Berano, ang veterinary medical doctor nito galung sa Tuburan nga Malagaron. Diha siya veterinary clinic karon diha sa barangay 5 Tuburan, Cebu. Ay pagpaminaw diha ni Doc Idol Garner Berano. Igod man mga kigsunan ni Captain Joseph Aspi. Diha karon paghigala sa Aspi Lights and Sounds. Diha karon sa barangay Caridad Tuburan, Cebu. Ya, gato ang paghigalang giingong the home of Aspi Lights and Sounds. May pagpaminaw, may buntag, Captain Joseph Aspi maghigala. Arita mga kaigsoonan sa pagpadayon sa toaga mga balita, dinhi maghigala sa nasyonal sa gihapon pagkaigsoon sa toaga weather update karon paghigala. Pag-asa weather update mga kaigsoonan ding adlaong Miyerkules, September 16, 2026. Ang pinakabag-ong weather update gikan sa DOST Pag-asa nga gipagawas sa karon lang sayo ning buntaga September 16, 2026 adlaw Miyerkules. Ibantayan sa Pag-asa ang tropical depression o usa ka tropical cyclone nga dunay kusog nga hangin og organisadong sirkulasyon. Apan wala pa kini makaabot sa kusog sa tropical storm mga higala. Papasab kini musod dinhi sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ang ITZZ o Intertropical Convergence Zone nagpadayon usab sa pag-apekto sa pipila ka bahin sa nasod. Kini usa ka dapit diin nagtagbo ang gamagahangin o kasaragang mahimong hinungdan sa dagkom o pag-uwan o thunderstorms mga kaigsoonan. Alang sa Cebu o Central Visayas, gipaabot ang dagkom nga kahintang o mga pag-uwan-uwan uban sa posibilidad sa panagsa nga pagkidlat o pag-ulan, pagpanugdog, ilabi na sa hapon hangtod na sa gabi. Busa sa mga kaigsoonan na to, no? Pag-andam ka mo sa kalit nga pag-uwan o thunderstorms o kapirming sundan ang pinakaulhing abiso or advice sa pag-asa mga higala. Ito mga kaigsoonan sa ito ang pagkabalita mga higala. Sa ito ang weather update mga kaigsoon. Sinoy pina minutos ng nakalabay sa alas 8 kabuntagon. Good morning, may pagpaminaw karon. Yan ni Tuburan SB member Kuya Konsyal Eugenio Eugene Arrigo maghigala. Ang ito ang Social Welfare Committee Chairman maghigala. Padayon mga higalang nag-abag mga kaigsoonan. Ito ang mga membro ang nagpakatilaw maghigala sa programa Sustainable Livelihood Program maghigala. Usa ka malimbuon maghigala ang proyekto gikan sa DSWD nga gi-conceptualize maghigala ni former Tuburan Mayor Aljon Jamante mga kaigsoonan ug karon padayon kini milambo maghigala pinaagi sa pagsuporta ni Kuya Konsyal Eugenio Eugene Arrigo maghigala. Ato ang Social Welfare Committee Chairman maghigson. Good man maghigala, maghigsonan. May pagpaminag, may buntag diha karon ni Agriculture Committee Chairman Kuya Konsyal Glenn Rigado maghigala. Dayon usab gyud nagsuporta sa atong mga kaigsoonan mag-uuman ning atong galungsod maghigala. Pinaagi siyang paghupot, maghigala, pagpalapad sa programa sa agrikultura, Sports Committee ba sa agriculture, bagayson. May buntag, may pagpaminaw, Kuya Konsyal Glenn Rigado, bagayson. Ay pagpaminaw, may buntag, sab di Ati Konsyal Carmely Luz, Heron Asueso. Ya karo maghigala sa Lantawan the Restaurant, maghigala dias panas sa Dalungsod, Tuburan, Cebu, maghigala.
ba ni Kuya Kunsyal Fred Jabante at aga kinidiang Transportation Committee Chairman may pagpaminag may butag. Good ba ni Anthony Peace and Order Committee Chairman Kuya Kunsyal Marvin Monterola paghigala. Balita mga kaigsunan sa pagpadayon sa aga mga balita mga kaigsunan. Arita bang higala sa mga balita sa kalambuan ng ato ang galungsod, no? Ato ding ipadangat pang higala. Nakini mga balita sa kalambuan ng ato ang galungsod sa tumuran karon di anay 21 minutos na nakalabay sa

Sakmon og lungsod sa Tuburan, Baga, Quezonan. Kunsyal SB member Boy Napuntillas, lungsod sa Katmon, maing pagpabinaw og maing buntag. Ate Delia Puntillas da karon, silang panimalay des barangay 2 mga higala. Maing pagpabinaw og maing buntag di budha Ate Dils. Samtang ato di pahibaw mga higala dito sa barangay Agsuwaw. Adunay hapit na piyesta po di dalit yung mga kigsunan. Kundi matod pa doon ay pahibaw na rin Agsuwaw Run Fest mga higala 2026. Isugdan na ang registration mga higala. Mga higala, andam na ba mo sa Usaka, Lingaw o makapahimsog na pagdagan? Abli na karon ang registration sa Agsuwaw Run Fest mga higala 2026. Nga pagahimuon sa barangay Agsuwaw, Katmon, Cebu, karong Oktobre 4, 2026. Usaka 6K fun run nga pagsugod sa sayong buntag alas 4:30. Ang registration fee kay 350 pesos. Apinda ni ini ang event shirt, finishers medal o lugaw human sa pagdagan. Ang registration deadline kay sa September 26, 2026. Para sa on-site registration, pangitaa si Shini Horomo. Or diha sa Shiri, sa Horomo Store maghigala sa Purok Agsuwaw Lungsod sa Katmon. Or diha sa Barangay Agsuwaw ni maghigala, no diha sa Katmon Cebu maghigala. Bukiran barangay diha sa Lungsod sa Katmon. Idasig ang tanan na magdala sa ilang pamilya higala o running bodies aron malingaw ma-ehersisyo o aron masinati ang natural na katahom sa Barangay Agsuwaw. Agsuwaw Run Fest 2026, dagan para sa kahimsog, lingaw o pagdiskubre sa katahom sa Agsuwaw. Para sa opisyal nga ruta o dugang detalye, maghulat sa sunod nga pagpahibalo sa mga organizers. Hiling pa ang Run Fest mga higala. Dalit kaninyo ni Katmon Kunsyal, Boy Napuntillas mga higala. Atun pa mga kaigsunan, arita mga higala, dugang ka mga balita mga kaigsunan. Ordinhi mga higala karon sa to mga isgutanan, apas di pa mga higala. Amo sibog ta mga kaigsunan, ato sab nga i-greet mga higala ron, no? Dias BGMP Tuburan District Jail. Ay pagpaminaw dias mga kitchen boys karon mga higala nila ni John Lastimusa, Jimar Bayadog mga higala, o ni Jikim Bungo Jikrel, o naman ni Litcher Boy. Diyan sa barangay Kapihan, usab sa barangay Himama, mga higala, may pagpaminog, may buntag ni Kunsihal Sandro Lumakang, mga kaigsunan. Samta mga higala, arita mga kaigsunan karon, no? Sa ato na karon mga higala, mga isgutanas, kalambuan, sulungsod sa Tuburan. Kay di anata mga higala, 30 minutos na nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon, mga higala. Arita mga kaigsunan, mag-isgot-isgot, mag-higala na karon. Ha? Sa mga isyo, mga higalag, mga isgutanas, kalambuan ng ato ang lungsod, mga higala. So, kagahapong adlaw, nagkapadayon, mga higala, no? Ang ato ang tulumanon, matag-adlaw Martes, mga kaigsunan, din ha, sa Barangay Caridad. Ang ato ang maghigalang serbisyo nga nagdala sa kininiya or serbisyo maghigalang gidala nato sa kabaranggayan maghigala serbisyo di panggobyerno. No? Ang ato ang Season 15 LGU Tuburan Outreach Program mga higala. Ha? So Season 15 mga higala naan ini siya 15 katuig. Ha? 15 katuig mga higalang way kukaluya mga kaigsunang naghatod mga higala sa libreng konsultasyon medikal mga igson. Ha? Nagserbisyo mga higala sa pagpang-check up mga kaigsunan so 15 katuig. Nagda mga higalag mga doktor niya sa kabaranggayan. No? So pila nagha ka mga municipal health officer mga higala or MHO. Niya sa tuang sintro mga higala. Pila na kakadoktor mga higala nagpuli-puli. Sukad pa ni Adto mga kaigsuunan 2011 nagsugod mga higala ng maong outreach program. Nya karon mga higala, no? Ning 2026 na karon mga kaigsuunan ning tuiga. Nagdala na kini mga higala og daghan na kayong serbisyo og kalipay sa matag barangay mga higala. No? Kaya di man lang mga kaigsunan, medical mission, ha?
Dilang medical mission, mga higalang gidahan ato, mga higala o libreng tambal, mga bitamina. Lakip na mga kaigsunan, kining mga libreng pagpakaon. Feeding mga higala o niya. Dili, mga higala lang, ingon nga, kutob, ratas, lugaw, mga higala nga ito ang feeding, ha? Samas, barangay Kugol, nga doon na punta mga higalay, heavy meal, mga igsoon. Alang yung bugat nga pagpaniod to, mga higalang, atong pag-asawaan, mga kaigsoonan, ha? Angang sila rada ay mag-lunch break, mga higala? Ha? Sila rada ba ay mag-lunch break, mga kaigsoonan? Kita po dia sa tong outreach program, mga igsoon. Anya na kanindot, mag-higalas lunch break, no? Kay kitang tanan, mga higala, daw samas o sa kapista, mga igsoon, nga nagsilibrar ta, mga higalas, padayon na tong gihimo, mga higalang, serbisyong pinakahaom nga tos katauhan nga itong madapat, mga igsoon. Kini mga higala mo'y saktong serbisyo, mga higalang atong ipaambits katauhan nga tinudanay nga baos, mga higala. Ha? Baos ba, mga higalas, mga kinini abang buhis, mga higala? Nga tos ato mga taxpayers, mga higala nga, ha? Atong bugti, mga higala po sa kinini ang ato ang mga magbubuhis, mga higsoon. Mga yano, ordinaryo, mga taxpayers, mga higala, gustong mutagamta, mga higala, or angayan, nga mutagamta, mga higala, sa serbisyo di panggobyerno, mga higala, muna'y pinakahaom. Ha? Kaya wa man lang ni nato, mga higala, himuas, panahon, timputing eleksyon. Wa man ni nato, mga higala, gihimo nato, mga higsoon, as timputing pangampanya. Wala to ni himua, mga higala, timpo, kausas o sa katuig. Kaduhas o sa katuig. Ba't gihimo, gini, mga higala, matag simada adlong Martes, mga higala. Ha? Ano simada, mga higala, matag adlong Martes, mga igsoon. So, ang uban, mga higala, nagkapangutana, ha? Nga, kinini ang giunsam na ninyo paghimo, dias tuburon. Nga sa ubang mga lungsod, ganis, uban mga dakbayan, mga highly urbanized, mga higalang mga dakbayan, mahimo malang ning outreach program, kana lang kung ganahan ang ilahang pangagamhanan. Ha? Kaning giingon ta, mga higalang, kana ra kunong ganahan. Ha? Mag-outreach program na ganahan, mga higalang. O, di na mao, mga igsoon. Ang ato ang mga higala, tinud-anay nga serbisyo, ha? Tinudanay ang serbisyo alang mga higala sa atong mga ordinaryong mga taxpayers, mga higala. Seryoso, mga kaigsoonan, atong paghatod og serbisyo di panggobyerno or serbisyo publiko, mga igsoon. Dili kay kung ganahan rata, mga higala, anha rata, mga kaigsoonan, muhatod sa mga, ha? Kinini abang pagpangalagad ba, mga higala? No? Kaya ang uban, mga kaigsoonan, mutumaw na yun, mga higala. Ha? Mutumaw na yun, dihas matag kabarangayan ninyo, diha, aron pagdas, mga medical mission, unya mo diskurso dahil ninyo, diha, kung hapit ng eleksyon. Mamanggin na, mga higala, ay kasagarang mahitabo. Ha? Nya, maingon sila nga, ah, grabe ha, sa demo, eh, mura magkagsubrak, eh, ka nakaalsas bangko, stuburan. O, di baya, mga higala? Kung inyong susihon, subayas ubang mga barangay o sa ubang mga lungsod, mga igsoon. Dunay uban nga misuway, mga higala, pagsuon ning atoa, mga higala. Ba't ang uban wala kasustain, mga igsoon? Ha? Kaya di manayano, mga higala, o di ni mahimuan, mga kaigsoonan, o gusa kabalaod nun, mga higala, dihas isbi, mga higala. Sa toang lungsod, mga kaigsoonan, di mani magahinan, mga higala, pundok, o resolusyon, mga higala, nga naghatag gahin og pondo, mga higala, sa paggasto, mga higala, sa matagsimana, mga kaigsoonan na tong, ha? Matagsimana na tong pagservisyo dihas ka barangayan. Ha? Di lang kundi tambal. Hasta pa, mga higala, ang mobilisasyon, mga higala. Ang krudo sa ipangsakyan, mga higala, ha? Sa mga tao, mga higala, nagservisyo dihas barangay, sa medical mission, no? Sa outreach program, no? Ang sakyan da is mga kaldirog, mga kaha, mga higalas, giluto na tong lamian kaing pansit o lugaw diha, mga higalas, sa ito ang outreach program, mga higala, kinini ang food committee, mga igsoon. Unsa may atong, ah, magpasano na to, lukdoho na to ng mga kaldirog, mga kawa diha, mga higala. Ha? At
ato magiging isa kay mga sakyanan niya ang krudo ang mga higala. Madana niya ang krudo Robert na mahala. Tagsagatos ng litro mga higala. Ha? Sige, pataan niya mga igsoon. Ha? Muna mga higala. No? Nga kinahanglan gitag budget niya ang mga lamian nga mga lamas, ricados, mga higala sa atuang suspas. Nga nagkalami mga kaigsuunan, no? Nga suspas na to, nga lugaw, mga higala. Sa wapaiting paniod to, mga kaigsuunan, ang uban nga wala pa makapamahaw, ha? Ang wapa kapamahaw, mga higala, ha? Kininiya mga kaigsuunan, makatimo-timo sila, mga higala, diha, og lugaw. Nga gilami, mga pagluto, mga kaigsuunan, kay si Kuya Duk Ili Biscayno man, mga higala. Ha? Ang ato ang head chef mga higala diha sa tong food committee sa tong outreach program. Ay, pagpamina ron nila nila ni Day Bibilin Dayday, no? Munay ato ang mga kaubanan diha sa magtagod-tagod, maghiwa-hiwa mga higala sa isagol sa suspas. Nga may lagsuspas na mga higala, nga doon na mga ipaniud to nga hibibil mga higala. Panahon mga kaigsunan sa timputing paniod to. Magdungan o paniod to ang tanan, ang miservisyo o ang giservisyoan, mga higala. Ha? Libre or imbitado, tibuok barangay, mga higala, itong paniod to, itong outreach program. Mawalang ginay labing tinuod, mga igsoon. Mawalang ginay, ato ikapanghambog, mga higala, itong sustubura. Usanas mga servisyo, dari mga higalang, ha? Pagbatuod, mga higala, servisyong tinuod anay. Dili, mga higalang, servisyong plinastikay. Ha? To ba mo anang plinastikay, mga higala? Masagara, naabiyan na sa inyong palibot. Ako ba, no, siguro, inyong gikuyo-kuyo. Inyong arang amigo, mga higala, na may kay misturya sa inyong atubangan. Pero inyong talikod, inyong mga higala, napuno, namos, gibakbakan na mo, mga higala. May mo lang ka, masuko, uman ni mong amigo. Kay gihimuan ni kag istorya, mga higala, luyo, inigtalikod ni mo, mga igsoon. Ha? Mura man sag mga terorista dito sa Houthi, mga higala. Ha? Sumuna, mga igsoon. Ha? Kining ato ang mga higala serbisyo, mga kaigsoonan. Ha? Sus, serbisyo di kalibre ni mga higala. Genuine services ni mga kaigsoonan gidala aning bringing services closer to the people outreach program, mga igsoon. Now, ayay, makaingon ra ba ta mga higala nga kung ato ning palapdan, dili lang sulong sustuburan. Posible ay, mahimo mga higala ay. Unsaon ka mga igsoon? Napunduhan magani sa panudlanan sa lungsod mga higala? How much more ka mga kaigsoonan noong sa tersero distrito mga higala, no? Mahimo ka ni mga kaigsoonan? Mahimo kayo. Kala kung doon na mga higala ay, ha? Mulingkod mga higala sa distrito mga higala nga nagtanaw yun sa tinudanay nga serbisyong mapahimusla na itong mga kabos. Ha? Doon naman ito ni Antoy, mga higala, may kaingon. Wata, may ingon ni Saway, ha? Caravan of Services, mga higala, hantod, gaya karon, no? Ipadayon na sa pangagamhanan ni Gubpam Bariquatro. Wa ko ba sa'yo, mga higala? Mumpo po'y nakanindot aning Gubpam Bariquatro ba? No? Kay Gubpam Bariquatro, mga kaigsoonan sa probinsya sa Sugbo, ang nakanindot niya, mga higala, di siya parehas ubang politiko. Nga unsay nasugdan, mga higalas, yung gipulihan, mga higalas posisyon, wa magpasabot gihang undangon kay aron dili ang uban mangod mga higala di nila ipadayon kay musikat kunungan ang katong ilang gipulihan mga higalang opisyal, ha, which is bati mga higala kinsa may magantos ang yanong katawhan mga higala, ang ordinaryong katawhan sa ang mga sugbuanon. Ang nakanindot ni Gubpam Bariquatro mga higala dili ingon mga higala nga nag sinipsip ta kay anak nindot siyang administrasyon kay kung sa'y mga nindot ka programa sa nanglabayng administrasyon, iyang ipadayon. Now, karon ang pangutana, Gubpam. Nganong ang karsada diha sa kalangahan? Pahingon, deris dalong sod, wapanan imutiwasa. B, ha? Kung doon na kay tinudanay nga pagpanlantaw sa mga yanong sugbuanon, B, liliah ko nun yung karsada deris dalong sod. Kanang provincial road ya gikas dalungsod lapos dito sa Katmon. Amo agi dinhis kalangahan bit tanawa ko na. Kay dili ra ba kamoy magantos kay dili ra mo mangagi diha. Nya di mo magantos kay nindot kay mo mga sakyanan. Ha? Ha mga higala? Dili kinsa may magantos kita intawon mga higala.
May lagang imuhang siyak, mga keksyon na sinumpayan imong motor, kaya ba? Kaya di kabation, mga higalag, ug-ug. No? Mana mga keksyon? Hinaot pa mga higala kay ako, believe ko mga kaigsunan, aning panggobyerno ni Gupang Baricuatro? Ha? Nindot kay ni ihang panggobyerno kay ukunsay programa nga gihimo sa kanhi administrasyon kung tan-aw niyang ikaayos mga Subuanon, iyang ipadayon. Now, karon kining programa or kining proyekto din his, ha? Provincial Road, gikan dito sa kalangahan, paingon, dres na. Anong so dres ato astuburan? Dito, gikan sa Katmon, mga higala. Iya maniskan hi administrasyon ni ato mga higala, gobernador. Karon, ni alam ni mga higala, karon. Ugugub, no? Tanawa in town, uglilia, ang ato ang proyekto nga karsada dire sa probinsya. Or din hi sa dan lungsod paingon dito sa Uruguay questions Katmon kay humana mas Katmon ang lisod mga higala gikan sa kalangahan padong diri sa dan lungsod. Ya napay uban diha mga higala? Ha? Napay uban diha mga kaigsoonan dako kay katawanan. Ha? Diha ra ko kita mga higala karsadang gipinisingan. Par karsadang gipinisingan mga higala kay pila pa kini kabuan mga kaigsoonan or tuig ba na kapin? Ha? Sus, lubakon pag naong kontraktor mga igsoon. Nangabangag na mga higala ng karsada ha. Nya, karun, mura na'y karsada nga gipinisingan. Beka mo mga mason, suwito, gud mo ana, asagol mo kita ang karsada ang gipinisingan. No? Sumuna, mga higala, kining mga proyekto, mga programa, mga higala, magdepende ni. Ha? So din his probinsya Sugbo, mga higala, sa tersiro distrito, particularmente, oy, kining ato ang mga programa sa tuburan, pwede na ito ning ma paambit sa tersiro distrito. Lagi ka na kung mga kaigsunan doon ay usa ka tao, mga higalang nagtanaw, yun mga higalas, ato ang sitwasyon na ito mga kabus. No? Unsa may angayan nga serbisyo alang na ito mga kabus. Kaning pagpatambal, mga higala, usa ni sa ingnon ta mga higalang basic, no? Nga mga painginang lano na ito mga kabus. Labi na gintang diris babaw, mga igsoon, no? Diris babawang bahin, mga higala, kasagaran, ang atong masurindiran, ang gilayon. Mupliti pata baga higala o habal-habal, usa ta kapatsik up diris ubos. Unay nakita ni former Mayor Aljun Jamante, ni Mayor Cindy Jamante, ni Vice Mayor Danny Jamante, o ni Kuya Duk Ili Biscayno, mga higalang, ato yung tagaan or atong punduhan kining atong outreach program. Aron nga matagsimana atong masusi, atong mabisita, ang pinakahilit nga barangay sa Tibok 54 ka barangay sa Lungsod Tuburan. Pinagi ni atong outreach program. Now, atong ipadayon, mga higalas, tersiro distrito, ha? Kung mahangyo na to, mga higalang, ha? Kinini ang nagduma, mga higala, sa tersiro distrito. No? Kung mahangyo na to, mga higala. Pero, nisuporta, mga kiksunan, rabadi ay, no? Nisuporta si Congressman or Congresswoman Karen Garcia, Karen Hope Garcia ni ini mga higala. Ana dayeng ice cream sa tong outreach program mga higala. Iya na, no? Iya na mga kaigsoonan ni suporta na. Yawat man lang mga higala kapatilaw ice cream si ha? Congresswoman Karen Hope Garcia mga higala. Sa mga batags, mga tiguang mga higala mo atin sa outreach program din sa tuang lungsod. Ni suporta sila mga higala, no? Nya, karon mga kaigsoonan di magid ato kalikayan. Nga mitumaw mangid mga higala ning mga no? Di man ato kalikayan ang mga tao mga higala or mga netizen. Bisa nagamit man na sila dummy account. Pero kini magamit og dummy account pagkaingon ko niyo ba mura man na inyo ag tinaslakan. Ayaw mo pagamit anang dummy account, no? Anong mainunta do natay kredibilidad? Magamit ta anang mga tinud-anay nga account. Ayaw nang dummy account kay sus. Lisura ay, murag inyong giilad ang iyong kaugalingon, anak. Ako ba maglisod og to? Pero mas maayo gid gyapon mga higala nga dunay mo post mga kayo. Sige na lang og dami account, dunay mi tumaw karon mga igsoon. Lah. Di ba ka kuno si former Mayor Aljun Jamante mudagan pagka kongresista mga higala sa tersiro distrito. Para nako pwede sad. No? Kay kining mga proyekto or mga programa mga higala gihimo nato sama ning outreach program. Uy, pwede ning mapalapdan mga higala dili lang sa tuburan mga igsoon. As
sabagod na. Di day mo gusto dias Asturias. Balamban, Toledo. Ha? Aluginsan, pinamungahan o barili. Sa mga bukirang dapit ng mga lungsod nga itong isigutan, di day mo ganahan. Nga kalasimana mo dihang bisitahon unya pangamustahon. Di kay pangamustahon na mo hinangat timputing eleksyon. Di ba mga higala? Ganahan kita. No? Kana kung ignon ta mga higala, paaboto na itong isakto ug ang hinog ng kapanahonan mga higala. Kaya sigun pa ni former Mayor Aljon Diamantes, matod pa sa iyahang giingon, sa ito ang kinini ang kuan, interview niya mga higala, kinini ang bukas yan na mga kaigsuna. But, di pa nato nahisigutan sa mga kakaroon kay layo pa man mga higala, no? Unsa pagutarod mga higala, September 2026, doon na pa'y 2027. Pero, itagaan lang tamog idea mga higala, atong mga suking tigpaminawan sa pagkakaroon mga igsoon. Pwede o pwede kay mga higala, no? Kay si former Mayor Aljon Diamante mga kaigsoon ang pagkadaghan ng koneksyon. Ha? May ngunta mga higala, oy, ingunta mga kaigsoon ang opisyal ng Andres Kabisayan mga higala. Ha? O opisyal ng Kabisayan mga higala, di bumitihaan. Kay o koneksyon mga higala dito sa mga dagkong opisyal. Di palandugay mga higala ang opisina o mga staff ni Senator Bam Aquino. Personally, ming arigyo din sa to ang isla sa Sugbo mga higala. No? Dito sa Balamban, Asturias o Daristuburan. Aron pag personal o tunol mga higala sa chiki mga kaisunan. Sa kininiabang seed capital fund mga higala. Sa Sustainable Livelihood Program or puhunan sa SLP mga igsoon. Nga kapahimus lang sa ato ang mga Sugbuanon. Di lang sa mga Sugbuanon, apil ng taga Sikihor, mga higalag taga Buhol. Uguban pang dapit mga igsoon. Kay 20 milyones kapisos mga higala. Gisalig mga kaigsoonan sa staff ni Senator Bam Aquino mga igsoon. Dito ni former Mayor Aljon Diamante kay nakita nila nga ang gihimo ni former Mayor Aljon Diamante pag konsepto mga higala or pag conceptualize mga kaigsoonan, aning SLP na to Ristuburan, tinod anay nga napahimos lang sa katawhang tuburanon. Og nakapamatuod yan na mga higala kay nahimo tang award-winning national level mga higala. Could it be true? Alang ilang nakita. Ha? Now, kumingon ta mga higala, congressional level mga igsoon, sos, borbida mga higala, hayan nga makatagamtam sa nindot o igong katagbawan mga higala ang mga konstituwente sa tersero distrito kung tagaan nagkahigayunan mga igsoon. Bata kong usbon, sigon pa ni former Mayor Aljon Diamante, di na ito nahisgutan. Ay ang ilang gisabutan ni Congressman Sunny Lagon is ang pagka board member sa tersero distrito kay siya mo'y mupuli ni board member Lawrence Lagon mga higala din his tersero distrito kay si board Lawrence mo'y mupuli sa lingkuranan ni ako Bisaya Party List Congressman Sunny Lagon mga higala. Ato ni mga higala ipadangat sa mga kaigsuunan ng DRRM Council meeting mga higala sa third floor karon alas 9 hangtod sa alas 11 sa buntag mga higala. Salamat Engineer Richard Hernandez imong pagtahibaw kay duna tay meeting mga higala duna magitay dayoy imong meeting mo ani ka proactive mga higala ning ato ang munisipyo sa tuang lungsod mga igsoon. Ha? Muna ka proactive mga higala kay og dunay mga kigsunay mingon ingon nga adunay tropical depression nga umabot. Dagom-dagom jutay mga higala magpatawag dinig meetings Engineer Richard Hernandez. Ya, managiingon mga higala, bahalag o eh, basta safety. Diba? Bahalag o eh, mga higala, basta safety. Ana, magina. Kay ang katalagman, mga kaigsunas, pagkakaroon, makaingon ta, mga higala, nagkagrabi. Lisod na, mga higala, murabag dagko, nakigsa, mga taos, kalibutan, mga kaigsunan. Ha? Di ba ka, mga higala, tungod aning mga buaya, mga higala, sa nakadaiyang nasod, mga igsoon? No? Kaya di man lang ang Pilipinas mo'y corrupt, no? Ang ubang nasod po mga higala. No? Pero mo, lagi may tak mga kaigsuunan na mga higala bang mga katalagman. May nguntag ka ng mga
Maginog, mga higalag, ato na buuyog, mga kaigsoonas, mga bayis, mga higalas, mga kurakot, mga kurap, mga igsoon. Ang nakalisod po mga higalag, ayon po maigos, mga inusinting tao, mga igsoon. No? Nakapait mga higalag, kay ang Pilipinas magkakaroon, no?

0: apil lang manghigalas pinakakurap mga kigsunan, nga nasod manghigala diri sa Southeast Asia manghigala. Huh? O lagi na mga kigsunan, mag-ingon ta ba? Mayong ta eh? Ha? Mayong ta nag, mga baha, anang samas, Nepal manghigala, ato na bubanlas, anang mga bahay, mga kigsunan dito, ng mga kurakot, kayo mga igsuon. So, di man na ingong pagpanungo ato ang mga higala. So, man ang mga kigsunan, morgan ay bugtong baos na ito, mga higala. Pag makabaos sa mga kigsunan nining kalisod nga ito na sinati, karoon mga higalang bakit tagay kasulbaran, unya nagsigi mga higalang pamulitika. Imbis ang angayong sulbaron, ang kalisod sa mga taos magkakaroon, uy, naunsa mahinoon ni mga igsuon. Ha? Nga nagsigi naman hinoon, mga higala, ginugdanay ni sila ito sa Manila, pero sige na lang. Pasagdain na sila dito, mga higala, importante ang itong otubangon. Ato ang lungsod dari mga higala, ang nangagamhanan, ang namunuan, mga higala, dun ay tinudanay pagpanlantaw na itong mga kabos. Ano na yung labing importante, mga higala, no? Ano yung nindot, mga kiksunan? Kunya ako na i-greet, ni akong agaw po na iron di ay, sa sorbida, mga higala, ni akong agaw, di akaros barangay uno. Ha? May pagpaminaw ni mo di agaw. Bakur mo siguro ninaog ni akong agaw, no? Ha? Kay usam ni ka mananagat. Ingon sila, minuang ka di abo siya. Oh, usam na itawag ka ng siman. Di ba mananagat, manamang higala? Klas lang ni sila, or big bugat na niya klases pagka mananagat. Ah, kanagingon ito mga siman. Gauriksil, Mendoza, may pagpaminaw diha karos Mendoza Auto Parts, no? So, series shop nila diha sa Barangay Uno. May pagpaminaw ni mo diha gaw, ha? Ya, karon pagka kiksunan, nagpaminaw sila, kauban si Boss Randy Boy Bragat, mga higala. Ya, siyahang Mendoza Auto Parts, ah, bago mga higala, or pabuta mga higala, ha? Ang bag-o nilang pag-opening niya diha ko numatod pa sa by highways barangay 2 no mag-abli niya sila shop diha pud ko ng mga igsoon. Oh, mas maay pud da mga igsoonan oy, na? Nga daghan na ba mga higala karon nga mga nindot nga shop diri sa tuang lungsod mga higala, no? Usa na ni ini kang agaw Rexil des barangay 1 no? Do na nagay siya mga higala diha lifter, no? Ha? Ha? May pagpaminaw ni mo da agaw Rexil Mendoza des Mendoza Auto Parts mga igsoonan sa barangay 1. Ah, nagserbisyo mga higala sa kinini ang both gasoline o diesel mga higala ng mga makina mga igsoon. Since oil na sila diyan mga higala. Ganun since oil ba? Ah, ang uban mga higala, laino nilag sabot. Ah, laon sa masad mo. Since oil, anang mga sakyanan, no? Naman sa'yo mag-change ETF mga higala, na sila da. Pag-ilis o coolant mga higala, na sila diyan si Boss or Agaw Rexil mga higala kini ni ang Mendoza. So, padayon ta mga kaigsunan, ha? Ato sa kaha mga higala kay dana malandain ni mga kaigsunay 5 minutos mga higala ning nahabilin sa ato ang kuan, ha? Atong pagpanag-uban karon si ato siguro ning igahin sa ato mga nag-view sa Facebook oy, ha? Mientras i-background nato mga higala ning nindot kayo nga sound sa kalambuan sa lungsod sa tuburan mga higala.
1: Sa tuburan nagsugod ang danggo sa katahan.
0: Imagana sa tuburan nagsugod ang danggo sa katawhan.
1: Bunga sa paningkamo. Mga dalan ug eskwelahan.
0: Mayong pagpaminaw karon ni Kapitan Idol Dexter Clarity diha sa Mildex mahigala. Mayong buntag ninyong tanan diha Idol, no? Mayong pagpaminaw sa tibo diha Idol, no? Yes, Ann Villamore. Good morning, Kuya Jeriel. Kumusta? Pa-shout out ko sa ako ang papa diha sa Purok Gabumbil, Barangay Daan Lungsod. Ha? Si Mario Villamore. May pagpaminaw niyo diha, no? Sa tanang Villamore family o diha sa Barangay Daan Lungsod, may pagpaminaw niyo ihin, no? May pagpaminaw niyo diha no ihin. Limpag ka ron, no? Unya, si Day Kristen, Kristen Jamante, may buntag diha, Yel. Sa kasilinganan na to, diha sa Barangay Dos, labi na sa ako ang papa, Taroy, o ni Mama Trining. Watching here, asam ni nagtanaw sa Christy karon, karkar karon ni. Okay, ay sa Mabulo Cebu City di karon, no? Diya sa dadol sa hipodromo, no? Anya si kanang konsihal, kini niya Mark Anthony Jamante may pagpaminaw karon bulos tak bayan sa Lapu-Lapu. Konsihal Mark, no? Magkita-kita na karon diya sa umabot Domingo, diya sa Tuanga ipahigayon nga tupag orientation. Karong adlaw Domingo maghigalat sa Barangay 2. Tuparan ang pagtibagay orientation. No, nga, kinini ang kauban sa itong mga senior citizens. So, kuban ba? Tanang gusto mo apil sa Barangay 2 sa itong pinupuring tinabangay. Alauna sa hapon, Adlong Domingo kauban si Mark Anthony Jamantin yung malagarong konsyal sa Barangay Dos og ni konsyal Odit Presbitero maghigala. Anabilia Supatan Ariha, good morning daw sa Ariha Brothers na to diya karon ng mekaniko. Yan nila ni Dong Tikboy maghigala, no? Ang pundidog trabaho na to diya maghigala mga mekaniko. Diya silang ka, motor parts og shop maghigala das may Prince mga kaiksunan. Diya sa Barangay Tristo Francisco. May pagpaminaw ni Dong Tikboy. Ingon man maghigala karon ni Marjorie Gongo Baliba Bindibel. Mayong buntag Kuya Jeriel Palihog ko og greet og happy birthday ni Mama Brenda Bindibel. Nga kada adlaw nga nagsunod kuno nagpaminaw sa ato ang programa. Okay, happy birthday.

0: rin ta maghiga ako sa ako sa ikuan manghigala ang kuanday ato ang effects no. Happy birthday. Okay, na at the friends no. Kalimtan ako daw sa pagi. Kami na lang kay kuwang no kay halos-halos na suhito na ta na itong kahimanan dire. Happy birthday at the friend of Bindibel.
1: Happy birthday.
0: Okay no, so happy birthday sa tanan nga nag-birthday usab karon manghigala. Okay nya. Padayon ta mga class tong greetings diri karon. Desiree Bindibel, may buntag greet ko siya happy birthday. Happy birthday ni Ate Brenda karon no. May pagpaminaw sa diha karon ni Boss Dundun Bindibel. Ha diha karon manghigala sa kidini ang Barangay Kugod sa Jamanti compound karon manghigala. Ang close in driver ni manghigala bodyguard ni former mayor Aljon Jamanti. Si kidini ang Dundun Bindibel. No? Nya Mark Anthony Jabante Consul, good morning, may muntag bay Jeriel og sa tanang ga viewers sa DYPS sa Bino Radio ato ipahibaw. Magbalik ang umaabot nga medical mission para sa ato ang pinalanggang barangay 2 karong umaabot November 7 adlaw ga Sabado exclusively sa tanang taga barangay 2 mga higala. Daghang salamat bay. Okay, daghang salamat sa Bino Radio Consul Mark Anthony Jabante. Munisit nolito mga kaigsoonan na may pagpaminaw og maayong buntag usab, no? Arita mga higala. Ha, padayon ta mga kaigsoonan. Good morning Boss Jeriel. Shout out ko ni kanhi Mayor Aljon Jamantig Mursini, Vice Mayor Dani Jamanti og ni Bayili Biscayno og si Ryan Subatanigro og sa kapitan ko no dia sa Barangay Puta Trusmen de la Serna og sa ilaha ko no kunsyal sa Timbakol Balok Duran mga higala. No? Onya si Jonathan Pahares. Good morning, boss. No, may pagpaminaw niya si Agaw Rixel Mendoza da sa Mendoza Auto Parts. No, may pagpaminaw sa Barangay Uno. Onya si Juan Labangon. Good morning, Kuya Jeriel. Shout out ko sa kuwang mga anak. Sila si John Dave Balibad o si J.

na. Okay, may pagpaminag, may buntag di muna ati Gemma Bicada, no? Niya si Ma'am Emilita, may pagpaminag, may buntag usab. Des barangay Kotkot, or si Chokotkot, barangay Danungsut, no? Niya si Fulry, Silye, Ipili, good morning dong, watching from Motorpool, Tabuilan, may pagpaminag, may buntag, ron ninyo niya. Sa talang asintiente family, Purinyo family, o sa Ipili family, may pagpaminaw. Ligaya Repisyo, good morning boss, sir. Daghan kayo salamat sa among snacks atong okay, way problema na mam. Oy, no? So perminti kita, no? Basta magpahigayon tag meeting. Ato nang permintihon, no? Nga do na tay monthly meeting diri sa tuang Tupac Office Studio manghigala sa tuang mga officers, no? Sa tuburan ng pagtinabangay sa Cluster 1 and 2, no? Nya sa tuang meeting og maayong buntag sa tanang opisyalis sa Tupag, ilabi na gyud sa mga presidente Skogon og sa tanang members sa Tupag, amping mo sa tanan. Salamat kayo sa pagbasa, sir. Nya Alejandro Pinka, may pagpaminaw og may buntag. Bart Narch Pinka, karon paghihigala, no? Nya arita mga

0: Agaw totoo ni Agaw Kusyente Siaw sa Pargisumon Gaw Jumineno ga di Agaw Raya de Siaw sa ilang game farm ka naman pagpaminaw. Si Day Chinchi diha karon sa ihang takoyaki ha, diha sa Barangay Uno o di Bay Alex Rulli di Restoran Public Market o di Bus Rodel Rulli diha karon silang tiloring diha karon sa Barangay Kamansi to Gran Cebu. Kunsyal Joseph Buloy Impas diha sa Barangay Lusong o di Kunsyal Alejandro Montecalvo. O niya diha karon ni Kapitan Jeffrey Balin diha sa Barangay Alegria o di Kunsyal Titing Modiquillo o di Kunsyal Burning Ganja o ni Kunsyal Cardo Asingente so Cardo Asingente o di diha sa Barangay Alegria ni Agaw Gerson Asingente. May pagpaminaw sab diha karon sa Barangay Danungsod Noy Beef Ablanya o diha karon sa Bangko-Bangko ni Boss Richard Rabongge diha sa Sandayong o diha shout out diha karon sa DL Mabuhay ni Sir Ray Siras o diha karon ni Naibili o ni Teben Jamante diha karon sa Barangay Kalangan Tuburan Cebu sa sitio Labangon or Bataria Maghaygala. Daga salamat may pagpaminaw ug may buntag pag-usab. Mayong pagpaminaw may buntag tuburan. Bye-bye.
1: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 98.1 BT Radio. Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog nga atay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa atay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar.
1: Taday Lois, Lechon Manok, Lechon Bali, Oga Liampo. Naginibay butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausab diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion. Ang tagya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym, adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym naa kini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa Lechon Manok, Lechon Bali og Liempo. Tadaylo isa Lechon Manok, Lechon Bali og Liempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tadaylo isa Lechon Manok, Lechon Bali og Liempo ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater usab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
3: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
4: Oh, simple na, Sir Max. Pang-aplas og said liniment oil.
3: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
4: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
3: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung upadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
4: Said Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking.

0: to. Nya na kauna una man ko nga makabating ko sud sa radyo ninyo nga lulumas yung tiki-tiki may yung ignon. Ipart ko kang Merry Christmas lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na gipong ju ko, hindi ko kabangon kasapaon ko. Siguro may gitaon kung nga dilumayas kunti yan ba. Nagdali ko ginom lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Nya, ang akong lipong butay na lang. Pero nagpahuay dyan ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pagmata na ko, kamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan. Puputo hawan. Ya, kilab. Nami taon. Kaon dyan ko, anak, ubay-ubay. Nangauna to, nga no, wasawasan ko. Namati ka, rung may bata sila. Nga lain lang ko, tuputo niya marilag malipong. Nga ilang ko, kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica. Ilagan Extension, Barangay 5.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang pag-Mayrakov na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa! Mayrakov na!
2: Mayrakov!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakov. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, o gilana.
1: Rexino Forte!
6: Maunang ang distarting ako. Distarting, bisdak na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kugihan ba?
10: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
11: Kargado!
10: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
9: Kargado!
10: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
11: Kargado!
10: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
3: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag-uri ng sakit.
13: This is the Morning Drive.
14: The Morning Drive.
15: BTN.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigon, taga Ipil, akong asawa, panahoton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung kutu-kutu, kasi kabuyon. Ako nga, sulay na yung kaplaso. Tawad mga 5 minuto, sir, ah. Minuto ko, kwan yung kaplaso. Salamat yung kong dako. Kaling herbal oil, ay, matay si Tibo ngayon.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Seth Living Testimonies. Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
5: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
4: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
5: Ining Panyawan Coffee, mayroong palit na ko dora ka karton. Pag sigil na ko inom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakita hantod karon. Dali mo uso sa imong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
4: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Zed Panyawan Coffee Mix. Ginama sa Zed Marketing.
6: Living Testimonies.
7: Uy, Kuya Atan, nausa man yung atong amigo nga masulupon magkayog naong?
8: Dito, no? Atong pagutan nun. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
9: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasan ako mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
7: Aw, kanara di ay? Ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Aye Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
8: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFP Rice ning atong lungsod sa Tuburan. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
7: O kamo, unsa pa inyong ipaabot? Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
10: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
11: Ang Phyllis Bugasan Store, anaa mahimutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan.
12: Oy Berto, wala lagi ka na masyada. Mingaw ang talad.
13: Duwa ka semana na ako nagtambay, Noy. Tugod sige binod akong kamot. Napagay magtusok-tusok. Usay, tibok adlaw, yudluya akong lawas.
12: Ayaw na pa siya, de. Ako gade. Bisan sa si tay ocho da kurya buyag baskog pagyud ko sekreto na ko Nerflex capsule.
13: Nerflex capsule para sa man
12: ang Nerflex capsule makatabang sa pagbalig-od sa ugat sa atong lawas, magprotector sa atong nervous system para walay bidhon, walay tusok-tusok o permit condition. Oo, aha, magkabay to.
13: Adto sa kunoy, mupalit sa akong Nerflex capsule.
14: Nerflex capsule, goodbye bidhon, goodbye tusok-tusok, mapalit sa mga butika o parmasya.
15: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
16: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
17: Ano sige man jud kag balik-balik sa ato ang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
18: Siyempre naayo man jud akong anak. Tuo hasta duha na ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mao gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran nga isakitan yung sakit na ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung hindi pa inong pagtapos yung pagsuka na ulian yun yung sakit siya yan. O kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre na ulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong nga naa ang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
17: Taga-asa man ka sir?
18: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
17: Ay, dagang kasalamat sir.
18: Ay, thank you.
15: Thank you. BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
19: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo. abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
15: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
20: Nawan ang nabakaugana sa kama?
21: Masinug!
20: May diabetes ka?
21: Ang TTX 500 na!
20: Ang TTX 500!
21: Adlay Powerful Extracts,
20: nga phytochemicals,
21: ug antioxidants,
20: nga gigan sa palaya,
21: ug desugared sugar cane,
20: mga organic compounds,
21: nga epektibo!
20: Matok sa sakit nga diabetes!
21: TTX 500!
20: Sa mga butika!
15: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
22: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
23: Unilab quality yan.
22: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag uri ng sakit.
24: Kugihan ba?
25: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
26: Kargado!
25: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
24: Kargado!
25: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
26: Kargado!
25: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
23: Unilab quality yan.
25: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ooh, whoa,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang batok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
6: Di kaliko, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Jumpstart your day right here.
9: Good morning.
10: The morning drive.
8: Morning drive.
10: BT 98.1.

0: 9 brown eyes.
1: 98.1 BT Radio.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
5: Unang gamit na po, Ma'am. Nakita gid ang mga paglikat na po sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humo kayo.
4: Uh-huh. Dili hapdos.
5: Dili man, Ma'am. Okay ra kayo, good, Ma'am.
4: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
5: Wala po, Ma'am. Ganahan kayo sa sabon.
4: Ganahan kayo ka sa atong sabon nga Said Celebrity Gojek Soap.
3: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.

0: sa DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naana sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
2: Kapoy nas gigali mo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
5: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay imnonimo, gaway akong lawas. Kaysa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong diyo ko, hindi ko kabangon, kasukaon ko. Siguro, may ikaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nagdadali ko ginom lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Kanya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Gigutaw na ko. Nami kayo kung kuan. Pukuto, hawan. Ya. Hilag, nami kaon. Kaon dyan po, anak, ubay-ubay. Na mauna tong, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang kutukuto, yung marilag malipong, yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into your
6: home. Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
7: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
8: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
6: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
9: Bring health into your home.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Vitron. Subok na.
11: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan sa Rangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak. Baspog na kayo. Dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa nakatesting aning Vitron drop, palihog pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
10: Vitron. Subok na.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
13: And it's starting business, ana.
14: Rexino Forte!
13: Di kaliho, di katrabaho. Hustle ka ayaw mabugahat.
14: Rexino Forte!
13: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
14: Rexino Forte!
13: Unang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
14: Rexino Forte.
15: Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Oh,

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang aking pagtuk na klima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang pagmayrakop na put mo.
1: Ukal ang pagtuk na klima. Aboard pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: This is the Morning Drive.
11: The Morning Drive.
12: BT 98.1.
13: Every day. Every day.

0: 98.1 BT Radio DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
3: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 og ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
4: Mm-hmm.
3: Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas.
4: Mm-hmm.
3: Kini matawag nato nga usa ka overreaction o abnormal immune system response.
4: Correct.
3: Kasagaran, Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kaya kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
4: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon.
3: Mm.
4: Adunay mga tao nga dili allergy sa seafood, pero unya, nakadevelop na siya allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
3: Common nga allergy, Sir GP, naa sa pasayan.
4: Correct.
3: Kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Nyang asthma o saka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
4: Delikado.
3: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
4: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
3: Naigitawag, Sir GP, nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
4: Dili ka ginhawa?
3: Kana bang dili ka kaginhawa og tarong? Unya, ang musunod ana sigurado gyud, Sir GP, secondary respiratory failure.
4: Unay kuyaw.
3: Simple ra man ang management sa allergy, Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
4: Pusto.
3: Ang mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
4: Mojo, Doc!
3: Dako jud akong pasalamat sa mighty C, Sir GP.
4: Oh.
3: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nagka-develop og allergic reaction.
4: Bitaw sa?
3: Abog, siminto, mga tambal, asma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty C, Sir GP.
0: DTX 500!
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
5: Dipatay ko sa akong misis og DTX 500. 500 tulog ka kapsul sa buntag,
6: tulog pod ka kapsul sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit.
6: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Manay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 og mighty C, Sir GP. Kay dili man sila palakaon utan og prutas.
4: Gusto.
3: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Syempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan ug prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
4: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugarcane extract, ang pinakapait nga parte sa tubo. Munay naa sa DTX 500.
3: Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og mighty C.
4: Correct.
3: Ang approach sa allergy, Sir GP, is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mga pagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
4: Bitaw sa.
3: Kaon pa jud ka. Kay lami.
4: Oh.
3: Avoidance and control ang first step kauban. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 o mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto. Limitado ang imong kaon. Limitado po ang imong malyok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500. Mag-MITC ka. Dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
4: Wa na jud tay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Huwag kininasab si Dr. Ramil Oy sing mayong lawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
7: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang.
2: lang hinay kaayo.
7: Ipatay ko sa kumbanaog. DTX 500 kito capsules a day.
2: Maintain lang nako.
7: Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
8: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 98.1 BT Radio.
1: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ano sige man jud balik-balik sa tuang lulumasyong tiki-tiki sir. Palit sir.
3: Siyempre naayo man jud akong anak. Tuo ang stand ko anak ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran nga gisakitan siya sa tiyanan ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung hindi pa inong pagtapos siya pagsuka na uli ang yung sakit siya tiyan o kaloy sa Diyos na uli ang yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan siya tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang yun silang duhapon duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka, sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daga kay salamat, sir.
3: Ay, thank you. Salamat, sir.
4: Tatay Lois, lichon manok lichon bali oga liyampo. Nagini bay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausab diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion. Ang tagiya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym naa gid mahimutang sa Barangay 7 Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon bado lichon belly og yampo. Tadaylo isa lichon bado lichon belly og yampo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, lichon manok, lichon belly og lempo. Ananay, inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyuhang mga okasyon.
6: Paminaw ta ang testimonya sa Nature's Gift Purple Corn Coffee.
7: Kami si Sirila, kami nagit na puyo sa provinsya, poblasyon na Bunturan. Sa kumasulti sa Nature's Gift Purple Corn Coffee, maayo lang akong pagbawas. Bukad na naghigamit ko, bawas ko every morning sa mga kaigsoonan nga nakapaminaw karon. So paggamit mo o Nature's Gift Purple Corn Coffee, kaya tigtibo ka siya.
6: Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. Whoa!

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store na nahimutang sa Barangay Mangga proper, National Highway Tuburan, Cebu. Ginumala og gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Uy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
3: And it's starting business, ana.
4: Rexino Forte!
3: Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayong mabugahat.
4: Rexino Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
4: Rexino Forte!
3: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas ba na sa upat?
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ubo!

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na pong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakof, napot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. May rakof na.
2: May rakof.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
2: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
9: Jump start your day right here.
10: Good morning.
11: The morning drive.
9: Morning drive.
11: BT 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa mga sibugay, sir. Salayan akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Nga kaya naman ko kay, di ba matay ko sir sa kong lawas ng murag, di ko katulog ba mo to nga. Pag humana ko pang hapla sir, tutin haya-haya, please ko kayong pamilya sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Nakini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
0: Testimonya sa Nerveflex Capsule.
5: Ganila, ninyo. Windows de sa Maria Cristina, Ilian City. Ninyong Netflix capsule. Kaso, mag-gulungol akong karana, mga braso, buk. So, kanin mga tudlo sa kamot, mga lapalapas tiil, mag-gulungol, maragtuslo kong dagong, gaminod. Gamit na ako sa Netflix, ma-alib yun na siya, sir.
0: Netflix capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
7: Erlinda Palabrika, si Bintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama siya sa inyong produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Kaysa unang panahon, malipong po galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipongju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gikaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan, puto hawan. Nga, kilab, nami kaon. Kaon dyan po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka, nung may basa sila, nga lain lang kung tukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
8: The best buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dogdreds Vinegar, siguradong sulna ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
9: Bring health into your home.
10: Marami na ang bilib sa Lacto Puffy.
11: Sa Lacto Puffy.
12: Lacto Puffy.
13: Lacto Puffy. Sa Lacto Puffy.
10: Lactopathy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopathy is bringing good health into your home.
9: Bring health into your home.
14: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
16: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag-uri ng sakit.
17: Kugihan ba?
2: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
11: Kargado!
2: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tik na utok, ug sa labing-labing.
17: Kargado!
2: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
11: Kargado!
2: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
18: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Uba,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmay ra kaf na put mo.
1: Ukal ang batok na problema. Aboard pa. May ra kaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And discarding bisdak ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Jumpstart your day right here.
8: Good morning.
9: The morning drive.
7: Morning drive.
9: BT 98.1.

malayo ng biya. Dagan diskumpiyado sa palibot, pero akong gidagino tang believe nga giyatag sa uban. Nanay ka suporta na boy, gusto nga mo kontra mo niya kung maingon. Dagan diskumpiyado sa palibot, pero akong gidagino tang believe nga giyatag sa uban. Nanay ka suporta na boy, gusto nga mo kontra mo niya kung maingon.

0: 98.1 BT Radio.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural.

0: o ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Ano sige man jud balik-balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
2: At siyempre naayo man jud ka kung anak. To hasta no anak ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinimong huran nga gisakitan siya sa tiyana ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung kung di painom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya yan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan sa tiyan, gilantan. Siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duha kung duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka sir?
2: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, daga kay salamat sir.
2: Ay, thank you. Salamat, sir.
3: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o glutas soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
4: Vitron, subok na.
5: Jose, Marcy, Willard, taga Imelda, Samonga, Cebu guys. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga syrup ya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad motulog. Dayon, sukad ato ya kay dili man gud siya motulog magabi ya. Dayon, dili sad kay mukaon. Akong gisulayan na inyong Vitron syrup dayon. Karon yan, uyon naman kay maayo naman sila mga tulog, maayo na sad mukaon.
4: Vitron syrup, multivitamins plus iron.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
7: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog pun, o diskarte!
8: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika!
9: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtok ng lima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok ng lima. Aboard pa! May rakaf na!
2: May rakaf!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tik na utok, ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
3: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
12: And it's starting business, ana.
13: Rexino Forte!
14: Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayong mabugahat.
13: Rexino Forte!
14: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
13: Rexino Forte!
14: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
13: Rexino Forte!
15: Mas paspas banat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: This is the Morning Drive.
18: The Morning Drive.
19: BT 98.1.

0: Bells, mga langga, this is again yours truly, Mommy Pucci.
1: Og kiniusab si Mr. Miguel. Kuyugi mi ninyo mga palangga, atua ni hisgutan ang usa sa ingredients nga naa sa atong lulumasyong tiki-tiki.
0: Maayo jud kaayo ang atong adlaw karon, Mr. Miguel, kay tungod naa na puti na tabangan sa lulumasyong tiki-tiki. Muna sa mga naminaw karon nga naay gipamati sa kalawasan or sa mga taong ganahan lang may mahimong healthy para jud ni sa inyuha. Karon, Mr. Miguel, kabalo naman ta nga ang lulumasyong tiki-tiki na ay upat ka ingredients: ang kamunggay, mangustin, grapes og alingatong. Kay bawo naman jud ta kung unsay mahatag nga benepisyo sa mangustin og kamunggay. Karon, ato na pud ning paghisgutan kung unsa diay ni ang alingatong.
1: Sa akong nahibaw-an, Mami Pucci, ang alingatong maayo na siya sa ato ang kidney.
0: Yes, tinuod, Mr. Miguel, tungod kay mutabang ni siya og limpyo sa atong kidney nga mugawas to ang mga toxins nga naa sa ato ang dugo og agianan sa ihi nga maoy makaprevent sa kidney failure. Pero kabalo ba ka, Mr. Miguel, dili lang diha kutob ang power sa alingatong?
1: Unsa pa jud ay ang kayang mahatag nga kaayuhan sa atong panglawas sa alingatong, Mami Pucci?
0: Ang alingatong, Mr. Miguel, makatabang pud ay ni siya sa pagmanage nato sa ato ang blood sugar og blood pressure.
1: Ngano man, Mami Pucci, unsa may naa ana niya?
0: Ang alingatong aduna na siya'y phenolic compounds, Mr. Miguel. Usa na siya kaklase sa antioxidant nga natural and mas maayo nga alternative kaysa sa mga synthetic nga antioxidants nga mapalit nato karon. Usa sa iyang benepisyo kay kaya niyang mo neutralize og free radicals. Og kaning free radicals, Mr. Miguel, mauni siya ang makapakos og chronic diseases sa usa ka tawo like cancer, heart diseases and diabetes. Delikado kayo ni siya kay long lasting ni siya nga health conditions.
1: Definitely, Mami Pucci, kay sa panahon na to karon, daghan na kaayong temptasyon nga makadaot sa tong lawas like mga instant foods, bisyo, computer radiation. Kana sa tanan, Mami Pucci, mauna sa ang mga factors nga magkasakit ta.
0: Yes, Mr. Miguel. Munang mas nindot jud nga naatay ginatumar para sa tong lawas. Mas nindot jud nga naatay gina-invest sa ato ang health para layo ta sa mga sakit-sakit. Kanus apa man ta managang? Kana bang naigo na ta?
1: Dili ta maghulat, mga langga, nga mo fail or mo give up na tong lawas. Usa ta maning kamot og pamalit og mga tambal. Pa-check up diri, pa-check up dito, pa-opera diri, pa-opera dito kay mas madak-an ta sa gasto. Naara jud ni nga permihon ra nato pag-inom og lulumasyong tiki-tiki. Maka-save pa ta sa gasto in the long run, ma-healthy pa jud ang atong lawas. Og ma-happy po ta kay ma-enjoy pa nato ang atong life, kaya pa natong buhaton ang mga butang na gusto pa natong buhaton.
0: Maunang samtang sayo pa, batasano na nato sa pag-inom og lulumasyong tiki-tiki. Wala ni siya gipili, mga palangga, ha? Pwede ni siya sa mga bata og sa mga edaran. Dili lang siya advisable sa mga buntis.
1: Unsa pa man ninyong gihulat, sulayin na ninyo ang lulumasyong tiki-tiki available sa mga butika.
0: Wala na tayo igong oras, Mr. Miguel. Dinhi na lang takutob. Daghang salamat sa mga naminaw. Kininausab si Mami Pucci.
1: Og kiniusab si Mr. Miguel. Sa programang
0: Health is Well!
2: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: In Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang groundbreaking ceremony ng Metro Manila Subway Project na IA Terminal 3 Station.
0: Headlines.
4: 20 pesos na tapyas sa bayarin sa kuryente matapos maalis ang VAT sa system loss charge, mararamdaman na ayon sa Department of Energy.
0: Headlines.
3: Dagdag buwis para mabawi ang mawawalang kita sa pag-alis ng VAT sa system loss charge, hindi ikinokonsidera ng pamahalaan.
0: Headlines.
4: Cash remittances ng overseas Filipino workers umakyat sa higit $3.2 billion.
0: Headlines.
3: 84.3% voter turnout na itala ng Commission on Elections sa makasaysayang Bangsamoro Parliamentary Elections.
0: Headlines.
4: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pag-aaralan ng panukalang ipagpaliban ang 2026 barangay at sangguniang kabataan elections.
0: Headlines.
3: 4 na retiradong mahistrado ng Korte Suprema humaharap ngayon sa Senate Impeachment Court bilang amici curiae o friends of the court.
0: Headlines.
4: At International Criminal Court magkakasa ngayon ng status conference sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Miyerkules, ang petsa natin, September 16, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogot.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Tayo po yung live na papakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang groundbreaking ceremony ng Metro Manila Subway Project na IA Terminal 3 Station. Travel time mula lungsod ng Valenzuela hanggang Naiya. Aabuti na lang ng 40 minuto ayon sa Pangulo kapag fully operational na ang Metro Manila Subway Project. Ang iba pang detalye hatid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony ng Metro Manila Subway Project na IA Terminal 3 Station. Sa naging mensahe ng Pangulo, sinabi nito na nananatiling isa sa prioridad ng kanyang administrasyon ang pagmamodernisa sa railway system ng bansa, kabilang ang subway project na isa niyang epesyente at maaasahang public transport system na mabilis na magkokonekta sa iba't ibang lugar kung saan naroroon ang trabaho, paaralan at iba pang pupuntahang mga area. Ay sa Pangulo, nasa 60% na ang overall progress ng subway project, habang 100% na rin ang niyang planchado ang right-of-way sa lahat ng istasyon ng Metro Manila Subway, kaya't asahan na wala nang magiging problema sa construction nito. Sa sandaling maging fully operational na ang proyekto, ang dating biyahe mula Valenzuela City hanggang Naiya na inaabot ng 1 oras at 30 minuto ay tatagal na lamang ng 40 minutes. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Once the Metro Manila Subway is fully operational, travel between Valenzuela and Naiya is expected to be reduced from about 1 hour and 30 minutes to just 40 minutes.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: 20 pesos na tapya sa bawat electricity bill matapos maialis ang buwis sa system loss charge, mararamdaman na ng publiko ayon sa Department of Energy. Ang detalye mula sa ulat ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Matapos ang naging direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na alisin na ang pasakit ng ating mga kababayan sa mataas na singil sa kuryente at pag-alis ng system loss charge sa bawat bill sa kuryente, mararamdaman na ang tapyas sa singil sa kuryente sa mga susunod na buwan. Ito'y matapos alisin na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang buwis sa system loss charge sa bawat power distribution companies sa Pilipinas. Sa 10 balitaan sa Department of Energy, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na ito'y mararamdaman na sa mga susunod na buwan. Sa kanyang eksplenerasyon, tinatayang na sa 20 pesos ang posibleng mabawa sa inyong electricity bill kapag ikaw ay kumukonsumo ng 200 kilowatts per hour kada buwan at magiging depende rin na magiging tapya sa inyong monthly consumption. Pero dagdag pa ni Garin na malaki ang maitutulong nito sa bawat mamamayang Pilipino, lalo na upang makabawas na rin sa kanilang gastusin at taas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Sa huli naman, muling siniguro ng kalihim na patuloy ang ginagawang pamamaraan ng kagawaran upang mas mapababa pa ang presyo ng kuryente sa buong Pilipinas. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi ikinokonsidera ng gobyerno ang bagong buwis para mabawi ang mawawalang kita mula sa pagbawas ng VAT sa system loss charge. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, may iba pa namang paraan para kumita ang pamahalaan tulad ng maayos na tax administration at collection, VAT reform sa digital services at create more law. Tinatayang 10 bilyong piso ang mawawalang kita kada taon mula sa pag-alis ng VAT sa system loss charge.
8: Ngayon ay wala po na pag-uusapan kung mayroon pandagdag na buwis na ipapataw dahil hindi po yan ang concern sa ngayon ng pamahalaan.
4: Samantala, umaasa ang Malacanang na agarang maamyendahan ng mga mambabatas ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law para ganap na maisakatuparan ang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin ang system loss charge sa bill ng kuryente.
8: Ayan po ang nais ng Pangulo. So sa ngayon na nadidinig tayo, alam natin na although ang dami po talagang trabaho ngayon, lalong-lalo na sa Senado, alam nila, batid nila kung ano ang makakatulong sa kababayan natin at ano ang nais ng Pangulo para sa ating mga kababayan.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ihilingin ng Regional Development Council o RDC Western Visayas kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ideklara ang State of Power Emergency sa rehiyon para mapabilis ang mga proyekto at masolusyonan ang problema sa kuryente. Ayon kay RCD 6 Co-Chair Attorney Jobert Peña Florida, isa sa pinal na ang urgent resolution para ideklara ng Pangulo ang emergency. Aniya, makakatulong ito para mapabilis ang mga hakbang at bagong power projects kabilang ang pagproseso sa mga permit. Plano rin ng konseho na hilingin sa development councils ng Central at Eastern Visayas, ganun din sa Negros Island, na sumali sa panawagan. Layo ng ikalawang panukalang resolusyon, ang exploration sa electricity interconnection sa pagitan ng Visayas at Luzon para sa karagdagang supply ng kuryente sa rehiyon. Gate pa ni Peña Florida, ang interconnection ang magbibigay ng long-term solution sa harap ng inaasahang problema sa supply ng kuryente sa rehiyon sa susunod na 2-5 taon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Hindi maglalaan ng gobyerno ng karagdagang pondo para sa uplift program sa gitna ng taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kinakailangang direktang humingi ng pondo sa Department of Budget and Management o DBM, ang mga government agency na tumutulong sa mga sektor na apektado ng Middle East crisis. Ganito rin ang sistema sa susunod na taon dahil walang hiwalay na budget ang uplift program sa 2027 national budget.
8: According to DBM, ang maaari lang pong bigay na pondo ay depende po sa pangangailangan ng implementing agencies at ito po ay pag-aaralan. Dapat kompleto po ang mga dokumento para po makapag-release ng pondo sa anumang pangangailangan na ating mga kababayan.
4: Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli na namang isa sa ilalim sa red at yellow alert ang Visayas Grid mamayang hapon hanggang gabi dahil sa patuloy na kakapusan sa supply ng kuryente. Batay sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, epektibo ang red alert mula alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Subalit, bago yan, itataas muna ang yellow alert mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon at masusundan naman mula alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Napatid na 8 planta ng kuryente sa Visayas nang ang kasalukuyang bagsak o hindi gumagana, habang may 15 naman ang bagamat gumagana ay nasa derated capacity o kapos ang supply ng kuryente.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Hihilingin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Department of Transportation at Malacanang na gawing 20 pesos per liter ang fuel discount para sa mga jeepney at UV Express mula sa 12 pesos per liter. Kasunod ito ng huling pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo ngayong Linggo. Ay kay LTFRB Chair Greg Pua Jr., inaalam ng gobyerno kung sapat pa ang kinikita ng mga driver matapos ibawas ang gasto sa gasolina para masuportahan ang kanilang pamilya. Unang na rin sinimula ng LTFRB ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga operator na nakarehistro sa Public Transport Modernization Program.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umakyat na sa $3.24 billion ang cash remittances o padalang pera ng mga overseas Filipino worker noong Hulyo 2026. Mas mataas ito ng 1.9% kumpara sa $3.18 billion na naitala sa kaparehong buwan noong 2025. Nananatiling ang United States ang pangunahing pinagmulan ng remittances, kasunod ang Singapore at Saudi Arabia batay sa naitalang opisyal na remittance transactions. Nagdala rin ng pagtaas ang seasonally adjusted personal remittances, kabilang ang mga perang ipinapadala sa bangko, informal channels at mga remittance in kind o padalang kargamento na nagpapakita ng mas matatag na galaw ng padalang pondo sa kabila ng karaniwang pagbabago sa panahon. Patuloy ring lumago ang kabuuang cash at personal remittances mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Ang patuloy na pagpasok ng perang ito ay malaking tulong sa paggastos ng mga pamilyang Pilipino at sa pangkalahatang ekonomiya ng bansa na nagpapatunay sa remittance bilang mahalagang pinagkukunan ng pondo at kita ng bawat sambahayan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Handang contingency plan sa Embahada ng Pilipinas sa Saudi Arabia sakaling lumala ang sitwasyong kasunod ng mga pag-atake ng grupong Houthi. Una nang naglabas ng emergency warning ang Saudi Civil Defense dahil sa potential danger sa tatlong rehiyon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Yemen o Yemen, Raymond Balatbat, na nananatiling maayos ang kalagay ng mga Pilipino sa Saudi Arabia kasabay ng pagtiyak sa kahandaan sakaling may humiling na mapauwi sa Pilipinas.
9: It's an important part of our contingency plans kung saan po namin ilalagay ang mga workers natin if ever kailangan silang i-repatriate, ano po ang mga logistics, manpower, lahat po yan we will take into consideration.
4: Si Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Yemen, Raymond Balatbat.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:16 ng umaga. Naitala ng Commission on Elections ang 84.34% na voter turnout sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Sa programang Boses, sinabi ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na ang mataas na voter turnout ay nagpapakita ng masidhing pakikiisa ng mga botante sa eleksyon. Pinuri rin ng COMELEC ang mabilis na transmission of election results. Samantala, wala namang nagprotesta makarang iproklama ng COMELEC ang 80 bagong BARM Parliament members.
10: Wala po tayo natatanggap na kahit isang protesta at nag-question na ating proseso. Alam niyo po, ito ay isa sa pinakamabilis na transmission ng results. Isipin niyo sa mismong tawi-tawi, ang kauna-unahang nakapag-transmit pa ng results.
3: Yan po ang tinig ni COMELEC Chair George Erwin Garcia.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mga nasa likod ng gulo sa Bangsamoro parliamentary elections, tukoy na ng Philippine National Police sa report mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas Report.
11: Tukoy na ng Philippine National Police sa pagkakakilalaan ng mga nasa likod at mga nangyaring gulo sa katatapos pa lamang na parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., nagsasagawa na ngayon ng investigasyon at case build-up ang PNP sa mga taong nasasangkot at inaasahan niya may sasampa ang kaso sa lalong madaling panahon. Pagkitiyak pa niya ay buo ang kanilang determinasyon na papanagutin ang mga nasa likod ng pamamaril at iba pang insidente na gumulong sa kapayapaan at kaayusan na sa ilang bahagi ng rehiyon na Batita. Nanu ang nakalipas na halalan sa BARMM na iulat at pamamaril at pagsapog sa Basilan, kaya din sa lusod ng Cotabato at Takmaging Dalang Tursuro, isang improvised explosive device din na narecover sa Basilan. Samantala, tiniyak naman ng PNP Chief na nakatutok ngayon ng pulisya sa proklamasyon at iba pang aktibidad at pagkatapos ng eleksyon hanggang sa maging normal na ang sitwasyon sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Tadara, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Muling iginiit ng Armed Forces of the Philippines o AFP na generally peaceful ang Bangsamoro parliamentary election sa kabila ng ilang insidente ng karahasan nitong September 14. Malaki ang paniniwala ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na posibleng may nagkakalat ng mga maling impormasyon o fake news sa social media para ipakitang magulo at hindi matagumpay ang Bangsamoro parliamentary elections. Malaki rin umano ang posibilidad na foreign actors ang nasa likod ng pagpapakalat ng fake news, bagay na hindi isinasantabi ng AFP. Patuloy naman ang isinasabuang monitoring ng AFP para babantayan ang kilos ng hindi na tinukoy ng mga foreign influence.
12: You are an effective security if you will have a sense of area that you will be looking for foreign influence. May maaring mangyari in different fronts because you know how to react. And this is how we react in the security sector. We look at all the issues, we are leaving no stones unturned.
3: Yan ang pahayag ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Magiging napakalaki na positibong epekto na matagumpay na Bangsamoro parliamentary elections upang mapalakas pa ang autonomous capacity ng rehiyon. Ito ang naging pananaw ni Bangsamoro Board of Investment Chair Muhammad Omar Pasigan sa naging panayon ng Salam Radio. Ani Pasigan, mas mabibigan na ng lakas sa mga pulisiyang ilalabas ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM, lalo't hinilala na ng sambayanan at hindi na lang itinalaga ang mga membro ng Bangsamoro Parliament. Isa rin itong perpektong oportunidad upang mas matutukan na ngayon ang pagpapalakas pa ng ekonomiya ng BARM sa pamamagitan ng pagpapahusay pa sa investment relations ng nasabing rehiyon.
13: In the present situation ngayon, kung saan nanalo ang marami sa mga members
14: yes.
13: ng Bangsamoro Islamic Liberation Front,
14: mm-hmm.
13: whether saan man sila na nasali na partido, and they know the problem kung ano man ang meron tayo sa ating region, we are very hopeful na talagang masosolve nila yung mga problema dahil sila rin naman ang nakakalam at sila rin ang mga dati nating mga revolusyonaryo na lumalaban para sa Bangsamoro.
3: Samantala, naging mabunga ang naging pakikilahok ng Bangsamoro Board of Investment sa ginanap na Belt and Road Summit 2026 sa Hong Kong, kung saan isa ang BBOI sa mga naging kinatawan ng Pilipinas. Sa panayam ng Salam Radio kay Bangsamoro Board of Investment Chair Muhammad Omar Pasigan, sinabi nitong maayos nilang na ipresenta sa mga potential investor ang mga oportunidad sa raw materials at processing sa BARM. Nailatag din ng maayos ang serye ng mga produkto at serbisyo na maibibigay ng BARM sa mga dayuhang mamumuhunan para maitaas pa ang ekonomiya ng Bangsamoro Region. Masaya rin ibinalita ni Pasigan na matapos ang mga pulong sa summit ay ilang investors na ang nagpakita ng kanilang interes na mamuhunan sa BARM.
13: After that, na naipakita natin yung opportunity na meron tayo, maraming nag-follow up na after meeting na mga interested investors. At may fact na po tayo kaagad-agad. Meron ilan sa kanila na nag-rush ng interest kita sa atin. Medyo dinilay ko lang. Sabi ko, maybe after election because we might entertain you much better kung after election.
3: Yan ang mga pahayag ni Bangsamoro Board of Investment Chair Muhammad Omar Pasigan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Pag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga probisyon sa panukalang ipagpaliban ang 2026 barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, wala pa silang natatanggap na impormasyon kung naipaabot na sa Office of the President ang mga bersyon ng panukala. Una nang inaprubahan ng Senado ang bill na ipagpaliban ang naturang eleksyon at gawin sa November 2028 mula sa original na schedule nito sa November 2026.
8: Hindi pa po nakakarating sa akin kung naibigay na po itong mga versions na to sa Office of the President dahil bago po magpasya ang Pangulo, kailangan po niya mabasa lahat ang provisions dito.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy naman ang paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC para sa 2026 barangay at sangguniang kabataan elections.

0: Maureen Garcia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Panukalang Pamana Program, aprobado na ng House Social Services Panel. Mula Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinagtibay ng House Committee on Social Services ang dalawang panukalang batas na naglalayo magbigay ng tig 12,000 pesos na taunang ayuda sa mga kwalipikado minimum wage households habang hinihikayat ang mga paggastos nito sa mga lokal na micro, small, and medium enterprise o MSMEs. Layo ng panukalang pambansang agapay sa pamilya at maliliit na negosyo o pamana program na dagdagan ang purchasing power ng mga pamilyang minimum wage earners at mapalakas naman yung kita ng maliliit na negosyo. Ayon kay Timog Party List Representative Jude Asidre, isa sa mga may akda ng panukala, hindi lamang ito ordinaryo ang cash assistance dahil inaasahang babalik sa mga MSME ang perang gagastusin ng mga benepisaryo. Sa ilalim nito, makakatanggap sila ng 1,000 pesos kada buwan sa pamamagitan ng Philsys Link Digital Wallet. Kabila sa maaaring benepisaryo yung private sector minimum wage earners, mga public sector worker na hindi lalampas ang kita sa applicable minimum wage, gayon din yung ilang self-employed at informal workers. Hindi naman kabilang dito yung mga tumatanggap ng 4Ps at iba pang conditional cash transfer. Dilimitahan sa 200 pesos kada araw yung maaaring gastusin at maaari lamang itong gamitin sa mga accredited na local MSME. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Magbibigay ang Bansang Australia ng 927 million pesos para palakasin ang climate adaptation at disaster resilience ng Pilipinas. Susuporta ito sa strengthening institutions and empowering localities against disasters and climate change program o SHIELD na layong tulungan ang mga LGU na gawing fundable projects ang risk reduction plans. Sa ilalim ng SHIELD, tutulungan ang mga LGU na makahanap ng pondo, gumamit ng tamang datos sa pagpaplano at bumuo ng mga proyektong makakatulong sa climate change.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Predictive mode sa disaster response is sinusulong ng Office of Civil Defense. Sa balitang yan mula kay EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Hindi na sapat ang simpleng pagtugon kapag nananalasa ang mga kalamidad. Ito ang isinusulong ngayon ng Office of Civil Defense o OCD para sa mas agresibong pagtutok sa disaster prevention at mitigation upang matiyak ang kaligtasan ng publiko bago pa man tumama ang sakuna. Ayon kay OCD Administrator at NDRRMC Executive Director Undersecretary Harold Cabreros, sumasa ilalim na ang bansa sa isang mahalagang paradigm shift mula sa pagiging reactive tungo sa predictive mode. Giit na opisyal, dapat maging nasusukat ang bawat hakbang ng pamahalaan at ibatay sa siyensya at risk information ang mga early warning system. Dagdag pa ni Cabreros, malaking ambag dito ang pagpapatupad ng Republic Act 12287 o ang Declaration of the State of Imminent Disaster Act na nagbibigay kapangyarihan sa mga lokal na pamahalaan na magsagawa ng anticipatory action. Painggan natin ito.
5: We already had our paradigm shift from just being responsive or reactive, and we are now more on a predictive mode. And we focus more on the prevention and mitigation. And so we need to invest more on preventing the risk and hazards that we are experiencing.
4: Yan ang tinig ni Undersecretary Harold Cabreros, Administrator ng OCD. Mula pa rin dito sa International Media Center ng ASEAN 2026 sa Pasay City, para sa Bagong Pilipinas, EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Positibo ang isang analyst na pakikinabangan din ng buong ASEAN ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa India kamakailan. Sa programang Boses, sinabi ni Financial at Market Analyst Professor Astro Del Castillo na dalawang tungkulin ang ginampanan ng Pangulo sa kanyang pagbisita. Una, bilang Pangulo ng Pilipinas at ikalawa bilang Chair ng ASEAN ngayong taon. Dahil dito, inaasahan aniyang tuluyang maisasakatuparan ang investment commitments mula sa India.
6: Maganda rin po relasyon na established niya, considering that ang laki ng market mo, India, given that more than a billion, yung billion population, so the opportunities are really there for trade and also for exchanges of technology and other know-hows or knowledge.
0: Yan ang tinig ni Financial at Market Analyst Professor Astro Del Castillo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Hinimok ni Philippine Ambassador to China, Jaime Flor Cruz, ang mga negosyo sa China na tingnan ng Pilipinas hindi lamang bilang isang merkado, kundi bilang isang mahalagang katuwang sa pag-unlad.

0: at paglago ng ekonomiya. Isinagawa ni Flor Cruz ang panawagan sa ginanap na China International Fair for Trade and Services 2026 kung saan itinampok ng bansa ang iba't ibang oportunidad para sa pamumuhunan. Pinigyan din ni Flor Cruz sa mga pangunahing lakas ng bansa, kabilang ang batang populasyon at kakayahan, lumalagong ekonomiya at estratehikong lokasyon. Sa ilalim ng temang Philippines Islands of Opportunity, isinusulong ng bansa ang mas malalim na pakikipagtulungan sa China sa mga sektor ng edukasyon, agribusiness, information technology and business process management, turismo at creative services.
1: Today, trade is no longer just about physical goods being shipped across borders. Increasingly, we also trade knowledge, skills, technology, and services. And of course, this presents considerable opportunities for the Philippines and for you, our Chinese partners. Services are already one of the strengths of Philippine economy. Our young, educated, adaptable, and largely English-speaking workforce has enabled the Philippines to build a strong international presence in information technology and business process services, in tourism, professional and creative services, and many other fields.
0: Yan ang pahayag ni Philippine Ambassador to China, Jaime Flor Cruz.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahunas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kapan!
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Oras natin Pilipinas, alas 11:31 po ng umaga. Sa iba nating mga balita, dating House Speaker Martin Romualdez naghain ng not guilty plea sa kasong plunder. Ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Report.
7: Naghain ng not guilty plea si dating House Speaker Martin Romualdez hinahanap na kasong plunder sa Sandigan Bayan 3rd Division. Umarap si Romualdez sa arraignment at sa pamamagitan ng video conference ngayong araw mula sa Quezon City Jail male dormitory. Personal namang binasa ng Division Clerk of Court ang mga kasong nakasaad sa information sa harap ni Romualdez. Nakasuot si Romualdez ng dilaw na PDL shirt at may nakapatong na jacket habang katabi niya ang kanyang lead legal counsel na si Attorney Jose M. Roy III. Nag-ugat ang kaso sa umunay 7.44 billion kickbacks sa mga flood control at iba pang government projects mula 2022 hanggang 2025. Hiniling pa ng depensa na i-waive ang pagbasa ng information ngunit ibinasura ito ng korte. Kaugnay niyan, itinakda na ang pre-marking of evidence sa September 18, 21 to 23 at ang pre-trial naman sa September 25. Hiniling din ng depensa ang patuloy na video conference sa lahat ng mga susunod na pagdinig at posibleng hindi na pagdalo ni Speaker Romualdez. Kinumpirma rin ng depensa na maghahain ito ng petition for bail sa korte. Kaugnay niyan ay binigyan din ng 10 araw si Romualdez ng Sandigan Bayan 3rd Division para magpaliwanag kung bakit hindi siya masuspende bilang kongresista. Una nang ibinasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang urgent motion for reconsideration ni Romualdez na mailipat siya mula sa QC Jail Male Dormitory patungo sa isang government hospital sa Quezon City. Ayon kay Sandigan Bayan 3rd Division Chair Justice Carl Miranda, walang nakasaad sa medical findings ng PGH na hindi maaaring makulong si Romualdez at siya ay nasa stable namang kondisyon. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Hindi ikinakaila ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na si dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez ang siya pa rin pinakamalaking isdang nalambat na may kaugnayan sa maanomalyang flood control projects. Nananatili itong testamento na seryoso si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang sasantuhin ang administrasyon, kamag-anak o kaibigan man basta sila ang ituro ng mga ebidensya ay kailangan silang managot sa batas. Wag itiyak pa ni Dizon, marami pa silang tinitingnan mga pangalan na sangkot sa maanumalyang mga proyekto, particular sa flood control project, kaya ito umano ang dapat abangan ng publiko.
8: Kailan sanang ebidensya, doon tayo pupunta. Kahit na pinsan pa ng Pangulo si First Cousin pa at napakalapit ni former Speaker Romualdo sa ating Pangulo, eh kung saan ang ebidensya, at kung talagang dapat siyang kasuhan at dapat siyang kulong, eh yun ang nangyari. So tingin ko, patunay lang to sa matagal nang sinasabi ng Pangulo natin simula last year. And ang dagdag pa dyan is sinabi na rin ng Pangulo at sinabi na rin ng Ombudsman na marami pang ibang susunod. No, so hintayin na lang natin kung silang masusunod. Pero kung saan mayroong ebidensya, dun tayo.
0: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Pumping station sa Rojas Boulevard gumagana na matapos ang ginawang inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon. Magbabalita si Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas Report.
9: Gumagana na ang lahat ng limang pumping station sa na matatagpuan sa kahabaan ng Rojas Boulevard, partikular itong sa Remedios sa lungsod ng Maynila. Sa ginawang inspeksyon ng DPWH Secretary Vince Dizon, kinumpirma nito na direktang ikinonekta na sa Meralco ang mga naturang pumping stations para matiyak ang paggana ng mga ito, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Paliwanag ni Dizon, noon kasi ay natanging generator sets lamang ang nagpapatakbo sa mga naturang pumping stations. Kaya kapag sira ang generator set ay hindi na rin ito mapapagana. Kasabay nito, nagbabala naman ang kalihim na papanagutin ang sinumang individual o grupo na magdanakaw ng kable at iba pang piyesa ng mga pumping stations. Pakiusap ni Dizon, sa mga magtatangkang magnakaw, humanap na lamang ng ibang racket o pagkakitaan nang hindi sila maabala. Matatandaan na nagkaroon ng aberya noon sa Sunog Apog Pumping Station matapos matuklasan na ninakaw ang isang mahalagang kable ng nasabing makina. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Apat na retiradong maestrado ng Korte Suprema ang haharap ngayon sa Senate Impeachment Court sa 26 na araw na impeachment trial. Kabilang rito sina retired Chief Justices Artemio Panganiban, Renato Puno at Hilario Davide Jr. at si retired Associate Justice Adolfo Ascuna na maging silbing amici curiae of Friends of the Court. Mabibigay ng kanilang legal na pananaw ang apat na dating maestrado hinggil sa bilang ng mga botong kailangan para makonvict o mahatulan si Vice President Sara Duterte. Binigyan ng inisyal na 5 minuto ang bawat amicus curiae para ipresenta ang mga argumento sa senator judges. May 5 minuto rin ang bawat senator judge para magtanong matapos ang presentasyon. Una nang naglatag ng ruling si Presiding Judge Francis Escudero sa simula ng paglilitis na 16 na boto ang kailangan para mahatulan si Vice President Duterte.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Dating Chief Justice Hilario Davide Jr. naniniwalang hindi dapat otomatikong 24 na senador ang batayan ng 2/3 vote sa impeachment. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas Report.
10: Iginiit ni retired Chief Justice Hilario Davide Jr. na hindi dapat otomatikong ituring na lahat ng 24 na senador ang batayan sa pagkwenta ng 2/3 vote na kailangan para mahatulan sa impeachment si Vice President Sara Duterte. Ito ang nilalaman ng legal memorandum na isinumite ni Davide sa impeachment court bilang isa sa mga amici curiae. Hindi nakaharap si Davide sa impeachment court ngayong araw para personal na ipahayag ang kanyang posisyon dahil sa operasyon na pinagdaanan nito. Kaya binasa na lang ni Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr. ang kanyang pananaw. Sa kanyang memorandum, sinabi ni Davide na dapat batayan ang bilang ng mga senador na buhay, legal na kwalipikado at pisikal at mental na may kakayahang gampanan ng kanilang tungkulin at bumoto. Kabilang anya sa hindi dapat isama ang mga senador na nabitiw o natanggal sa pwesto, may pisikal o mental na kondisyon na humahadlang sa kanilang pagganap sa tungkulin, nasa labas ng bansa o hindi matukoy ang kinaroroonan, nakakulong o may legal na hadlang sa pagganap ng kanilang tungkulin bilang senador at suspendido dahil sa mga kasong kriminal na sakop ng batas. Dahil dito, sinabi ni Davide na ang denominator sa 2/3 vote ay dapat nakabatay sa bilang lang ng mga senador na kwalipikadong bumoto at hindi kailangang laging 24. 2024. Nilinaw din ni Davide na ang una-una niyang pahayag noong 2018 na 16 votes ang kailangan para sa conviction ay ginawa noong buo at walang legal o physical na hadlang sa 24-member Senate. Samantala, hindi anya direct ng applicable sa impeachment proceedings ang Avelino versus Cuenco case dahil tumutukoy lang ito sa quorum ng Senado bilang legislative body. Kaugnay naman ng tanong kung maaaring bumoto ang mga senator judge na hindi nakadalo o hindi malaki ang naging partisipasyon sa trial, sinabi ni Davide na hindi ito madaling sagutin. Ayon sa retiradong punong maestrado, dapat gampanan ng mga senador bilang impeachment judges ang kanilang tungkulin bilang tunay ng mga hukom alinsunod sa pamantayan ng competence, integrity, probity at independence. Sa bahaging ito ng kanyang memorandum, hindi pa naglalatag si Davide ng pangwakas na konklusyon kung maaaring bumoto sa final judgment ng isang senator judge na hindi nakadalo o hindi substantially nakilahok sa mga proceedings. Si Davide ay isa sa mga drafter ng 1987 Constitution at nagsilbi siyang 20th Chief Justice ng Supreme Court mula 1998 hanggang 2005. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Team Fasunsyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Panig ni Vice President Sara Duterte, walang issue sa mga inimbita na impeachment court para sa Amici Curie. Ang report atin sa atin ni Luisa Irispe.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
11: Walang nakikitang problema o anumang issue ang panig ni Vice President Sara Duterte sa mga inimbita ng impeachment court para sa Amici Curie ngayong araw. Ayon kay Attorney Michael Poa, Defense Counsel spokesperson, kinonsulta din ang kanilang panig kung sang-ayon ba sa mga iimbitahin na friends of the court at nagtanong din ang mga ito kung may iba pang nais imbitahin ng korte. Kaya kanakita naman nilang patas ang mga uupo para sa Amici Curie. Sa ngayon naman, nagmamasid o magiging observers anya ang defense team sa Amici Curie at kung may nais silang klaruhin ay ipapadaan nila kay Presiding Officer Francis Escudero ang kanilang tanong. Ayaw pa naman magkomento ng panig ng Vice Presidente kung ano ang opinion nila hinggil sa posibleng pagbaba ng threshold o boto para ma-impeach ang Vice Presidente na siyang pang-uusapan sa Amici Curie. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Samantala, kamara nananatiling produktibo sa gitna ng impeachment trial at mga tungkulin sa distrito ayon sa House Leaders. Mula sa kamara, magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: Sinabi ng ilang House Leaders na ipinapakita sa bagong Okta Research tugon ng masa survey na umani ng 64% satisfaction rating ang mga district representatives ang dedikasyon ng mga mambabatas. Ayon kay Deputy Speaker Janet Garin at Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr., patunay ito na naitataguyod ng kamara ang kapakanan ng publiko lang hindi napapabayaan ang mabibigat nitong responsibilidad sa konstitusyon tulad ng impeachment proceedings. Binigyan din ni Garin ang mataas na marka ay refleksyon ng patuloy na pagtatrabaho ng mga kongresista sa kani-kanilang mga komunidad at paggamit ng teknolohiya upang manatiling konektado sa mga nasasakupan habang sila ay nasa Maynila para sa mga sesyon. Ipinagtanggol naman ni Representative Abante ang kamara laban sa mga paratang na naaabala ang institutional duties nito dahil sa impeachment trial. Anya, hindi sa gabal ang pananagutan sa patuloy na paglilingkod sa bayan. Ayon kay Abante na ipapakita ng kamara na kayang isakatuparan ang tungkulin sa impeachment habang gumagawa ng batas, budget hearings at tumutugon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng publiko. Pinuri rin ni Abante ang liderato ni Speaker Faustino Bongio Di III sa pagpapanatiling na katutok ang kapulungan sa trabaho sa kabila ng mga mabibigat na issue. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Magkakasa ang International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ng status conference sa kasong Crime Against Humanity lamang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Miyerkules, September 16. Magsisimula ito dakong alas 4:30 ng hapon, oras sa Pilipinas. Dito tatalakay ng chamber ang ilang usapin gaya ng listahan ng witnesses, listahan ng mga ebidensya, mga disclosure sa mga defense at ilang posibleng insidente. Kasama rin tatalakayin ang pag-atalaga ng schedule sa trial proper na magsisimula sa November 30 kabilang ang panukalang magkakasunod na pagdinig na may breaks at sitting hours. Hindi naman matiyak kung makakadalo ng personal ang dating Pangulo, subalit kailangan pa rin itong ipresenta ang sarili sa ICC judges mula nang ito ay maaresto noong March 2025.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Higit 2 bilyong pisong halaga ng serbisyo na ibaba na ng handog ng Pangulo Caravan sa mga Pilipino. Ang detalye mula kay Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: 1,000 Pilipino na ang nakinabang sa handog ng Pangulo Serbisyo Caravan na naibaba na sa 90 lugar sa buong Pilipinas. Ayon kay Communications Under Secretary Claire Castro, pumalo na sa 2.88 billion pesos ang halaga ng mga serbisyong naihatid ng gobyerno sa iba't ibang local government units. Tampok dito ang libreng serbisyong medikal, kabilang ang outpatient, emergency room at inpatient services sa mga ospital ng DOH, government-owned and controlled corporations, at mahigit 44 na ospital ng LGUs. Kasama rin ang libreng maternal care at zero balance billing para sa mga pasyenteng nasa basic accommodation. Batay sa datos ng DepEd, mahigit 47,000 na guro, non-teaching personnel, learners at guardians ang nakinabang sa libreng serbisyong pangkalusugan. Nagpahatid rin ng serbisyo ang LTO, Philippine National Police, Department of Justice, Public Attorney's Office, TESDA at maging ang DTI, habang nasa 71 pampublikong paaralan ang pinagdausan ng caravan.
14: Patuloy naman ang arangkada ng zero balance billing para sa mga pasyenteng nasa basic o ward accommodation. Kabilang din sa mga highlights ng handog ng Pangulo ay ang tig 20 pesos na bigas ng Department of Agriculture at financial support mula sa Department of Social Welfare and Development. Kasama pa sa nakilahok ang iba't ibang serbisyo
13: mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Radyo Pilipinas Sports.
0: At sa larangan ng palakasan, alas Pilipinas Women sisimulan ang kampanya sa Asian Games laban sa 9-time champion China. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
16: Matapos ang 8 taong paghihintay, nagbabalik sa Asian Games Women's Volleyball Competition ng alas Pilipinas. Pero hindi magiging madali ang unang laro ng koponan dahil makakaharap nito ang 9-time champion China. Bubuksan ng Nationals ang kanilang kampanya sa Pool B laban sa Chinese team mamayang alas 12 ng tanghali sa Okazaki Soko Park Gym sa Aichi, Japan. Palaging nasa finals ang China simula 1978 kaya siguradong mahihirapan dito ang Pilipinas. Ngunit sa halip na kabahan ay mas excited ang alas women na harapin ang kanilang higanteng kalaban. Ayon kay Team Captain Gia De Guzman, pamumunuan ng veteranong setter ang koponan na binubuo ng pro players na sina Bella Belen, Alaysa Solomon, Eya Laure, Thea Gagate, Del Palomata, Mars Alba at Justin Hazareno. Nasa lineup din ang college standouts na sina Shaina Nitura, Nina Itang, Angel Canino at Amy Probido sa ilalim ng paggabay ni Japanese coach Taka Minowa. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: 13 minuto bago po mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dum na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapahels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
18: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga system. salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system nga ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa Luma.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!
15: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: 11 minuto bago mag alas 12 ng tanghali, karagdagang mga balita sa ating lalawigan. Pagbuo ng kooperatiba ng samahan ng Irrigators Association suportado ng National Irrigation Administration o NIA. Mula Radyo Pilipinas Baguio, naritong ulat ni Joseph Cabanas.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
19: Patuloy na pinalalakas ng National Irrigation Administration ang mga Irrigators Association sa Cordillera sa pamamagitan ng pagsusulong ng pagbuo ng mga kooperatiba na magsisilbing katuwang sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga magsasaka. Ayon kay Engineer Sammy Kumbungan, Division Manager for Engineering and Operations, bumuo ang mga ito ng trainers na akreditado ng Cooperative Development Authority upang magsagawa ng pagsasanay para sa mga kasapi ng Irrigators Association. Layunin ng programa na magkaroon ng organisadong kooperatiba sa bawat bayan na konektado sa mga national at communal irrigation system. Sa pamamagitan nito, inaasahang mapapalakas ang kakayahan ng mga magsasaka na pamahalaan ang kanilang organisasyon. Ipinaliwanag ni Kimbungan na magiging mahalagang katuwang ng NIA ang mga kooperatiba sa paghahatid at pamamahagi ng iba't ibang support mula sa pamahalaan. Ito ay tulad ng pataba, certified seeds, makinaryang pang-agrikultura at iba pang farm inputs. Sa kasalukuyan, nasa 20 kooperatiba na ang nabuo sa iba't ibang bahagi ng rehiyon at patuloy na ginagabayan upang matiyak na magiging maayos ang kanilang operasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balin tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas sa Goo, may gagawing pag-uulat si Antoinette Lingsit. Youth Summit 2026, matagumpay na isinagawa sa lungsod ng San Fernando, La Union.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Matagumpay na ginanap ang 2 na Youth Summit 2026 na dinaluhan ng mga student leaders at senior high school students mula sa mga paaralan sa lungsod ng San Fernando, La Union. Ang aktibidad ay pinagtulungang isinagawa ng Department of Interior and Local Government Regional Office 1, Naval Command Northern Luzon at iba pang government agencies at security forces upang ibahagi ang kanilang kaalaman sa drug prevention, cyber safety at security, pag-iwas sa radicalization at recruitment, mental health awareness at stress management. Hinikayat din ng mga mag-aaral na aktibong makibahagi sa pagtugon sa mga isyung nakakaapekto sa mga kabataan at sa komunidad. Samantala, tinalakay naman ng NCNL ang West Philippine Sea Awareness Drive kung saan iginiit ang kahalagahan ng pag-unawa ng mga kabataan sa maritime interest ng bansa, pagprotekta sa national interest at paghikayat sa mga kabataan na maging informed citizens. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Samantala, sa Kabikulan, Oplan Contra Baha Coordination Meeting isinagawa sa Catanduanes. Magbabalita si Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas Virac.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Nagsikawan ng Oplan Contra Baha Coordination Meeting and Inspection sa Queen Maricel Inn, Virac, Catanduanes. Pinangunahan ito ni DPWH Undersecretary Charles Kalima Jr. na dinaluhan ng mga lokal na opisyal sa lalawigan kasama ang PDRRMO at MDRRMO sa mga kawaning ng DPWH, DENR at iba pang mga kaugnay na ahensya. Ang Oplan Contra Baha ay isa sa mga direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang tutukan ang mga hakbang para matugunan ang problema ng pagbaha sa iba't ibang lugar sa bansa. Dito, ibinahagi ng mga alkalde ang sitwasyon sa kanilang mga nasasakupan, partikular tuwing malakas ang ulan o may kalamidad. Layunin itong matukoy ang kinakailangang aksyon mula sa pamahalaan. Pinangungunahan ng DPWH katuwang ang mga ahensya ng pamahalaan, LGUs at iba pang sektor ang pagpapatupad ng mga hakbang upang mapabuti ang daloy ng tubig at makapaglatag ng mas epektibo at pangmatagalang solusyon sa sa paulit-ulit na pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kunin naman natin ang report ni Suzette Pretensio ng Radyo Pilipinas Kalbayog. Tatlong TESDA institution sa Northern Samar planong pag-isahin sa isang Polytechnic Institute.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Planong pag-isahin ang tatlong TESDA Technology Institution sa Northern Samar upang mabuo ang Northern Samar Polytechnic Institute at mapalakas ang Technical and Vocational Education and Training o TVET system sa lalawigan. Sa ilalim ng panukala, magsisilbing main campus ang Balikuwatro College of Arts and Trades sa Allen, habang magiging mga campus naman ang TESDA Provincial Training Center sa Katarman at Las Navas Agricultural and Industrial School. Bahagi ang hakbang ng TESDA Project BEST na naglalayong palakasin ang koordinasyon at pamamahala ng mga pampublikong TVET institutions at makapagbigay ng mga training program na mas angkop sa pangangailangan ng mga komunidad at industriya. Aprobado na rin sa third reading ng House of Representatives ang House Bill No. 8577 kaugnay ng panukala na tinalakay din sa isang strategic meeting bilang paghahanda sa pagpresenta nito sa Provincial Development Council. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Cagayan de Oro City Health Office pinaigting ang food safety bilang hakbang laban sa El Nino. Si Ryan Carbon ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro para sa detalye.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Dahil sa kasalukuyang matinding anomalya sa klima dulot ng Super El Nino, nagsagawa ang Cagayan de Oro City Health Office ng after action review tungkol sa mga inspeksyon ng mga establishmento ng pagkain at kahandaan sa El Nino. Ang pagsusuring ito ay isang pakikipagtulungan sa pagitan ng departamento at ng mga disaster risk management agency na naglalayong check-in ang mahigpit na pagpapatupad ng mga food safety standards at palakasin ang kakayahan ng publiko na makayanan ang mga epekto ng Super El Nino. Ang mga pangunahing paksang tinalakay ay kinabibilangan ng kaligtasan sa tubig at wastong pag-iimbak ng tubig, pamamahala ng cold chain at pagpapagaan ng init, sanitasyon at pati na rin ang regulatory alignment. Nilalayon ng lungsod na higit pang palakasin ang mga hakbang sa kaligtasan ng pagkain at emergency response, lalo na sa pagtugon sa mga banta na dulot ng matinding El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa ibang bahagi ng Mindanao, 636 Bangsasug Festival sisimula ngayong araw sa probinsya ng Sulu. Sa detalye mula kay Fatma Gino ng Radyo Pilipinas Holo.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Sisimula ngayong araw, September 16, ang apat na araw na pagdiriwang ng 636 Bangsasug Day sa lalawigan ng Sulu na may temang paghambuok, One People, One Pulse, One Sulu. Gaganapin ang mga aktibidad hanggang September 19 habang idineklarang holiday ng pamahalang panlalawigan ang September 16 hanggang 18 upang mabigyan ng pagkakataon ang mga residente makiisa sa selebrasyon. Kabilang sa mga tampok na aktibidad ang street dance competition ngayong hapon, volleyball competition at ang panamungsug fashion show competition sa September 18 sa Sultan Jamalukiram Gymnasium sa Maimbong, habang ang booth ay magsushowcase lamang ng mga kultura at tradisyon ng 19 na bayan. Samantala, magtatapos ang selebrasyon sa September 19 sa pamamagitan ng isang concert tampok sina Andrew E. at Salva Kuta na inimbitahan ni Governor Abdusacor Ictan II. Tinitiyak naman ng pamahalang panlalawigan ang seguridad at kaayusan sa buong selebrasyon sa pamagitan ng koordinasyon at pagtutulungan ng iba't ibang security sector at mga katuwang na ahensya. Ayon kay Governor Tan, layunin ng Bangsasug Day na palakasin ng unity, camaraderie, love at peace sa hanay ng mga mamamayan ng Sulu. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Delicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, September 16, 2026. 2 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Alam mo ba kung ano ang mamba bato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba bato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intoburan, Cebu, 98.1 FM.
5: 98.1 FM.

Mayong utusog buog. Welcome sa atong programang Chika ug Advokasya diri sa Bantay Radyo Cebu. Streaming live na punta mga kabantay sa atong official Facebook page nga Bantay Radyo Cebu. Ako ang inyong amiga sa kahanginan, Kabantay Grace Baquero. Sa matag pulo nga malitok, adunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga atong masugdan, adunay advokasya nga mapalig-on. Mayong adlaw kaninyong tanan og welcome once again sa Chika ug Advokasya. Kung asa natay chika, natay solusyon ug natay advokasya para sa tanang Bisaya. Sa dili pa nato sugdan nga exciting nga chika mga kabantay, let us acknowledge our hookup stations nga maoy nagpalanog sa atong programa. Diha sila mga areas. We have DYPS, BT Radio, diha sa Tuboran, and DYAJ One Heart Radio diha sa Samboan. Daghang salamat may utok kaninyo og amping kamo kanunay. Katong mga mo chat nako, please lang no murag wa pagin maayo akong Facebook. Sorry la sa ta sa Bantay Radyo nga live, no wa sa tay personal live karong mga tungura. Kaya ambot taon sa ni akong Facebook karon. So ato nga update no, gahapon nagiskutabot sa dengue. No, so update gihapon nato karon nga wala ra gyud gihapon gi-consider no sa Cebu Provincial Health Office ang pag-declare og dengue outbreak. No, so bisan pa sa gidaghanon sa nga sakit og dengue sa buwan sa September nga niabot na sa Cebu Province no og 3,700 kapin. Ato man ang nahiskutan kagahapon, 3,700 kapin ka mga individual no nga nangasakit sa dengue og in fact na ay 21 anak nga namatay. Andam ang mga tambalanan sa atong Cebu Province kung mupadayon sa pagsaka ang kaso sa dengue. So apil na ni Ana ang pagbaton og fast lane. No, so nanay priority lane ang katong mga magpa-check up no about dengue og ang pagsiguro nga makapakonsulta gyud ang mga pasyente nga naka-experience og mga early signs and symptoms sa dengue. So ato na nagipahimang no sa atong mga katawhan nga bisag first day pala sa Hilanat, please mapacheck up lang tano. Dili pareha sa una nga ingnon ra nato nga lagnat laki ra na siya. No, Hilanat, di ko andra na siya, ni fight imo nga lawas bad bacteria. So dili na siya ingon ana karong panahon na. So better nga kuan lang tano, mag-una lang ta sa advanced thinking na lang ta. So because of this, gipahinumduman sa Kapitulyo ang katawhan nga kanunayon ang pagpanglimpyo sa palibot, iyabo ang mga punduhanan sa tubig aron way kalumluman ang mga lamok ngo nga mao'y nagdala og dengue virus. So sakto kayo na og makatarunganon ang lakang sa Cebu Provincial Health Office. Nga bisan pa nga taas no og na makapaworry, makapakabalaka nato ang number of cases, ang pagpaubos o ang pag-declare og outbreak na ginahanglan na og mga kanang legit og valid nga epidemiological threshold, no? Naagyo na'y saktong sukdanan. O dili lang basta-basta tungod lang kay nitaas ang kaso sa dengue. Natin mga requirements, natin mga requisites nga kinahanglan tumanon ang ato ang mga lokal nga kagamhanan before they actually declare nga naagutay dengue outbreak. So katong giingon nga naanay tay mga fast lanes no og sayo magkapakonsulta dako kay nagtabang if natay priority lane para sa kaning mga pasyente nga naka-experience og early signs and symptoms no, maski pag dili siya dengue pero ano siya preventive ba no nga maagapan ang si angay maagapan. Okay, ang dengue mamahimong peligroso kaayo kun ma-dehydrate no o madugay ang pasyente. Apan kumaatiman dayon sa unang mga symptoms pa lang no sama sa hilanat, maminusan og dako ang kahigayunan nga masamograbi no ang sakit sa dengue. So andam ang ato ang mga ospital ni ana no kanang giingon nga our hospitals are ready for the pag-surge no sa number of cases. Ang pagkaandam sa ato ang mga public hospitals nagpakita nga imbis maghimo
o kahadlok, no, instead of magpanic, pinaagi sa pag-declare o outbreak, mas kipili sa atong lokal nga kagamhanan ang pagpabugat sa ilang capacity to treat, no? Ang atong kapasidad nga sa pagtratar ni ining sakita. Okay, of course, pahimangno gyud gihapon o responsibilidad gyud sa komunidad ang tinuod nga gubat batok sa dengue wala sa ospital, kundi naa sa ato ang matag panimalay. Okay? Ang pahinumdom sa Kapitolyo sa siyudad sa Sugbo bahin sa pagpanglimpyo o pagyabos sa mga pundong tubig, kanang gitawag na itong 4S, 5S strategy, mao gihapon ang pinaka-effective nga protection against dengue. Okay? So kana, ato na lang biyaan ng lamok, kaya natin laing mga topic, karong utuha. Apil na ni Ana ang bag-ong giablihan nga National Police Clearance Building nga naa diha sa Sawang Calero. So official na gyud nga open ang bag-ong building sa National Police Clearance located sa Sawang Calero Police Station 6 sa Cebu City Police Office naa diha sa Tupaz Street, Barangay Sawang Calero, kaning dakbayan sa Sugbo. Kaning project kitukod o gipunduhan sa Advisory Council sa Sawang Calero Police Station aron mapalapad ug mapaduol sa katawhan ang serbisyo sa atoang kapulisan. Okay, nangu sa ribbon cutting, of course, si former kapitan sa Barangay Calamba, Maria Yvonne Kanya Barandog, ang chairperson sa Advisory Council uban sa iyang mga members. So gitukod ni nga facility aron mas dali o komportable alang sa publiko ang pagkuha og National Police Clearance. So gilauman nga makabenefit ni ani ang pito ka mga barangay, apil ang Calamba, Suba, Pasil, Sawang Calero, Pahina, San Nicolas og San Nicolas proper. So I believe na kaning 7 ka barangays, these are all under Station 6 diri sa Cebu City. So, swerte kayo ang Station 6, no? And other, at ang mga barangay under Station 6. Kaya naanay dito dool nga pwede makakuha o police clearance. Okay? Kani usa ka dako o kaayong kalambuan alang sa mga mulupyo sa Sugbo, ilabi na sa mga kasilingan ng barangay. No, kay dili na kinahanglan mo ato sa main office para makuha og police clearance. So dako kayo ni og tabang alang sa mga nakinahanglan og National Police Clearance para sa trabaho, business permits ug uban pang legal requirements. Dili ra kinahanglan mo ato pa sa mas layong mga buhatan o sentro sa dakbayan, no, o katong giingon natong main office. So nindot kayo ni nga ehemplo nga gipakita sa Advisory Council headed by its chairperson Maria Yvonne Kanya Barandog. No, good luck and congrats, guaps, no? Nagpakita jud kini nga pinaagi sa pakigtambayayong, no, with together with the cooperation and teamwork sa Civilian Advisory Group, mas paspas ug mas epektibo ang pag-uswag sa mga pasilidad sa atong kapulisan. No, so nindot kay ni siyang development sa atong mga kapulisan. Kana, no, kanang padayon na gid mo no sa inyo nga good job diha kay kana kanang kinahanglan ng mga tao karon og positive news. But tungod sa mga batikay na to nga mga balita no karong mga panahuna. So kani usually adi pud usually no ang makabenefit gyud ani dako og makapahimulos gyud ani dako kaning bag-ong giabli nga National Police Clearance Building kaning under sa Station 6 nga mga barangays Calamba, Suba, Pasil, Sawang Calero, Pahina, San Nicolas, ug San Nicolas proper, and even mga kasikbit nga mga barangay, no, mga neighboring barangays, mas minus ang oras sa paghuwat ug mas komportable ang pagproseso, no, kaysa matatag main office, sakang kay manguha dito na mas layo. So for example, ako taga Punta Princesa ko, mukuha ko police clearance. Di na kumato sa main office, mas tuol man ko sa Station 6, no, naraman sa Sawang Calero. So, kana, thankful kita because of ingon ani nga mga facilities na bag-ong gi-open. Kay kini, usap po di ka maayong example sa matuod nga police community partnership. No?
So, di na imposible nga mag, mag-partner ang pulis ug ang atong komunidad. No, kahit diin, kaning kapulisan ug ang komunidad, nagkahiusa aron mapauswag ang serbisyo publiko ug mapalambo ang seguridad ug kadali sa pag-access sa serbisyo sa atoang gobyerno. Mubayag yun na no, ang tumong sa mugin ang pinaka-main goal sa bisan kinsang mga maglingkod na presidente, mayor, no nga. Ang ilang ang services sa government kanang kasana dali makabot, no? Dili siya out of reach. Nang dali makabot, paspas ang pag process sa mga services, no? Kay mugin na ang pinaka-goal ni bisan kinsang mga maglingkod. To give our citizenry better public service, good public service through the delivery of basic services, no? So kana, congrats kaayo no sa Station 6 sa atong kapulisan og sa akong amigang guwapang chairperson sa Cebu City Police Office Advisory Council, si Chairperson Yvonne Kanya Barandog. So karong tungura, atong hisgutan no update na punta sa Barangay and SK elections, no? Kay saba na jud kaayo ang mga katawhan kay daghan ang gusto nga madayon ang eleksyon. Naapoy uban nga pabor pod nga di madayon ang eleksyon. Of course, katong mga nagtuyok-tuyok na nakapaprint ng t-shirt na ni mga tarpulin, kung saon man na, uy, sunod 2020, murag 2028 pa man dyan. No, so, kanang gamay na lang dyan kay kuwang, murag pirma na lang yun ni BBM, murag karong ko na itong adlawa mapirmahan. Unya, naamantay mga nag-ihap sa adlaw, no? Kay, of course, ang usa ka balaod nun, before it becomes a law, it has to be published, no? So, sa Official Gazette or any newspaper of general circulation, 15 days. So, kung imong iphon, kung karon mo pirma si President Bongbong, if ever mapirma gud siya, so, September 16 karon mo, ihap ka 15 days, malapas gud siya sa scheduled nga filing, which is September 28. So, kana, muna ang giatngan karon karong si Manahaba or karong bang adlawa, no? Kay, but even then, si Senator Chis Escudero nagpasalamat gud siya last Monday, no? Sa iyang mga kauban dito sa Senate tungod sa pag-approve sa third and last reading sa Senate Bill 2387, no? Iyaha magid ni nga balaod nun nga nagtakda sa termino sa katungdanan sa mga official sa barangay ug mga members sa SK ngadto na sa 5 ka tuig as compared sa existing karon nga Republic Act 12232, which is 4 years. So na gitoy mga ningingon no nga wa pagani na implement ang wa pagani na follow ang 4 years ari na putas 5 years, no? So naagin na yung mga advantages and disadvantages, no? So tungod ni ana ang barangay ug SK elections nga originally gikatakda unta nga mahitabo karong November 2026 isibog na ngadto sa November gihapon pero 2028 na. Og pagkahuman ni ana ipahigayo na kini matag 5 ka tuig sa ikaduhang Lunes sa November aron balikayan ang panagsangka sa pizza sa tinuig nga pagsaulog sa All Saints Day. No kay silbi ang kaning balaod nuna kaning Senate Bill 2387 mauni ang magtakda nga inig 2028 ang sunod na pag election na is 29 30 31 32 2033 na pod ingon ana kay karon magong existing karon nato ang barangay 3 years humanahimong 4 years but pwede gyapon siya mapostpone, pwede ma-lessen. So muna ang objective ni Senator Cheese nga after mapass kini Senate Bill 2387, every 5 years na gyud ang election. No more postponement, no more holdover positions, no holdover capacity sa mga posisyon. Parehas na gyud siya sa local election sa mayor, sa city councilor, sa munisipyo nga every 3 years. Karon ang barangay every 5 years especially if mapirmahan na siya ni Presidente Bongbong Marcos. Okay, so ningon si Senator Cheese no nga this measure will strengthen barangay governance and give our local leaders
the time they need to deliver meaningful programs, no? So daghan gyud ang daghan ang mga di kauyon kay tan-aw nila, taas ra gyud ang 5 years but mubo ra sa jud ang 3 years, no? Sakto man sa jud siya kay labi na kaning gabuti mo sa 3rd year, murag mabisi naman pug ka kay labi nang mudagan, napakay plano nga mudagan og balik, mabisi na kaan ang 3rd year. So at least ang 4 years, okay ra po to ang 4 years. Ako mas pabor ko sa 4 years, no? But mole gina, no? Balaod is balaod, no? 5 years murag padung gyud ta dihang dapita. Ang kanang balaod noon nga gipasar sa kamara nga na ay 13 ka votes ngung in favor, nga 5 ka votes nga dili favor, na walay ni abstain. Appeal ni ana ang amendment nga gipaila atol sa plenary debate nga mao ang paglimit sa serbisyo ngadto na sa duha ka sunod-sunod nga 5 ka tuig nga termino para sa mga opisyal sa barangay o imbes nga tulo, di ba? Ang karon 3 years o nga 3 terms, so nahugo siya 9 years. Ang kaning karong balaod no ni Senator Cheese, 5 years but 2 consecutive terms, total 10 years. Kay while ang SK gilimit lang sa usa ka term, aron masiguro nga mas lapad ang participation sa mga batan-on ug pagpuli-puli sa leadership sa ato ang mga kabataan. Pasabot nga ang mga second termers, if ma-approve na ning Senate Bill 2387, ang mga second termers di nakadagan by 2028. Kay nigabot sa 2028, that will be their 10th year. Kay nag-start man sila og 2018, katong second termers. So 10 years na sila, di na sila kadagan sa 2028 in the same position nila karon. So kung kapitan ka, second termer ka karon, makadagan gihapon ka kap in 2028, but konsihal na lang. Kanipong konsihal nga second termer or third termer, makadagan ragid gihapon mo in 2028, but in another position, which is magkapitan mo. Managan mo tanan o kapitan. Kanina tanan, no? Sus, Ginoo, ang tanang konsihal nga mo last term, o di na kadagan, panagan mo tanan o kapitan. Ano na itong kasi kadaog ninyo, no? Ana lang. Si Senator Cheese, no, siya dyan ang a main author and sponsor aning Senate Bill 2387. Iyan dyan ang ipasabot na 5 katuig na term naghatag sa official sa barangay o SK sa mas taas o walay huno nga panahon sa pagplano, pagpatuman o pagtimbang-timbang sa mga programa sa dili pa ang sunod nga transition sa eleksyon. No, so kana, makatabang kuno na sa planning, preparation, implementation and execution of projects, programs and activities, no? Kana gitawag natog PPAs. Of course, naputo ningon no nga. Nato ni share nga katong pabor siya sa kaning ma-move sa 2028 no, nga

mapunta na sa pagpangandam sa next na pud na eleksyon. Basabot ang kaning sandwich nga second year nimo. Murag diha ra gyud ang tarong nimo nga serbisyo, no, kung imong tinambanon og storya ba. So ang lima kuno ka tuig nga termino maghatag og igong panahon aron mapatuman og matapos og mas makahuluganon ang mga programa sa barangay, no, mga programa ni CAP. Kanya unsa pa to, napatoy na ingon nga makadaginot kuno ang gobyerno. Kaya ang pagpahigayon og eleksyon ay ginahanglan gyud nagdako na budget. Di ba, we've learned man nga ang si ingon si Comelec Chair Garcia na they will be needing pila to 19 billion o gikan sa ato ang panudlanan. Tungod kay mahimo na kini nga matag lima ka tuig imbis nga matag tulo ka tuig, makadaginot ang gobyerno sa pundo sa eleksyon nga pwedeng magamit sa ubang public service nga activities, no? Unya, kani pong balaod nun karon ni Senator Cheese, paglikay po di sa conflict sa pizza, munag himuon siyang second Monday sa November. Kung ang regular elections, first Monday sa May, every first Monday sa May, ang barangay election, if ma-pasar ning Senate Bill 2387, mapirmahan ni Presidente Bongbong, mahimo na siyang every second Monday sa November. Okay? Ang pagbalhin sa pizza nga to sa ikaduhang Lunes sa November instead of first Monday, sakto na nga desisyon aron dili siya musabay, no, sa masulod o matiming sa All Saints Day or All Souls Day nga panahon sa pagpamasin o pagbisita sa mga minahal na to sa kinabuhi nga ni taliwa na, no, katong mga muuli og probinsya para mo visit, no, sa inyong mga minahal sa kinabuhi. Munang gi-move siya sa second Monday of November. Okay, so ang paglimit po sa mga opisyal sa barangay nga to sa duha ka termino, so total of 10 years, 2 consecutive terms, 10 years. Imbis nga tulo ka termino o nya 9 years, maayong pamaagi aron malikayan ang pagpabilin sa gahom sa usara ka pamilya o individual sa taas nga panahon. Diba? O, naiskutan na nato pero may balik-balik din ka ng political dynasty. Daghan ka ayun na, oy, bisag asa ka mo adto nga lugar, asa ka nga LGU, na adyo kay mapinpoint nga mahog na to, mahog o apil sa political dynasty. Ato niya nang hisguta, no, kanang naamatay portion na napuhon diri sa Bantay Radyo about anang mga pamilya-pamilya, no, nga managan, ikaw man ni papa, ang asawa, ikaw man ang asawa, ang anak, ana magtuyok-tuyok ra si uncle, si auntie, magtuyok-tuyok ra ang apelyido. So ato nang hisgutan, we will be allotting one episode for political dynasty. No, sa SK pod, ang paglimit sa usa ka termino, meaning they cannot anymore run after one term. Naghatag na og higayon sa ubang mga batan-on nga makasuway nga sila na pod ang mulid, no? Unya, aron di sad mangdagko ang uwan nato mga SK. O pila kay murag sa ginaingon pa, no, nga namangoy mga SK nga non-functioning. And we've heard a lot of barangays nga non-functioning yun. Swerte mi sa among barangay kay sobraan po ka-active among mga SK. No? Nahuman na sila halos tanan. Kay they prepared everything kay nagtuo nga na ay election. And that's a good thing. No nga, ilan nagihan ay tanan even before the decision is final nga wala agay election. No? So at least ka na, okay na siya. Kaysa sa ubang SK, no nga, wag yun. Watay madungog, ana, no? So, sayang ang mandato na gihatag sa katawhan, sa mga kabatanunan, unya dili magamit sa saktong paagi. Naapod, of course, no, mga, di ito may ngunong bashers, no? Naapod mga ninghatag silang opinion na dili gud sila pabor, no? Naagyod disadvantage para nila maugid ni ang disadvantage, no nga, if dili madayon ang eleksyon. Kaya gusto nila madayon. Dugay ko nung nga paghuwat sa pag-ili sa ineffective nga official. Swerte kung inyong tanang barangay officials puros aktibo.

0: what about other barangays nga gasiting pretty man si Cons, no? Nya sikap kay murag murag wanawad-ana gana kaning ubang barangay. So nay mga nay mga nimpadangat na to og chat ano nga kanang dili magutan ng barangay Cons nga effective ilang officials. Mao nang if we make it 5 years, it's too long for us to wait, no nga ato silang ilisan. Kung ang usa ka barangay kapitan o konsehal dili maayo mo dala sa iyang munisipyo o sa iyang barangay o nalambigit sa bisag unsang mga issues of corruption, magantos ang mga constituents. Sud sa 5 katuig sa dili pa sila makahigayon sa pag-ilis pinaagi sa eleksyon. Muna ang sigiga, mauna madawat ako na message nung nga, taas kita siya, layo pa kayong 2028 para ilisan si Cons. Ana, no? So, ang gipaghatag po o gibugaton sa SK nga age limit. Tungod kay 5 years na ang termino o isara ka term, kausara mo dagan, ang gitugot para sa atong SK, kinahanglan nga klaruhon ang mga lagda sa age qualification, 18 to 24 years old. Aron masiguro nga ang mga official sa SK nagpabilin nga qualified sa tibuok nilang termino. Mauna ang katong mga nag-andam na unta karuno nga mudagan pagka SK unya kay 23 years old naman day sila karon. Inig 2028, 25 na sila. Di na sila kadagan og SK. Daga na lang most barangay. Nga konsehal na lang gid inyong daganan. But in general no sa kinatibuk-an, ang balaod no ni Senator Cheese nagtumong sa paghimo nga mas stable ug mas efficient ang pagdala sa batakang unit sa gobyerno. The smallest unit of governance which is the barangay. Nga sakto ang pagpada sud sa 5 katuig. Apan, of course, nagdepende gihapon kana sa husto nga pag-supervise o pagtubag sa mga reklamo batok sa mga opisyal nga dili naghimo sa ilang obligasyon. So kung tan-aw ninyo, kaning inyong mga konsehal o kapitan, murag wagi pang mugna, wagi pang buhat, hala, tawaga, Cons, na para ba kay 2 years, no? Wala galihok-lihok po gamay, kay murag taas-taas pagkagpanahon diha, no? So ingon ana, karong to si Manaha perting hinuwatay gyud no sa mga not only sa katawhan but of course to katong mga gusto gyung managan o katong mga naa sa pwesto karon maghuwat-huwat gyud ta karong si Manaha basin before the end of the day nanatay update no about sa pagpirma ni Presidente Bongbong Marcos sa Senate Bill 2387. I don't know if madayon ang ilang bicameral conference nga himuon nga parihas naman wala na may differing no ang Senate ug House murag parihas na sila og detalye na gusto so basin wala na bicameral conference isud na to siya as enrolled bill aron ready na siya mapasaka for President Bongbong signature and if ever di siya mapirma 30 days after that it becomes a law no so mugi na ang balaod and pwede po niya i-veto. If di ko siya kauyon, di niya pirmahan, awag ito'y mahimo, no? Ingon na na, so lain na po na nga proseso. What will happen if the president vetoes? No? Iyang i-veto, di niya pirmahan, iyang i-reject. Ana, what will happen? So kana, atngan sa nato, di sa nato pangunahan ang presidente, kaya ba sinaga, kuhaan siya karuno, iya na panang panghinulsulan, o iya ba ng pirmahan? No, so kana mag-upload ko tuwat lang ta. Ayaw ta ninyo i-flood ako ang messenger. Cons, unsa na update? Cons, Miraculous na, wala palagi. Huwat-huwat lang ta, okay? So inigbalik na to, hisgutan na to update sa El Nino. Kay ako ra ba untang guest unta karon si Engineer Oscar Tabada, no? Spokesperson sa City Disaster Risk Reduction and Management Office diha sa City. But natrangkaso gyud taon si Engineer Oscar. So hopefully ugma na asya or ato i-announce kanus adyo siya available, no? Kay late na po siya ning chat. But maghatag hapon tag update about sa El Nino human aning mubong pahinumdum.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo. Abot. puso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
2: Paayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bunny Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health? Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora o yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors, sa ating mga kinakain na mga process, at saka po exposure natin sa pang-araw-araw natin na mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, masayayos, at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number one, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle, kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog, meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-e-eksersisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin, maging po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating chan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi 30 ml, 3 times a day, bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw natin mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactopuppy para sa masigla, magandang ating gut health, maging immune system, at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lactopuppy every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert.
3: Dahil sa pabagubagong panahon, nauso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system, na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lactopuffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lactopuffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lactopuffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lactopuffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika.
0: Maayong pagpaminaw diri sa Chika ug Advocacia, oras tato karon alas 12:37. So, karon ng mga balitaan, no, makadungog ta nga, nagihiskot about El Nino, ingon na, and naputay gitawag og Super El Nino. So, mag-inunta na itong topic for today, but it's not for me to discuss, no, kay anagi expert, no, expert, spokesperson, na mo'y muhiskot about Super El Nino. Ang karon lang, maghatag-update kung unsay mga gipang buhat karon nga mga mitigation efforts, no, mga efforts gikan sa atong Kapitulyo, sa atong syudad, kabahin sa preparasyon. para sa El Nino. No, ni message diri, lipay tong mga way na himo sa barangay, Ma'am Grace. No, o ata, Jude, malipay, Jude, kay malugwaya na doon katuig ang katapulan. Oh, sa batiay. No, so may bawaan dyan na to, ha. Shout out dyan na to, diri. Yan ang mga tapulan dyan. Hanga. Kons, pantay dyan mo dyan. No, so, karon ang atuang kapitulyo, no, na, niabot na sa 53 million ang pondo nga ilang giandam sa nilang GovPam Bari 4 para sa nagkalain-laing tabang o intervention ngadto sa ato ang mga ikaigsuunang mag-uuma o mananagat samtang nangandam ang probinsya sa posibleng epekto sa El Nino. No, so digyo ni nato nga matamatahon lang, no, nga ay kuan ra bitaw na wara man ay tubig. Oh, but ang pinaka-affected gid ani ang ato ang mga farmers and fishermen, no? Ingon si Dr. Roldan Sarahena, no, sa Kapitulyo, ang ato ang provincial agriculturist, ingon siya, giandam na sa Kapitulyo ang mga lakang aron matabangan ang agriculture o fishery sector sa panahon sa ting-init. So, gitapok, no, gi-invite sa provincial government ang mga municipal o mga city agriculturist. Gi-invite po nila ang PAG-ASA aron hisgutan ang forecast kabahin sa El Nino. In fact, kami sa Cebu City, human nami, nag-summit nami, nag-El Nino summit nami, ang na ay mga taga-barangay, na taga-MCWD, na ay mga gikan sa farmers group, ingon ana. So, daghang sektor ang itambong atong El Nino summit and we came up with a very good measures on saon nga magkapreparar ta para sa El Nino. So ang epekto sa kanang weather phenomenon nga El Nino, gilauman nga mas mabatyagan sa Cebu starting November and mo end ngadto na na sa March 2027. So karon sub-sub gyud ang preparasyon sa Kapitulyo ug sa syudad, no, pinaagi sa continuous collaboration with barangays. Kana gyud kay kaning barangay, whether we like it or not, mo gid ni pinakaunang dang tanan, front line gyud na mo nang mo coordinate gyud ang mga LGUs sa mga barangay. So una, usa sa unang lakang sa Kapitulyo mao ang massive campaign para sa Agri Fisheries Insurance Program. Diin, ang Cebu Provincial Government mao'y mubayad sa premium sa libre nga insurance sa ato ang mga qualified beneficiaries. So naay guidelines ana o limitation sa programa diin, unahon niini katong mga gagmay nga mga farmers nga naalay uma nga 3 hectares or paubos. Mo sila mao'y priority. So nasayran nga nikabat ngadto sa 34 million ang budget para sa maong program this year. So, gipalig-on sa Kapitulyo ang Food Always in the Home program nga nag-auhag sa mga pamilya o komunidad sa pagpananom o mga utanon sa panimalay o sa inyong mga purok. No, kung naagitay green thumb, no? Anong gitawag nila green thumb? Kanang bisag unsa itanom nimo, ma-healthy gyud, mutubo gyud, mabuhi gyud. Nga kuno kay green thumb, moto akong dad, moto si Elias Baquero. Tanang itanom ato niya sa buhol, kuan gyud kanang healthy, buhi gyud. Oh, nauna pa siya kawagun akong amahan kaysa sa iyang gipananom. Kano niya mga gipananom tos buhol ay ng mga kalubihan diha. Oh, apil akong amahan sa nanom ana, no. Kana na ay mga green thumb, no. So, muna siya ako wala giko ana. Ambot lang. Wa pa siguro yung tanong na nabuhi nga. Ako yung nagtanong pa ita. So, kana, no, gi-auhag yun ang ato mga katawhan. Katong mga pwede matanong sa atong tugkaran. Mahingon dahil yun. Tiles naman good ang mo ang garden. Tiles naman ang mo ang gawas. Namtay ka ang, di ba? Pwede na gamiton. Ngay ka ang, mga laing pamaagi nga makapananom ta. No na, mulagi, ako gani, wag yung gitanom sa mong tugkaran. Sugdan, gid ko na, sige na kong pangiglimonsito sa mong silingan. Si Ate Mayra, ngayon ko glimonsito, napot siya saging, No, tagaan ko niya ko sa ka, kuan, sa kasipi. Inig ko, anig na na yung matubo, no? Nga, kinunin doon, tatanawin ko sa kabulig na sabi nga, nasa imong tugkaran. Ana, so, kana, gay, awhag yun yung ang katawahan nga, mananom ta. In fact, si former city councilor, o akong kumare, Joy Pesquera, ah, grabe. Grabe po itong mananom. Nagkadagod ka siya gipang harvest, no, sa iyang tugkaran. So, yaadjud ako, no? So, kita kaya ragyan na ito, oy. Sa ato mga kasityuhan, mananom na ta. Ikaw, grasya, pananom ka. Wala ba siya kita tanong sa inyo, ha? Tanong na sa manang loob ko, no? No? So, apil sa plano sa Kapitolyo, ang pag-apod-apod og organic fertilizer. Diin ang target na makahatag og 500 kakahon matag LGU. Ingon ana, so kanang organic fertilizer makatabang na sa pagpabili sa kaumog no sa yuta, especially kung naay uwan. Okay? Mag-apod-apod usab ang probinsya og mga tanom nga makasugakod sa kahuwaw, no makasukol sa kainit. Apil na ni ana kanang mungo beans og nagkalain-laing klase sa utanon. Naamog yung mga utanon no nga makasurvive sa test of time, no, makasukol sa kainit. Apil na mga munggo beans, no, masikir ang tagkaog munggos. Hangtod ka nga ito ang uric, ay, uric ko na, arthritis di ay. Kato mga arthritis son, hinahinay sa pagkaog munggos, okay? Gilauman usab ang nga sulod sa duha ka semana, ipang apod-apod sa ang 1,000,000 ka sweet potato cuttings. Pinaagi sa Sagip Saka Act. What's a sweet potato, kuan? Kamuti? No, kamuti, no? Oh, kana siya, no? Lami, oh. 1,000,000 ka sweet potato cuttings pinaagi sa Sagip Saka Act. Para sa mga lugar nga sentro sa production, no? Kanang center of production. Mag-procure ang Kapitolyo uban sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Mag-procure sila water pumps, water tanks o mga garden hoses. So kahinomdom lang ko pag El Nino summit na mo dito sa Cebu, diri sa Cebu City, halos tanan mapatag, mabukid, mupalit gyud og water tanks. Mangayo gyud sa syudad og water tanks. Kay para makaipon, makasave og water. Labi na rainwater. Ang problema inig El Nino asa man ta rainwater. May lagnay uwan, no? Bahalag El Nino. Ana, apil sa mga lugar nga giila para sa maong intervention. Kaning palitan og water pumps, water tanks, o garden hoses. Apil ni ana ang mga lungsod sa Dalaget, Alcoy, Oslob, og Argao. Kana sila. Sila maoy mga lugar nga point places para sa kana nga intervention, no? Mag-apod-apod usab ang Kapitolyo og 200 liters nga plastic drums alang sa water storage samtang mag-andam og standby pesticides aron matubag ang posibleng pag-atake sa mga peste. Pest ha, pest. Wow, ko na malikas. Mga peste. Kasi, laing term sa peste, oy. Ilabi na sa corn crops, diin 1,000 kabutilya sa environment-friendly pesticides ang giandam sa Kapitolyo. Okay? So, kana, no? Naagiday mga environment-friendly na pesticides, no? Kana. So, muna ang ipanghatag, no? 1,000 ka mga butilya, ana. O katong 200 liters ka plastic drums para sa water storage. Mahal man ano? Mahal man plastic drums. Naantamihanin sa Cebu City. Ato yun si Mayor Nestor Archival, no? Dili sa kalimtan ang mga mananagat. Kay sa mga preparations, kay in fact, nakaapod-apod na gani ang Kapitolyo o 212 kapayaw. Kanigitawag na itong fish aggregating devices. Nya dugangan pagyud na og laing 102 kapayaw o duha ka set para sa matag LGU. So man na no nakahatag nag 212 ka mga fish aggregating devices nya kada LGU dugangan pagyud na og duha ka set ka mga payaw. Di ko ka di na ko ma-picture out kung unsay dagway anang fish aggregating device. Ako nya nang i-search no kana kay mao na gipanghatag na sa Kapitolyo. So kanang mga gipang plano sa Kapitolyo, kanag-ibudgeta nila, ipang-apod-apod, mga laing-laing na mga intervention. Usa ka na kamaayong lakang o very practical na pagpangandam gikan sa Kapitolyo. Nagpakita ka na sa gitawag na proactive governance. Diba? Kanang paglihok o pagandam o pundo sa wala pa manuktok ang dako nga krisis sa Huwaw o El Nino. Maubitaw na sayo-sayo po sa Cebu City nga gipa-attend mig El Nino Summit para makapreparar. Kay in any disaster, magdiha magud nato makita unsa ka prepared ang usa ka LGU. If ingon ato ang damage sa Odette, kung ingon ato ka ang damage sa Tino, unsa di ay ato ang level of preparation before niabot si Odette o si Tino? No? So, mumatter gud na, maubitaw ng kada barangay, kada LGU, nga agit na budget for disaster. Disaster fund, na agit na ana. Nga agit yung opisina sa Disaster Risk Reduction Management Office. Walay LGU nga wala anang opisina ha. Kay ang LGU ragid gihapon na magproblema, inigabot sa disaster. Maunang, gigakinan gud na og pundo, budget o opisina. Example, barangay, 5% ka na sa total ni mo nga national tax allotment, imo ginanggahinan sa budget na agid na fund for that. And na magani na 70% will go to this one, 30% will go to that one, ana, quick response, naapa na siya, ingon ana nga mga termino. But in essence, preparation good siya. The 5% will be used to prepare, meaning proactive measures ang atong buhaton. Nalahi na puntong on the spot. What will we do nga na disaster stricken naman atong barangay? So unsay buhaton na to, naman tay budget, na atay sources. What are we going to do? Unsa atong i-purchase, unsa atong gamitan? Ingon ana. Ang katong sa Kapitolyo nga paghatag og libreng siguro no nga katong insurance, agri fisheries insurance pinaagi sa 34 million nga pundo, dako kaayo nang protection sa ato ang mga gagmay na mga farmers, mga gagmay na to mag-uuma katong mga naay 3 hectares paubos, sila ang priority. Kun madaot ang ilang pananom sa kainit, dili sila hingpit nga mabarangkuta. Mabang karuta di ay. No, di sila totally mabangkrap. Di sila totally nga mabad. Ano paglaom nga? Sustada o tragitawon sa kainit ng atong kahago. No, kato siya. Unya, maulagi na no, katong pag-anniversary diri. Pag-anniversary sa Lactopuffy. Lactobiotics di ay. So, na-share to sa among CEO no nga. Ni Agipod o katong pagtino ba to nga challenge kid kayo to kay daghan nga guba, daghan ang wag yun ma-anticipate nga madaot no ang katong mga pananom ana. But tungod ani nga nga mga lessons ang Kapitolyo nagahin gyud no og kanang unsa atong pwede matabang sa atong mga mag-uuma if ever moabot gyud ang kadaot sa pananom tungod sa huwaw, tungod sa kainit. So, if that time comes, hopefully, di na siya maabot, no? Dili gud hingpit nga mabankrap or mawatag paglaom ato mga farmers because insured sila. Insured sila nga makabangon gud sila. Maka-rise up after the storm ragid gihapon ang atong mga mag-uuma. Kanipong paghatag og mga pananom nga mabuhi ra sa init, example, munggos, kamote, pag-apod-apod o mga organic fertilizer nga aron magpabili ng kaumog sa yuta, kato mga paghatag og water pumps, mga drums, no 200 liters plastic drums, direkta na nga nagtubag sa batakang panginahanglan sa umahan. Mga pananom na mabuhi sa init, plastic drums, 200 liters, organic fertilizers, kanitanan nga distribution of kanisiya nga mga akong dimension. Pag agi ka nagtubag sa basic needs no sa ato ang mga farmers, In fact, bare minimum na lang na. Kaya kanina bang mga mag-uuma na to, no? Mobay ani sila ang di kaayo matagad na sektor. Mobay taw nang inig eleksyon. Naagid na yung makadaog na party list sa farmers kay dapat manggod sila ang tagaan o tingog. Ang tagaan sila o saktong importansya, ka-level sa ubang mga sektor. No? So, kadung naapod na sa Kapitolyo, naapod sila program nga Food Always in the Home Program. So, kana wala lang gisalig sa gobyerno ang seguridad sa pagkaon. Kundi, gidasig usab ang matag pamilya nga magtanom o kaugalingong utanon. Yung ato niya nag-ipang search, no, unsa kay mga utanon o mga lagot mo nga mabuhi ragyod even sa kainit. So, kana wala pasagdi ang mga mananagat sad. Same with farmers, kaning fishermen sad nato, mopod ni usa sa mga sektor nga dili kaayo matagad. And very good kaayo ang kagamhanan ni GovPam kay naagyod siya'y direktang plano para sa ato ang mga mag-uuma o mga mananagat, no? So, wala gipasagdi ang mananagat tungod sa dugang nga paghatag, no, dugangan pagginughatag ang mga LGU katong gitawag na itong payaw, fish aggregating device. Aron mapadayon ang ilang pagpangisda, bisan pa sa pag-usab-usab sa panahon. So, in general, again, maayo ang prioridad sa Kapitolyo. Tungod kay ang sektor sa agrikultura o pangisda ang unang maigo o mag-antos sa matag higayon nga naay El Nino. Labi pa kung kaning mahimo siyang Super El Nino. Ang kritikal na lang karon mao ang paspas o patas nga pag-apod-apod. Niining mga tabang aron makaabot gyud kini sa labing na ginahanglan nga mga mag-uuma o mananagat sa dili pa maabot ang Nobyembre. So kana, hopefully everything that we discuss, katong mga gipanghatag, mga programa, hopefully realized na natanan before November. Aron, prepared na ta even before El Nino comes. Okay, so diri po sa Cebu City, naapoy mga flood mitigation plans, no, ang syudad. In fact, upat pa ka real estate developers sa Cebu City ang nakasubmit og flood mitigation og detention pond plans. Isip tubag sa suwat nga gipadala, no, sa office ni Mayor Archival aron masusi kung duna bay natampo nga pagbaha sa ubos nga lugar sa syudad tungod sa mga kalambuan sa bukid. So aside sa El Nino, usa pud sa problema nato mao kining pagbaha, no, kay maski pa og El Nino, if naa kuno'y bagyo, ang El Nino makapakusog kuno siya sa bagyo. So, posible baka na nga kusog kaayo ang bagyo, nya napoy El Nino unya magbaha. So mo nang ang kadaguan sa syudad, nagsigigot sila hunahuna labi na sa opisina ni Mayor Nestor Archival nga aside sa pagpangandam sa El Nino, ato sang atubangon pod ang atong problema sa baha. Kay diba, karon mo kalitlag uwan. Gamay lang na uwan, mubahaan na sa ubang parte sa Cebu. In Cebu City in to be exact, no? So, katong mga ingon si Chief of Staff ni Mayor, si Kenneth Chasar, ingon siya nga, imando si Mayor Nestor sa Department of Engineering and Public Works, DEPW, nga mo padala og suwat ngadto sa tanang 65 ka mga developers sa southbound district, sa south district, diin ang gitakda nga deadline adtong August 20. So niingon si Sir Shazar nga tulo lang ang nakasubmit. Sa so, wala pa ang deadline nga gilangkuban sa La Paloma, Monterrazas og Amari residences. So gideadlinean ang katong 65 ka mga developers sa South District nga mohatag sa ilahang kaning sa tuig pangayo, no, flood mitigation og detention pond plans, no, kana siya muna ang gipangayo sa city og sa DEPW. Ang deadline ana August 20, tulura ang ni submit before August 20. Apil na ana ang La Paloma, nga kanumdumo atong pila kabuwan na nilabay ang La Paloma na himong imbes La Paloma subdivision na himong La Paloma swimming pool, no? Grabe wa jud ta magdahom ato. Sa kahapsay sa La Paloma subdivision na himo ko ng La Paloma resort, oy. Of course, nakasabit po ang Monterrazas, the very controversial Monterrazas diri sa Cebu, ug ang Amari Residences. Pag after pagka August 24 ni apas ang Apple 1, ni submit po ang developer, ni submit po ang developer sa Apple 1 pagka August 24. So ang tanang ni submit sa ilang mga plano ipaubos sa inspection karong August 27. Katong pagka August 27, gipaubos na sila sa inspection. Unsay tumong nanganong gipangayo mani if taabas sila'y concrete plans, no, for flood mitigation and detention pond plans kaning mga developers nato. Ang tumong sa pagpangayo o flood control measures aron ma-determine kung igo ba ang kapasidad sa detention ponds o water catchment facilities aron mapugnan ang pagbaha diri sa syudad. Okay? Tan-aon sa syudad kung asa mo padung ang tubig uwan, ilabi na sa bukirang bahin nga gipang semento na raba tungod sa kalambuan. No, naagid na whatever changes, whatever development, naagid na usa ka sektor nga masuffer. Kani mga pagpatukod natog mga condominium sa bukid, akanag a development, ang kanipong sa ubos ka bahin ang magsakripisyo. Labi na kung na ay baha. Okay, so ang pag-submit o plano mao ang pag-determine kung nagtakdo ba ang plano o ang actual nga nahimo sa project. Okay, so nakunoy mga pipila ka developers nga nangayo o dugang panahon sa pag-submit sa ilang documents. O di pipila, daghan gyud ang ning nangayo og more time to submit kay sa 65 upatra ang nakasubmit. La Paloma, Monterrazas, Amari Residences og Apple 1. Maura na ni submit agig tubag sa gipangayo ni Mayor Nestor Archival og sa DEPW. Apan ang mga dili makasubmit, ang City Legal Office na amo pada og suwat og posible nga pahamtangan og silot tungod kay wala kini nituman sa gipangayong dokumento sa mayor. Kana, so submit na lang mo kung di mo gusto nga ang City Legal Office maunay mo suwat ninyo, no? So bisan pa man og upatra sa 65 ka developers ang nihatag sa ilang mga plano, usa gihapon kana kamaayong sinugdanan. No, that's a great initiative. Aron masukod kung unsa ka prepared ang mga subdivision o mga property projects sa bukid kung mag-uwan o kusog. So, importante kaayo ang pagsubay sa DEPW kung nagtakto bagyod ang approved plan sa actual nga pagtukod sa mga detention pond or water catchment facilities. Sa daghan namang gunghigayon, ang mga kalambuan sa bukid maugid na'y makausab sa natural nga agianan sa tubig uwan. Diba? Naagit ay natural nga agianan sa tubig uwan. But because of the development diha sa bukid, mausab gid na, hinungdan nga mas paspas o mas dako ang baha nga mupaingon diri ubos sa mga kabaranggayan. Okay? Ang paghatag o pultahan pinaagi sa City Legal Office against sa mga developers nga dili matuman sa usa ka importanteng lakang. Kung walay bugat na aksyon o silot, lagmit, masagdan ra gigihapon na nila ang ilang obligasyon sa atoang environment o sa atoang komunidad. Okay, so very good kaayo na ang lakang karon sa city government nga ang kaning mga 65 ka developers inspeksyonon, tan-awon og naba sila flood control measures kung naaman gani nagtakdo ba sa actual nga approved plan. Okay? Sa mao ka na no, at least makita nato sa syudad og sa Kapitulyo na agid tay mga gipang-andam nga mga measures in kaso na ay maabot nga kalamidad. It's either El Nino or bagyo o pagbaha, no? So kana siya, wa na gyud igong oras, ala una tres na di ay, no? Wa ra gyud di ra gyud damha, moabot ra gyud usa ka oras. daghan pa gyud ta kisgutan. But katong mga nagahandom gyud no nga mapaminaw nato si Engineer Oscar Tabada para straight from the horse's mouth gyud. Mahibaw-an nato og kun si angay natong buhaton. Kung si angay natong buhaton inigabot sa huwaw, no igabot sa El Nino, dapat prepared gyud ta. Thankful kaayo ta nga ato mga kagamhanan na ay gipanghimo para makapreparara ang tanan. No, not only the local government, but also ato ang mga komunidad. Okay, so daghang kayong salamat sa mga pa, mga naminaw na to karon, labi na ni John Rambo diha sa Mindanao. Yes, kumbati ko diha, sir. Kumbati po mo diha, no? Kaya ang El Nino, raba? Dili ra Cebu. No? Ang Super El Nino tibuok Pilipinas. Okay? So daghang kayong salamat sa inyong paghahinog oras. Uban ka na ko karong adlawa. Dili sa Chika o Advokasya, dili sa Bantay Radyo Cebu. Dili lang din hinatapos ang atong advokasya sud o gawas sa radyo. Daghang salamat sa pagwan kanamo karong adlawa sa Chika o Advokasya. Hinaot nga mga pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madala-dala, bisan asa kamo muadto. Maguban ta usab og mga adlawang Huwebes, alas 12 hangtod sa launa sa hapon. Sa ngalan si Iniusang Puwersa sa El Nuevo Bantay Radyo, sa atong CEO o kanhi 3rd District Board Member sa Cebu Province, ang maanyag na si Engineer Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin, Attorney Michael Sanchez Zabaliero, sa atong Station Manager June Carillo, o sa akong Partner Technician, Kinon Siniza. Kini, si Kabantay Grace Baquero nga nag-ingon, padayon sa pagpakabana, o kini ang Chika o Advokasya. Maayong hapon.
4: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
6: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Richard Barita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa Mungo, Sibugay, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko, di ba matay ko sir sa kulawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pagkuman akong panghapla, sir. Pwede na hiyahayak, please ko kayong pamilya sa kulawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik. Whoa!

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store naa nahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway Tuburan, Cebu. Ginumala og gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga baratian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-Sed Panyawan Capsule. Kanang adunay garlic o banaba. Sed Panyawan Capsule with garlic. Ginuma ka na sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatakini nga magaling.

0: 100.
1: Grabe akong chest pain. Sakit o dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happens to myself.
0: DTX 500.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
4: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, di ko kabangon, kasukaon ko. Siguro, may gitaon ko nga lilumayas konti yan ba. Pindadali ko ginom lulumasyong tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Kanya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nang pahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan. Pukuto hawan. Ya. Silab. Nami taon. Kaon dyan po ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka rin. May bata sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Nami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into your
5: home. Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
6: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
7: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
5: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.

0: 90.1 BT Radio.
1: Set Living Testimonies.
2: Ang Set Panyawad Coffee Mix na pamatuntan ng makatabang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
3: Ako, Borima ko ana, ang Kalin Panyawad Coffee, akong gini-maintain kay high blood pressure, lato ni Tila, kay magbaba man ang imong lipid.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing, ang Set Panyawad Coffee Mix, ug siya natabangan.
3: Pag-inom lang ko aning Panyawad, okay, pagpabipin ako, oy, 120 uburiti man ako, oy, ang produce ko sa pin, sigurado gina, kung si Mubitik, magbaba nila iya. Jaime Verano, 64 ang ako medal. Son 12, bago silang Elegant City.
2: Set Panyawad Coffee Mix, ang kapeng mulaban sa kalawasan.
1: Living Testimonies.
4: Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bali Oga Liampo. Nagini may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Idilion. Ang tagya og tagduma, og nangita ba usab kamo og gym, adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym, nalagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichan medog, lichan beli og liyempo. Tatailo isa lichan medog, lichan beli og liyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Idilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
7: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
6: Masami nagkapangihit.
7: Masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na.
7: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
10: Ang nagsige man jud kag balik-balik sa tuang Lolomasyong Tiki-Tiki sir, palit sir.
11: Siyempre naayo man jud akong anak. To hasta nduwa na ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ining Lolomasyong Tiki-Tiki kay mo gini himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako kay testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga gisakitan siya siya na ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong di painom. Pagtapos siya pagsuka, naulian siya rin ang sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian siya siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan siya tiyan, gilantan. Siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian siya silang duhapon, duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong nga naa ang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
10: Taga-asa man ka sir?
11: Taga-Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
10: Ay, daghang salamat sir.
11: Thank you.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Handuraw na to pagbalik ang

0: kinang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
3: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, ania ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
4: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Inaot pa unta nga naa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Ano ilaing pinakadabi sa Wonder Herbal Oil? Oh? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita. Pertinindutag gyapong ayaw. Wonder Animal Vita. Para sa buhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugisda, guban ba? No? Wonder ba na ba plus? Pertinindutag gyapong kayo. Oh, para ni adong mga... Katong atong mga kaigsuunan di ba nga? Kwan, kanini ang... Na ay, sana, na ay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter, no? Wonder ba na pa plus mo na? Vitron drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron syrup, 2 to 12 years old. Vitron tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Colon problem o kanang dunay mga, si tawag anak, ganini ang almoranas. Colon problem, ang almoranas, no? Wonder Himuaid na. Kasing-kasing og imong blood pressure, Wonder Cardiocare. Then, kanak na yung ato ang produktong Wonder C+, na apoy drop, syrup, og tablet. Nga mo'y mo protect ni mo para di ka daling subawan, nilantan, og magbalatian. Ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated, di mabasta-basta na! Alang ni kanito yung tanas, Tudling sa Mga Garay! Tingtak na sa akong pag-inusara, gihandom ko ang higayon sa atong pagkaila. May atong higayon na mikuyog ako pagpanuroy uban sa akong mga higala. Walang damha nga usa sa among kauban, imo ba di ay nga barkada. May nahimong taytayan, aron kitang duha magkaila. Sa atong panag-uban, puno sa himaya, kalipay ang atong natagantaman. Kaingon ko, ikaw na ang binuhat, gitagana ni Bathala, nga ikauban ko sa kalibutan. Ingon ba din niini ang panahon adunay kausaban? Kay gitalikdan mo ako sa walay igo nga kasalanan. Labas og lunhaw pa sa akong panumduman katong tanantang gipanumpaan. Nga ikaw og ako magkauban hangtod sa kahangturan. Ang mga adlaw sa malipayon tang panaguban, dili ko gayud mahimong hikalimtan. Kaysa gihapon ako makita ang mga handumanan sa mga dapit kanhi atong adtuan, pagkatamis nga handumon sa mga adlaw sa atong kamalipayon. Puno sa kalipay, hudiyaka ang atong naangkon. Bisaad ka nga ako lang ang binuhat nga dadon mo sa altar sa kaminyoon. Ang tanan mahimong lama sa kapakyas sa imong kamabudiyo. Igo na lang ako sa pagbako, pagpatulo sa mga luha sa tumang kamagulanon. Kaya mga saad, tagpanumpa, mahanaw naman lang sa dayon. Ang tanang mga kasakitan, pilit ko na lang kining dawaton. Uban sa pagtubod sa mga luha, ingon sa wa na ipatang. Dili ko na unta buot panghandumon katong tanantang kagahapon. Tandog lamang ang samad sa kasing-kasing kong masulog. Buot ko na untang kalimtan ikaw sa dayon. Panang imong larawan, kanunay mo pukaw sa nahinano kong katulog. Basulon, basulan mo rakining tanan, nga pagpaantos mo kanako. Kining mga adlaw sa akong pagbangutan o mga pagbaho. Kanunay ko na maantos ang mga kasakitan, di patagamta mo kanako. Hinungdan nga way pahulay kining kasing-kasing ko sa iyang pag-agulo. Mga adlaw nga nanglalin sa kanitang kamalipayon. Igo talang intawon ako karon sa paghandom sa matamis tang kagahapon. Kasing-kasing ko karon daw nalapsan sa usa ka punyal sa imong kamabudhion. Og nagsapupo sa nagusbat nga mga saad sa imong kamakahon. itugyan ko na lang diba tahala kining masakit kong ginangata. Kani ko na maantos ang kasakit sa samad nga nag-umiduning akong dughan. Daw nahubsan na sa mga luha kining mga mata ko sa tumang kagulanan. Kay nabiktima lang in town sa usa ka lalaking lampingasan. Lalaking lampingasan! Alang kaninyong tanan, tudling sa mga garay.

0: samtang ako may kinabuhi pa. No? Under herbal oil haplas nga walay kaparehas. Di gyud ta magkamali pagpalit ani kay grabe gyud kadagang kasuon-suon. Who Wonder Herbal Oil. Ang haplas nga walay kaparehas grabe kay epektibo. Tuwa pa ka suway gamit ani mo try gyud kay epektibo kay ning atong Wonder Herbal Oil. Tingi suway gamita kanang imong sakit stiyan, pwede na sa Wonder Herbal Oil. Imong labad sa ulo, pwede sa Wonder Herbal Oil. Imong pamaol, sakitan kag ngipon, igapas, isuksuks bangag, ulian. Grabe ka epektibo gyud. Kanang grabe ka ka stress, ibutang sa imong palad, irab imong palad, simhuta nya iginhawa. Ana apakalamia. Oh, tinabi agyud bura kag gibayaw eh. Bura kag bayaw sa langit. Nga nana, kanindot ang Wonder Herbal Oil. Minawa, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Kinsa gani ni Pag-usab?
2: Si Kuan, Apolonia Arnado, ma'am, sa Dampanan, Lapitan City.
1: Oh, ikaw nag-text atong akong nanawat, nagpasalamat sa atong Wonder Herbal Oil?
2: Yes, ma'am. Nag-akong kubag nga, dire sa akong paa, na lagom nga, gahi kayo rin ako sisingan o Wonder Herbal Oil. Nga kay, katulong lagi na akong hidid siguro, nahumok din, nawala ang yang lagom. Din akong epektibo gida kayo ng Wonder Herbal Oil. Then akong anak, nagkasakit po. Nga kayo, di kabuhi man, di naman makasuga ko o blackout. Then magkuha ko gininit direk. Patakan ako herbal oil. Mutong pagpainom na ako, ma'am. Wala rin pala kaminuto. Nakulian siya. Nakalakaw na, ma'am. Salamat yun guys sa inyong Wonder Herbal Oil, ma'am. Daghan kayo salamat.
0: Ngunana, yun kanindot ang produkto ng Wonder Herbal Oil. Atong wapakatry mo, try yun po. Para nga makahibaw, yung kanindot, gini ay. Kaya ka nang atong Wonder Animal Vital. Buhi kag baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, uguban pa. Epektibo ba ni kayo, kaning Wonder Animal Vital? O ni vitamin sa inyong mga kahayupan? Tanang kahayupan. Way labot ng imong animal nga bana. Tanang kahayupan. Pwede na atong gamitan sa Wonder Animal Vital. Testimonya. Minata, testimonya. Nagamit ni sa produktong Wonder Animal Vita. Again, sa ganin na, sir?
3: Jonathan Mission. Aga, kuhan, Barangay Paraiso, Labil.
4: Kumusta man inyong paggamit, ani? Aning Animal Vita?
3: Okay man, sir. Maayo man. Itong kuhan, among gi karni, among baboy ba?
4: Uh-huh.
3: Kay, kuhan man troga ng kuhan sa graduation sa among bata.
4: Uh-huh.
3: Yeah, kay, wa man madayar ang graduation. Gihaw na lang namo. Among gitilawan ang karni, pwede man po din lamiyari ang karni, aning Animal Vita.
4: Ano yan? Sa pinyo na bandayan?
3: Oo. May magtubo ang mga baboy namo. Gusto mong ngaon man.
4: Mm-hmm.
3: Oo, nagay kayo sa kabukbaktin karon akong gigamitan.
4: Mm-hmm.
3: Niwang kayo ni sir. Oo, gikan pagkuha na ko ba sa nag-edit to kay ipagalaman na mo among anay.
4: Uh-huh.
3: Yeah, among kuha na mo among bahay ni sir among kabuok. Akong gigamitan po ka ni Malbaita karon ara. Gusto mo na kayo magkaon. Sige, nagsiyabaw, muduol ka kay mga ipagkaon.
0: Ingon ana kanindot ang Wonder Animal Vita. Ang Wonder ba na ba plus? Pero tinindot tapon. Kay katong atong mga kaigsuunan, gusto mo kuan kanini ang tambal para anang inyong galison mo sa pagpanghi. Ba na ba? Wonder ba na ba plus? Una, mutuna po ni mga bukol-bukol kay naam ni Mangustin. Epektibo ba gini Wonder ba na ba plus? No? Kanang galison og bawas, galison og panghihi. Kana, Wonder ba na ba plus? Pagkang ninduta kay liman ka anang kombinasyon sa mangustin og banaba, pagkaninduta na. Katong mga kidney problems. Paminawa, testimonya, nagamit ang produktong Wonder Banaba Plus.
4: Ano sa itong pangalan, sir?
5: DC Kagula, sir. Taga Paradise. Ramon Magsaysay, sa mga sir.
4: Okay, salty daw mi, kung kumusta man ang atong paggamit sa Wonder Banaba Plus.
5: Akong ika-testimony yun sa Wonder Banaba Plus. Kini akong asawa, sus, porbida. Nagagoon, lagi ko kayo. Kay, gipa-admit ako ni doktor.
4: Mm-hmm. Yan
5: karoon akong gipa-ultrasound. Ingingo na ang doktor nga naada ko na bugol-bugol sa iyahang matris.
4: Mm-hmm.
5: Kulam ko na siya, sir. Kining upat na siya kaya bulan nga kusog kayo yan dugo.
4: Mm-hmm.
5: Ako yawan na kay kosa kong asawa. Nindot daw ni Wonder Banaba Plus.
4: Mm-hmm.
5: Iko, ako ka nagisting. Ano, daghan kayo ang mga tambal nga giresita sa doktor. Gisugo ko sa asawa o papalit sa resita sa doktor.
4: Mm-hmm.
5: So, wag mo tuman. Alakong ipalit ang Wonder Banaba Plus ang bitron. Ang wala ba na ma-plus yun, may importante. May akong duwag ka istab ang akong ipalit. Akong asawa, sir, karoon sa Diyos, naulian din, sir. Wagi ko'y lain nga dyan. Maurag ito yung naayuhan ng Wonder Banaba Plus. Primero na akong patumar niya sa isa kadlaw. Katulong na ko sa gipa, inom.
4: Mm-hmm.
5: Sunod sa duwag kadlaw, iingon na akong asawa nga, my love, matayong undang mga akong dugo. Ha? Tayipit to siguro. Ah, hindi. Nindot lagi ng Wonder Banaba Plus.
0: Ingo ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Kuya Carl, si kumusta lang ko sa akong asawa si Juby Dinupol, akong anak si Azil ya sa Ipil. Salamat si Buboy Sarduan ni Pirmi kog paminaw nimo. Grabing paglanog-lanog sa inyong station din sa San Francisco Balingasa, gikan ni Giging Humalon. Mo-request kog song nandito ako by Ugi Alcasi. Garay ko sa Galindo family sa Makasing Pagadian, ako ang suki ninyong tigpaminaw din sa Kumalarang sa Buang del Sur. Mo-request kog song dahil ikaw. Garay ko din sa Zone 3 kugman, pirmi ko naminaw nimo akong pangan Richard Sandoval. Salamat kay nimo Kuya Carl. Thank you so much. Kuya, i-greet akong anak yini iyang amahan si Mangayaw nagpagaray si Rose. Carl, pagaray ko niya sa Isla Nua Magsaysay, ilang mama gagang Junjun Bantoy adong Bibi Aya. Iyan, Phoebe, greetings coming from Secret Boy. Pa-shout out kami sa mga among balay nga kapaminaw sa imo from Bautista family. Barangay New Leon, Aliusan, North Cotabato. Ako mga igagaw niya sa Gimputlan, Dapitan City. Silang Julita Siglos. Anak si Inday, siyang anak nga si Kiray, akong agaw si Lutlut Bindilio, pagaray ilang agaw si Neil Panasala. Vitron Drops, mga bata bago na tao taman 1 year old. Vitron Drops ang atong gamiton. Anay pinakanindot kanang Vitron Drops. Oo, katong mga kabataan niya, gamit ta og produkto nga Vitron Drops para sa mga kanang mo ipagkataog yun, daman 1 year old. Kanang 1 year old, kanang one day sa di pa magto, 1 year old pa na, no? So pwede na paim nun og Vitron Drops. Epektibo ni kay imong bata ni ma-develop ang brain.
4: Pinsay, gamit sa Vitron Drops.
6: Ay, so ako ang apo manggon.
4: Ah, so ikaw ang nag-text, ane?
6: Ako ang anak, damang gagawa po yun doon din eh. Mm-hmm. Kaya, maulagi nga, pagkatawa atong April 29, natawa ang bata, mm-hmm. gigamitan ang Vitron.
4: Vitron Drops?
6: Oo. Mm-hmm. Kaya karon, upat na siya kabulan.
4: Okay.
6: Oo, gayon, dako kayo, kanbar, ako kayo kausaban ba, kay murag ang bata, sulod sa 2 kabulan, imong hagwaan, murag makabalo na gid nga, kanbar. Dahil na yung naghagwa niya.
4: Mm-hmm.
6: Dahil murag na siya yung istorya nga di po takasabot.
4: May istorya niya siya pero di takasabot.
6: Oh, di gina oh. Masabtan.
4: So dali na kayo sa gatoon.
6: Oh, dahil puribuyag po ng bata, himsugi kayo po nga gigamitan na muugwan.
4: Vitron Drops.
6: Vitron Drops. Murag, aduna na yung gamayin kay balugin ang bata ba?
4: Okay. So mura na yung gigamit sa iya ha?
6: Oh, mawagin. Hasta karun, mawalagi po na mong gigamit.
4: Pangalan na to?
6: Si Joseph Tumaroy, Ethel sa Buangga Sibugay.
4: Okay, salamat kayo sir, ha? Salamat kayo.
0: Ngunana, kanindot ang Vitron Drops, ba? Vitron Syrup, nindot po, para sa mga 2 to 12 years old. Anong doon katuwig mong anak, taman 12 anyos? Bugo sa klase, pili ang pagkaon, dali magsakit, dugay matulog, ha? Ito ba, gana, Vitron Syrup kay katapat, anak. Gana mga bata, bitang nagdugay kay matulog, Vitron Syrup. Mga bata, di ka mao sa klase, Vitron Syrup. Mga bata, pili ang pagkaon, Vitron Syrup.
7: Jimalombab, Kibarok, Kasisang, Barangay Kasisang, Prokdes. Pasalamat ko sa inyuhang Vitron Syrup. Kay, kuhan, akong anak, maayon na siya mukaon. Sa una, dili pa kayo siya mukaon nga. Kuhan, kanang, wapas siya kayo, tumaraan inyong Vitron. Pasalamat ko dako sa Ginoo nga. Maayon na siya mukaon karon na ulian na niyang lawas. Sabi
1: Bright. Mm, sa una day, ma'am, hilumon kay ni mong anak, ma'am?
7: Hilumon, mangina siya gyud. Pakabalo mong istorya. Pero karon kabalo naman siya mong istorya nga nakainom na siya ng Vitron Syrup.
1: Ah, so human siya nakainom ni atong Vitron Syrup. May na siyang mutabi, then may na pod kayo siyang mukaon. Nindot na iyang lawas.
7: Oh, dagang salamat sa iyong product.
0: Ngunana, kanindot ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, nindot pod. Para mo nis mga 13 anyos patas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe nakalimtanon. Unya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan. Imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamay kasikas. Kuhan da yun, kininiyang mumata da yun, no? Unya, di nakatulog og balik. Kadlaong dako, pitok-pitok ang mata. Alas 3 pa sa kadlaon, tuwag hinuktok na skilid sa kanini ang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik. O kana ba? Kana nga mga problema. Kung naagyo kay problema sa pagkatulog, pati pa itabi kina. Muna kinanglan mo gamit yung ganing produkto nga Vitron Tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dili daling magbalitian. Vitron Tablet.
8: Ako Isolay Kapasyo.
9: Taga?
8: Liplahan. Sa Sambuanga, Sibuhay.
9: So, Timmy, kung unsay gigamitan nimo ani nga pagtumar sa Vitron tablet?
8: Patilamiha, Kuya Carl. Katilang Vitron tablet, kailangan nga kaya kong tulong. Salamat po. Ako naman isa sa balay ko niya. Lamay, kayo, Kuya Carl, kaya ka nang... Ako ay mita isa ka na matulog ko rin. Makainom ko. Okay na kayo. Makatulog ko na yon. Tapos, pagunan ako, kwan, pagkamunta, magkamata ko sa insakto pong pag-uras.
9: Sa una, kining wala pa ka nagamit, wala pa ka nagsuway, aning Vitron tablet, kining dugay, dahil ka makatulog.
8: Ay, dugay. Dito pa ko sa Sarigaw, kuya. Dili, hindi ko makatulog. Balik na lang ko sa Bakakan, mag-unsay akong trabaho. Pero karoon na, niyan ako na si Gaulan, mayan akong tulog.
9: So, kan nga nakasuway ka o tumar aning Vitron tablet?
8: Vitron tablet.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Pagaray mi mga taga Davao de Oro nakapaminaw sa Tagum Station, pagaray sa kong anak diha sa Pantukan, Davao de Oro from Ingaling family sa Tugaya, Valencia. Pagaray tanang taga Maramag sa mga Limukon family, labi na kay Isiquila Limukon. Sayang bana anak ug mga apo, salamat kanimo Kuya Carlos from Edith of Naawan. Shout out Kuya Carl sa akong papa, si Isabel de Ani Kuya para Muka Salog sa Buanga del Norte. Garay Kuya Carl siya sa Kabuluan, Kabanglasan Bukidnon, Richard Delante o Piralta family, nagpagaray si Nancy Delante, Bawang Buog sa Buanga Sibugay. Sir Ricardo pa shout out daw sa Sawiling family na adres sa Mako Kalabgab Pabahay nga naminaw sa mong programa nindot gyud kang paminahon ang mga balak. Garay Kuya Carl kang Dimbong, kapaminaw sa imong programa, nagpagaray si Firmin Doy, taga Lake Cebu South, Cotabato. Salamat sa pagbasa. Idol Kuya Cardo, pagaray dahil ko nilang Jinjin and Jackie. Pagaray si Linlin Over at Purok 5 na bunturan sa Pagita. Hibawi bukid noon. Salamat sa pagbasa, Kuya Carl. Katong mga heblaron ba? Maybe apod maayang magkumpiyansa rong panahon na kay tungod sa pagkaon siguro nato kalit lang yung atake ng heblad. Nah. Limag yung kakong matake na, labi nag mapiktahan na yun na imong dagway, muhiwi, imong linakuan, mautro. Ayok sugot maabot ka diha. Kinahanglan, mag-inom ka kadaadla o guwander cardio care para mo normalize ang circulation sa dugo. Diha sa imong lawas, makaagig yun. Aron di mo taas ang pressure, ha? O nang mugamit yung guwander cardio care. Paminaw, mga heblaron, paminaw mo ron. Katong mga gagbaig bikil, daigsaka ng inyong dugo, niya daigsakit ng tangkugo, na! Pag-inom og Huwander Cardio Care. Dayon, katong atong mga kaigsuunang na yung mga almoranas. Okay, kay bawa magyo ko nga di mapuka mo angkon og na kay almoranas. Isa ni almoranas, butasang kamot! Wagi mo angkon na na. Pero magsikrito na lang kagpalit og Huwander Himoaid para imong imnon, para mukupos ng imong almoranas. Aron nga dili sakit o niya sa imong pagbawas. Dili apektado imong kinabuhi adlaw-adlaw, mag-inom ka anang Huwander Himoaid. Ha, amina, kung napong kay colon problem, Wonder Himoaid ang imong gamiton, mga pinalanggang tigpamina. O niya, katupong ato mga kaigsuunan nga mahilig og kape, o niya, mutaas ang sugar og magkape, acidity mutaas, no? O, ang kutukuto ni mo, hapdos mo nang magamit kag Wonder Herbal Coffee. Ano yung gamiton ni mo? Kanang... Ato ang produkto nga Huwander Herbal Coffee. Kanindot ana eh. Kanindot kayo na itong produkto nga Huwander Herbal Coffee. Niya ka na po nga itong Huwander C+. Sa ako nang ginaingon balik-balik kanunay nga kanabitawang wala nabitaw tay kwan? Wala bitaw tay kanabitawang vitamin C sa mga pagkaon nga itong ikaon adlaw-adlaw. Wala ba? Nang wala nakakakaon o mga pagkaon nga puno sa vitamin C, kinanglan yung ka mag-outsource. Munang namugna ng Huwander C+ sa mga bata nga 2 to 12 years old, naisira para anak. Naisira para sa mga bata nga 2 to 12 years old. Napod dahi capsule para sa mga 13 anyos pataas. Ang pangalan, Huwander C+. Ayaw, kalimot sa pangalan, pwede ka maglibog. Ang pangalan, Huwander C+. Maunang pangalan, ha? Hindi ka magka-problema ini mga ngutana ka sa tindahan. Huwander C+, naisira para sa 2 to 12 years old. Yanapon na siya kanini ang capsule para sa mga 13 anyos pataas. Kuya, kanunay giminaminaw si mo mga tudling sa mga garay kay makawa man ka o mga problema. Lami kayong balik-balikon ang mga balak sa kagahapon naminaw minin sa Compostela Husay Family. Salamat kay ninyong tanan sa inyong pagpaminaw. Shout out to Angel Donaire from Barangay Santa Rosa. matag ob late. Hello Kuya Cards, pag-aray di ako sa akong mama Lolita og Shine og Bihon, kanara salamat og sa Rikintusa family, Barikwatro family, kanara salamat. Pag-aray lang ako ang akong papa Milchor og ate Chiki Kuya Sami, binagyod sa akong bana. Si Ipid og sa akong mga anak, si Anna Pearl, Iljan og Kulot. Salamat Kuya Cards. Aray ko na lang Papa Juni, Mama Joy, o sa mga igsuon ako, G-G-Jo-Jo Robert, Romel Rogin Arman, o Romel Ingutan, from Takalan, Sabahan, Baye City, Negros Oriental, Philippines. Boy, no? Ito na yung atagag pagtaga ni Indri sa balak nga pinada ni Leo Ilnar, taga Misaoy, New Corilla, Davao del Norte. Sa imong paghidangat, ang title siyang balak. Sadiang bidangat kaning akong kinabuhi. Dili matukib sa pulong ang kalipay kong gibati. Nunot sa mga saad mong ako lang ang imong gipakamithi. O wanay lain pa, kundi ako lamang ang bugtong mong napili. Sa kamaya o kalipay, naglumpat-lumpat kining akong dughan. Kay nahibalag ko ra gayon ang taong muaga ka nako gikan sa akong pagkapukan. Ipasalig mo kana kung ako imo gayong unungan. Hughulipan sa kalipay ang kanhi kong mga kagulanan. Salamat sa bagong paglaom nga imong gipakita. Dili ko gayod usikan ang laing kahigayunan nga kanato gitagana. Ligunon ta kiniuban sa pagsalig kang batahala. Ampingan ko gayod ang timos mong pagpanga. Pagkabulahan ko na lang agihatagan og laing higayon. Aron ay kapasundayag sa makausapa ang mabulukon kong pahiyom. Tungod sa gugma mong gidalit nga pagkatalagsaon, ang pagkamaayo mo kanako dili kabayran sa usa lamang kapulong. Sa bagong anib sa kinabuhi, sa akong sugilanon, ang kaning panid sa kasakit di ko nabuot pang pagliyon. Ang bahayag nga agianan mo ay akong pagasubayon. Ang kangit-ngit sa kagahapon di naangay pang lingion. Pagkaanindot sa kinabuhi nga magpuyuuban sa kalipay. Dinuyugan sa pagsinabtan na yung timos nga pagminalay. Pagligunon pagayod sa wayutlanan pagsinaaray. Nasa kapitos o kaharuhay kitang duha mag-inunungay. Hendry ni Leo Ilnar, Misaoy, New Corilla, Davao del Norte. Sa imong paghidangat sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Yes! Alang to kanini yung tanan. Adto na koy? Kuya Cardo Villaronte maingon ang Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. May pagpaminaw! Visayas! Ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Hayo, mayong gahapon, ganatong tanan. Welcome to another episode of Airwaves Bulletin on BT Radio. My name is Sir Yogi Mendoza and ubanik ko ninyo in the next 30 minutes alang sa atong programa dere sa City of Tuburan Campus. Of course, ang ato ang 98.1 FM. We are the Bulawan ng Tinubdan Radio Broadcasting dere sa Lod sa ato ang campus. Unya, mag-live ta later. Naata sa Facebook, of course. Follow us sa ato ang Facebook page. There is a official na to ang Facebook page. That's DYPS or facebook.com/DYPSBTRadio98.1FM. Balik ko na ako, facebook.com/DYPSBTRadio98.1FM para makita ninyo ang kasinawon sa ato ang duha ka guest na di makita ninyo. So live mid karon for this episode, kauban ako diri na ang special guest usa sa mga bagiitan nato nga mga kauban diri sa City of Tuburan Campus. Usa ni siya ka faculty member diri sa ato ang College of Technology under the BS in Information Technology Department, no? So BSIT Department. Shout out sa mga fans ani niya. Bitaw, ato siyang gimbitar karon gumikan ani atong pagsaulog gihapon sa ato ang Philippine Creative Industries Month, no, karong September, initiated by ang ato ang lead nga department ani o kani ahensya sa gobyerno, mauman ang Department of Trade and Industry. Unya dere kaniman good nga Creative Industries Month, medyo bago-bago pa dyan siya nga balaod ng gikuan. In fact, 2023 or 2024 ni siya dyan nasugdan o implement. So, relatively, bago pa dyan siya niya. Karon, si Sir, ato introduce din ninyo atong guest. Dre, makita ninyo kung nag-follow mo sa ato ang Facebook page, nag-live meron, makita mo sa among mga sinaw nga agtang dre. Gadoka na rin ako niya. Si Mr. Ephraim Christian Henson. Pakpak mga fans. Alright. Sir, maayong hapon ka na mo.
1: Yes, maayong hapon, sir.
0: Greet ko na sa imong mga fans diha.
1: Maayong hapon sa kanan, no? Especially sa akong mga estudyante diha karon nga nanood silang klase. Umpun, nanood ba klase?
0: Ang sa taga-tabuylan diha, nga dili ni Mato. Hindi ni Mato.
1: Agay, conflict man. Sir, sagdi la, bawi lang ta.
0: Okay, so sa diha po si Sir Prime, no, mas common na ta siyang gitawag sa pangalan nga Sir Prime. Unsa may mga subjects din mo, sir? Og pila na kakatuig nagtudlo diri sa City of Tuburan Campus?
1: Actually, I started teaching since 2017.
0: Second semester, so, of na, 2017. So, hapit na di ka mag 10 years, no?
1: Oh, kana wala. That's good. Kay
0: 2026.
1: Yeah. Since nga nag-teach ko, so I handling subjects multimedia.
0: Multimedia.
1: So, that's why related to the sites. Yeah, dito okay. Sa ko na nag-start ug nagatun sa ko sa pag-design. Okay, mamaya akong gitudlo. So that's why.
0: Okay. So mo timing kayo nga naata karon dere because ang ato ang gi-celebrate mangod karon nga month is kaning Philippine Creative Industries Month. So ato lang ni siyang before ta mo isgot og maayo sa imuhang mga expertise na sa ato na sa ipailaila sa atong mga listeners dere unsa man day ang Philippine Creative Industries Month, no? So right now manggod ang kanamang kong Philippine Creative Industries Month is usa na siya ka pag-celebrate, no? So gi-celebrate nato dere mga kauban nato ang mga si tawag ni mga friends na to sa BT Radio ba? So, unsa man din siya. So, ang itabuan niya, this is under Republic Act 11904. So, iyang girecognize dere ang pag-create una is magbuhat og Philippine Creative Industries Development Council. Unya, napag-dislay team makasagara, no? Kanang we karon, we are a creative nation. So, nganong ingon ani man? So, ang purpose ani niyang balaura o kanyang pag-celebrate, month-long nga celebration para ma-aware ang mga Pilipino, tanan na tong mga kaubanan, mga Pilipino sa ato ang komunidad, nga unsay gi-contribute aning Philippine, ating mga creatives na to. So pagkangano nga creatives ba? Kaya naaman tayo goal di ay nga mahimo tang Asia's premier creative hub by 2030. So yung muna na only man lang katuig or less no 26 until to 2030, 26, 7, 28, 29, 30. So lima siya katuig or less. Okay, 20, hapit naman mo man ang 2026. Nga mahimo kuno tang premier nga hub sa mga creative industries mong pangutan na kaya baka nato nato tanawo no. So key activities ani appeal ang mga kanang pag-share lang nato no. So isip usa ta ka state university nya isip ang ato ang atong himpila nato diri tong istasyonan diri sa radio is also part of the government. So mo na nga mutabang ta sa pag share sa awareness aning Philippine Creative Industries. So, unsa man dai sunod ani? Unsa man dai sunod ani? So ang sunod manggod ani niya naa ni siya siyam ka grupo, siyam ka area sir ba. Una is audiovisual media, murag dire jud ka masulod. Kay unsa man naa aning part sulod aning audiovisual media sa creatives industry? Appeal ko no ang recorded og live audio og audiovisual meaning na makita og madungog. So, klaro kaayo nga kita ron nag-broadcast ta diri madungog audio. Onya naputay Facebook Live makita pod. So, qualified kayo atong audio visual nga sulod ani no sa radio, television, cable, satellite ug digital streaming. So, kung naa mo mga content, mabita nang mga content creator na part jud mo aning audio visual nga area or domain aning ato ang Philippine Creative Industries. So appeal pa jud dire no mga recording, mga kanta, podcast, mga music scores, mga pang-education, basta nagnaay sound, audio, music, appeal siya. So muna siya ang sud ana. Ikaduha, digital interactive media. So dire sud sir, ang BSIT kasagara no when we talk about magbuhat sa imong skuan ron. Sa imong subject yan doon, Ron?
1: Actually, wala na ko yung multimedia ron. So, kasagara na, programming. Na
0: pero nakakal programming. Uh-huh. Okay. So, because there is a digital interactive media nga domain, naadere digital software programs. O, John. Ikaduha, mobile nga mga app, ma-develop ka. Basta, games. O mga interactive nga mga inaana, no? So, not necessarily pang business, but dapat creative man. So, mga inaana, duwa, mobile application nga pang streaming ba ron. So related gihapon siya to creativity. So video games, mobile games, virtual augmented reality games kana siya basta creative lang ang nature. Susulod kayo. Ikatlo, creative services, advertising, marketing, asulod gihapon ka diri sir. Wala kang kahwala tungod kay tungod sa imong pagka-designer. So ato na lang tagaan si sir dere karon og libre nga plugging. Unsa gyud imong business nga sideline sir?
1: Actually I started this designing.
0: Uy, kita ba kay nagbisaya ta dere si sir kay English English.
1: Char. Actually start ang akong design sir since pandemic time kay mura man to siya kanang kuan tan sa balay.
0: So narta sa balay.
1: Kita tagline income ba para lang naay mo sulod. So dito ko nag-start nga mag create kong design, like t-shirt design.
0: Unya, unsa na may pangalan ni Ron? Unsa naman ni Sharon?
1: Actually, akong gipangalan, murag, kuwala to siya. Dili pa to siya mo itinuod yun until na, na-discover na ko nga akin ni nila akong pangalan. Okay. Mura siya, nito so, tawinaon
0: mo. Of course, atong ikuan no? Ko no, libre nga plugging na to, Derek, eh, syempre, no?
1: Okay, ako lang i-plug no nga, ato mo visit sa, muas lang mo sa so, pag design, t-shirt design, lanyards, mugs, tarpaulin design, so kana logo design. So pwede ra mo muas nako through visit my page Primo Grafico Designs.
0: Primo so, Grafico Designs.
1: Yes.
0: Okay, so mga naminaw diha no. Free plugging taron dere. Eh. So Primo Grafico Designs na diha usually for your design nga mga unsa to kasagaran sir?
1: Actually logo then actually gusto mo yung kung kanang mga makatabang sa kung kanang mga small businesses ba na ng bago pa lang ni start nga mo boom sila nga oh nade mo ani nga business so I created them their logo design and then their label like their own products
0: mga so, oh, product labels
1: so inana ang akong atake ron ano so kanang pansad sa t-shirt design sa elevation so pwede sad ko ana so pwede ra gyud mo mo contact nako through my page no so inana lang
0: bitaw bitaw so again, that's also part dun na siya sa creative industries, no? So atong napamatud-an na to dire, guys, sa atong mga listeners, no, nga kana bang unsa na nga ang imong talent, kay kani gumuin ani talent maguni, sir, no? So naba kay formal nga training ani, sir, sa pag-design mangingan ana?
1: Actually kipa ko mo, actually di ko kipa mo drawing nga as in nindot yun, guys, ya. Pero I appreciate nga nagpapa kung tanaw nindot o batik yun na siya, no? So manang kayo ko nga nindot bati basta kay bawa lang ka mo appreciate og nindot og bati sa swak na yun ani mo nga usa sa kanang imong mata ba,
0: dito
1: sa mata sa artist ba nga sa true dili siya once imong pangamot pero na kay mata, so igo gyud po na siya sa
0: so mao na siya, no, nga ato ang napamatud-an with Sir Prime nya, this business has been kanus amo siya nag start, sir, and then formally like nakaingon ko lang naka-income mo di ko
1: start gid siya 2024.
0: Oh, naning
1: actually murag na ilhan na siya ba?
0: So na ilhan na.
1: Oh, na ilhan na sa kadaghanan nga.
0: So unsa may at para lang mahibaw-an pun siguro sa tong mga kauban. Unsa man kasagaran nimong clients nga ingkag kani murag pirmi na ni sila nya. Unsa yung mga okasyon nga kasagaran?
1: Mga barangays nga pesa si Glakas, so lagi mo contact na to nga labi ng mga suki na to nga mga barangays nga nakaibaw na nga kamautaan na nga butang, so inana mo tawag sila lako niya dayon mao na ni siya hantod karon nasuki na.
0: Pero aside sila, from mga inana, sir, like mga graphic design, unsa pa may makaingon ka nga uy nanapog ko ilaing giapilan niya kani siya related ra gyapon ani pag design na to ba
1: sa pagkakaron?
0: Even before
1: ni appeal sa tag ka ng actually wala mo appeal, no, ni nag-train ta, no, nag-train ta
0: og
1: ka ng saon pag mga estudyante nga mao say musunod sa atong.
0: Pero nasugdan mo to, sir, like atong sa atong gi-mention ginay audio video wala sa kay mga inani
1: mga naagi hapon
0: saon sa
1: naagi hapon ko sa naagi hapon ko sa Obra Collections karon, no,
0: another plugging.
1: So atong gusto mag magpa
0: well di ba na to malikayan, no? Na ma-mention din na to kay creative industries man again ang ato among godere nga ma-aware ba nga kini di ay nga mga industries girecognize sa gobyerno unya na ay kontribusyon sa ato ang ekonomiya. So mutong nangutana ko ni sir nga naka-income ba jud, naa income, sir, makatabang jud,
1: makatabang gid, no? Siya actually
0: pero karon, sir, mangutana ko about AI na how does AI impact sa ato akang creative industries karon.
1: Actually di kay ko fan og AI, sir, kay
0: pero ang akong pangutana ba kung na-affected ba ang imuhang
1: dako gid siya apekto, no, sa no? Amuha kay labi dag ka nang murag daghan na jud kay kag dawaton niya murag wala kay mahuna-hunaan nga kuan, so si AI dako kay tabang kay
0: pero in terms of like ko answer in terms of kana bitawng ni undang kanang ning kunhod ba or ni down ang mga customers nimo kay mag AI na lang sila, wala kay
1: wala pa kay aron. Okay, ang uban mo prefer magud sila bitaw daghan kanang si AI magud kay murag muhatag siya kanang da usa
0: ra common na tanan,
1: common, no, na tanan. Kibaw na kag AI na siya.
0: Oh, kibaw ka dali nimo maspot kung AI ra ni siya or kanang tao jud ang nagbuhat.
1: Kana siya.
0: So nindot di ay, no, so mga listeners na to. So dili jud malupigan gihapon ang pure nga talent, no. So while AI is nana jud siya nya, although daghan man jud gihapon ako nabantayan, sir, no, nga mga businesses nga ila mga label, AI, no, ila mga logo
1: AI.
0: Oh, pero lahi ra jud ko.
1: Lahi na.
0: Kana bitang atoa jud nga giunahuna, atoa jud nga kuan, no. So siguro but ang AI mutabang.
1: Mutabang.
0: Mutabang siya, no, kay mas manindot.
1: Manindot.
0: Okay, so buposa ta kadto sira kaya we are already sa ato ang kuan sa atong oras, no, so ko ato ang partner din, si Sir Gogo. Anyway, at some mo break ang ato ang Airwaves Bulletin on BT Radio, mga listeners nato, mo balik ta after these few reminders from our friends here on BT Radio.
2: Vitron, Sabok na!
3: Ay, ako dahil si Saidi. Ngayon son, taga Proxingo, San Miguel. Pasalamat si ko, sir. Kahit wala pa na kayo naman kung bata, sir, ba? Grabe katahila. Kahit kung dugay ni mo siya, ati mo nang dito, grabing yabaw. Sukad nga, nakainom siya gitron, sir. Nalahi yung pangon dito sa yung dagan siya yung panlawas. Mm-hmm. Dali ramat matulog. Kunya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron, grab.
2: Vitron! Subok na!
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
5: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o glutas soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na mahimutang sa second floor, Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan, among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
6: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
7: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
8: Oh, simple, Russell Max. Pag-haplas og said liniment oil.
7: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
8: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
7: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakataga na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
8: Said liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
9: Tas pang imo blood sugar. Ato na kami diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine. Nagkapo mo po sa glucose. Visine controls blood sugar. Ang polypeptide. Kapanahong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulong na butika sa yuga.
10: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
12: Unilab Quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa rabag uri ng sakit.
14: Kugihan ba?
15: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
16: Kargado!
15: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
14: Kargado!
15: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxVit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
16: Kargado!
15: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
12: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ubob!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo. Abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy. Isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
9: Welcome back diri sa Airwaves Bulletin on BT Radio. We are now on our second half. Ang atong Philippine Standard Time. It's now alas 2:23 sa kahaponon. Alright, at sa ating basahon, magkadiyot ba ating mga kuandar eh, mga greetings na to ni Boards Parilla. Kamusta diha, Boards? Sa maayong pagpaminaw, salamat kaayo sa pagpaminaw. Naglanog-lanog ko na tangad to. Salamat kaayo. And shout-out sad kuno sa atong guest karon. Yan ang like fan dire Sir Prime. Sige, sige.
10: Nakapalit guro ni.
9: Padayon ta Sir Prime. So, again na mention nato no before sa atong break nga you are also sa part sa imuhang experience as a creative is kanang about kanang mga mag-produce og mga video, mga inana no. So, kwan man ni ano kanang service type. Service. So mo cover ta og mga
10: live feeds, mga
9: kasal, birthday, uban pa mga shoots,
10: patay kana
9: mga program. Sure. Okay, so unsa man unsa may kasagaran nga like let's say dila na to hisgutan siguro ng compensation ang bayad ba but kana bang kwan ba kanang daghan sa jud ang mo avail na ana no?
10: Oo, daghan jud.
9: Unlike kan. Pero unsa man ni siya kanang bayadaan or after na
10: amo down payment sa

0: sad wala pay mga kwan.
1: So nindot ra good pang kwan. Pero ang unsa may mga challenges ka ninyo makita na la?
0: Siguro kanang among mga masugatan kasagaran kanang
1: di mo pa kanon?
0: Actually, pa kanon man, pero ang among budget siguro sa pag-antuan ng lugar ka na.
1: Pero, kanang inaana, sir ba, kanabang, listen, magod, ang pag-measure bitaw sa, we're talking about, ang pag-measure bitaw sa talent fee, no? Okay, daghan bang mo anang, mahalo, dahil nang inaana, ay, okay na dyan, wala yung mga nang reklamo.
0: Actually, na ang may inaana, sir, di ginan mo kalikayan nga, nagi mo reklamo nga, ah, mahal ra. Oh, nanagid siya kay og sa equipment lang.
1: Pero og sa ay sige pala yan.
0: Og sa equipment lang sir nya ibase na to sa ilahang may package man niya mo agad.
1: Ah, okay.
0: Kung unsa ra ilahang gusto nga package, mura sa nay.
1: Maangatag na to.
0: Oo. Oh. Nya og ato sang kwan magud risky kay sa
1: inyong part.
0: Sa among part kay labi na imaunsa na ang equipment niya. Kinira nga package hang yun tayog ka. So inana ba. Manang digid mi kaingon nga
1: pero dere sa ato murag daghan naman pud mo no daghan naman
0: oh bye-bye na gyud bye-bye na
1: pero wala kwan ang competition jud like grabbing dinautay
0: ah wala
1: okay, na arabay
0: oh nag kwan ra man mi kanang konik raman mi
1: bitaw, no
0: og kuwang mi manpower wait bao na sila
1: tap sa lain moy na kanindot aning inanira no so well at least ato apod nga yun ana pa magtinabangay ta nga nasa kauban nga industriya sa industriya no so walay kanang ingon nga mag grabe na siguro kayong competition na dinag binirahay na client. Mm. Nga, mulobol na ka ba? Imuha ng paubsan ang imuhang presyo mo. Matay mo tanan, ana. No? Samuha na siya. So, dire, guys, atong mapamatud, ano, nga, kanang part yun siya. Nga, how did you connect ang imuhang experiencer sa industry nga sa pagtudlo ni mo, naaaba siya connection? Kaya na ba makaingon ta ba nga, marami tawag, mukha na sa estudyante, ah, mutuo dyan tayo, Mr. Ruha.
0: Okay,
1: nag-practice dyan.
0: Actually, dako kay tabang no ang experience ako sa gawas ya. Yeah. Nagtudlo wala tudlo ko diri nya kung decide lang ito ang gawas. Yo dako siya tabang kay labi na i-share niyo sa imong students to inspire them no nga especially in multimedia nga subjects.
1: Mm-hmm.
0: So sa pangalan nga BSIT, so dako kay siya scope. Dako kay kapilian kung asa ka dapat
1: mo mga web development,
0: web development
1: app o guban pa.
0: O guban pa og kana usa ang multimedia nga pwede nilang iseryoso sa ito. Ato sila dito. Kung muna akong permente giingon sa akong mga estudyante nga, hindi ako sa una nga, ayaw mo pag-focus, tanang murag libog sila ba, kung asagin sila napita. Kung naka-skill ani, para yun na.
1: I-try.
0: Kung i-try siya, kaya di hapas ako nag-start. No? Bisag ako dili kay ko kamauan yung daghan kay ko kamauan, dito mo ko master yun. So dito dito ni focus pag-ayo. That's why, munang antod karon.
1: Okay. Speaking of which, atong balik ko, no? So, appeal magod sa ato ang mga areas atong creative industries, ang creative services, appeal na to dihang mga advertising ito atong isgutan. Unya, appeal po ang design mismo, architecture, fashion, furniture, even kana, no? Appeal. So, appeal, anak, mutanaan, grabe magod ka creative, maubit atong katong pagkapuli ni GovPam, ni GovGwen, unya, naapektuhan tong mga, unsa to?
0: Itong
1: pasigarbo, soroy-soroy. So, ang may tabo is naay tendency, naay chance nga kanang nga kuhaan og trabaho tong mga kuhaan ba, no? Creatives na to. Baka na mo design, mo decorate. So, napiktuhan yun sila, no? Unya, so muna, appeal po sa ato ang area sa creatives industry na to ang publishing and printed media. So, appeal, no? Publish ta. Even ka lang, mga design, mga tarpaulin na to. Sir, no? So, appeal na siya diha. So, publishing, mga libro, comics, o uban pa. Adik na ba kay ato ang kuhan at niya? Ato ang program chief na to, si Engineer Bahaw. Kay magkasinabot, basta mga kuhan na, mga comics, ang anime. No, ay diha man, pagtarong diya sa imuhang trabaho. Unya, performing arts, of course, kami. Daya, ikaw, sir, kay mukanta, musayo ang pod ka. Nya, mag-post na ba niya ka o ka ng makamingaw sa ang mag-hip-hop dancer? Ay, doon lang. Bitaw, no? So, ang mga performing arts, including mga kanta, so, naatadiha po. So, contribute dyan. In fact, daghan kayo pagsaka aning TikTok, daghan ang kwarta. Tungod sa pagsayaw lang, no? Even pagkanta. So, muna siya na kinahanglan in the modern times, naana dyan ni sila, no? Nga, mas nindot na natagaan sila o lain-lain platform para makita.

0: o maka-earn. Visual arts, syempre, natadre ka ng mga hilig o painting, drawing, o uban pa, even ang photography, apil diha. Unya, uban, cultural expressions, even ang ato, ang mga crafts, ganina na ako'y subject ka ng, kuana mo, ka ng packaging na subject. So, naangad to, nag-apil dito ang, kana, pag-design, craft, o mga traditional, mga dahon ta mong gigamit. Sa pagpak. So, shout out sa mga estudyante sa Industrial Engineering because impressive kaayo ang ilang ipang buhat nga creative kaayo nga mga sustainable nga mga packaging designs and materials ang gigamit. Of course, appeal po ang historic nga mga cultural sites sa atong creatives, no? Kaya ato man ato mga museum, appeal man na siya diha. So, muna siya. So, part sa atong celebration, no, dako kaayo na ICM ka areas ang katong creative industries nato nga nakatabang gyud ni sila sa income sa ato ang ekonomiya diri sa ato ang nasod. Okay, so sir, mga kuan pa lang, unsa pa may mga tan-aw nimo in the near future? Unsa may pwedeng padulngan sa ato mga graduates, mga muhang estudyante gawas sa kanang pag multimedia unsa to?
1: Web development.
0: Sa may imo or hatag na lang kag advice para nila before we go ba?
1: Sa akong mga estudyante no nga mo graduate na, bon po. Dagay sila kapilian gyud as in gyud, no? Depende kung asa lang gyud sila dapit kamao. Mm-hmm. No? Kay puwerte sa pagana BSIT puwerte yung dakuag daghan ikag labi na karon nga demand kayo, no? Mm-hmm. Depende na gyud na nila kung asa gyud sila komportable. Kay para nako, kung asa ko komportable, adtor jud ko.
0: Bitaw no. So, kato siya. So, anybody to greet sir before we go?
1: Sa akong greet ako akong missis na sa LGU LCR. So, ayo diha.
0: Yeah, okay. Wala na.
1: Wala na.
0: Sige. So, atong time is 2:32 na. So, ato na ning humanon karon. Mubasa lang sa tag mga major announcements ha. Kay para di na to ma kuan na ato ang mga updates. So again, ato gihapon gi-congratulate no ang CTO Tuburan Engineering si Engineer Jeff Kepler kay ni top 2 juni siya sa ato ang bag-o lang nga nigawas nga resulta sa Electrical Engineering Board Exam. Congratulations. Unya ang ato ang SASO or ato ang Student Affairs and Services Office nagabaligya og mga uniform complete set ni siya guys. So pwede mo adto mo bisita sa ato ang Student Affairs and Services Office, pangitaan ni si Ma'am Michelle Grace Chase. Nga pangutana mo nga to para sa unsay available nga mga sukod ug mga presyo dito sa ato ang nasa second floor sa ato ang admin building. Of course, ang atong MIS nagpadayon gihapon sa pag-distribute sa mga ID cards sa mga first year students nato. Schedule karong adlaw is Miyerkules is ang BSIT timing di gihapon sir. BSIT nga mga first year students sa Tuburan ug ang Bachelor of Science in Agriculture nga mga students, pwede na yung mukha sa inyong ID every Wednesday yung schedule. Ugma, Thursday, talang BIT. BIT, first year students, pwede na yung makuha inyong ID cards. Ugma, but of course, ato sa MIS ha, niya, make sure nga nakaprint mo sa inyong CORN, ni-fill out mo sa request form para sa ID card. Bisitaha lang ang facebook.com/CTUTCMIS, mga kaigsuunan, para inyong matanaw dito ang form para ma-fill out ninyo daan para sure jud nga na ang inyohang ID cards. Every Saturday ang Taboylan Extension nga mga estudyante, maari man siguro mo for your NSTP. So maka-claim mo sa inyong ID. Again, don't forget to bring your printed COR and your katong ni-fill out sa form. So muna siya. Unya, Lunes, mubalik na po ang schedule for CAS and College of Engineering. Martes, ang BSHM and College of Education nga mga first year students. So muna siya ang releasing sa atong ID sa mga cards sa mga first year students na to. Okay, napapatay lain. Of course, ang atong Graduate School Department nagpadayon gihapon sa ato ang pagdawat sa enrollment. Kay ang enrollment hantod sa September 26. So you have 1 week na lang kapin para dili mo masiradaan. So katong mga teachers na to, mga educators nga ganahan mo padayon sa ilahang lifelong learning, so to speak, no? Kaning ato ang natagi offer sa tong graduate school department, tulo ka programa, duha ka master's degree o usa ka doctorate degree. Sa master's na to ang MAED, major in administration and supervision, o ang katong master of technology and vocational education, o tech-voc education, niya, with major ni siya sa home economics and technology niya. Ang doctorate na to katong anyway, basta mo na siya natulo. Kung ganahan mo, visit lang dyan sa ato ang graduate school department na dito sa College of Education building. Niya, pagdala lang mo, pag-ready lang mo sa yung TOR o sa inyuhang Certificate of Transfer Credentials. Okay! So wala tayong oras sa ato ang tangalan na lang sa kinatibuk ang pwersa sa City Tuburan Campus, headed by our Campus Director, Dr. Maria Carla Bakita, Assistant Campus Director and Sasaw Dean, si Dr. Maria Lenny G. Toralba, at ang Dean of Instruction, Dr. Rowena Bakita, at ang mga nagkalain-laing department heads sa deans and chairmen, the faculty members, at ang mga lima ka-colleges in Santa Buelan, of course, ang ato ang administration, non-teaching personnel po din rin. Ug sa BT Radio Station na to, Station Manager Engineer Fernando Mangubat Jr., Program Chief Engineer Naomi A. Bahaw, DJ Rance Dere nga, magsige rin siya plain white, plain black, nga, para maklaro ko na yung muscles ba. No? This is Sir Yogi Mendoza, of course, with the thank you kayo, Sir Christian, Sir Ephraim,
1: salamat, yes.
0: Christian, Primo Grafico, Primo Grafico,
1: Apparel.
0: Oh, well, and designs, no? Pangitaalan nyo, follow. This is Sir Yogi Mendoza. Until tomorrow, nagyapot na mo balik ang Airwaves Bulletin on BT Radio from 2 to 2.30 in the afternoon. Stay safe, everyone. God bless and bye-bye.
2: 98.1 BT Radio.
3: Og ania ang natabangan sa lolomasyong tiki-tiki.
4: Ang nagsige man jud kag balik-balik sa ato ang lolomasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
5: At siyempre, naayaw man jud ka kung anak. Tuo hasta no anak ko kaapo. Mo nang misalig jud ko ining lolomasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga gisakitan siya sa kailan ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung hindi pa inoom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya yan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naamak ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duha po, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
4: Taga-asa man ka, sir?
5: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
4: Ay, daga kay salamat, sir.
5: Ay,
2: thank you. BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!
7: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk ng lima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang batog na lima. Aboard pa! Mayrakof na!
2: Mayrakof!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexio!
6: Ho, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugat.
1: Rexio Forte.
6: Naapay ka uban nga pamaol, labad sa ulo ug kilala.
1: Rexio Forte.
6: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak nato.
1: Rexio Forte.
7: Mas paspas banit sa upat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kuya, ging nang kus doktor. Di kayan ko nun ako ang tamis.
10: O nga nung nagkapi magkana nga tamis, wala Sir Max.
9: Ah, lagi. Basiglas na ni.
10: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pa mag-save panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
9: Guliat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
10: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.

0: kapanyawan, new normal na! Di ining panahon sa coronavirus pandemic, kinahanglan nga protektado kining atong lawas. Ang COVID-19 delikado ug mamahimong makamatay. Mao ka nang kinahanglan nga doon na kita insaktong depensa nga kahibalo, batok sa bisan unsang matang sa mga balatian, ilabi na gayud ang COVID-19. Ang SED Marketing, nagmugna ni ining tulumanon nga maghahatag kaninyo og mas luwas, natural og herbal nga pamaagi aron makatabang nga kita makakat-on og unsaon nga mapalig-on palato kining atong immune system sa lawas. Ginamit ang natural, herbal og alternatibong pamaaging pangontra sa balatian. Ania ang tulumanong lawas palig-on. SED Panyawan Products ang gamiton. Usa ka tulumanong makatabang kanato aron kita mamahimong makaangkon og kahibalo, aron kita makaangkon pas mas maayong panglawas bisan pag aduna kita gisagubang nga pandemya karon. Lawas palig-on. SED Panyawan Products gamiton. Ug karon ania na ang atong anchorman, Mr. Panyawan. Luzon, Visayas, Mindanao, maayong adlaw kanatong tanan. Welcome na po ni ining atong tulumanon karon. Hatod gini ka natong sumayong kumubuton sa SED Marketing. Ang tigama o tiga po na po sa itong mga nagunang mga premyado, inila o usap bantugan ng mga produktong herbal nga aduna na itaas nga kasinatian sa pagtabang sa mga katawhan. Maukini mga kaigsunan kini atong SED Panyawan Herbal Capsule o SED Panyawan Liniment Oil. Kabalo ba mga igalag ka Panyawan nga aduna na kita itaas nga kasinatian sa pagtabang sa mga kalawasan sa itong mga kaigsunan? Gumikan kay we have been serving the people for more than 10 years already, no? Labaw pa sa napulo katuig gapin mga kaisunan nga pagtabang sa atuang mga kaisunan. Mao ka nang dugay na gid kita sa atuang industry sa pagtabang sa atuang mga kalawasan. Mao nang importante gayud mga kaisunan nga ilailahon ninyo ang atuang produkto gumikan kay mao na kini ang tinuod gyud nga dugay na sa atuang market, no? Ug dugay na usab kini nga nagatabang sa mga katawhan. Ilabi na gid karon mga kaisunan nga naa kita sa ato ang ginatawag nga new normal. Importante mga kaisunan nga mapalig-una nato kining atong lawas sa ato ang bisan unsang matang sa mga posibleng musulod sa atong lawas nga mga balatian. Kabalo ba kay galag kapanyawan nga delikado kaayo kining atong COVID-19 karon ug pinaagi sa pagpakusog sa ato ang immune system, matabangan nato kining atong lawas nga mahilig kay kita sa mga bisan unsang mga balatian. Mao ka nay tuyog tumong mga galag kapanyawan sa SED Marketing. Ang katabangan ka nga mahiluwas ka sa bisan unsang matang sa mga problema sa atuang mga kalawasan. Ang atuang pagpakusog sa atong immune system, importante kayo gumikan kay mao kini ang permerong dipinsa nato sa atong lawas kung aduna man galing mga viruses, bakterya o baka infection nga mosulod sa atong lawas mga igalag kapanyawan. Ang atuang mga produkto sa SED Marketing nga kapsula mao'y usa sa mga napamatud-an mga igalag kapanyawan nga adunay maayong nga resulta sa atong lawas. Mao ka na mga kaisunan ang aprobado sa Bureau of Food and Drugs. Mao ka na mga kaisunan ang atong SED Panyawan Herbal Capsule o usab kining atong SED Panyawan Liniment Oil. Gikinahanglan gayud nato mga igalag kapanyawan nga kining atong lawas mas protektado karong mga panahon na gumikan kay dili nato makita kining atong kontra nga si COVID mga igalag kapanyawan nga matud ba nila posibleng makuha nimo pinaagi sa pag-ubo sa panalitan na pagsikma o baka mga igalag kapanyawan pinaagi sa paghikap-hikap og mga butang, no? Gumikan kay posibleng wa kita kay balo aduna kita mahikapan mga igalag kapanyawan nga adunay virus and then paghuman mahikapan usab nato kining atong mata, atong ilong o baka kining atong baba, mao ka nang posible nga kita usab mataptan ini. Unya simba ko mga igalag kapanyawan og mataptan ka unya hinay ka og resistensya, hinay ka og ginatawag natong immune system, posible simba ko nga dili ka makabakod niini, no? Mao nang ginaingon mga kaigsunan nga dapat naatay insaktong depensa sa permero pa lang paglikay sa moong matang sa mga viruses. Mao ka na mga kaigsunan ang tabang nga ikahatag sa ato ang SED Marketing. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus mga igalag kapanyawan na pamatudaan nga makapakusog sa atong immune system. Kining atong immune system sa lawas mga igalag kapanyawan, importante kining nga kanunay kusog o gadunay insaktong proteksyon kining atong lawas gumikan kay sa karong mga panahon na dili kita angayan nga magkumpiyansa. Daghan kaayong posibilidad nga manulod sa atong lawas nga mga bakterya, viruses o bisag unsa pala diha mga igalag kapanyawan nga mas makahatag og problema sa ato ang lawas. Mao nang karon pala mga igalag kapanyawan, pakusgan na nato kining atong immune system pinag-iusab sa atong SED Panyawan Products. Ginama sa SED Marketing. Bakit to ang tulumanong lawas palig-unon, said Banyawan Products ang gamiton. Gikan sa labing dugay na nga produktong herbal sa merkado, ang mga said marketing products sama sa said Banyawan Herbal Capsule ug said Banyawan Liniment Oil. At ang inang gihapon kini nga tulumanon, ugma pong adlawa sa samantak na ug samang sibyaan. Hatod ka nato sa said marketing. Timan-i, bawal magkasakit. Lawas palig-unon, said Banyawan Products ang gamiton. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang said marketing mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha.
2: Hoy.
3: Ako?
2: Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pagulog-ulog ang akong amahan ha? Aron makumbinser mo sad ikaw ang mahimo na kong driver. Sultihan ka daan. Wa ko maginahanglan og driver nga sama nimo.
3: Oh. Ikaw na akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisagwa pa ko magkasugod o trabaho ubos ni mo.
2: Unsa? Nga nung kisundan ko ni mo dihi?
3: Basin og daw tang tao na yung pagkikitaan, ma'am. May nang naadain ko nga makariskyo ni mo.
2: Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan ni mo, driver na ako, dili akong bodyguard.
3: Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo mang kasing-kasing nga dili mailog sa uban.
2: Ah! Oh! Ambisyoso!

0: gamay ilong dakog baba kusog nga mo kanta o gak gak gak o gak gak gak
1: Talpay siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduwang higayon. Uy, saba niya ka, Salpayas.
2: Okay na, Mama. Huwag ka magito, Sarah. Ako gani, gihatag na ako ang tanan. Apan wa ako'y nadawat na sukli.
1: Nga nang ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nga nang tilit naman lang ikaw.
2: Ikaw na lang unta.

0: ikaw na lang unta.
1: Ika'y lamang umimik, nagdadagdalan lang
0: sa pangindahay sa duha ka kasing-kasing na hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing na samaran. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner Jeffrey Gabunada. Audio editor Randy Nakurda Tayad. Soundman June Buhanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SID Marketing ug niining istasyon.

0: Ay!
1: Ay, ano ka?
0: Sakit ka kong bat ang anak. Lisod ko pang ihi.
1: Ha? Tanatay! Ato na si doktor!
2: Kumusta naman imong tatay, Mare?
3: Kikuyawan ko, Mare, uy. Abi na kog madidbol si tatay. Naghilak na kaning ako manghut. Nahibawan sa doktor nga kidney stone ang sakit ni tatay. Gipatumar na kog panyawan ni herbal capsule. Busagak ang ihi ni tatay. Nigawas ang bato, Mare. Okay na si tatay.
2: Epektibo ginang panyawan herbal capsule, Mare. Milagroso na ang kapsula.
3: Salamat sa said marketing.
4: Panyawan herbal capsule with myrosine. Ang milagroso ang kapsula.
5: Atong paminaw ng milagrosong tanyag sa said panyawan liniment oil.
6: Sini ang panyawan niya pan na nga plus. Pagtanaw ako kay said man, umugid niya siya. Di, muto nga. Katulungin ako nga ha plus. Kaya mapin, magin ako nga. Nagin siya effect sa kulawas. Mostly magod sa tit sa kuwa ulo. Di alit ang kugo. Muna siya, pamigin ako nga plus. Nga plus, gina ko ni taman din ni. Marilip yun siya, sir. Ay, ang ikod na ko. Nunduhan din. Makarelax yun ko. Ako si Gigi, salay na lauret. Puro ko sa tublasyon. Wala kang kid nun.
5: Said panyawan liniment oil. Milagrosong ha plus. Sa Said Marketing.

Ang said marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ilmitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon.

0: di maayo. Maing putlag kuko.
1: Ha? Unsay putlan og kuko, ilmita niya?
0: Ay, ako'y putol sayang mga kuko, Sir Michael. Ako.
1: Unsa?
0: Ay, joke, rabi taw, Sir Roy. Unsaon man ako pagputol siyang kuko, ngawa man siya din.
1: Naglibog na ko kung unsaon ko kanang akong anak, Ermitania.
0: Eh, makaamgura ka ng imong anak, Sir. Kundili gud na mauang iyang batasan, mugawas raon niyang matuod niyang pagkatao.
1: Mahitabo pagkaka na sa akong anak, Ermitania.
0: Kung mahug siya sa hustong tao, nga makapausab sa iyang pagkasiya karon.
1: Unsaon man ka na sa pagkahitabo, Ermitania. Nga nahimo mang man-hater ka ng akong anak. Hangto na gani ako nga iyang amahan, gikontrahan na.
0: Naayog pala bigunahuna na, Sir. Tananoos ko, Medor, kay nakaandam ng kusinira sa imong pagkaon.

0: kalaay bang ikaon nga maurang usa. Lagi kini maginusara kita, irbitan niya.
1: Maswerte ka pagihapon, sir. Oy, bisan wapak na kay asawa. Ugwa na usab din ng imong anak. Apa niya, may muandang pas imong pagkaon.
0: Irmitan
1: niya. Ayaw pagunahuna og mga negatibo. Dapat positibo ang pirmi ni mong hunahunaon. Aron positibo sab ang resulta sa tanan ni mong tumong.
0: Nahala. Mao man ka. Sige. Ubalali ko sa akong pagkaon.
1: Aw, kana. Positibo na. Kadiyot, magkuha kong akong plato.
2: Onsa? Dito kita sa bahay nilang Sandro o sa iyang amo?
3: Yes, yes. I was there to take care of Sandro.
2: Nabuang na kayaya?
3: No, I'm not crazy. What I did is for humanitarian reasons.
2: Sapay niya, oy. Pataka lang siya kagsulti.
3: You should be conscious.
2: Onsa? Konsensya?
3: Yes, of course. Because you wreck the face of Sandro.
2: Bisay aragod, yaya. Be, malipong kong sabot si mong iningles.
3: Ay, kasayon ba sabdon sa ko iningles. Ang ingon nako sa Bisaya pa, nga angay ka makonsensya sa imong gibuhat ni Sandro, kay giguba ni mo ang iyang naong.
2: Unsa?
3: Pero di pagkaguba abe sa iyang naong, day. Ha, I will be back there. I will bring him food and bandage.
2: Bandage?
3: Yes. Kaya yun to na kung naong ni Sandro, nga imong giguba.
2: Yaya, ikaw ba over na kay ka? Pero kung kinahanglang i-bandage ni mo ang naong ni Sandro, unsa man nahiwi gid iyang naong?
3: More than that. Sobra pa, ana. You can tell it's Sandro na, ha? Dili ka nakailan niya nga siya, si Sandro.
2: Oh, grabe, pasubraan man sa di may mong sulti, yaya.
3: Okay, okay, basta mauna to. I left na. Whether you get angry with me, besag masuko ka pa na ako, I will take care of Sandro. Ate, manon ako siya.
2: Oh, no. Nahinaikan, gidain ako si Sandro.
0: Nindot kini kaon nga may kauban kitang kaon, di ba, irmitan niya?
1: Ay, di ko ka-relate, sir, oy. Kay naanlad naman kung mag-inusara din is inyong kaliputan. Human ko gipalaya sa among gingarian.
0: Uy, nakakaon ka naman unta, irmitan niya. Apalagi mong sinultihan? Babasin ba yag? Gikuangan ka pa si mong gikaon. Atong mapunan sa kusinira.
1: Dira, basya mo to sa akong gisulti.
0: basin biya, gila ay ka rin sa bahay, ha? Nga way gawas-gawas. Mahimong dadon ko ikaw sa akong lakaw karon.
1: Ha? Asa man ta?
0: Plano ko. Nga duawang si Sandro tungod siyang gibuhat sa akong anak niya. Unyaon sa man. Gusto ka bang mukuyog? Kay ba si gimingaw ka lang ni Sandro?
1: Ay, oo. Sige, sige, sir. Mukuyog ko ni mo. Matuta kang Sandro.
4: Kini si Max Urban.

0: batid karon ang kabagsik sa NCOV na ilhan usab isip novel coronavirus. Matod sa Departamento sa Panglawas, kinahanglan nato nga aduna kitay kusog nga immune system. Ang said Panyawan Plus adunay kombinasyon nga panyawan, luyang dilaw ug mangosteen. Nagatanya kini og energy booster ug makahatag usab kini og good cells atong lawas. Pagbanyos usab sa said Panyawan liniment oil aron mahilikay kita sa mga mikrobyong makadaot sa atong panglawas. Mag-said Panyawan aron likay sa NCOV. Kung nakapanyawan ka, protektado ka. Ginama sa SED Marketing. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus o ang Miraculong Hap Plus, ang SED Panyawan Liniment Oil. Karon, nagatanyag ni ining tulumanon. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa SED Panyawan. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa SED Panyawan. Alang sa itong mga kaigsunan ng ilaminaw karon sa lamang tagsatag sa Kapalimalay, maayong adlaw kanimo igsuon. Kamusta ka ng imong lawas? Aduna ba ka kay gihambin nga balatian diha? Timan ikanunay nga niya nakaroon kining atong mirakulo o milagrosong haplas nga makatabang gayon alang sa pagwagtang sa bisan-unsang matang sa mga balatian. Ilabi na kung kini adunay kalambigitan sa pagpalakit sa ulo. Kapalo ba mga higalang kapanyawan nga kining pagpalakit sa ulo o sa mga matang kini nga mga reaksyon sa itong lawas kung kita adunay kakulangan sa tubig o baka sobrang stress kining atong utok. Ang sobrang paghunahuna mga higala kapanyawan makahatag usab kana og pagpanakit sa ulo. Ang maayong buhaton mga higala kapanyawan paghapla sa said Panyawan liniment oil sa imong agtang o sa imong tangkugo. I-massage usab ang temple o kanang kilid nga bahin sa imong ulo aron kini kadagaydayan og maayo og himsog nga oksihina og usab dugo. Karon mga higala kapanyawan timan-i nga aduna kitay haplas nga ginama sa said marketing nga makatabang gayud sa ato ang mga pagpanakit sa atong ulo. Mao kini mga sunan kining atong said Panyawan liniment oil. Timan ilamang mga kapanyawan nga kung mupalit kita og panyawan nga liniment kanag yung adunay tatak nga Seed Pharma og usab kini gidistribute sa said marketing. Mao kalay timailan mga igala kapanyawan gumikan kay aduna kita ilabaw pa sa napulo kapin katuig nga pagtabang sa mga katawahan og napamatud-an na kini nga maayo gayud sa atong kalawasan. Mao kadto ang tulumanon, ang kasulbaran sa balatian, pinaagi sa said Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon, hatod ka nato sa said marketing, ang tigama sa said Panyawan Herbal Capsule Plus. O sa Seed Pharma, ang tigama sa said Panyawan Liniment Oil. Sa Panyawan, sulbat ang balatian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Kini si Max Urban. Ang Seed Marketing naggama og Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kining matabang aron ma-maintain ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kining epektibo kayong tambal nga Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Busa ayaw paglangan. Gamit dayon kamo sa Seed Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Likay ang mga peke nga panyawan, maoy pili ang may tatak. Seed Marketing.
2: Gigama sa Seed Marketing.
3: Bandage?
4: Yes, I will bandage your face.
3: Ano i-bandage mo ni mo akong naong yaya sile?
4: Aron makonsensya ang akong alagang maldita.
3: Konsa?
4: Uy, nakabinisaya man ko. Ayay, mortal sin ba yan anak ko kung makaspeak kong Visaya? Ala? Oh, anyway, after this, I want you to stay in your terrace.
3: Ha? Anong patuon mong kunin mo sa among terrace?
4: So that the chairman will see your situation and feel conscience.
3: Ah, magkonsensya pa ka ng malditang amo ni mo?
4: Oh, let's try. Oh, okay. We'll start putting bandage on your whole face.
3: Unsa? Ang tibuok yung naong ang imong i-bandage, yaya sili?

0: Nakabalik na yung kuka kita sa gawa, Sir Mike. Salamat nga imo kong gipauban.
1: Daan, Bagyugo. Maura kini makapauli sa imong huna-huna.
0: Pero sa among gingharian, wa miingon ini nga sakyanan. Karwahi ang among sakyanan dito. Og ako, kay mo may prinsesa sa amo. Ginama sa Bulawan ang akong karwahi sa among gingharian.
1: Unsa?
0: Si Sir Mike. Digyod siyang tuon ako. Ayaw kabalakasin. Kung pasailuon na niya ko sa akong mga ginikanan, sa amahan kong hari o inang Reyna, hangyoon ko sila nga madako kamo sa among gingharian aron makasuroy sad mo dito.
1: Unsa?

0: Ay, nakasimpat yung taon ko. Nakasakay na ko. Anong taxi taon? Sige, masimplat. Naibre na ko ay. Oh, masimplat. Asad. Tuong yun siya nga. Wakoy kwarta. So, paon yun siya. Anong pitaka na kong waisod. Tagbaw siya. Nakan. Gitagaan mo't ako higayon ni madam daw nakasood sa kaya ng dusan droga. Wadyo kong ko na nagkuwag kwarta nga tuwa sa kaya na. Pwe! Matawias na iber kay Retus Lukon. Murgibaw yun siya. Wakoy kwarta na.
1: Asa magkita ba eh?
0: Oh. Isong rupaking tingo kay. Ritso lang, ritso lang. May ngulang ko ni mukha sa taliko. Pwe! Purado ba yan? Mabot me. Gipulaan siguro niya sa kong naong ay. Pwe!
2: Unsa, Yaya?
3: You will not believe me that Sandro lost his face?
2: Unsa? Ikaw, Yaya, no? Halos sayup na ginang mga word nga imong gigamit anang imong iningles. Giingnan ta kang pagbinisaya. Gikan karon magbinisaya ka kung makisulti na ko, ha? Kay labaw pas akong hangover ang kalabad sa kung uanang imong gipanulti na ko ron.
3: Kasayon ato, Sabton. Nga nawa na ang kagwapo sa naon ni Sandro tungod sa imong gibuhat niya.
2: See? Kalayos diferensya, ana. Kung buot Sabton ang imong gisulti sa English, sa to?
3: Sandro lost his face.
2: Oh, tiyaw ko na?
3: Yun ana, mong ginaday. Mas mubo man ang ining-English ng Bisaya. That's why...
2: Enough!
3: Labaw pa siyang nag-English, enough.
2: Gikan ka ron ha, pag binisaya nas akong atubangan.
3: OMG! Oh, Ginoo ko. Ilang tanji ko ani ba kung di ko ka ining-English?
2: Balik ang Sandro, be.
3: Nalagito. Nawa na yung kagwapo tungod sa agis ay mong kinamrasan. Garon ka mo to, oh. Na, dali, be. Dali. Tana sa Therese.
2: What?
3: In-English lagi ka! Oh. Basta, ha? Sunod na ako diri sa my Therese. Follow me!
2: Tinuod kit ka ang gisulti ni Yaya?
4: Sam ning ibuhat iya yasilin ako eh. Dinilagay ko na kung maglingkod-lingkod sa may Therese. Huwag pabuton nga magawasap sila si Charmin silang Therese. Nana silang Therese si Charmin o Yaya Sili. Kauwabi anong gibuhat ni Yaya Sili na ko eh. Sakit dagway na ko eh. Ang malita eh. Kitanaw rin bagi ko. Wawa ni eh.
3: So, you see now? Unsa man nakita na nimo? Namura na intawag mami ang naon ni Sandro nga naputo sa bandage. Unsa man, di ka makonsensya ana de Charmin?
2: Ikaw ang angay makonsensya sa imong gibuhat niya, Yaya.
3: Unsa? Nga, ano na ako naman noon?
2: Buang-buang sa binatawahan niya, no? Nisugot na sabsiya nga imong gibinuangan?
3: Ha?
2: Pulos mo mga way buot, Yaya. Wa ko matandog anang inyong drama.
3: Haladay, niya sa kinan sa imong daddy.
2: Nganong kalit maning ni Anhi si daddy?
3: Halaka. Basig na hibaw na sa gibuhat ni mukhang Sandro. Basig nung nisumbong si Sandro niya.
2: Unsa?
5: Ang haplas nga pangmasahe ni nanay ug ni tatay.
6: Sed Panyawan Liniment.
5: Ang haplas ni lolo ug lola para sa ilang mga reyuma.
7: Sed Panyawan Liniment.
5: Ang haplas sa mga millennials, mapa-athlete.
6: Sed Panyawan Liniment.
5: Ang madalagang Pilipina.
7: Sed Panyawan Liniment.
5: Ang haplas sa masang Pilipino.
7: Sed Panyawan Liniment.
5: Ang numero unong haplas nga mulaban sa tanang matang sa mga sakit. Sed Panyawan Liniment. Sed Panyawan Liniment. Gikama sa Seed Pharma. Hinumdumi sa panahon karon, bawal magkasakit.

0: kay pangutana kabangin sa said panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa said panyawan products? Tawag o text na.
1: Tawag o text na.
0: 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mao kini ang said panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline.
0: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka namo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: 98.1 FM.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mopali sa mga butika.
7: Mayong adlaw maka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Kon usab si Dr. Ramil Uy, nautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mm-hmm.
8: Abi nimo Sir JP, kung mapalit ra nato unta ang duga nga adlaw sa atong kinabuhi, mapalit jud ko. Kung daghan ra mga kwarta, palit na lang kay.
7: Sus kog na ara.
8: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
7: Husto. Chakto jud ka dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 ug Mighty C.
8: Dili ra gid unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 ug Mighty C. Kay pananglita na, dili ka mopalit og DTX 500 ug Mighty C. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mopalit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
7: Para masayon, inom na lang og DTX 500 ug Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan nato do kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mao ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
4: DTX 500.
9: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
10: Kadungog nako sa radyo ang DTX 500.
9: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
10: duha sa gabi.
9: 2 weeks pa lang
10: may alibyo na.
9: Pag 1 month ka pa,
10: naayo na ako.
4: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
8: Sa matag higayon nga mo divide ang cellular, Sir JP, mugamay pod ang telomeres.
7: Correct.
8: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine, Sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres og maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular og mamahimong inactive.
7: Kung himsog ang cellular, Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
8: Problema, Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom og Mighty C. Kay mismo, ang imo nga cellula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mugi na importante nga mag-inom yun dahil DTX 500 og Mighty C, Sir JP. Apil po ang tanan nga organelles. Og maukini delikado, Sir JP, kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress, dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide o mag-produce sa iyang kaugalingong kopya o mao kini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
7: Munay kuyaw.
8: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wakay kaon-kaon gulay, wakay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka mo inom o DTX 500 o Mighty C, ang may tabuha na mo na hinungdan nga maguba o badaot ang imong selula o muresulta kini sa cancer o daghang pangmasakit.
7: Chakto, Jod. Usapado ka, ang oxidative stress mo ay causative factor. Kung nga nung muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra, matag minuto, 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
8: Taghana.
7: Unya, tanawa, samtang nagkatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Muna'y rason nga, mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa na'y makapuli nila.
8: Muna, Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug Mighty C. Og sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulan.
7: Wow!
8: Nga naman.
7: Oh, nga naman. Oh.
8: Mm. Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 og Mighty C maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
7: Kalami.
8: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, siyempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 og Mighty C.
7: Mm-hmm. Tok, wala tayong panahon. Ako si Jean Pauline Rosso.
8: Ako na sab si Dr. Miloy, sing mayong panglawas ampingan.
7: Dili abusuhan.
4: DTX 500.
6: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Opo nga akong mga tiil o mga kasakit. Sa pagkaduwag na po sa DTX 500, akong gidouble dose o kakapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
11: Mabali sa mga butika.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
11: DTX 500. Mabalit sa mga butika.
12: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Set Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
14: Kung tiyan man ni sakit, nagpa-check up ko ako niya. Ako mag-ipa-ultrasound, oh, ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan ko gupirahan.
13: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
14: Nag-inom ko kaning din panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala namang kumubalik o pa-check up. Kaya naka-oyo naman po sige tumors sa panyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
13: Living Testimonies. Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod kanato sa SED Marketing. Tatak! Magaling!
12: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Pirmi ka pangihi,
16: hanap ka paranaw,
15: ug pagpamhinod sa mga tiil.
16: Basin aduna kay diabetes.
15: Mag DTX 500.
16: Epektibo sa pagpamubo
15: sa blood sugar levels.
16: Di kaya ang diabetes.
15: Mag DTX 500.
16: Karun dayon.
11: Mabalik sa pinakadul ng butikis sa yunga.
4: DTX 500.
12: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
17: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
18: Erlinda Palabrica, Sibintay S34, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa tenis sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may ikaon ko nga dilumayas konti yan ba. Nagdadali ko, ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Dami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
12: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
19: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang

Ang saya-saya time shake guys sa last stress sa Bantin Webinar sa kahaponan. O kamo'y nagpaminaw sa Liway PSB to Radio 98.1 FM. Today is September 16, 2026. Yes, sa mga nag-birthday di akarin, happy birthday. Sa mga nag-masari di, happy mansari. And also sa mga nag-anniversary, no? Happy anniversary na rin. Kumusta mo di Alason, Visayas in the Mindanao? Tutob sa mabuti dito pagsibya sa kanya ng karoon na mga orasan, no? Kumusta mo di ha? Nabilig sa tuwa nga mga driver di ha karoon nga nag paminaw while nag-drive. Kay gihimong background ang Beat Radio di ha karoon sa Tuburan Public Market. No, sa tuwa nga mga isuunan di ha karoon sa Negros. Negros Oriental. Mayang hapon yung tanan di ha, no? Then, welcome na usap sa itong program karoon. Anong dinadudugan yun? My name is Izranz. I'll be up until 5 o'clock. No, kita mag-uban na po sa itong program karoon. Ang BT Musikahan, Musika-tsikahan. Kauban na itong topic. Na karoon sa caption sa wow nga bahin. Palawag tagbasa niya mga langga. Basahan niya at tubag ka. Palawag tubag. I-comment rin sa itong comsec. Ay aron na mas maganahan si Izranz. Paganahisan ko. Shout out ni Ma'am Ana Moral, may hapon na these runs, guwapo ni Ulan na Jud Bitaw. O ina nilang ta, no, walang, diri sa Tuburan, City of Tuburan, walang uwan, no, wala sa init, pero kisdom atong kalangitan. So, mas nindot ni nga nindili ka, diyo init, nga dili sa duwan. O magpadayo ni nanay ni Duta, o. Di kay sakit ang init, di ba? Yeah, shout out ni Sir GR Malerong. May hapon ni Sir Rashad ko sa ngayon. Ayun ay na Manoy Jari Malerong. Then, namina ron dia sa punta. Okay, thank you so much. Good afternoon, Sir Rashad. Sa akong request.

0: gapon, pakiplay lang, shoutout lang ko sa akong kauban, Dria. Akong anak nga si Jarenza, gika ni Agnes Rosiana, palahog ta sa mong song request. Ay, grabe, daghanan na kong yun na Agnes! Di na mauna-unaan ang imuhang kuan. Di na ko kamemorize sa imuhang kuan. Imuhang request gahapon. Di na also shoutout ni Consihal Lori Royle Sapotalo. Niya karon sa Barangay San Juan, no? Ang atuang number one counselor. Shoutout tanan diha, no? Labi na ikap, Bonnie Branzuela. And may hapon din siya shoutout ko sa nag-birthday karon. Uy! Ah! Wag yun din nagpahibaw. Diha ko kanina. Diha karon sa MIS office. Wala in dihang taas. Guapo. Macho. Sana all. Happy, happy birthday, James Kinit Saputalo. Dahil bine siya kay Oga, Mugawa sa City yung tapukan. Tapuk ang babae. Again, happy, happy birthday, James Kinit Saputalo. Oh, pila naman kay edad ani Ron. Akong tanaw kay murag napo man sa DC. Oh, DC size. Taas lang height. Ang height murag 34. Pero now murag DC City. Maaa. And then, happy, happy birthday. James Kinis sa Putala. Basi na ay kuan niya snacks diha in town. Basi guwa ka nagpaybaw diha sa imong kaubanan, ha? Ma. Aaron Mondibon! Kasi kasikas diha. Guwa ba yung snacks diha karon? Bueno, ang pag-anak na lang ako, ba no? Mayong hapon ni Jay! Hapon na di ay! Naambot lang ni mo. Madam Michelle Ortiga Rico! Sugitan, oy. May hapon na ba na, Madam Nosh? Kauban si Sir Erwin Mahusay. Oh, thank you so much. Dili lang ko mo tubag sa topic kay wala tay uyab. Paita po na ning way uyab. Pangita na lang. Unsa ni ay ito ako request na. Ambot lang ni mo, oy. Agnes! Ako yung pangutan, o. Hay nako. Beto dali abi to Agnes, imbes imuhanot tay mauna ba? Ikana po yung mga kwaron. Mauwahi. Okay, kana bitong kuan kanang magkuan pa dayon kanang nang uban kay mana pa gid nga kanang pini mo request. Pwede mo request. Ang resulta niya inig pangutanan ako sa may mga request. Adto pa mo reply sa kuan. Alas 4 y media or alas 4:20 wa na ay di na ginap ma-play o mapuho na na ginap mga na yung resulta di ako ay Agnes ha dugay-dugay ka man request ko song Brazil Dance These Runs gika ni GR Malirong kung saan man to nga Brazil naghan mang Brazil Dance ko ay katong Brazilian katong EI o sa ba to? Sa to yung kwan? Pa-request ko boss og Beautiful in White. Okay. Nagsumbagay ni DJ Rans ah. May pa Sir Andrew Parilio oh, nagsumbagay ko rin sa partner. Ayos sa yahang uyab. Tumaayos sa daan. Okay, 35 minutes past the hour of 3 o'clock. Let's take a short break. Para sa mga sponsor, please stand by. This is DJ Rans on 98.1 BT Radio.
1: Living Testimonies. Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa said liniment oil.
2: Tinood yun na yung said liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya sa said liniment ni Uga. Tapos pag Uga, karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
1: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
2: Mo sigsigi na kaplas antod na antahantod na uga na lang jud sir.
3: Eriko, kaba sa Rangani, Poblacion 43.
1: Said liniment oil na pamatudan. Living testimonies.
4: Tatay Lois, Lechon Manok, Lechon Berling Oga Liampo. Nagini may butang sa Imenosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausab diri mismo atubangan sa City of Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatailo is lichon manok lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater usab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
7: Pangalan og address, ma'am?
8: Alice Makabasag, Tagalinabo. Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla. So, mm-hmm. Kanya akong ginawaan ako, firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kabuyo niya. Paayon na kaya akong mga lawas. Pasalamat ko, aning habla, aning Wonder Herbal Oil.
6: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma, goodbye.
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
10: Nangita ka ba og paspas, kasaligan, og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
11: Fiber Connect IT Solutions.
10: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389. 0943-248-2389.
6: DGX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DGX 500 imo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
12: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
14: Ano sige man jud kag balik-balik sa tuang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
15: Siyempre naayo man jud akong anak. To hasta no anak ko kaabo. Mo nang misalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mo gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako kay testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonguran nga isakitan siya sa itena ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong dipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian siya rin ang sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian siya siya. Kung ang luhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian siya silang luhapon, luhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong nga naa ang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nagdumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
14: Taga-asa man ka sir?
15: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
14: Ay, dagang kasalamat sir.
15: Thank you. Salamat, sir.
12: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
16: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghunahuna. Ang MemoSmart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
12: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
17: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
18: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
19: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
19: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
20: Kargado!
7: Mauna kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
19: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
21: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ubo, blam!

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakof, napot mo.
1: Ukal ang batok na problema. Aboard pa. May rakof na.
2: May rakof.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: Ang discarding bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexido Forte!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now.
9: The home of real music.
8: 98.1
10: BT Radio.

0: saya Time Shake guys, salah stress, quality stress, nah saya kehabunan. This is again, my name is DJ Rans. Ay patara singko hanya, shout out di ay karoon di ha sa ato ang mga viewers no. Arlene Dalurigas, good afternoon DJ, shout out nila Mercy Lou Ara Monares. Aminita Pauta Nemenes, og sa akong isoon, Lia Horito Marcy, di ha sa Quezon Province. Nya request ko song Hawak Kamay by Yen Constantino. Thank you so much, DJ Rans. Nya, request ko All the Love in the World by Outfield. Shout out is Sir Andro Parilla. God Give Me You by Brian White. Kana lang DJ. Kana na lang. So, sa ato pa, wagi ka nag-request gahapon. Siya kana na lang. Ay, oh, imang kinisan di ay. Okay, I see. Ay, salamat ibo di ako ay na. Kanang Agnes, no? Ano yung sinag-return in? Salamat kina marami, ma'am. Eh, sa atay, panawagan di rin, no? Oh, kay kanin siya tinuyuan, journey, so... Maluoy, taon mo sa tag-iya, no? Asa naman to ko ang listahan diri, oy. No, sa... Taon, ang babae nga nawagtangan na or gituyo, gano'n kuha, no? Kay diha pa sa lamisa. Ang iyahang pitaka, naisulod nga ATM, niya napoy cash, and napoy IDs, no? So, mamalihog ta sa pitaka ni Baby Jane Himarino. Iulin, taon, oy, kisay nag... Kinsay nagkuan, nagtuyo, kinawala man ko no, pagbalik niya, no? Oh, nawala pagbalik niya ang iyang bitaka. So, mamalihog na ang tag-iya to si Baby Jane Himarino. Ato ning Lunes, pitsa 4 sa hapon, no? Alas 4 sa hapon. So, tagat kukuntuburan ni siya. Then naa siya nag naa siya sa Kugon Tuburan karon din taga Amatugan Tuburan ang iyang address. So maniho ko sa pitaka ni Baby Jane Himarino. Ang color ato kay black. Then ato yung solid na naay kwarta, then ay ATM and naapoy IDs ha, no. Maniho taon tag uli ato mga langga. Kinsa to yung nag punit. Or unsa man kanang gihipusan lang ito sa nakakita kay basin og mawala, no? So mamalihok ko ha sa katong nakakita atong pitaka ha. Then also shout out ni Agnes Rosana sa una namong kita kay smile smile din tabi-tabi ginagmay din maura to dason na pud ang sumpay. Oh, napalini sumpay-sumpay pagka journey si pagka journey. Salamat ni Agnes Rosana. Anyway, sa ato pasalamatan ang nagpaloy sa itong program karon na wala lain ang osa sa kuha, no? Ang naghatag o kaanyag sa atong panglawas o sa atong dagway. Sana all. Ang Mind na Health, Beauty and Wellness, no? So, kinsa ito'y ganahan, diha, muputi. Kinsa ba di ganahan, muputi, boy? Muhamis ang putis. Kitantanan, di ba? So, kana inyong tanang ipangita, no? Pampagwapa, pampahamis sa kutis, pang paputi, pang paslim, no? Ato na mo sa Mind and Health, Beauty and Wellness, Tuburan. Naamoy mo tayo sa second floor, Arias Regado Arcade, Barangay E, Tuburan, Cebu. Oo, din, ang ato ang mga product, Moni, ang Reversa Collagen Coffee, Diabetico Insulin Coffee, and Reversa Slim and Sexy Juice, No Secret Underarm Whitening Cream, and also ito ang Sun White Protect, Face Sun Black Tinted, Niacinamide Soap with Arbutin, and also ito ang Reversa Collagen Soap, Immaculate BT Absarum, Gluta Soap Whitening with Vitamin C, Glutasarum Vitamin C with Glutathione, Kojic Acid Soap with Vitamin E, and Kojic Sarum Vitamin E with Kojic Acid, Gluta Lotion, Nabutay Kojic Lotion, Mana Powder Detergent, and also ito ang... Humot nga sense, no, na-apod. Mana toothpaste, na-apod. Oh, nagtumog, walay toothpaste, na-apod. So, morning, ato ang mga humot nga sense, ang Vanna Valor, Ruho, Fuego, Chola Princess, and Chola Bubbly. Then, na-apod ay apple cider vinegar, glutafari, melatonin para sa dilikatulog or dilikatarong tulog. Na-apod ay Maxiderm for AIDS-defying and also Virusol. Then, vitamins for kids, ang vitamin C, Multivines, HeightQ, Physical Growth and Brain Development. Muna, ang ito ang mga products sa Mana Health, Beauty and Wellness, Tuburan. ang nakanindot kay naa na po sila yung promo. Sana all. Sige lang, promo. So, money ang ato ang, kung ano, ang ato ang kailangan na awatay new recruit promo. So, kinsa to'y makarecruit, o kung ano, if makarecruit mo o new member na makapurchase o minimum 500 pesos, 500 na ha? Oh, ang new recruit, no, na ay free 1 month toothpaste. Ya, ang nag-recruit, na ay 100 incentive, 100 pesos. So, 500 minimum purchase, free toothpaste, si new recruit, plus 100 pesos para sa recruiter. So, makarecruit mo dihag 5 katao, so at least, inaamoy 500 pesos. So, na ang katong inyuhang girecruit, naabot doon sila yung toothpaste, free. So, usapang gihwat, no? Pag dali-dali na mo kay limited rani, ha? Hantod rani sa September 20. Nagsugod niya itong September 2. Hantod pani sa September 20. So, 60 naman taron, upat na lang kaadlaw. O, dali-dali, baya mo di, ha? Langan-langan, magiging sila. Ando na ta sa Mana Health Beauty and Wellness Taburan, ha? Okay? Kaya aron, inyuhang masaksihan, o nakamagina, musugat man nga ito ang mga model, mga gwapang model, no? Si Ma'am Genesel Talido Tikag and Ma'am Barali Montesilo Gachalian. Oo, nga, isharot na lang po ko nilang Sir Ignacio Dalag Jamante and Ma'am Juna Flor Montesilo Jamante. Nga mo na ito ang Burr Month Special, atong product promo. So, buy 3 collagen coffee at a regular price and get 1 reversa collagen duo at 199 pesos only. And ato ang glam and glue deals. Buy 2 gluta duo or kochik duo at a regular price and get 2 kochik lotion or gluta lotion at 149 each. Then health and wellness deals. Buy 2 diabetico insulin coffee at a regular price and get 2 sulfur soap at 99 each. No, barato na lang kayo. Yan na pag kuan, no? Pakapin. So, sabihin niyo what? Again, ato anas, ito ang Mana Health Beauty and Wellness na may mutang sa second floor, Area Segado Arcade, Barangay E, Tuburan, Cebu. Oh, shoutout ni Maria Kwain, Arlinda Lurigas. Then, also, shoutout rin ni Amelita Bautan Jimenez. Dili ko katanaw, boss, bossing. Okay, di katanaw. Sige lang. May paminaw man po, no? Salamat kay Ana Moral! May hapon ni Mama. 15 minutes past the hour of 3 o'clock. Another break. No, mo break sa takit. Tuwan sa nintikabal tagad.
1: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa Mana Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cold shake o gluta soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa Mana. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang Mana Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa second floor, Area Strigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. Mana Health, Beauty and Wellness. Kaysa Mana, ang inyong kaanyag o kaayuhan, among prioridad. Mana Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
2: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
3: Vitron! Subok na!
4: Kayang dong sa basak sakop sa lantapan si Wangay. So, wala pa sila nagamit, hindi kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
5: So, sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan og kaon?
4: Oh, dili. Karon, kaon na.
5: Pila edad sa imong bata, sir?
4: 1 year.
5: O sa katuig?
4: Oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
3: Vitron! Subok na!
6: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik. BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Problema sa fatty liver? Mga DTX 500. Ang DTX 500.
8: Ando na kini mo Mordica Charantia Compound.
7: Gikan sa palya.
8: Nga nagahatag o proteksyon.
7: Batok sa liver failure.
8: Ang pingyang imuatay.
7: Mga DTX 500.
8: Adlaw-adlaw.
7: DTX 500.
8: Mapalit sa mga butika.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
10: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
11: Kasunod sa siya niya ko, produkto lulumasyong tiki-tiki.
10: Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, niya di pong kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gikaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nidadali ko giinom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan, puputuhawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasuwasan ko. Namati ka, kung may batsa sila, nga lain lang ko tukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
6: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Ay, nabalakan ako aning akong gibati. Puy-puy ang akong kalawasan, binudog sakit pagyud ang akong mga braso.
13: Uy, ipahulay lang sa landong hoy, kaya ko lang sa'yo magita og pamaagi. Ina lang sa niyo, basig makatabang ni Nimo.
12: Unsa man iday?
13: Nerveflex capsule. Nadungog ko maguni sa radyo doon. Uy, sa'yo pa man kaayo. Nagpuka na maligi ka kahoy.
12: Maglungago kay mo trabaho pa ko. Nindutag good atong imong ipainom na ako gabi iday. Unsa to day? Nerveflex capsule.
13: Aliya na, ang Nerveflex capsule para sa imong nerves. Pagpaligon o pagpahupay sa tanang kasamok sa imong uga. Balik sa himsog o gayahay nga paminaw.
14: Nerveflex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
16: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
17: Kugihan ba?
18: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
19: Kargado!
18: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
17: Kargado!
18: Mauna kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
19: Kargado!
18: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!
16: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Uba!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang, pagmay ra kaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o granat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o granat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
8: 98.1
10: BT Radio.

0: Philippine Standard Time at 2 minutes before 4 o'clock. Shoutout Imam Adam Menares, may hapon ni Zeran Shalgo, ni Marlene Oga, Jalo Oga, Chachari. Asa ni Chachari? Chari? Chari siguro. Chari Salubri. Salamat ni Zeran and Rosana Pable. Mayang hapon ni Zay Ugsa. Mayang hapon sa ako ang mga anak og apo. Oga sa ako ang banda request kog song Big Bomb. In the room, hot dog, kabong, kabong, big bomb, big bomb, big bomb. Thank you so much, Ma'am Rosana Pable. No, di ako lang sa Tabuelan. Aka sa, kwan ma'am, no? Asa to rapita sa Tabuelan. Umaganaan mo ko sa una. Thank you so much for listening. And anak si Kwan, ang request niya nako i-play niya to kay Ahem, Ahem, Ahem. Baulang gid aning Agnes Porting sa baa gid aning maya na. Lagi sabak kayo eh. Hey, nako. Shout out ni Mercy Lou. Shout out mo madam. Maying hapon, no? Anyways, mo-break na sa dandam sa ato ang kuano sa itong mga listeners niya. Please lang hug-standby sa imong song request, ha? Paabuta lang. Shoutout, Evangeline Q. Parilla. Mubalik lang ko inikuman na ining minundaran ka ayong pahinom do.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ngayong hapon ay.
3: May nga hapon po ni Jose.
2: Kasi nga itong pangalan?
3: Ang pangalan, yung dapat ang kita.
2: Hila naman na itong edad,
3: Tay. Tay
2: 4. Kung sa manimuhang ikasulti sa itong produkto ng lulumasyong tikiting?
3: Ako, ikasulti sa inyong produkto ng lulumasyong tikiting. Nami kay imnone mo. Gaway ako lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit. Nitasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tikiting, may yung imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulamas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko. Niya, di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga dilumayas kunti yan ba. Nagagali kong inom lulamas yung tiki-tiki. Niya, kung tukto, lagsig ka yung kapitik-pitik. Niya, kasapaon ko. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon.
2: Tapos naulian ka?
3: Nalibang ba diyo ko? Kalibang din ako, so kalibang ko kubon. Nagay-dugay, nuwasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Ngayon, pahuway dyan po kadali, mga pila ka oras. Sulog ko, anak. Pag mata na ko, kamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, puto hawan. Niya, silab, nami kaon. Yung kaon dyan po, anak, ubay-ubay. Na mauna itong, ano, wasawasan ko.
2: Kung sa mga ikasulti na sa mga atong tikpaminaw karon.
3: Ah, maayo gud ang namati karon kung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya maralag malipong, niya ilang kabuhi ko, no? Gusto kayo pitik-pitik? Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna, sripo dyan kang kaon. Ang akong style na babunta, sripo kong kaon. Giinom dyan ko, anak, sripo kong kaon yun, sa iyong mata. Muna akong ginainom.
2: Sige, grabe yung kipikibo atong produkto na eh.
3: Oh, lami.
2: Manang, salamat sa pagsalig sa atong lulumas yung tiki-tiki at atong mga produkto.
3: Mm-hmm.
2: Oh. Mausab, kinsa itong pangalan?
3: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Okay, daghang salamat.
3: Daghang salamat, sir.
4: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM.
4: 98.1 FM.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: 90s, 80s, and now
6: the home of real music.
7: 98.1 BT Radio.
8: Yes, sa Philippine Standard Time, 4:07. Welcome sa karang oras, no? Last and final also the program karain. BT Musikahan, Musika Chikahan. Again, my name is DJ Ran. Shoutout ni Rosemary Pahaganas. May hapon, DJ Ran. Guwapo. Alam nga, hindi siya mga jimmy sa mo ang unang pagkita. Kumbati dayon, DJ Ran. Grabe kumbati. Gabihan ni Rosemary. Ah! Sanay na sanay. Well, help ano ba na, ma'am, no? Good afternoon, DJ Pariente. Always yung kodomino ni mo sa BT Musikahan, Musika Chikahan. Thank you, suba sa Pariente. Live ni Pariente, guapo boards parilya, ha? Live na live, okay? Okay, mayingon na pa na si Kuan, si Agnes dayon nga. Pag program na dito siya, mga saba man siya, Kuan? Dugay ta magsukod? Nga, inani magkita, dugay hindi mo ikalit sa inyo ang DJ, ay. Shout out ni Sir Andro Parilya na sa DJ Rans, bugat kayo kag-aura, ngano na. Wala kini, sir. Na ako ikikuhan, ikipangita, no? Na ako ikipangita. Ato pang 2025, ba? Ikipangita nga feelings. Oh! Na ako ikikuhan, na laom kaayo. Di ninyo mahibaw, ay. Kaya kuara ni. 4:08 ang atong oras. Ado ning sugdan atong song request, shout out diyan ni Jane Jane Rosiana. Ang walay uyab. Nagpaabot na ba sa boards, pariente parilya, oh. Love Story by Taylor Swift. Good afternoon.

Right, that was love story. Shout out to the one, Shinchen Roshana. And shout out to Pariyanti Jisran sa guwapo request kong song sa isang suliap mo. Na, karoon pa man yung nag-request. Pariyanti! Anyway, sa akin ito, pasalamatan guys ang Nature's Gap Vision Pro Sara for Kids. Uno, edad uno hantod 12 anyos. Karon nga halos adlaw-adlaw na gyud nga kauban sa tuong mga anak ang cellphone, tablet, the computer. Importante gyud nga tuong hatagan o pagtagad ang ilang mga mata. Ayong kabalaka kaini ana ang Nature's Gap Vision Pro Sara for Kids. Naa kini lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A, C and E o gamalonggay extract. Ang mga importanteng sustansya para sa pagatiman sa mga mata o pagsuporta sa mga mananaw. Labi na sa mga bata kasi kung basa, nagtuon, naggamit o digital devices, ang lutein o zeaxanthin makatabang sa pagatiman sa ilang mga mata. Nausab ang DHA o zinc, no? O bayan sa vitamin A, C and E para sa dugang suporta sa adlaw-adlaw ng pagatiman sa mata o gamaayong pananaw. O syempre, adunay malunggay extract o antioxidant para sa dugang nutrisyon. Mas maayo gyud nga sayo pa lang atuan ang hatagan og maayong pag-atiman ang mga mata sa tuong mga anak. Mga ginikanan, kung nangita mo dugang suporta sa ilang adlaw-adlaw nga nutrisyon para sa ilang mga mata, ang Nature's Gap Vision Pro Sera for Kids ang gamiton, no? Ang Nature's Gap Vision Pro Sera for Kids, produkto sa Nature's Gap Marketing Corporation, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Nature's Gap Vision Pro Sera for Kids. Shout out di ay ni Kuan, no? Ni Chen Chen, salamat sa Play These Rants. You're welcome niya. Si Kuan niya, ni Sir Andro, i-focus sa imuhang career These Rants. Always, no? Always pray and God, kaya mo yun. Yes. Wala man ni Kuan si Sir. Salamat kayo mo, Sir, ha? Ni Sir Andro Parilia, murag si Haray nakasabot na ako, Karoy. Na. Kamu, wagi mo kasabot na ako, ba? Ugun sa akong ibati. Laom kay ni kong gibati. Salamat kay Sir Andrew Parilla. Tungod anak migo na mi. Tamo di tamo migo niya. Na, sabot na ni Jinjin mo biya na tanawa. Asa salamat sa Play This Rans at tuna ko. Pagka jud. Mamaya makai. Masaman problema ni mo boss. No, natan. Kaya mo isang tanong. Tama mo kumantay ng problema, no? Kundi tungkol ni Sir Andro, pag huwag yun na nabantay. Ato palagpakan si Sir Andro ni. Tungod anak atong i-play ihang song. All the Love by Outfield. Good afternoon, boss. Sir Andro Parilla.

0: V-Tron. Subok na!
1: Madami sa V-Tron, kuya. Kung ikagaw si Juno, tumunta yung anak na may kansiro sa sitaw sa dugo. And may tayo palitan namin yung V-Tron, okay? Nakukuno kayo nagigatabang sa bata ng tulog. Vitamins pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata, tapos kamangit tayo naman sa vitamins. 1 week lang, kuya. Nakatarong na siya baklay. Kaya kakiyang-kiyang mungutya ito. Pagkain naman niya sa V-Tron, gana na kaya yung tulog. Di na siya magmata-mata.
0: V-Tron Syrup Multivitamins Plus Iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Seth Living Testimonies. Taas ang sugar mo ngay bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
2: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
1: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
2: Una pa na pag-inom mga isa pakapad na hurot na Sed Panyawan. O anang nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Tanong nga sa kabuan to, nagawas lagi tong bato.
1: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
3: Living Testimonies.

0: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pagbalik sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Ang nagsige man jud kag balik-balik sa ato ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
4: Siyempre, naayo man jud akong anak. Tuo hasta duha na ko kaapo. Mo nang misalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mo gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung kung di pa inong pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko'y lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duha kong duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
3: Taga-asa man ka, sir?
4: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lads Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
3: Ay, daga kay salamat, sir.
4: Thank you. Salamat, sir.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality.

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakap na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: Undiscarding bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang undiscarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo. Abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy. Isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
10: 90s, 80s, and now.
11: The home of real music.
10: 98.1
12: BT Radio. Radio.
13: DYPS BT Radio 98.1 FM 39 minutes past the hour of 4. Shout out ni Hatni Ramsey. Long time no see. Pagkagiling sa niyahin ko ay no Facebook name. This runs good afternoon. Long time no see. No chika. Ako ang gailisan ako name sa FB kay magsigirag reklamo. Then, nalit yard ko maupatawan pagmata. Lami kaayo ang tulog. No, kay ulan kaayo diri amua sa kolonya. Bahalag late na marakos gihapon ko sang My Immortal, no? Salamat yung sarans niya imong dragon diri. Dako na kaayo ka, no? Sanay mo ka, oin. Bantay bitaw ko lang. Inigabot na ko niya. Basing mamugwak na na. Basta ibugwak ana ice? Ice ay bugwak ana imuha ko. Dilit na kalayo. Imong dragon. Salay ba? Salamat kay Ramsey! At ba rin ko, I'm sorry kung sa iyo. Shoutout ni Rini Marcelo, good afternoon. Diha, shoutout nila ni Arlinda Lorigas, Amelita Jimenez, Ara Monares, Ana Moral, Lia Jorito Marci, Agnes Rosiana, Maribel Rosiana, shoutout ni hehehehe. Shoutout ni hehehehe. Ya, sa tanan friends sa Facebook, sa tanan na lang. Thank you so much. Ahem, ahem. Why reason ano sakit yun the best to wait to the next time? Sorry. Ahim, ahim. Takda na si Marcelo eh. So, ato mo na mga Marcelo. Kapait, sakita. Oh. EI. Makadaot, yadili, makagawas na gibati, bago, unsi. O, sama yung gini. Makadaot ang EI. O, sama na yung problema di sa runs. Akong problema lagi kay kuan na love attack. Isabot mo ko sa love attack. Masarang love attack. Masarang love attack words. Kuya naman yung bread is runs kay S-Water na ibog. Inig kayo at to mga past few months, no? Good na. Oh, na-evolved na siya. Wow. Hindi siya yung dragon. Tagbaw. Ramsay! Kalma na nag-tarong niya, Ramsay. Kay, dugay-dugay pa kuwan ha. Ay, kanha na kuwan na. Basig matunaw tayo ni bugwa ka na. Matunaw ta sa iyong panan.

0: guys, God give me you. Shout out Agnes Rosiana, thank you sa so ladies runs. Asta lakat na ko kay gabi ina. Katigyan sila mga kuan. Mao gini mga duguan no. Mga Rosiana. Human makapahimulos. Laina sa makapahimulos. Joke ra. Shout out mo na ma'am. Pero ay padayon niya ma'am kay ano nga diha to sa kuan Negros sayo kay mo mag sa tawag ani magdigamo. Oh. Digamo man sa mo sa tawag da sa inyo ha. Magluto. Mao man address sa mo. Magdigamo. Oo, matong sir, GR Bastatas malarong niya. I do hope nga nagpaminaw pa rin siya. Sir, panahog ko sa mga nga kuwan binag. Sige, kung pangita, sir. Ang siya ko. Naay daghan kuwan, Brazilian dance, pero remix, no? Pero naamay mga floater sa DJ.
1: This is DJ Rance live on the max.
0: Nara ba? Dili man na pwede, sir. Shout out to na sir, GR. GR Bastatas malarong niya. Malalukot siya yung survey. Kalang mga akuan siguro. Basta naalang no sa akuan. Brazilian dance TikTok. Dahil mag Brazilian dance pero akuan. Lahi-lahi lag akuan no. Title. Digamo na Japanese niya. Ah okay, digamo. Sige pag digamo na diha. Joke na to ha. Katong kuan po nga paimo. 37 minuto sumada ka tama yung alas 4 sa kahapon noon. Para inda sa taing na tong kuan no. Mo break ko sa tani ay no sa to ang mga sponsor nya yeah, please stand by lagi hapon kini sa Israel sa 98.1 Beta Radio.
2: Kung doon na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabihon, bisag kung saan yung paningkamot kay makatulog mo, niya di mo katulog, doon na itukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao, kanang ramang nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
3: The product of RSV Trading. Mapalit sa yung suking butik.
4: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo. Naginibay butang sa Imendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion. Ang tagya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym naa lagi di mahimutang sa Barangay 7 Tuburan Cebu. Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Bali og Liampo. Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Bali og Liampo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Bali og Liampo ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyo ang mga okasyon.
6: Vitron, subok na.
7: Sarita, Mendoza Garcia, Barangay Mati, Caguay, Sorga del Sur. Ang ako nakuha sa Vitron Syrup, nakatry na kayo ko. Ang ako apo, dili halos mukaon niya. Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon niya. Makatong na siya. Ngayon na siya mukaon.
8: Okay.
7: Abtik na siya. Abtik na siya muli. Ayaw na siya mudula niya. Nibuyag ko na siya.
6: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Ah! Akong bugas-bugas. Akong katul-katul na ikabutangan.
11: Bugas-bugas o katul-katul?
12: DTX 500 na.
11: DTX 500.
12: Aduna kini antimicrobial properties.
11: Nga makatabang sa pagkuha.
12: O pag-ayos sa bugas-bugas.
11: O katul-katul.
12: DTX 500.
13: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
15: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
16: Kasunod siya sa inyong group, Lulok to Lulumasyong Tiki-Tiki.
15: nami kay imno nimo gaway akong lawas kay sa unang panahon malipong ko galit kasukaon ko maglain akong kutokoto kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa demo sa radyo ninyo nga lulumas yung tikitiki may yung imno ipart ko kang Merry Christmas lulumas yung tikitiki sa kabisis din ha. Di pong ju ko, di ko kabangon, kasapaon ko. Pero may gitaon ko nga dilumayas konti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tikitike. Dugay-dugay, gisuka ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Nya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutong na ko. Nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Nya. Hilag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasuwasan ko. Namati ka rin, may bata sila. Nga lain lang kutukuto niya, marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
9: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Nakasinati ka ba? O galit ka pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
9: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa labag uri ng sakit.
18: Kugihan ba?
19: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
20: Kargado!
19: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tiknautok ug sa labing-labing.
18: Kargado!
19: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
20: Kargado!
19: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
17: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Uba,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. O nang pagmayrakof na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Afford pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: Ang discarding bisdag, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdag na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
10: 98.1
11: DT Radio.
12: Your music, your request.
13: Good day, standard time, 45 minutes past the hour of 4. Shout out to board sa Kaulay Esparilla. The song is for you. Sa isang solyap mo, may 143.
14: Bakit ka ba tumitingin ka, natutunan?

0: Vitron. Subok na.
1: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Vitron tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, dili siya kalakaw. Nakapalit ni Vitron tablet, duha ka semana gikan paggamit namo, makalakaw-lakaw na siya. Pasalamat jud mi sa Vitron tablet.
0: Vitron. Subok na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty ug wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty ug wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake ug lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scents, toothpaste, o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naana sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa yung gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa second floor, Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan, among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
4: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
3: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Og ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki Tiki.
6: Ang sige man jud kag balik-balik sa tuang lulumas yung tiki-tiki sir, palit sir.
7: Siyempre naayo man jud akong anak. Tuo hasta duha na ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ining lulumas yung tiki-tiki kay mao gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinimong huran nga gisakitan jud siya kanang gabi sa pagkatinuod lang. Mao ra gyud akong gipainom pagtapos sa pagsuka na uli ang jud yang sakit siya tiyan o kaloy sa Dios na uli ang jud siya. Kung ang duha na ko kaapo gisakitan sa tiyan gilantan, siyempre na amo ko ilulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang jud silang duha pon duha na ko kaapo. O napasalamat ko gyud sa Ginoo nga naa ang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM o kining nagdumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
6: Taga-asa man ka sir?
7: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
6: Ay, dagang kasalamat sir.
7: Ay,
8: thank you. BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Ay! Labadas akong ulo, oy. Nga anong sige man kong kalipong. Permi na lang gatuyok akong palibot. Unsaon man ako ni.
10: Permi ba ka malipong? Gatuyok ang palibot?
11: Ayaw pagkumpiyansa.
10: Basin vertigo na na.
11: Pagtumar sa Verticare Capsule.
10: Suplemento na makatabang sa paglikay sa sintomas o pagbatok sa vertigo. Para mas stable, dunay balanse o likay sa sige o kalipong. Mapalit sa mga butika o parmasya.
12: Verticare Capsule. Iwas vertigo? For sure. Mag-verticure.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
15: Kugihan ba? Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
16: Kargado!
15: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
17: Kargado!
15: Mauna kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
16: Kargado!
15: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
14: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Boom, boom.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na krema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa! Unang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na krema. Aboard pa! May rakaf na!
2: Unilab quality yan.
3: Amroxyl hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexio Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexio Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexio Forte!
5: Unang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexio Forte.
6: Mas paspas balat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now.
9: The home of real music.
10: 98.1 BT Radio.
11: Your music, your request.

Alright, that was my immortal. Shout out na ini Ramsay diha karon sa kolonia, no? Ang yahang dragon diha karon nag kuan na. Sige na nagbuga og saliva. Thank you so please, so pariente guapo. I love you, pariente guapo. You're welcome, pariente guapo, pariente. Yeah, shout out ni Ma'am Arlinda Lorigas. 8 days pa mantay mo sa so request, ma'am. Akong na ako, Andre. Ako na search, no? Pero, sunod simana, pwede na ka ito. Pagbantay-bantay lagi mo sa inyo ang request. Oh, na, ka-cute ng smile ni mo, pariente. Gabo ng sigabo. Yay! Karamay nakabantay niya, pariente. Sigo, pariente. Anyway, salamat kaayo ng marami sa inyong tanan niya, no? Labi na kayo sa katulad po, biling nagpaminaw karamin. Shout out na lang ko sa akong mga kawanan sa MIS office, no? Salamat kaayo mga hapon nilang Aaron Guapo. Cedric Biasa, James Kinitz, Saputalo, ang birthday boy. And also na Kate White na bakita ni Pearly Lou Quijano, atong prinsisa. Shoutout po sa ito ang kuan, no? Di naman na siya kuan daw. Kanang dili na siya kuan. Kanang Kojik Master. Kuan na sa kuno siya. Kanang masa tayo pangan ato kuan, James? Kenneth. Kuan siya kanang refiller. Repeller boy. Tago. Ruel! Ang tricks magnet, no? Ruel Belen Fernandez. Shout out ba that Ruel? And sa mga OJT students, they have labinagid ni bodybuilder, aka Daraka. Ang hapon. Yes, ito ang program director. She is also our radio station assistant manager. Shout out to engineer Naomi Ascendiente Bahaw. Oga, kay... Sir Engineer Fernando Manggubat Jr. ang ato ang station manager. Uso ang oba diri si DJ Buddy. Adto na lang ko, mangayo kog salamat yung tanan, no? Salamat kayo. Anyo mga sorry ko sa katong wala pang play o wapuhon na lang itong tangon, ha? I-listen na ito katong akong ipanginag-inisan, okay? Bye-bye! Again, this is DJ Rance on 98.1 na Beat Radio!

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Paminawa ang testimonya sa Lola Masyong Tiki-Tiki.
2: Mayong buntag, Nay.
3: Mayos ang buntag.
2: Kinsa atong pangalan, Nay?
3: Si Morita.
2: O taga-asa ta?
3: Morita Brason na taga Fish 4.
2: Pilay edad na to, Nay?
3: Si 23.
2: Asa mang kauna nakapalit sa atong produkto nga Lola Masyong
3: Tiki-Tiki? Dito sa butika sa Galumanog. Lumanog.
2: Easy Lumanog.
3: Easy Lumanog.
2: Unsa may mong masturya ni Nay sa Lolo Masyong Tiki-Tiki?
3: Akong ikistorya ni Lolo Masyong kay naka inuman ko pro bargain try lang na ako kay dagha mo kong nabati sa radio sa inyo ha din istisyon na maayo ko no di inko nga mo palit ko no ko ana karon pag inom naman ako kay tinuod bang king maayo kay sa akong dilip ako katulog hanto bag ala una alas dos na lang di ko katulog. Iko pag inuna na ko kay ni palit man ko ana ni inom ko sulay giduha ka ko tsara na ko dahil kong tulog for kalas Ginoo na ko an ko nakatulog ko iko maayo man di ay gyud palit gid ko mahurot na pud ni makakita ko kwarta unya ingon ko na ana ingon ako sa ko mga may amiga ito malit mo lulumas yung inindot di kaayo di ay anak ko ba ingon po sila na wa ko kwarta oy paningwa agi ni makapalit mo basta kay nindot gid kaay gid ng lahang mga products karon anak ko
2: nya karon ay swerte na swertean pa jud ka
3: oh karon niya ni Katong Bernes kay ako gi mismo ni hulog sa akong entry kay murag na nadamkuhang gina ko makadaog ko ingko madtog gi ko basigwa ko kadumdum agyatod ako sa motor kap diaron mas may semento naglakad dagog ko pa ingon dining utang na pagyo ko nang nagtrabaho nang ili dung asa maning station sa MRGB ato na eh, street lang ingko oh, salamat na aran mo mong gi ngalan amo to ningon dai ko maayo oto nakasulod ko din he oh salamat sa Ginoo nga naka ang kuskong entry naka nahulbutan din in town.
2: Unsa man imong reaction nato katong paghulbot pagtawag sa radyo?
3: Uy, dito ko ato sa simbahan kay nagkuan ni Father kanumay kay na nagkuan man magabi iba magrosaryo man mi ana. Nya pa ano to si Father kanumay nagtawag ka. O pa may nagkasuhod pang hadjin ko. Oh, kinsa man ni anak ko ba? Iingo ka na eh. Nakadaw ko. Ha? Oh, ning anak ko ko mga amiga hoy, unsa ka oy? Kuno kadao ko sa mga sa Ginoo kadao ko. Allah mati. Allah Allah kadao de karit pantay ba marato jo. Ingko mamarato ko sa nakoy kwarta lat lang, lat mapapat. Ingko pamarato harata mo. Snack lang. Ya mo na to. Nakapalit ko pagani na ko dere nya. May entry mo ko ding na nabili po sila may nagkuan. Ako ra pong pirmahan. Ya mo to na. Saka sa nakasulay ane, ako nakasulay na magi ko nga maayo gid kay wa ko ilaing gid tumar maoro gid ng lolo Masyong. Murag gid akong nauyonan. Og daghang kaayong salamat.
2: Sige, daghang salamat nay.
3: Salamat.
0: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, Rodokto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay imno nimo. Gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong ko galit, kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa tenu sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, maayong imno. Ipart ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, dipong juko, nga di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga dilumayas konti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka gina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong tutuputo. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuway dyan ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Nga, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nga mauna itong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilag malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa labag uri ng sakit.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
5: Kargado!
6: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
4: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubab!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang batong nga problema. Aboard pa! May rakaf na!
2: May rakaf!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexio Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexio!

0: may kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug hilana. Rexino Forte. Mao nang ang diskarte nako. Diskarting wisdak nato. Rexino Forte.
1: Mas paspas balat sa upat.
2: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
2: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: And now, back to...

0: the rhyme music enter
1: 98.1 BT Radio.
2: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyo po, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Ignone mo, gawa at mulawas. Kaya sa unang panahon, malipong po galit, itasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatin ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong Ignone. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din ha, di pong diyo ko, niya di pong kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nidadali ko, ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, gina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, puputuhawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasuwasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
4: Ano sige mo jud balik-balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
5: At siyempre na ayo mo jud akong anak. To hasta no anak ko kaapo. Mo nang isalig jud ko ini lulumasyong tiki-tiki kay mo gini himpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinimong huran nga gisakitan siya sa tiyanan ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung kung di painom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MMRGL, MM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
4: Taga-asa man ka sir?
5: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
4: Ay, daga kay salamat sir.
5: Thank you.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tiknautok o sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
7: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Boom, boom.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtog na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang, pag may rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Aboard pa! May rakaf na!
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexido Forte!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: 98.1 BT Radio.
8: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
9: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog. Tungod sa sige huna-huna. Ayaw nang kabala ka. Kay aniya na ang mudugang sa inyong mga problema.
10: Let's get ridiculous!
9: Hudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
11: Yes! Hudya ka sa kahanginan. Apod mga kahanginan. Ay, kumusta manintahon mo mga kaudya ka? Ay, welcome na usap sa itong programa ang Hudyakas Kahanginan. Ubanin na po ninyo si Lady Antonia. Magpauban dyan ko ninyo mga kaudyaka. Uy, kailain kayong may bawaan ako. Ako rin gayaw-yaw ba? Huwag yung maminaw. Kailain mo sa kayo.

Basin ba ako i-absent, naagya pun mo ha. Pero di man gid unsay tawag ana mga kardiyaka, di man sad ko maka-absent, di man yung may bawon kung ga-absent ko, gigatukar mga gyapon na kong tingo. Pinaagis recorded, charot. Dito, shout out po! Ah, sa mga nagbiyahe karon amping mo kanunay mga kaudyaka, nindot inyong panahon di ha. Ang uban kay bagong mata, ang uban kay bago pa lang himuta, ang uban bagong mata, unya matulog na pagbalik. Ay, sa ito mga OFWs, amping mo diya kanunay, kung asa man mong lugar, asa man mong kuan mga kaudyaka, asa man mong lupalop ng mundo kayo. Oh, nandyan, nandito lang kami. Ditaw. Ay, padangat inyong pa-joke time mga kaudyaka, pag-request mo kanta, ay, ng kanta nga mga, kanta nga pang pull in love mga kaudyaka, o uban pa nga mga kanta, mga sentimental. Di man tapo di anak kay Hudyaka man atong programa. Ah, katong mga tukar mga kaudyaka nga makapanguha sa inyo ang mga kuan. Pangbating kalaay. Mo man importante ani mga kaudyaka tuang programa nga muwa na inyong kalaay di ha. Ah, uban gibusaw na anang programa ha. Bitaw. Oy, shout out sa mga nagamit sa mga produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation na. Ubay-ubay nagid sila mga kaudyaka, di nagid gakapugngan noy, grabe naging pangitan nanay tatay. Oh, nagkapuliki, good sila gamit mga produkto sama sa Verticure Capsule. Kaya nguban nga, nangalipong na sa sitwasyon karon nga, usay, di na masabtan mga kaudyaka. Okay, mo mahal naman ang gasolina, mo ubos na po, mo rollback na po, mo. Unsay tawag lugar kung rollback, nibalik o kaubos. Kumusa ka, unsa man roll on, unsa man, unsay tawag. Ay, pwede ninyo ipadangat inyong pa-joke time mo paudyaka, natay numero. Di ko na ipagkait sa inyo itong numero mga kaudyaka. Oy, kay ubay-ubay na may nakabaluan eh. Unyang uban din na ganahag text kay mura gyapon kuno di mabasa. Kung inana ang inyohang mindset nga di mura maura gyapon di mabasa, di ay nalang giyon. Ay, salamat sa mga roll back, roll up. Murag kuan lugar, murag katong kuan ka ng kasi tawagan yan ang mga kaudyaka ka na bang kuan pultahan sa ukayan ba? Roll up. Ah, anak din na pagmutaas, roll up. Ah. Unya kung wala ka ipalit, oh, roll na lang ka. Ay, mag-amping mo kanunay mga kaudyaka, katong mga bana nga naka-idol kali di Antonia. Pag huma, napuha pa ng hubon sa iyong asawa, pasi magsilos ha? Uyaw ra ba kay mga asawa diri nga great kay murag nay murag kauban nga kasuko ba. Antonia, regards ko na akong bana sa imo. Ambot na lang. Te kasuko te kay di man itaw kung madalas imong bana sa inyong balay te. Igor mo na siya nalingaw. Ay kabalaka te kay kana imong bana nga sige kalingaw sa akong programa. Unsa may pagsaba mo di abi unsa may mga inyong gikalagutan sa inyong mga bana, be, kaya ito ni paigon, be, puslan ka paminaw sa kong programa, be. Bitaw. Ah, importante nga nagka, kuan mo mga kaudyaka, unsay tawag, ana, oy. Oh, unsay tawag, ana, nagkakuan mo ba, nagkaiusa mong naminaw ka ron? Ay, pagkuan, nagunin taon mo, pagkaiusa, mag-a-isa! Magkaisa, yun mo, oy. Lain ba kayo nga sa usa ka pamilya ni hila man namang imong gipaminaw nga radyo mabe lahi lang nga istasyon ben ha? Dapat magkaisa mo pag bidding mo mga kaudyaka unsa nga istasyon yung paminawon karon naning orasa. Antonia ni kanta na pug ka sa iluwa gid kay dingin ako malikayan nga mukalit lang kog syagip. Antonia mo nang dako inyong bill sa kurente kay bisag yabag mo kanta gid ka. Grabe man inuod man mo oy. Sige oy, mabalik na lang sa ko oy. Ready sa na ninyo mga kaugalingon ay patukar sa tagsunata ki ay na no!

0: kiay ginang tanan. Kiay makamuatog ayo mga kaudyaka. Importante nga nakalihok-lihok na inyo mga lawas. Eh, di bigid maayo mga kaudyaka. Kapundo na lang intawon mo perme. Sa tanan na minaw diya karon, shout out sa itong mga nanay, mga tatay. Labinigid sa itong mga kabataang barangay. O sa imo, ikaw, nga first time nakapaminaw sa itong programa. Kanya mo, tro, pakaugma. Sa gumamugos mga kaudyaka, kay inaturo man niya itong programa. Bitaw, ay sa mga katunga, nangutana bitaw, kabahin atong mga gakalipong kuno mga kaudyaka, kay ang tatay, yung taon mga kaudyaka, di naganahan og laag dito silang plaza, kay... Muli kay gikapoy niya gakalipong half day ra siya. May nalang kuno unta nga ma-remember niya si nanay o si lola nga mitaliwan na dito makita Ice Plaza. Antonia unsa kay toy tambal Antonia katoy giingon Antonia sa Nature's Gift Marketing Corporation kay ang akong lolo sige og reklamo kay dili siya magdugay dito sa plaza magtungko-tungko kay gakalipong siya. Ay! Naraksol bad verticure capsule. Oh, lagi kay basi na nagbertigo na imong lulo, imong tatay. Oh, niya. May na lang, may numduman niya mga... Well, galing ko just plaza, makita siya mga santan. Yang ihatag siya kalulang, ang mitaliwan na intawon. Shout out, Tagabati City. Dieter Senior. Dieter Senior! Shout out, yakin mo yung mga sigabo. Bebing manatad peras, just Kuwait. Sa itong mga OFWs, amping mo kanunay ha, kay Lawas Repuhunan. Verticure capsule sa imululog-lulang kakalipong. Ang uban, ang kanimagong kalipong mga kaudyaka, daghan magudog. Rason ni ini. Oh, kanang. Pero kung ang imo bitong sinya, na mabatian gani mo mga kaudyaka, nga, gatuyok mong pananaw, kakalipong ka, gakasukaon ka, o niya, labad imong ulo, lison mo tindog mulakaw, hilong-hilo ka na talaga, baka vertigo na ka na. Una nga, natay verticure capsule para matabangan. Ay, nagulati nga mo abot pa nga vertigohon ka. Pero kung na mga sinyalis ba, pwede gig ka mo inom sa gitawag nga verticure capsule nga produktos Nature's Gift Marketing Corporation. Nga mapalit sa mga butika, mga kaudyaka. Siyempre po di ay mga kaudyaka, hatag 18 pesos per capsule na niyo eh. Ang verticure capsule na siya serpentina. Usa ka ingredients nga dako kay tabang para healthy ang blood pressure ug sirkulasyon aron dili kadali malipong. Muna siya ginatumbok mga kaudyaka. Dili kadali malipong kay healthy ang imong blood pressure ug ang sirkulasyon. Mag-joke sa tabi kay para ma-relax na inyong utok. Pero di ko sure kung makarelax way basi ma high blood na noon mo sa tong joke ha. Asa mapalit ang verticure capsule Antonia naami dire karon sa kuan? Nami diri stagom. I-try diya sa may Fastmed distribution. Amo na dapat. Wako katuod. Basta na gibutang diri sa tagom na. Kamu na'y bahala diya. Oye, kung mag-send mo og joke, butangin yung joke time. Dagko nga litra mga kaudyaka. Balang magkalibat-libat ko ha. Joke time! Wako ni gibasa ha. Wako ni gikuan. Impronto ni akong pagbasa sa mga joke. Munang tarungan yung text diya. Parita magkalisod-lisod diri ha. Gikan ni Kaling Dumin sa Barangay El Paraiso, Liloy, Sambuanga del Norte. Kung na'y bastos dito sa tumoy sa iyong joke, di nato tiwason. Kung na'y mga bad words, di nato tiwason. Kung putol iyang joke, tiwason ako. Ako nalay sumpay. Unsa ni manananggal? Joke time! Kanikulong si Pedro o si Juan managkumpare ni sila mga kaudyaka. Sabi, tanaw sa nako, be. Ay sabi kay tanaw na to basi na ni mga di maayo nga mga pamulong. Unya kanikulong sila mga joke ra ni mga kaudyaka mugay joke time ha. Kanikulong si Pedro o si Juan puro kuno ni sila mga buta. Naguyog silag baklay. Nagbaklay silang duwa nga puro buta. Unya kay kanila gis Pedro kay nagtapad man sila nagbaklay. Hikap-hikap gid intawon silang malabian. Unya nakahikap man si Pedro og kahoy. Ingon si Pedro. Oy, pare, pare! Psst, pare, Juan! Punuan din is lubi, oh. Pare, kabalogin ko pare nga punuan is lubi. Pare, kadyot lang pareya mo. Musaka ko aning punuan is lubi pareya kay... Aka na ang kuwan, manggod, ganang gutom, uhaw pag yun kay ko. Ah, sige pare. Muna, mikat-kat yun yung taon si Pedro, kay uhaw yung taon kuno kay siya, may adto siya sa sakas lobe. Muna, si Juan, nara yung taon, nagpabilin sa ubos. May palayo yung taon si Juan's punuan. Daw be garon mga kaudyaka. Kagunit naman si Pedro o kanang butong. Gitagak niyag pinakalip. Naglikay-likay in town so wanwa siya kabalog asya sa mulikay. Sa kadaghan matagakan sa lobe. Dito pag yun natagak siyang amigo. Ang maong lobe. Haskang hululugag yun sa iyang amigos lobe. Dali-dali yung tawag na og si Juan. Ay si Pedro de ay. Hikap-hikap ito. Oy pare! Ay! Ay! Ay! Ay! Unsa naman eh!
1: Ah! Kakaloka.
0: Unsa naman eh! Asa naman ka? Dabi sa tantong paghikap-hikap niya. Nahikapan ganyan taon niya si Juan. Iyang nahikapan nga kamulong higda. Oy! Ay, naroon na yung kapare! Haya-haya ni mo pare, haray-haray! Karaman ako nagkalisod ko dito og kuha og lobeo niya ikaw, haray-haray! O, kabalo yung taon niyang amigo nga ang iyang amigo mo iyang gitagakan sa botong. Abi niya nagkaray-haray, higda-higda lang gahulap. Maod yung taon na tagakan na lepong. Kuya, kuskuso na ako kung ilok. Kuya po, Dani. Ay. Pero kung imagino na ito, bitaw, sa tinawad bitaw mga kaudyaka, katubitang, makompare ninyo itong mga joke, katubitang mga, kanang mga sasalida, mga joker, ay, si tawag na, mga komedi. Mas joker itong sa unang panahon ba? Itong napas lang dulpi, lang redford white, lang babalo. Sa pa inyo naibawaan ng mga komedyante sa unang, mga katawa gyud ka ba? Karon kay mga katawa man ka pero lahi ra kitong sa una mga kaudyaka. Ano ka lahi ang sa una og karon ba kay ang sa una magud kay lahi ang tuig unya ang karon kay bag-o. Chara! Antonia, shout out Antonia, gipakaon ako akong anak while gapaminaw sa imong programa. Ate, tarungan, nagpakaon di ate. Shout out, tanan, taga-rural transit, Mindanao Incorporated. Oh, shout out sa mga taga-rural. Okay, nabasa na ako, pero wala akong nabasa nga lang sa nagpa-shout out. Na yung mga bus nga gapaminaw sa kanang kuan, radyo, inaron. Kaya kasagaran, magud sa mga bus, naman ay TV, mapatanaw man sila TV. Usahay naman kayong maminaw radyo siguro. Hoy, kung kinsa magaling ng bus nga naminaw radyo karon, unya ako ang tingog ang nadungog. Pasaylo agyo pag disturbo na ako sa inyong pagkatulog dias basa. Ah, aga syempre mo kalimot mga kaudyaka natay nerve flex capsule. Anindot kani sa tuang mga kuan mga kaudyaka o sa tuang mga bus driver ba nga grabe gining taon. Oh, kanang di ba, lalim ba, haway, beke na mag-drive mga kaudyaka, muduso pa ka, muliko pa ka, imong mata, wala, nastuo, usay na imong labang at checks, imong pang tutukan. Dili man ingon nga maintenance ni siya mga kaudyaka, kaya di man ni siya para balatian. Pero nga kung isa-suggest sa inyo ha, kung pwede ko, di mo adlaw-adlawon, kung gusto kang gaan imong paminaw mga kaudyaka, binagbugat imong trabaho. Ay sa magpatukar sa tagsunata ha, kay mubalik ras Lady Antonia, lisod mabukay mga ginanin na lang ta perme mga kaudyaka. Tukar-tukar por magsunata pag may time.

0: naging mga stepings ba?
1: Ako'y talagang di mapagali.
0: Naaaraw mo na ni mga stepping, what did what did da? Ah, shout out po sa mga nagpundo diya karon. Katakatag po pag may time, kadi namahin ng sige pundo diya. Ah, shout out diya kaninyong tanan ha. Sabi na gitong mga gusto nga mo inom o kape karong panahuna. Piting tugnawa mga kaudyaka, oy. And yan, nindot ng kape mga kaudyaka nga makahatag sa inyo proteksyon sa inyong kalawasan. Di kitong kape nga murata ga kataranta pirme ba. Gamit sa musgitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee. Labi ang lasa healthy og taso natay oxidants, pwede ka pulis pamahaw, protektado imong lawas bisan wa pa ka pamahaw. The best money para sa inyo, labi na tong mga tao nga kadlawon pagamatan na. Nindot ni siya mga kodyaka para sa mga una may mga trabahante nga kadlawon mang mata ba? Sa mga trabaho kanang nasagingan. Naas katuba, na apil bas katuba no. Kanang mga trabaho nga kadlawon bitaw mo mo biyahe. Pwede kayo mumuinom og kape, Nature's Gay Purple Corn Coffee. Kuya, Natchil Yunal, Mandani, shoutout ay kanimo in a press, Ilocab. Shoutout sa kong paupong, always na minaw sa imong program, Banban, Bugo City. Ubay-ubay na laging ka pa minaw diya sa Cebu City ba? Salamat sa inyo, ha? Kung niingon ka, kung sa'y tambal sa hanap nga pananaw, sudli og daghan imong kwarta, imong pitaka. Bitawabin ninyo na ate gitawag Nature's Gift Vision Pro Capsule. Na! Maugin na akong ikaingon sa inyo mga kaudyaka kung gusto mong hapsay ang inyong pananaw, walay sambol inyong pananaw, o kung ang imo bitong mata kay di na nimo kakaklarong mga litra sa silpon, sa imong gibasa, kunya dry kay imong mata, sama ka dry sa imong kuan, sa unsanto niya, sa imong lips. Lisod pag unsa pay ugan imo diha, wala ko'y labot ante ha. Kunya hapdos imong mata, oh, murag kulang og ay mga mata nga tirid ay kanang mga mata ba nga basa na po yung mga mata nga perting ugahan ano man na ano posible nga na naging mo'y problema sa inyong mata munang gamit mo sa gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Tistingin ninyo mga kaudyaka o sakit sa ulo tungod sa eye strain mukunek maguna ang imuhang sakit sa mata diya sa imong ulo ang imong mata perting pulaha irritated pirmi imong mata murag pirmi na lang tagataw-taon na yung mga alikabok na musulod sa imong mata dakong tabang ning Nature's Gift Vision Pro Capsule usa ni siya ka advanced eye health supplement nga special gihi mo aron makatabang sa pag-atiman sa himsog ng mata no Antonia balag di sila ganahan sa ato ang importante di po ko ganahan nila baka diya oy nga namang kung balsa ninyo mga tao nga di ganahan sa inyo kung di ganahan sa inyo mga tao pasagdi unya gay mo kalimot mga kodyaka unsa pa ay Memo Smart Syrup ug Memo Smart Capsule kana bitaw nakay di masabtan usa nakay tanawon sa TV or baka nakakabalo na natun-an ra nimong internet kuya or kanang cellphone na gipalitan kasi mong anak og touch screen nya usay kay di ta kasabot sa ilang mga laglom kay nga mga ambot lang kay murag karon nga mga panahon murag naibag-o mga diksyonary ba? Say di na tuma wa kita ka nakatagbuan nga mga mga linyada ba? Mga words. Pero abi ninyo tungod sa kahitik sa kanang kuan karon mga kaudyaka kana bitong ato ang kuan karon nahon. Tungod sa kahitik even ang ChatGPT nga nas Google mga kodyaka, bisan Bisaya ang imong ipangutana, tubagon kag Bisaya. Unya kung naka ikapipaste mga kodyaka, muyun ka nga, ibisaya daw ni palihog ChatGPT ba kung unsan ni, para masabtan ako, ipasabot niya si imo. Unya, kung naka yung mga pangutana, madugang magunas imuhang informasyon, matag-adlaw, o abin ninyo, tungod kay labi nang mugamit mo, gitawag nga Memo Smart Syrup o Memo Smart Capsule. Ingon nga pabraytay takarong panahuna padiskartihay gigyapon ta para mo asenso tas kinabuhi bonus na kinatong pagkabright mga kaudyaka pero abi ninyo ayaw ninyo kalimti ang inyong utok sige lang mo gauna unas pagkaon sa tiyan unya ang inyong utok di nyo tagaag pagtagad di nyo tagaag nutrisyon ang inyong utok nga gakaidara na ta si malimtano na ta mga nanay mga tatay kabalog yung gumuyo na yung mga nanay mga tatay. Ah, di namin mo inom anang Memo Smart Capsule Antonia, kay di naman miga pang-eskwila. Uy, nga no, di, huwag mo'y utok, di, ay, huwag mo'y utok. Uy, paminaw, kani mga idaran, paminaw mo mga idaran. paminaw mo ba, dapat manggani mag-inom tag Mimo Smart Capsule nga gakasaka na tong edad kay wata kabalog mga limtano na ta. Di man ipaingon nga pabraytay, pakupa, kuanay pa niba para mo last long po nga itong mga impormasyon nga nangaibawaan, nga ito ang gusto nga ipaibalo sa itong mga anak. Ana sa mga kaudyaka? Oh, dapat mga kaudyaka nga dapat isulod na ito itong una-una nga tagaan itong proteksyon ng atong utok labi na karon nga inani nga sitwasyon. Sa sunod nga eleksyon, kabalo na tamo pili. Kabalo na tamo bansay-bansay. Kabalo na tamo una-una. Appeals panudan, kabalo na tamo diskarte. Sa kinabuhi, kabalo na ta. Kabalo na taon sa desisyon sa life. Oh, gamit ang Mimo Smart Capsule. Oh. Akabalo ba mo nga? Kaning Mimo Smart Capsule, manggod mga kaudyaka. Ana kanindot ani mga kaudyaka ba kay kanabitang makapaayo sa atong konsentrasyon. Abi ninyo mga kaudyaka, labi na karon nga kanabitang nakafocus na sa trabaho ba? Ba, nakafocus na sa trabaho? Pero sa ubang mga butang. O sa ubang mga butang, alam mo lugar diyan at bright anang imuhang trabaho niya sa ubang butang, di lugar. O dapat gyud mga kaudyaka nga proteksyonan na to ang atuang busukon na to itong memorya gamit ang Mimo Smart Capsule. Sa inyo mga anak, abag-abagi gyud ang Mimo Smart Syrup. Ay gyud mo kalimot, hatagi extra support ang inyong utok sa inyong mga anak ha. Ang Mimo Smart Capsule, 20 pesos per capsule. While ang Mimo Smart Syrup, 200 pesos per bottle. Pwede kayo mo mag-testimonya. Kabalo ko na yung mga nakaangkon na kaayuan. Pwede nyo i-text sa tuwang hotline, sir, 997-765-9923. O baka, mga kaudyaka, na may FB page ang atuang, ang atuang Nature's Gift, mao ang Nature's Gift Marketing Corporation. Ikuha na ninyo mga kaudyaka, i-search na ninyo, pwede ganin ninyo i-follow ang FB page mga kaudyaka. Aron makasunod mo ba, makita ninyo mga pakete, makita ninyo mga kaudyaka kung say dagwise pakete. Aron masundan ninyo, mo avail mo sa produkto. Oh, nindot kayo. Antonia LD Marcelino, idol ka namong pamilya, kay mawa among kapoy, resultan ko darato. Uy, salamat sa mga naka-idol sa tuwa, ha? Idol! Idol! Ay, balik ko na ito, mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mga kaudyaka, ha? Mapalit sa mga butika nga na dyan sa inyong mga lugar, mga kaudyaka. Siyempre, kining oras, kinang programa, giyatog ka na ito sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mimo Smart Syrup, Mimo Smart Capsule, Verticure Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Narflex Capsule, yung mga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Kini si Lady Antonia! Manabilit ka ninyo, ghanton na lang po sa sunod natong panag-uban sa itong programa. O ako mo ingon, kung sahod yaka ka kanunay maminaw, sigurado nga ikaw malingaw! 98.1 BT Radio.

0: malapit na balita sa Ulat Bayan. Para sa mas maginhawa at mabilis na biyahe ng libo-libong commuter sa Metro Manila, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ng groundbreaking ceremony ng Metro Manila Subway Project na IA Terminal 3 Station. Administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. tiniyak ang patuloy na pag-aagapay sa mga apektadong Pilipino ng mataas na presyo ng langis. DPWH Secretary Vince Dizon nagtungo sa Maynila para inspeksyonin ang mga proyekto ng pamahalaan kontra baha. Dating House Speaker Martin Romualdez naghain ng not guilty plea sa kasong plunder sa isinagawang arraignment ng Sandigan Bayan. Motion for reconsideration ng kampo ni Romualdez para mailipat siya sa isang tertiary government hospital sa Quezon City, ibinasura ng korte. Ilang retiradong maestrado ng Korte Suprema na nagsilbing amici curiae o friends of the court nagbigay ng legal na pananaw kaugnay ng voting threshold o bilang ng boto na kinakailangan sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. At mga nagwagi sa kauna-unahan at makasaysayang BARMM parliamentary elections na iproklama na.
1: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan mas mabilis at maginhawang biyahe para sa mga commuter. Yan ang inaasahang serbisyong maibibigay ng ipinapatayong Metro Manila Subway Project.
2: Sa oras na matapos at maging operational na ito, ang halos 2 oras na biyahe mula sa Quezon City papuntang Pasay City, magiging 30 hanggang 40 minuto na lang.
3: Ang groundbreaking ceremony ng proyektong yan sa bahagi ng NAIA Terminal 3, pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
4: 2:30 ang inaabot ng biyahe ni Christian mula Cavite hanggang sa kanyang opisina sa Quezon City. Belo bureau kasi ang traffic, kaya diskarte niya.
5: Pag papasok, most likely 4 a.m. gising na ako. Kailangan kasi 5 dapat, 5 or 5.30 nakalis na ako ng bahay. Kasi 8 a.m. pasok ko sa Libis eh. Laging pagod po yan.
4: Sabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., masyado ng mahaba ang iginugugol na oras sa biyahe ng mga commuter.
6: It becomes clear that we cannot address congestion by relying on roadworks alone. Our people need a public transport system that gives them a real alternative. One that is efficient, dependable, and connected to the places where we live, study, work, and travel.
4: Para matugunan ang problemang yan, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang groundbreaking ng NAIA Terminal 3 Station na bahagi ng Metro Manila Subway Project. Isa ito sa mga pinakadulong istasyon at kabilang sa 17 underground train stations na magdurugtong sa Valenzuela at Quezon City hanggang sa Pasay City at may branch line pa sa Bikutan.
1: Sa oras na makumpleto na ang proyekto, ang dating mahigit kumulang 2 oras sa biyahe mula sa northern part ng Metro Manila, halimbawa dito sa Quezon City, patungo ng Pasay City, iikli at bibilis na sa 30 hanggang 40 minuto.
6: The modernization of our railway system remains a priority of this administration. We aim to make it easier for Filipinos, business people, and our guests to move around to lessen the time that they spend in traffic.
4: Halos 60% ng tapos ang konstruksyon ng Metro Manila Subway. Ito ang pinakaunang underground railway sa bansa na inaasahang mapakikinabangan ng nasa kalahating milyong pasahero.
7: Our target completion for the entire subway is around last quarter of 2031. Ito yung final stop natin, no, sa 33 kilometers na subway natin.
4: Clazel Pardilia, para sa Bayan.
2: Sa harap ng nakaambang taas presyo ng langis, tiniyak ng Malacañang ang patuloy na pag-agapay sa mga sektor na maaapektuhan nito habang hinihintay pa ng Pangulo ang rekomendasyon hinggil sa pagsustinde ng fuel excise tax. Narito ang ulat.
8: Agad na magdedesisyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa pagsususpinde o pagbawas ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Yan ay matapos na isumite ng Energy Department ang sertipikasyon na lumampas na sa $80 per barrel na threshold ang Dubai crude oil. Sa ilalim kasi ng Republic Act 12316 na pinirmahan ni Pangulong Marcos Jr. noong Marso, maaari niyang ipasuspinde o bawasan ng excise tax sa mga produktong petrolyo kung lalampas ito sa $80 bawat barrel. Base na rin sa rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Pero wala pa raw natatanggap na rekomendasyon sa ngayon ng Pangulo hinggil dito. Gayunman, pinangunahan ng Pangulo kaninang hapon ang pulong ng Economy Development Council at ayon sa palasyo ay posibleng natalakay ang usapin.
9: Alam po naman natin na lahat ng kailangang aksyonan agad ay mabilis naman po umaksyon ng ating Pangulo. Depende na po yan kung ano po ang magiging rekomendasyon. Kapag nandyan na po ang rekomendasyon, umaksyon naman agad ang ating Pangulo.
8: Tiniyak naman ng Malacanang naaagapay ang pamahalaan sa mga apektado ng nakaumang na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo sa ilalim ng Uplift Program.
9: Nakausap po natin ang DBM. Ang pondo po patungkol sa Uplift ay hindi po kasi ito line item. At ito po ay depende sa pangangailangan ng na maibibigay o mababanggit ng implementing agencies. At titignan po kung merong savings. At kung may mga proyekto po ang mga implementing agencies naman na hindi na ipatupad, ito ay maaari ma-declare ng savings at maaari po magamit sa Uplift.
8: Wala ring patid ang tulong mula sa Transportation Department. Sinabi ni Secretary Giovanni Lopez na tuloy-tuloy ang 12 peso fuel subsidy para sa mga apektado. Ongoing din ang free toll para sa mga provincial bus sa mga expressway. Dagdag pa ang hindi na pagbabayad sa public transport terminals sa nasa 86 malls sa buong bansa. Tuloy din ang mga pagdinig sa mga petisyon para sa taas pasahe at target na magkaroon na ng maayos na rekomendasyon ukol dito sa susunod na buwan.
10: Ang talaga lang na ang ginagawa namin dito, we have to strike a balance. We have to be very careful in granting this price hike. Itong fuel price din. Fair hike, I should say. Kasi po ang maapektuhan din po dito is yung mga nanakay natin, no? Tataas ang inflation natin. So yun po, mga binabalanse namin mabuti. Hindi pa naman po na sinasabi natin na wala na pong pag-increase ng ating mga pamasay. Ang sinasabi lang po namin ngayon, gumagawa pa kami ng other initiatives sa government. Kailangan namin saluhin. No, the government should shoulder basically the problem at hindi kasi kailangan ipasa sa mga commuter.
8: Sinabi naman ng palasyo na sapat ang supply alinsunod sa direktiba ng Pangulo na siguruhing sapat ang supply ng petroleum products sa bansa. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
3: Personal na humarap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ikatlong status conference ng International Criminal Court o ICC para sa kanyang kasong Crimes Against Humanity na iniugnay sa madugong war on drugs ng nakaraang administrasyon. Namahagi na ang prosekusyon ng datos tungkol sa mga insidente ng pagkamatay noong drug war at kabilang dito ang mga naganap sa loob at labas ng operasyon ng pulisya sa pamumuno ni Duterte. Pinag-uusapan na rin ang panig ng prosekusyon at depensa ang listahan ng mga ipepresentang testigo at ebidensya sa mismong trial proper na magaganap sa November 30. Samantala, gumagana na ang lahat ng pumping station sa kahabaan ng Rojas Boulevard sa Maynila kasunod ng pag-iinspeksyon ni DPWH. Secretary Vince Dizon sa mga hakbang kontrabaha sa lugar. Yan ang ulat ni JM Thompson.
2: Mahigpit na binabantayan ni Public Works Secretary Vince Dizon ang ilang pumping station sa Rojas Boulevard sa lungsod ng Maynila. Ngayong araw, 5 out of 5 na ang gumaganang pumping station. Ang Abad, Remedios, Faura, Harbor at Luneta Pumping Station. Tatlo kasi sa mga ito ang nasira noong nakaraang taon dahil genset ang ginagamit upang gumana ang mga pump.
11: So, paugit-ugit nga sinasabi ng Pangulo, kailangan pag-anahin natin ito kasi once na hindi gumana ang mga pumping station, wala na, hindi na natin maihigop yung baha, yung floodwater all the way to Taft Avenue. So, bumili na lang tayo ng bago kasi mas mahal pang ipagawa kaysa kumuha ng bago. So bago na to, itong sa Remedios, bago na. And lahat nung rima, finally nakakonekta na sa Meralco. Maghahat yan. So yung genset backup na ganito.
2: Sa ngayon, 70% ng mga pumping station sa Metro Manila ay hindi konektado sa Meralco dahilan ng mabilis na pagkasira. Slowly but surely, kinokonekta na ang mga pumping station sa linya ng Meralco para masiguro ang patuloy na operasyon nito.
11: Ang catchment area natin, itong Magate at Remedios. And yan, madalas bayan yan. Dito lang, sa pagtawid natin dyan, pagdating sa Magate Church, binabahan na yan. So, habang gumagana ito, maliit ang posibilidad, unless talagang sobrang lakas ng buhos ng ulan, mami-minimize talaga natin yung pagbaha all the way dito sa Magate. No, and all the way to Taft Avenue.
2: Personal din niyang pinuntahan ang ongoing construction ng Raja Sulaiman Detention Basin. Bahagi kasi ng Flood Mitigation Master Plan ay ang pagkakaroon ng maayos na drainage system, detention basin at gumaganang pumping station.
11: Kailangan kung ano ang makikita nating pwedeng paggawan. Whether open space yan o ilalim yan ng mga kalye na hindi naman talaga critical sa mga motorista natin, titirahin na natin yung lahat kasi wala tayong space.
2: Kagaya na lang ng pinaplanong detention basin sa ilang bahagi ng Luneta Park na inaasahang masisimulan na sa first quarter ng 2027. Humihingi naman ng kaunting pangunawa ang kalihim sa ating mga kababayan na magkaroon ng disiplina sa pagtatapon ng basura dahil isa rin ito sa malaking hadlang para tuluyang matuldukan ang problema sa baha.
11: Kawawa naman yung mga naglilinis din natin. Nakita nyo naman yung mga kababayan natin makikita nyo sila dyan, no? Yung mga tagalinis natin. Talagang linulubog nila yung katawan nila dyan sa mga drainage natin tsaka sa mga sampit natin, no? Kawawa naman sila.
2: J.M. Thompson, para sa Bayan.
1: Nakadalo via video conference ang dating leader ng Kamara na si Martin Romualdez para sa kanyang arraignment kung saan naghain siya ng not guilty plea sa kasong plunder sa Sandigan Bayan. Yan ang ulat ni Rod Lagusa.
12: Nagain ng not guilty plea si dating House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder sa isinagawang arraignment ng Sandigan Bayan 3rd Division. Nagawa ito ni Romualdez sa pamamagitan ng video conference matapos na payagan ng korte ang kanyang inihaing motion.
13: We filed a motion yesterday kasi nga hindi pa rin certain yo ang medical condition ni Congressman Romualdez. So to avoid the risk of fiscal transfer or contracting an emergency situation in a transfer from jail to the Santigan Bayan.
12: Napaintalutan naman ng ilang miyembro ng media kabilang na ang PTV na personal na masaksiyan ng pagbasa ng sakdal kay Romualdez. Sa naturang pagdinig, dumalo si Romualdez na naka-wheelchair kung saan may pagkakataon na siya ay tumayo kabilang na bago siya basahan ng sakdal. Mapapansin din na mabilis namang nakakasagot ang dating House Speaker sa mga tanong ng korte.
14: Ibinasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang inihaing motion for reconsideration ng kampo ni Romualdez na mailipas siya sa isang tertiary government hospital dito sa Quezon City matapos siyang mailipat dito sa New Quezon City Jail sa Payatas. Ayon sa korte, base sa report ng UPPGH, si Romualdez ay clinically stable. Binigyang din ng korte na hindi sapat ang pagsasabi na may karamdaman ng isang akusado para sa patuloy na hospital confinement.
12: Nais ng kampo ni Romualdez na mailipat siya sa Veterans Memorial Medical Center. Argumento nila, walang ECG sa jail facility. Sagot ng korte, maaari namang dalhin si Romualdez sa malapit na ospital kung saan may access sa naturang medical equipment. Git pa ng korte, maraming Persons Deprived of Liberty o PDL ang may mas malubang karamdaman kumpara sa mambabatas. Pinagpapaluwanag din ng korte si Romualdez sa loob ng 10 araw kung bakit hindi dapat siya patawan ng preventive suspension bilang mambabatas.
13: So that the prosecution, no, can present evidence to show that the continued detention is necessary, no? Because syempre alam natin na kung ang evidence of guilt is strong, the Sandigan Bayan can deny the petition for bail. That's why we are proceeding.
12: Kasama rin sa ihain ng kampo ng mababatas ay ang waiver of appearance nito sa mga susunod na pagdinig. Itinakda naman ng korte ang pre-marking of evidence sa kaso ni Romualdez sa September 18, 21, 22 at 23. Rod Lagusad, para sa Bayan.
2: Iginiit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na umiiral na ang hustisya para sa umano'y maanumalyang proyekto sa flood control sa bansa. Yan ang ulat ni Christine Bornolia Sabaway ng PTV Cordillera.
15: Pasado alas 10 ng gabi nitong Lunes, inilipat na si dating House Speaker Martin Romualdez mula sa UP Philippine General Hospital patungo sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, Quezon City, matapos ideklarang clinically stable ang kanyang kondisyon. Dahil dito, nagbigay ng reaksyon si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, isa sa mga opisyal na hayagang nagsusulong laban sa korupsyon. Ayon sa alkalde, tama lamang na nailipat si dating House Speaker Martin Romualdez sa Quezon City Jail Male Dormitory dahil ito ang nararapat na proseso. Anya, ipinapakita lamang nito na umiiral ang hustisya sa bansa.
16: Itong desisyon na dalhin si former Speaker Romualdez sa Quezon City Jail, tama lang. Kasi nalaman naman na fit naman siya for detention. Hindi naman ibig sabihin dyan, inaresto siya, hindi naman ibig sabihin guilty siya. Di ba? Kaya lang, meron na siyang warrant of arrest kasi the judge found probable cause.
15: Umaasa naman ang alkalde na magsisilbi itong simula at magiging daan sa pag-usad ng hustisya kaugnay sa isyu ng korupsyon sa mga proyekto ng flood control. Ayon pa sa alkalde, hindi dapat basta na lamang kalimutan ang mga pangyayaring ito. Anya, isa ito sa mga usaping kailangang matugunan upang maunawaan kung bakit patuloy na nahihirapan ang maraming mamamayan.
16: We cannot just simply move forward. The only time that we will move forward kung nakita na natin na itong mga buhayang politiko na to nasa kulungan na lahat. Diyan na tayo pwede mag-move forward. Magkakaroon na sana to ng momentum para tuloy-tuloy na. At talagang may issuean na rin ng warrant of arrest yung iba. Sampahan na ng kaso sa Sandigan, may issuean na ng warrant of arrest. At talagang huliin na silang lahat. Diyan lang talaga mapapanatag yung kalooban ng taong bayan na.
15: Dagdag pa ng alkalde na ang batas ay dapat pantay-pantay, mayaman man o mahirap, makapangyarihan man o ordinaryong mamamayan, ay dapat iisa lang ang pagpapatupad ng batas. Christine Bornolia Sabaway para sa Bayan.
2: Samantala, iniulat ng DPWH na nasa kalahating porsyento na ang paglalatag ng gabion wall sa Talomo River sa Davao City. Yan ang ulat ni Jay Tayanes ng PTV Davao.
17: Nasa 50% na ang paglalagay ng gabion walls ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Talomo River, Barangay Talomo, Davao City. Layunin nito na patatagin ang tabing ilog at protektahan ang mga komunidad sa lugar, lalo na ang mga binahang lugar noong Hulyo. Bago ang paglalagay ng gabion, isinagawa na rin ng DPWH ang clearing sa lugar. Inaasahang makatutulong ang proyekto sa pagpatibay ng flood control structure at pagbaba ng panganib ng pagbaha. Malugod na tinanggap ng mga residenteng malapit sa Talomo River ang paglalagay ng gabion walls ng DPWH bilang dagdag proteksyon sa kanilang mga tahanan laban sa pagbaha. Ayon sa ilang residente, malaking tulong ito matapos ang kanilang mga karanasan sa pagbaha noong mga nakaraang taon. Hiling naman nila na mas patibayin pa ang gabion at i-reinforce ng concrete para sa mas matibay sa malakas na agos ng tubig. Umaasa sila na matapos na ang proyekto at hindi na maulit ang matinding pagbaha noong Hulyo.
18: Dako di ako pasalamat nga nakuhan siya na kuhangin sa ila project mo. Humangin na siguro nila karon kuhan ang direlang area, mga prospect o sikan man, mauna ilaingon.
17: Ayon sa residenteng si Ronnie, sagot ang paglalagay ng gabion sa matagal ng pangamba ng mga residente sa pagbaha. Nagpasalamat siya sa DPWH sa pagtutok sa problema ng kanilang komunidad. Umaasa sila na sa mga susunod na pagbaha, hindi na muli masisira o matatangay ang kanilang mga gamit at tahanan.
19: Okay man yung project. Ang kuan lang ni ang kung masustain niya lagi ang kakuan sa kakupuhon o mubalik na po ito, ingon ato kakusog, kung masustain po niya ang current, ang strong current ba, mamasin lang ta, kasi makasustain siya.
17: Samantala, patuloy rin ang dredging operations ng DPWH sa Talomo River, lalo na sa downstream area ng ilog. Layunin itong matanggal ang mga sediment at iba pang materyales na nakakahadlang sa maayos na pag-agos ng tubig. Patuloy rin ang koordinasyon ng DPWH at ng mga opisyal ng barangay upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente habang nagpapatuloy ang mga trabaho sa lugar. Jay Tayanes, para sa Bayan.
3: Nakaranas pa rin ng localized thunderstorms sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Maghapon ding nakaranas ng localized thunderstorms o mga panandaliang pag-ulan at paminsang mabigat na pag-ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila, Rizal, Zambales, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija at Calabarzon provinces. Nagpapaulan din ang intertropical convergence zone sa southern section ng Luzon, sa Visayas at dito rin sa bahagi ng Mindanao. Ito ay ang pagsasalubong ng hangin mula sa northern at southern hemisphere at bumubuo ito ng rain clouds. Posibleng magtagal ang ITCZ hanggang sa araw ng Biyernes. Samantala, ang binabantayang bagyo sa Dagat Pasipiko sa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility, posibleng palakasin ang habagat sa darating na weekend, particular sa Visayas at sa Mindanao. Bukas po sa Luzon, magpapatuloy ang bahagyang maulap at paminsang maaraw na panahon. Makararanas din ng isolated rain showers, posible sa hapon o gabi o yung tinatawag nating localized thunderstorms. Ang ITCZ ay nagpapaulan sa Bicol Region at Mimaropa Provinces. Sa Visayas, nagpapaulan din ng ITCZ at asahan ang maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan. Patuloy din nagdadala ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan ng ITCZ sa Zamboanga Peninsula, Barm, Hilagang Mindanao, Caraga Region, Masbate, Llano del Sur at Davao Oriental. Silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanhon lang yan. At abangan, handog ng Pangulo Servicio Caravan na benepisyuhan ng libu-libong Pilipino sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ilang retiradong mahistrado ng Korte Suprema na nagsilbing friends of the court nagbigay ng legal na pananaw kaugnay ng voting threshold sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
2: At mga nagwagi sa kauna-unahang Barm parliamentary elections na iproklama na. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
20: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work. Sa bawat serbisyong tapat, may pusong naglilingkod. Sa bawat tungkuling ginagampanan, may kawaning kumikilos para sa bayan. Sa bawat gawain may galing at malasakit, mas napapalapit ang serbisyo publiko sa mamamayang Pilipino. Ngayong Civil Service Month, kaisa ang PTV sa pagkilala sa ating magigiting na lingkod bayani.
1: Is it a yes or a no?
2: Are you anti or pro?
1: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
2: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
1: Pag-usapan natin yan sa
2: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
1: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Libo-libo nating mga kababayan ang nakinabang sa handog ng Pangulo Servicio Caravan na isinagawa sa 90 lugar sa buong bansa. Yan ang isang araw matapos ang kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, umabot sa 2.88 billion pesos ang kabuang halaga ng mga tulong at serbisyong naihatid sa mga local government unit. Kabilang na riyan ang libreng serbisyong medikal sa lahat ng ospital ng gobyerno. Batay naman sa datos ng Department of Education, mahigit 47,600 na mga guro, non-teaching personnel learners and guardians ang nakatanggap ng libreng serbisyong pangkalusugan. Naghatid din ng serbisyo ang Land Transportation Office, Philippine National Police, Department of Justice, Public Attorney's Office, DESDA, Department of Trade and Industry. Tampok din sa programa ang 20 pesos kada kilo na bigas mula sa Department of Agriculture at ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development.
1: Sa tala ng pamahalaan, umabot sa 2.83 billion pesos ang kabuuang halaga ng serbisyong ipinamahagi sa iba't ibang LGU. Kaarawan man ng Pangulo o hindi, patuloy ang pamahalaan sa paghahatid ng mga serbisyong nararamdaman ng mamamayan.

0: at sana tuloy-tuloy na ang pagbibigay ng ayuda.
1: At kung dati pahirapan ang pagsasaka sa mga matataas na lugar, ngayon madali na nila itong mapapatubigan sa tulong ng ibinigay na solar-powered irrigation system ng National Irrigation Administration. Pero hindi lang yan, ang lubos na ipinagpapasalamat ng mga magsasaka rito. Nabigyan rin sila ng pamahalaan ng mahigit 9 milyong pisong insentibo na agad magagamit nila sakaling magkaroon ng kalamidad at sakuna.
2: Malaking tulong po sa amin ito, lalong-lalo sa mga kapwa ko magsasaka. Lalong-lalo po kung may mga darating na sakuna. Hindi lahat po kasi may bigay kaagad ng NIA yung pangangailangan namin mga farmers. So dyan po kami, tutukot kukuha muna ng pansamantala para mabilis na aksyon makatulong po sa amin mga farmers.
1: Ang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat 2026. Ay isa lamang sa mga aktibidad ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Marcos Jr. upang mas ilapit ang serbisyo at tulong ng pamahalaan sa mamamayan. Bukod sa tulong para sa mga magsasaka, na ibahagi rin ang mga serbisyo medikal, tulong pantrabaho at pangkabuhayan, tulong para sa mga estudyante at iba pang government services para sa mga Filipino. Mula rito sa Ilocos Norte, para sa Integrated State Media, Jude Pipitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Hired on the spot ang mahigit 80 aplikante sa handog ng Pangulo sa Baguio City. Yan ang ulat ni Ala Sungdua ng PTV Cordillera.
4: Hired on the spot bilang cashier si Annalyn De Los Reyes sa isinagawang 2026 handog ng Pangulo Job Fair sa Baguio City na pinangunahan ng Dole Cordillera. Matutupad na niya ang pangarap niya na makatulong para sa kanyang mga magulang.
5: Para matulungan ko din po yung parents ko po na andun lang sa bahay.
4: Ang job fair ay bahagi pa rin ng selebrasyon sa karawan ni President Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Dole Cordillera, kailangang 20% sa listahan ng mga aplikante ay makukuha sa trabaho. Dagdag pa rito ang mga near-hired applicants na isang indicator sa matagumpay na aktibidad.
6: Ang marami dito kasi yung overseas, kaya thousands na naman ng opening. Ngunit ang overseas kasi mas mahabang proseso yung pag-hire natin sa mga aplikante. Pero yung dito sa mga local, yung indicator po natin ng success na isang job fair ay yung hired on the spot.
4: Sa Cordillera, mahigit 80 aplikante ang hired on the spot, 50 ang mga near hired, habang 400 ang qualified job seekers mula sa mahigit 600 na mga aplikante. Sa lungsod ng Baguio, inialok ang 815 na local job vacancies at 1,189 na overseas job vacancies sa Saudi Arabia, Bahrain, China, Singapore at Indonesia mula sa 3 overseas participating agencies. Ang mga in-demand na trabaho ay sales and services, government jobs, tourism at agriculture. Mahigit 2,500 na trabaho ang inialok sa naturang aktibidad sa 5 job fair centers sa Rion.
7: Trabaho, isa sa mga handog ng Pangulo ang trabaho. Hindi lang trabaho, kundi lahat ng serbisyo na pwede maibigay ng Presidente Bongbong Marcos sa ating mga kabayan dito. Gusto niya maibigay ang mga lingkod ng baya, paglilingkod sa mga mamamayan ng Pilipinas. Isa sa ito ay mga trabaho. Dahil sa yan naman talaga ang isa sa mga pinakakailangan ng mga kababayan natin.
4: Alas Sunduan para sa bayan.
3: Nagdulot ng takot at paglika sa ilang residente ng nabalawag sa barn ang naiulat na putukan sa lugar. Kasabay nito, nag-deploy agad ng karagdagang sundalo at pulis at pinaigting din ang mga checkpoint para makontrol ang sitwasyon at mapanatili ang kaligtasan ng mga residente. Yan ang ulat ni Jay Lagang ng PTV Davao.
8: Nang dahil sa putukan ng armas, labis na takot ang naramdaman ng ilang residente ng munisipalidad ng Nabalawag na sakop ng Special Geographic Area o SGA sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao UBARM. Dahilan para sila ay mamalagi muna sa gilid ng kalsada. Dinala rin ng ilang mga bakwit ang kanilang mga gamit dahil baka magtagal pa ang tensyon sa lugar. Ilang

0: estudyante ang hindi muna pumasok sa kanilang klase sa pangangamba ng kanilang seguridad.
1: Punta kami dito kasi nagaputukan na yung mga doon sa baba. Kasi may police kasi kanina doon na nagbaril doon. Kaya pumunta kami dito kasi nagsialisa na yung mga iba kaya pumunta na dito. Sumama na rin po kami.
0: Marami ring residente sa barangay Kadingilan ang nagsilikas at namalagi sa gilid ng kalsada. Ang ilan namalagi muna sa mga tents sa barangay gym na siyang ginawang pansamantalang tirahan ng mga residente na apektado. Ayon sa ilang residente, nagsimula ang putukan sa lugar ilang araw bago pa man ang barn parliamentary elections. Matapos bantayan ang kaayusan sa kakatapos lang na parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ay nandito naman ngayon ang mga puwersa ng kapulisan at kasundaluhan upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente dito sa nabalawag sa SGA Barma. Mabilis namang rumisponde ang mga sundalo mula sa iba't ibang unit ng Armed Forces of the Philippines. Naglagay rin kaagad ng mga checkpoints ang puwersa ng kapulisan sa lugar. Sa inisyal na report ng 33rd Infantry Battalion, nangyari ang armadong komprontasyon sa pagitan ng hinihinalang miyembro ng 118 Base Command at mga miyembro ng 105 Base Command ng Bangsamoro Islamic Armed Forces. Kaya bantay sarado ng mga sundalo at pulis ang lugar upang masigurong makontrol ang sitwasyon at hindi na lalaki ang tensyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Jay Lagang, para sa bayan.
2: 16 na election-related incidents ang naitala sa ginanap na Barm parliamentary elections. Ayon sa PNP, may good leads na sa pagkakakilanlan ng ilan sa mga individual na nasa likod ng umano'y tangkang pananabutahe sa halalan. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges.
3: Malapit nang mahubaran ng maskara ng Philippine National Police o PNP ang mga grupong nasa likod ng tangkang pananabutahe sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Kabilang sa mga insidente nito, ang pamamaril at pagpapasabog na naitala bago at habang isinasagawa ang halalan sa Basilan, Cotabato at Maguindanao del Sur. Isang improvised explosive device o IED din ang na-recover sa Basilan. 3 ang nasawi at maraming sugatan sa naturang insidente. Sa kabuuan, aabot sa 16 na election-related incidents ang naitala sa naturang halalan. Mas mababa kung ikukumpara sa mga nakaraang halalan.
4: As compared to the various incidents, election-related incidents during the past elections, merong 50, merong 60, and meron tayong mga nasugatan recorded for those period one day before and the election day. Doon tayo nakakuha ng data na 23 wounded and 3 dead. Okay, so if we're going to look at that data, napakaayos. Of course, it is attributed to the security operations na ating nilatag, including the contingencies that we have made. And of course, ang nagpaayos na naman doon is the various supports that we have introduced, whether it's personnel, logistics, or financial.
3: Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr., meron ng good leads sa pagkakakilanlan ng ilan sa mga sangkot na inaasahang masasampahan ng mga kaso sa lalong madaling panahon. Dagdag pa nito na dahil sa mataas na voters turnout, may tuturing na pangkalahatang mapayapa pa rin ang halalan sa BARMM.
4: With regards to our election in Bangsamoro Autonomous Region, we've been very successful as evidenced by the voters turnout. The voters turnout is 83%. Record high sa the rest of the elections, particularly in Mindanao and the rest of the region in the Philippines. Napakataas nun.
3: Mananatiling nakalerto ang PNP sa BARMM hanggang sa matapos ang panahon ng halalan sa Setyembre 29. Ryan Lesiges, para sa bayan.
5: Naiproklama na ng Commission on Elections ang lahat ng nanalo sa makasaysayan at kauna-unahang Barm parliamentary elections. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
6: opisyal nang inihayag ng Regional Board of Canvassers o RBOC ng Commission on Elections ang mga nagwagi sa kauna-unahang parliamentary election. Isinagawa ang formal na proklamasyon hating gabi ng Miyerkules, September 16, sa headquarters ng 6th Infantry Division ng Philippine Army sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte.
7: Nagpapasalamat kami sa pangkalahatan sa Bangsamoro na lahat ng lumahok at bumoto. Ito ay makasaysayan para sa ating lahat, hindi lamang po sa BARM kundi sa buong Pilipinas.
6: Sa opisyal na canvas ng mga boto, umabot sa 2,018,478 registered voters ang bumoto sa halalan. Katumbas nito ang 84.34% ng voter turnout sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa party representation, pinakamarami ang nakuha ng Bangsamoro Federalist Party o BFP na nakapagkamit ng 16 na seats sa regional parliament.
7: Ting mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, dahil po sa kanyang pagsusumikap na tuluyang maganap ang kauna-unahang parliamentary election sa rehiyon ng BARM at sa Makatwid, sa buong Pilipinas, the very first ever parliamentary elections.
6: Nasa ikalawang pwesto naman ang United Bangsamoro Justice Party o UBJP na may 15 seats. 8 ang napunta sa BARM Grand Coalition o BGC, habang 1 seat naman ang napanalunan ng Riot Democratic Party. Samantala, sa mga district representative seats, muling nanguna ang BFP matapos makuha ang 15 sa 32 district seats.
8: The elections in the BARM, the first parliamentary election in the region, is very exciting. As well as very challenging. There are a lot of problems, but alhamdulillah, everything goes well, except some isolated cases of violence, but finally it was also set in order.
6: 9 naman ang nakuha ng UBJP, habang 6 na seats ang napunta sa Serbisyong Inklusibo Alyansang Progresibo o SIAP. 1 seat naman bawat isa ang nakuha ng Progresibong Bangsamoro Party o PBP at Al-Itihad UKB. May representasyon din sa parliament mula sa mga settler community at iba't ibang sektor ng BARM, bilang bahagi ng sistemang nakapaloob sa parliamentary government ng rehiyon. Sa pinagsamang party, district, settler, sektoral at pinanukalang representasyon, aabot sa 80 ang mga miyembro ng bagong BARM parliament. Sa October 30, formal nang manunungkulan ang mga bagong halal na opisyal bilang mga kinatawan ng mamamayan ng Bangsamoro. Inaasahan namang mag-uumpisa ang bagong parliament sa pagbuo ng internal na organisasyon nito, kabilang ang pagpili ng mga opisyal at pagbuo ng mga komite na mangangasiwa sa iba't ibang usapin at lehislatibong gawain, kabilang ang paghalal ng bagong chief minister ng BARM. Mula sa resulta ng halalan, mabubuo na ang bagong komposisyon ng parliament na magiging bahagi ng pagpapatuloy ng pamamahala at pagpapaunlad sa BARM. Trisha Aragon para sa Bayan.
5: Sa ibang balita, inilatag ng Department of Human Settlements and Urban Development ang kanilang mga programa at proyekto sa kanilang pagsalang sa pagdinig para sa kanilang 2027 proposed budget. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
9: Sumalang sa budget deliberations, ang Department of Human Settlements and Urban Development o DSHUD para sa iminumungkahing 5.88 billion pesos na pondo para sa taong 2027. Ayon kay budget sponsor at Representative Julian Jambaronda, nasa 3.7 million housing units ang tunay na pangangailangan sa pabahay sa bansa batay sa pinakahuling datos ng PSA. Ang kabuuang minumungkahing halaga ay para sa pinagsamang housing at expanded 4PH program.
10: Through the expanded 4PH program, together with Pag-ibig Fund, local government units, private developers, and communities, the government can address housing needs through a combination of housing production, in direct interventions and accessible financing, bringing safe, decent, and affordable homes within reach for more Filipino families.
9: Halos 135,758 na pabahay ang naipatayo ng DSHUD mula nang inilunsad ang programa batay sa datos ng kagawaran. Sa kasalukuyan, higit 11,000 pamilya na ang nakalipat sa kanilang mga bagong tahanan kung saan 70% sa kanila ay kabilang sa lowest income deciles. Nasa 1.13 million housing units ang target matapos bago ang Hulyo ng taong 2028. Nasa 1.1 billion pesos para sa housing interest subsidies ang nakalaan para mas maging abot kaya ang mga pabahay.
10: We remain committed to building more homes, strengthening communities, and ensuring that more Filipino family can proudly say, "May sariling tahanan na kami. Hay, salamat sa Diyos, may balay na gid ako."
9: Binusisi din ng parehong pagdinig ang proposed budget ng mga ahensyang lumalaban sa illegal na droga gaya ng Philippine Drug Enforcement Agency at Dangerous Drug Board. Humiling ang PIDEA ng 1.5 billion pesos para sa maintenance and other operating expenses. 500 million pesos dito ang nakalaan sa confidential and intelligence funds. Inusisa rin ng mga kongresista ang budget para sa K-9 unit ng ahensya na nilaanan lamang ng 2.9 million pesos sa kabila ng mataas na detection rate ng mga drug sniffing dogs sa mga paliparan at pantalan. Inaasahan namang maglalabas ang palasyo ng Enhanced Philippine Anti-Illegal Drug Strategy o EPADS bago matapos ang taon upang lalong masuyod ang mga natitirang 12% ng mga drug-affected barangays sa bansa. Elijah Canlas, para sa Bayan.
5: Naka-heightened alert status na ang enforcement units ng Bureau of Internal Revenue kontra illegal na vape at tobacco products ngayong Vermont at nalalapit na kapasukan o kapaskuhan. Nakatanggap umano ang BIR ng impormasyon ugnay sa tumataas na panganib na makapasok ang mga naturang illegal na produkto sa merkado na in demand tuwing holiday season. Inatasan na rin ang mga regional at enforcement office na paigtingin ang pagbabantay sa mga production site, warehouse at retail outlet ng nasabing produkto. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, walang holiday sa pagpapatupad ng batas laban sa illegal na vape at tabako.
11: Isinumite na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ang consent para sa nominasyon ng Armed Forces of the Philippines. Ito'y para kay Major General Benedict Balaba para sa ranggong Lieutenant General. Kung may nais itumutol, maaaring makipag-ugnayan sa CA o personal na magtungo sa kanilang tanggapan sa Pasay City.
2: Samantala, pinalawak pa ng PhilHealth ang serbisyo at benepisyo para sa mga Pilipino. May bago kasing polisiya na nagbibigay ng coverage para sa ilang inpatient admissions na mas mababa sa 24 na oras. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
12: Matyagang naghihintay sa labas ng health center na ito si LV. Kwento niya, buhat ng maaksidente ang kanyang asawa habang nagtatrabaho sa construction site, malaki rin ang naging gastusin nila sa ospital. Pero sa tulong ng mga benepisyong mula sa PhilHealth, malaki ang nabawas sa kanilang mga bayarin.
13: Kung halimbawa po naka-confine siya ng isang araw at sasagutin naman po ng PhilHealth, malaking tulong po sa amin yun.
12: Isa lamang si Elvie sa mga Pilipinong maaaring makinabang sa ipinakilalang polisiya ng PhilHealth. Simula September 18, ipatutupad na ng PhilHealth ang pagpapalawak ng coverage para sa ilang inpatient admissions na wala pang 24 oras. Kasama rito ang mga miyembro ng PhilHealth at kanilang mga dependent basta't pasok sa mga itinakdang kondisyon. Kung malubha o nanganganib ang kondisyon ng pasyente, maaaring sakop ito ng PhilHealth circular kahit hindi umabot sa isang araw ang confinement. Kasama rin ang mga pasyenteng pumanaw habang nakakonfine ng wala pang 24 oras at ang mga kailangang ilipat sa ibang ospital o pasilidad para patuloy silang maalagaan.
14: Ang mga ospital po kasi hindi po yan magta-transfer ng unstable patient. Okay? Alam po nila yan. Okay? Kung malaki ang chance na ang pasyente ay mamamatay nga during transit, hindi po yan paalisin ng ospital. Well, 24 hours is 24 hours. So the clock starts ticking once nabigyan na ng admitting orders yung pasyente, kahit na nasa emergency room pa siya.
12: Samantala, hindi sakop ng polisiya mga pasyenteng dead on arrival, mga kasong pronouncement of death lang at walang medical intervention, mga pag-a-admit na walang sapat na dahilan at ang pangunahing layunin ay para lang sa reimbursement at mga kondisyong hindi kailangang gamutin mismo sa ospital. Hindi rin kasama yung mga konsultasyon o outpatient procedure at ang mga kasong hindi nakatutugon sa itinakdang patient disposition o yung mga taliwas ang paniniwala sa payo ng doktor o kaya naman ay yung mga bumuti na ang kondisyon. Ano naman ang mga kailangan para ma-avail ang benepisyong ito? Kahit anong valid ID ay pwede. Ayon sa PhilHealth, titingnan pa rin ang medical records para matiyak kung pasok sa mga pamantayan ng admission.
14: Now, based on the diagnosis, titingnan lang natin kung appropriate yun. So, meron na everyday naman po, merong nag-check nun sa ating mga regional offices.
12: Sa mga pasyenteng pasok sa kwalipikasyon ng polisiya ng PhilHealth, patuloy na magiging available ang nakatalagang benepisyo ayon sa kanilang diagnosis o kondisyon batay sa naging pagsusuri ng doktor. Para naman sa iba pang katanungan tungkol sa PhilHealth benefits at coverage nito, maaaring tumawag sa mga numerong ito ng PCARES na available 24/7. Sheila Natividad, para sa bayan.
11: Humarap at nagbigay ng legal opinion ang mga retiradong hukom ng Korte Suprema na nagsisilbing amici curiae o friends of the court para pag-usapan ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
15: Dumalo sa impeachment court ang ilang retired justices ng Korte Suprema na nagsilbing amici curiae o friends of the court para magbigay ng legal guidance o ugnay ng voting threshold o bilang ng boto na kinakailangan sa pagdiditis sa vice-presidente. Batay sa isinumiting memorandum ni retired Chief Justice Hilario Davide, dapat makibasihan ng computation ay ang bilang ng mga senador na qualified lamang na bumoto. Kabilang dito ang mga na-expel, may kapansanan sa pag-iisip, kagaya ng state of insanity at Alzheimer's, may physical incapacity kagaya ng pagiging bingi, bulag, naka-confined sa ospital, may malalang cancer, comatose o may trapayos. Ang may legal restraint dahil sa kasong plunder, anti-graft and corrupt practices at convicted.
16: Clearly then, the basis of computing the two-thirds must be the number of senators who are qualified to vote, not the 24 in the present Senate. All those disqualified by reason of causes earlier mentioned should not be included.
15: Hindi nakadalo si Davide ng personal sa pagdilitis bilang amicus curiae dahil sa pagpapagaling niya mula sa isang medical procedure. Ayon naman kay retired Chief Justice Artemio Panganiban, kailangan ng active participation ng mga senator judges para sa pagkahanap ng katotohanan.
17: You are tasked with a constitutional duty that cannot always be reduced to abstract arithmetic. Neither can such duty be performed in the shadows of absence, nor from legal impediments. As the elected representatives of the Filipino people, your Honor's mandate, in my humble opinion, demands a commonsensical interpretation of the Constitution. Indeed, meaningful adjudication requires active participation in the search for truth and fairness.
15: Dagdag pa ni Panganiban, ang mga senador na hindi nakakadalo sa impeachment trial dahil sa pagtatago na sa ibang bansa, legally detained, hospitalized at absent ay hindi mapag-aaralan ang mga dokumento, hindi maririnig ang mga testimonya at hindi maoobserbahan ang demeanor ng mga testigo. Sinabi naman ni retired Chief Justice Renato Puno na ang pariralang two-thirds of all members sa konstitusyon ay nagbibigay sa senator judges ang right to consider.
18: Article 11, Section 36 should have simply stated that the number of votes to convict is 16, period. But Article 11, Section 36 did not say so. Instead, the language used a fraction. It says two-thirds of all members of the Senate. By using two-thirds, the number of votes to convict will have to move depending on certain factors. But more than that, Your Honors, a strict standalone literal interpretation of Article 11, Section 36 may result in absurdities and may result in injustices which will defeat the purpose of the Constitution.
15: Pero para kay Retired Associate Justice Adolfo Ascuna, dapat manatili sa two-thirds ang kabuuang bilang ng lahat ng mga miyembro ng Senado ang voting threshold. Kabilang ang mga senador ang hindi nakabuo ng lahat ng impeachment days hanggat nanumpa ito bilang Senator Judge. Paliwanag niya, maaari naman basahin ng mga absent ng Senator Judge transcript ang testimonya ng mga witnesses. Samantala, ayon naman kay spokesperson for the prosecution Representative Zia Alonto Adyong na mahalaga ang sinabi ni Ascuna na kailangan muna mag-took oath ang mga senador bago maging senator judges at bumoto sa conviction o acquittal sa impeachment.
19: Kinwalify niya with the presumption that senator judge took his or her oath. Kasi yun ang qualifier doon eh. You cannot be a judge if you do not even took your oath because you have to convert the legislative function of the Senate into a court, no? So part of that is a requirement in the Constitution for the senator to take their oath before they can even be considered as, you know, sitting judges.
15: Matatanda ang hindi nakapanumpa si Senator Ronald Bato de la Rosa bilang senator judge sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatakdang sumalang sa oral arguments sa prosecution at depensa patungkol sa voting threshold sa September 23. Samantala, ipinasabi na para tumistigo sa susunod na linggo sina Davao City Mayor Sebastian Duterte, Securities and Exchange Commission Director Attorney Gerardo Del Rosario at iba pang individual. Vel Custodio, para sa Bayan.
11: Hinikayat ng Malacanang si dating presidential spokesperson Harry Roque na bumalik sa Pilipinas at harapin ang mga kasong kinakaharap niya. Ayon sa palasyo, dapat harapin ni Roque ang mga alegasyon at ilabas ang kanyang ebidensya para mapatunayang wala siyang kasalanan. May 2025 nang naglabas ng arrest warrant ang isang korte sa Pampanga laban kay Roque at ilang respondent kaugnay ng qualified human trafficking case na may kinalaman sa Lucky South 99 Corporation. April 2026, nagsampa rin ang Bureau of Internal Revenue ng criminal complaint laban kay Roque, kanyang asawa at isang associate dahil sa umunay tax violations na tinatayang may 3.35 billion pesos na tax deficiency.
20: Ang dapat na ginagawa ng bawat Pilipino, kung mayroon mang kinakaharap na usapin at alam niya sa sarili niya na siya ay malinis at walang bahid ng anumang pagkakamali, dapat maging matapang na harapin kung ano man ang nagiging usapin patungkol sa kanya. Ito in general po, hindi lang para po kay Harry Roque. So, hindi pwedeng gamitin ang impluensya, ang lakas, ang taumbayan para makaiwas ka sa mga ibinabato sa iyo.
11: Tumanggap ng honorary doctorate degree ang boxing legend at secretary at lead convener ng National Anti-Poverty Commission na si Manny Pacquiao mula sa Philippine Normal University. Ginanap ngayong hapon ang conferment ceremony kung saan ginawaran si Secretary Pacquiao ng Doctor in Physical Education and Sports Honoris Causa. Ayon sa PNU, pagkilala ito sa mga ambag ni Secretary Manny sa larangan ng sports. Kinilala rin ang pamantasan ng kanyang mga gawain sa public service at philanthropy, kabilang ang mga initiative para sa edukasyon, kalusugan at kabuhayan. Samantala, noong September 8, matatanda ang formal na nanumpa sa Secretary Pacquiao sa harap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang kalihim and lead convener ng NAPSI. Sa nasabing tungkulin, mangunguna siya sa mga pagsisikap ng pamahalaan para sa pagbabawas ng kahirapan at pagsusulong ng social reforms.
21: 1 half Filipino Hollywood personalities ang dumalo at nakatanggap ng parangal sa 2026 Emmy Awards. Samantala, inihain ng kamera ang dalawang resolusyon na nagbibigay pagkilala at pagbati sa kauna-unahang Pilipinong ginawaran ng star sa Hollywood Hall of or Walk of Fame. Narito ang ulat.
0: Dalawang resolusyon ng Kamara ang inihain bilang pagbati at pagkilala kay Lea Salonga para sa kauna-unahang Filipino artist na nakatanggap ng dedikadong bituin sa Hollywood Walk of Fame at pagkilala sa kanyang namumukod-danging kontribusyon sa pandaigdigang pagsulong ng kahusayan ng Filipino sa sine. Ang mga kinatawan na sina Lani Revilla, Joel Revilla at Brian Revilla ay naghain ng House Resolution 1431 habang si Representative Eric Olivares ay naghain ng House Resolution 1442. Ang parehong mga resolusyon ay isinangguni sa House Special Committee on Creative Industries. Ang pagkilala kay Lea Salonga ay para sa kanyang kahanga-hangang 45-year career na nagdala sa kanya mula sa Philippine theater at entertainment scene sa ilan sa mga pinakamalaki yugto sa mundo. Ilang mga Pinoy artists sa Hollywood ay kabilang sa mga celebrities na dumalo sa Emmy Awards nitong Lunes, kabilang sa kanilang Filipino-American actress na si Isa Briones na bida sa The Pitt at binigyan ng award para sa pinakamahusay na serye ng drama sa ikalawang sunod na taon. Sa isang panayam, binigyan din ni Briones ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalusugan, ang sektor na kinakatawan sa serye na sumusunod sa mga manggagawa sa isang emergency room sa Pittsburgh. Naroon din si Tia Carrere na nagbigay din sa kahalagahan ng paggawa ng mga pelikula at palabas sa TV ayon sa tradisyonal na paraan sa gitna ng panahon ng artificial intelligence. Samantala, nagbigay naman ng shout-out si Lena Hall, bida ng Your Friends and Neighbors, sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
11: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na PTVPH.
21: Bayan, 100 days na lang, Pasko na! At yan po ang mainit na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
2: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
11: At hanggang bukas, ako si Diane Kere ng inyong Pambansang TV para sa
1: Bagong Pilipinas.
22: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
23: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Good evening. It's now 7:15 p.m. 7:15 p.m.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong pro, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay imno nimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, kasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong imno. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, niya di pong kabangon, kasapaon ko. Siguro may gitaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, puto-hawan. Niya, hilab, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nang mauna itong ano, wasuwasan ko. Namati karo, kung may bata sila, ang lain lang kutukuto niya marilang malipong, niya ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Boom, boom.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtok ng lima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok ng lima. Aboard pa! May rakaf na!
2: May rakaf!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting bisag, ana.
1: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas balat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: And now, back to
10: the music.

0: Good evening. It's now 7:30 p.m.
1: 7:30 p.m.
2: O ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Ang sige man jud balik-balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki sir. Palit sir.
4: Siyempre naayo man jud akong anak. To ang hasta duha na ko kaapo. Mo nang isalig jud ko ini lulumasyong tiki-tiki kay mo gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga gisakitan yung si Tiana ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung dipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya Tiana. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang luhan ako kaapo, gisakitan sa Tiana, gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang luha po, luhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoo nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang gumalan ini. Salamat. Thank you, Kaitanan.
3: Taga-asa man ka, sir?
4: Taga-Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
3: Ay, daga ka salamat, sir.
4: Ay, thank
5: daga
4: you.
5: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tignautok, ug sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
7: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ooh, whoa,

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtog na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga.

0: Mayang gabi, alas 7.45 na. Padayo sa pagpamino sa GYPS BD Radio 98.1 FM.
1: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyo, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Ignore mo. Gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung Ignore. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasukaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumais, kunti yan ba. Nidadali ko, ginom lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Kanya, ang akong lipong, butay na lang, pero nagpahuway dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Dami kayo kung kuan, kukutuhawan. Ya, hilab, dami taon. Kaon dyan po, anak, ubay-ubay. Na mauna tong, ano, wasuwasan ko. Namati ka, kung may bata sila, nga lain lang kutukuto, yung marilag malipong, yung ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tiknautok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ooh, bah, bah.

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Amroxyl hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Unang ang discarding ako. Discarding wisdak na to.
1: Rexido Forte.
6: Mas paspas balat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back to

Taos mayong gabi, amigos, amigos, copy na, Latos on air na tadiha mga ka-BT Radio Tuburan. Sa atong mga ka-K5 News FM, diha sa Sikihor, mayong gabi, mga lods. At FM Karkar, padayon ta mga higala. And sa ating mga kabantayan na stig, diha sa Kabangkalan, arin na ta sa amigos, coffee. Inubanan sa atong amigos, food supplement capsule, mapalit diha sa mga barma siya, mga butika sa inyong lugar.

0: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. May may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAC approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madabo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAC approved.
1: Ina ko. Giubo ko pagkadungog na ko si Botigo ko ay.
2: Wakan ko kayo, nagkaragdan sa kugkabok. Nag-iisap pa dyan kugkabok ko, hindi ko kita kasada.
1: Kamusta naman ka na naibibiyan, Labidi?
2: Oy, kanang Kuya Angel, dako dyan kong pasalamat sa lang amigos ko. Kay 1 year na kong gamit. Ano, radyo na kong bigamit. Radyo ko'y tambal dito, marka na radyo amigos.
1: O sana tatuwing ka na gamit o amigos coffee?
2: Oo, oh, sa nakatuig niya, sa katuig kape, niya, mawadyo na niya kong gamit, wadyo ko, wadyo ko'y tambal, o niya, kaloy sa Diyos, tambok naman ko, batkog na kuglawat.
1: O niya, kapos naman itong mga, atagod, katong mga sakit ni mo, sa gaito mga sakit ni mo, namalik ka, wala.
2: Wala, wala, katong akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang marumas na, akong waiter, gamay na kayo.
1: Ilagay ito yung sugar ni mo nanay Bibian?
2: 400.
1: Ya, yeah, karo, normal na?
2: Normal na, kanyang 103 na.
1: 103?
2: Oo, 103, 103 na. Nagpa-sugar mo ko ang mag-atong Sabado.
1: Sabado, ato lang laging, kato laging Sabado, nagpa-sugar ka, katong pizza dos?
2: Oo, ato pizza dos.
1: Oo? Ya, yeah, on saban, on sa may experience ni Mabita Gaming. Nagamig bagong experience ni mo sa Amigos Coffee Bitay, 1 year naman doon ka nag-inom.
2: Oo, ang kanang,
1: madawi mga
2: kaunan.
1: Ta- ako sa tang, istoryahan sa tinga. Madawi mga palangga, si Nanay Bibian Labide ni ha. Taga-asa ganit ka, Nanay Bibian?
2: Ilongos Liti.
1: Ilongos Liti, katong na glubog na ka sa banig, ato nanay no, niya.
2: Oo, oh, katong din ako kabakot, magkorog-korog na hotel, din ako katindog.
1: Okay.
2: Niya ka nang, ang waiter sa una, arang dakuha.
1: Okay.
2: Niya yeah. Ka nang, idayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na. Nag-uol ako ato, kay abin ako, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na. Surrender na ko niya. Nagpasalamat yung ko sa Tanabang Mario Ipin, nakadungog ko sa mga testimony sa amigos, galumot-lumot ko, papalit sa kong bana ato. Dahil, pagsugod yun ako Ginoo, August ko nakasugod o ginom ato, last year, 20, August 24.
1: August 20, August 24,
2: 2024. Oo, oh, so August ko nakasugod, niya, nagsige ko ginom, niya pagka-October, muna to, na, nakabantay na ko kanabang kaayuhan sa akong lawas ba, natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurukurob, niya ka ng hangwiter, gamay na, niya, sa una, sige ko ka na bitang ng anak, isang luwag dugo. Naulihan na po to. Naulihan na po to. Di.
1: Hello.
2: Sige, ini, ini. Kaya bang kakit ako ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
1: Ala ka UTI, abrapin.
2: Oo, kaya bang sige pangungo, sige pangungo. Akong lawat, akong kamot, akong likod, nakuno, ugunuka, bitang gagawin na ini. Ikaw, magdugo na yun, niya. Kana, laging, ginukanok ka kung gagmay ba? Katong,
1: asang-asang imong TV, asa imong pag, wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad mo,
2: right? Oo, naulihan na, wala na, naulihan na sa amigos.
1: Pila edad ni mo?
2: 56.
1: 56. So, atong nagsakit ka, 55 ka to, 54.
2: Oo, 55 pa to, niya. Diyara dyan po na ulihan sa amigos eh. Karoon sa Diyos, tumod sa amigos. At to karoon, okay naman ako pananlawas. Okay na, wala na ko mag... Wala na ko mag... Ano bang, hindi na mag-ngol-ngol ako tiir, hindi na mag-kurog-kurog ako tiir. Kanang, hindi na naman kung kakurausat. O nga, kadi mong kubiyaan sa kumbana kay... Hindi lagi ko kabarog, hindi ko katindog.
1: Hmm.
2: magsige kong silak sa kasakit ba, ulol akong tiil. Ya, pagkatungan sa amigos, naulian ko ka nang makabarog na ko, di na ko magkurog-kurog. Aw, pwede na ko diyan sa ubana, mamasahiro na akong ubana. Pwede na lang ako rao sa dili sa bahay, basta na lang ko'y amigos.
1: Ya, ang imong pagluwa o dugo na may bibiyan na apil po na.
2: Oo, diyan pwede akong nakatabang na ako, ang amigos kay. Sukat so, ko nakainom sa amigos. Kalong sa Diyos, wala diyan ko magsukat, wala na nagluwa, wala na. Wala na diyan ka nang isa katong pagbagyong tino diredi, dihuba ko kayo, amigos ron, amigos ron may painom sa umbana, kalong sa Diyos, iniglua na kong prima, wala na may dugo.
1: Wala na, naulian niya, nagpa-check up.
2: Wala na, naulian na din. At kung pagbagyong tino, ito ka na daw, takit, amigos ron na nakauli, waman diyan ko inong nag-inong, tambal na lain, amigos ron diyan. Hindi ko magpakawa, amigos. Bisan og dili ni makapalit og kinarton mopalit man dun akong paris og kanang kada adlaw tulo pakasunod adlaw tulo pakasunod adlaw tulo niya og nami kwarta palit og duhang karton tulong karton ano ba
1: so pwede na magpalit og kapusasi no
2: gikan pag kuya ingir gikan pag sugod akong ginom og amigos o di ko yundang undang hantag karon
1: is it straight ragyod
2: oo ang nalang dun akong bisaligan. Ay, huwag kainong kong amigos mo. Wala man tanan na kong batiyon.
1: Katokin mo, Gwiter, gamay na lang saan?
2: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na kong magsuot. Huwag ka nang makita kong liog ba? Ni ato ang galik ko ni... Ni ato ko dito sa atong December. Ni ato ko dito sa... Kanang kuhan, istasyonan ni... Kuhan, Sir Lahed. Lahed,
1: o.
2: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Ano ko yung pinuha ko paninaw sa radyo lagi. Yan, ko, nakita ko. Nakurat yun eh. Siyempre, kung ano ba, dako ko eh, kausapan akong awas ron ba?
1: Ligo na.
2: Na, ligo na, buyag ko eh. Kanang, ako na malanggaling makatrabaho, dalis wala eh, mga laba, mga hilo. Sa una, kawadyo ko, mahimong kay galubog, ragog ko sa kabanig.
1: Anya, ang nakanindot sa dato, nanay Bibiano, no, kay imong sugar, gikan sa mga
2: andalag na normal na ka lang akong diabetes. Mura, magnawa na ba?
1: Okay. Yeah, bago pa dyan sa kwan, bago pa dyan nagpa-sugar itong naging semana.
2: Oo. Oh, oo, oh, nagpa-sugar ko itong... Di man ko nung bago ka, termi lang ko magpa-sugar na. Hindi magkuhan na normal na akong sugar, kaya madlok, magkukuog ka lang.
1: Ah, so... Kung nakaipalimay lang...
2: Every three months, magpa-sugar ko.
1: Okay. Nga, wala na. Normal lang yun.
2: Oh, normal na. Normal na akong sugar niya.
1: Nga, di na
2: kayo makita.
1: Katang ingon mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon. Normal na, sad.
2: Nga, grabe. Mura na yun naumig. Bagong ninyo.
1: Nga naman. Ganyan. Ano man, si... Nakota na si Idol DT po. Nga naman ko nang mura mong bagong ninyo. Nga naman.
2: Makakuan man mo ko, makakuan ko ba nga? Sa una, kung napakul sakit, halos akong bana, sige panguhit. Mura di akong kayo, hindi mo itik. Kayo nila, di ko magamit. Yara, ginuwang nga kay. Niwang kay ko sa una, niya mura man gugog ka ng, way kuan ba? Kung una kang bana, at so nadlok na dali ko, basi hindi taglain ng bana.
1: Pero karan!
2: Ya, yeah, grabe!
1: Nga naman?
2: Kadagabihin ka man!
1: Kaya tawin
2: ka diwan? Itisex niya! Pero mula na, mula o kung kagakong lawas, panahon nung mula na 30 ka 20, nakuha naman!
1: Sinuhod nila itong ingon ni Idol na yung pagka-December nga, ingon siya, mamors na kuno kayo ka?
2: Amigos mo, hindi nakaluwas na ho. Tanan, kuya.
1: Okay.
2: Kuya, hindi lang amigos, hindi nakaluwas na ho. Nang, unang dilig din. Undangan, istak sa kong pares. Eh, ano, nagigyaan ko, pero may. Kay mga sa hero.
1: Lagi, daghan kayong salamat kay 1 year na mga nagamit itong amigos coffee. Tagaan di ka, napulo ka box ng amigos coffee. Okay na?
2: Ah, thank you kayo. Thank you kayo. ko yung ilan mo nga
1: ito, Om. Pagkapinan natugtunga sa takong buga, sumay.
2: Okay, gano'n. Hindi ko yung ilan mo. Maunag din ay pinakanindog yan na dawat ng kulaskuhan.
1: Pagkapinan sa natugtungan, pagkapinan sa natug 2,000 pesos na cart.
2: Oh my God! Salamat kayo, kuya! Salamat kayo!
1: Sige, nga. Unsay masultin mo sa Amigos Coffee. Okay, good?
2: Okay tayo, oy. Kanang ang Amigos. Maugyay ka nang mura. Pagkampanan bitaw sa kanang wala di paglaong bitaw. Pero huwag gamit sa Amigos. Makuhan, mabalik. Gintanan. Kanang mabaskog ka. Din, mura bag... Ang Amigos mo ay gigamit sa Ginoo ba nga instrumento ba nga mabalik, mabalik tanan. Ay ako, nawa naman ako pagkaong taon ah. Kakanawat mo ko sa Amigos. Ay ako magpasalamat sa Amigos ko,
1: okay. Okay, yan na guys. Salamat na. Iba rin kahilak ko sa Gunimo eh.
2: Ay, ang kayo na ko ang mabay. Lalipay man mo kayo.
1: Lalipay niya kayo.
2: Nalipay kayo ko ba?
1: Ah, sige, inaya si Junil ha, katong pagkanaon ha, napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa, may kape ha, ka ng hot-hot lang. O niya.
2: Nagdita, sige, bitaw, may pangita din eh. Mahotdan man. Habot-habot na may dagang butita, mahotdan man. May gali atong December, nakapalit may upat ka karton kay upat na lang may nabilin. Ang yurot, isa ay lang, mahotdan, tulong kay inyo. Okay, tuloy na palit
1: lang. Ang pinagay-bay pangani mo, Vivian.
2: Vivian Labides.
1: Vivian Labides, diya sa ako, ano, Hilongos Leyte.
2: Oh, Hilongos Leyte, doon sa pantalan.
1: Salamat kayo, ha?
2: Salamat kayo, kuya.
1: Salamat, mabush.

0: Yo, sige na yung salamat na Vivian. Sana all ingon si, sabi ni Kuya Nald, akala ko, sino ba ang akala mo dyan? Kuya Nald, ikaw ha?
1: May kuya ba no?
0: Sabi niya, akala ko, si kuya ka. Kuya Nald, parang hindi ka pa kumain dyan. Yes, no, amigos, coffee na itong mga higala. Mga nanay, no nga, doon lang yung mga gipamatidya sa itong mga tatay, mga lola, mga lolo. At kung magkaedad o magkaedad na, yes naman, doon na lang yung mga gipamating balatian. Di na yun na mapugnan. Kung anong kinahanglangin yung tawag dugang nutrients, dugang kaligon sa itong kalawasan, doon na tayo magpabusa itong immune system, mga pi o mga pi naman lang ta. Rin na ta sa amigos coffee, doon na vitamin C. Doon ay mangosteen, ginseng, guyabanos, spirulina. Panang naadhiya sa atong amigos coffee, no? Ang 15 o 15 gidang ingredients sa ana mga idol. Sa katawan mo, panang ayog si Piata, nga rin na ta sa kumpleto 15 in 1. Ang ating amigos coffee. Kinsi ka ingredients sa usalang ka sa shade. Munang mainom ang mga nagkalain-laing ingredients nga nagkalain-lain ang benepisyo nga mahatag sa atong panglawas. Oras mga idol, alas 8:10 na. Doon na pataigong oras, padayon ta. Salitaw garita sa pagpaminaw sa kaepektibo sa atong amigos capsule.
2: Hello, pre! Yes! Mayong udto or may adlaw ni mo na idol. Kisa itong pangalan doon.
3: Pangalan ko, yes, Carlo Bungkak.
2: Carlo Bungkak, no, diya sa asagin na lugar, Idol Carlo or Pari Carlo.
3: Taga Tutulan Dawis na, kuya.
2: Tutulan Dawis, Buhol.
3: Yes, kuya, yes.
2: Ah, diya, tagbilaran mo, tanaw, tagbilaran Buhol, no, kay pas klaro, kay mas ilado ni, kaysa Tutulan Dawis, no.
3: Tutulan ba yan? Tutulan.
2: Tutulan. Marag tutulan. Marag tutunlan dahil. Tutulan. Pare Carlo, or boss, Idol Carlo, ako nga, kung dito, ako nga balitaan. Nga nag-inom ko ka og Amigos Capsule, pwede ba ka maka-share na mo og update on sa may effect sa Amigos Capsule nga imong ginom, Carlo?
3: Sige kuya, so, ano, una, nag-inom tag Amigos Capsule katong way back last week or mga media April itong inatag ka o ganun ko, no? Sample, na at the same time nakapalitad ka sa Amigos Capsule. So, muna pa yun, ako hindi try ang pag-inom, mga first ato, usaka blister lang, nga na po, pabuksulod. So, pag first, 3 capsule siguro, kuya, pag-inom na po. Murag, na-feel na po na naay something nagwan sa kuwang dito ako ang digestion
2: kumabuhin na ako ng kuwang digestion
3: kay na pagkaumando ko ya nakaduong ta sa CR niya moto na amaze ko kay pagpagawa sa kuwang hugaw no nakita na ko nga naay mga gula-gula
2: okay onya niya
3: di sa kuwang kuwan
2: anong pag na unsa man imong digestion nagbula-bula sa man nagdanag sabon.
3: Dili ko yan so murag feel ako kuya murag ga detox to siya.
2: Nagdetox sa imong lawas. So, yes. Pag ining sa to kami ko capsule gi detox dayo ang imong bowel movement. Okay?
3: Yes kuya.
2: Anya sige sige para yan.
3: Moto ang hindi ko an na nakaroon ko ya ang nakanindot na is moto murag nalami na ang kamatay sa kuang panlawas natay mga pamati-pamati po nung nga, kanang usay, sakit po tayong kanlawa, sakit likod, nga na. So, garon, namatikdan ako na murag okay yun ang Amigos Capsule, no, kay nawa yun.
2: So, sa ato pa, Idol, Sir Carlo, na sa common nga panakit sa buko-buko, sakit sa hawak, or pangapoy sa lawas, epektibo nga itong Amigos Capsule.
3: Yes, epektibo dito ko yan, no, kay tungod kay ang ingredients dahil sa Amigos Capsule, mga herbal, then, nindot kayo ang iyang combination, no? So, mas din complement pa yun. Tungod kay naali ko yung nakita ng ingredients, naali ni si vitamin C.
2: So, which yeah, is... Oh, naali vitamin C. So, naipangutahan na si Anli Pop ko, Idol Carlo. Ingon si Anli Pop ko, kamusta ko ng imong manoy na nakainom mo Amigos Capsule?
3: So, kung nagyapo ko yan, no? Kaya nang nakanindot na no? Sige, tag... So, when nakainom ng Amigos Capsule, murag magsigil yung pangita ni ato ang kon, ato ang kargada.
2: So, sige, pangita. Kisa may ipangita na. Yung si Alipap ko, na si Alipap ko sa live siya. Kinsa ko na ipangita sa imuhang manoy.
3: So, pagkakaroon ko yan, no, nangita pa ba kita o gato ang kuhan? Gato ang parish? So,
2: and yay!
3: Bakit na parish? Na ito yung mga nagpaminaw nga kuhan.
2: Mga yay!
3: So, na-open rin na kuya.
2: Na-open na panawagan, Alipap. Katawang Alipap ko eh. Open so sa ato pa willing, o sana, kanang willing to mingle ka karon.
3: Yes, kuya. Yes, kuya.
2: Willing to mingle, ha? Sige, sige, Carlo. So, paabot na. Unsay number ni mo para, basilay mo, dial ni mo.
0: Hi!
3: Ito ko, you know, amazing. Para na ko, no, sa mga nagpamingaw karon. Try good sa Amigo Capsule. Inubanan sa ato ang Amigos Coffee na quality bestseller na yun ang coffee, no? Mga 2 years na gid ko nag-inom na. Pila ko mama, dube na gid nag-inom, no? So, kaning Amigos Capsule ko yan, mag-open na eh, pero na-amaze ito.
2: Eh, so far, no, man ay pinakabago na to. Pero sa usalang ka-blister na idol nga mainom, makasinati yun nga doon nag-yay effect.
3: Yes, yeah, yes, yeah. Dito ko na-amaze kay katong bula-bula day, ang kwan ay explanation din nung nag-detox na yun na siya. Basta na yung mga ma-appeal sa iyong hugaw. True enough yun nga nag-detox yun na siya sa itong panlawas.
2: Yes, naingon si Juan, naingon si Andy Pop. Na ako no si Tart, willing ko no dahil ni si Tart. O, ano sa may masabi ni Juan na Carlo?
3: Wala nang kuya no? So, ato ka raman ang Juan. Ato ka...
2: Maingon si Carlo, maingon si Juan. Ingon sila, wow. Kalihog sa imong number doon, i-share lang ako kaya. Ito na lang mo, nag-comment kanina. Inanglan sa imong number, Carlo. Binuang. Uy, Amigos Capsule na interview, din ni Uyab Uyab, ha?
3: Ito, Uyab, ito, Uyab. So, wala tanong, so, nindot lang Amigos Capsule, Kuya. So, sa mga napaminaw, try good mo sa Amigos Capsule. And affordable, ha, barato, ragid kayo. So, para sa tanan.
2: Para sa tanan. Robin at Disney, Idol.
3: Yes, proven and tested. Yun ako ang Amigos Capsule kaya. So, until now, no, nag-inom na. So, nindot si kayo. Usaya itong nali. Katapoy yun. Makatog tal. Malami sa limuhang tog. Usag yun na sa napamatudan ako nga nindot yun ang pag-inom ito sa Amigos Capsule.
2: Ah, sa mga tatay, no? Mga tatay, nanay nga dugay katog. Mag-inom ang Amigos Capsule. Dali na makatog, Carlo.
3: Yes, kuya. Yes. Tood yun na kaya. Tood yun.
2: Yes. Sa nagagay. Salamat, Dol. Nag-asagay ka, Dol. Buhol na, buhol. Tagbilaran, buhol.
3: Yes, yes. Sa tutulan daw is Bukol.
2: Yes, nagagay. Salamat! Yes, sir. Si Kuya Indrong ni Sisay. Papala na to, sir. Ngayon nagpatawag man ka na ko, sir.
4: Yes, yes, kuya. Nagpatawag ko ni mo kay mo testify ko sa ka-epitibo sa Amigos Capsule.
2: Oh, yes. Kuya Rolly Marayan.
4: Yes, kuya.
2: Si ROC team dia sa 90.11 Cebu, no?
4: Yes, kuya.
2: Pila na edad ni Moron, Kuya Rolly, ROC team?
4: Nag-saisinta na, kuya, itong March 26.
2: Saisinta itong March 26, or deleted happy birthday 1 month ago. So, Kuya Rolly Marayan, umuta na lang ko ni mo, unsa may imong na-experience sa Amigos Capsule, kaya nagpanikad magod ka nga mo testified.
4: Yes, kuya. Naabot ang Amigos Capsule sa diri sa Asturias, Abril 5. So, pinagi ni Nanay Kate Celeste, no? So, wagin may maglangay, kuya, ng purchase may, na ng inong bag ko na ng Amigos Capsule.
2: Okay, okay. O sa kasi natian ni mo, Kuya Rolly, may hinga nakainom ka sa Amigos Capsule. O sa ikashare ni mo sa kanaghanan nga naminaw ka lang.
4: Yes, grabe yun siya ang effects ko. Kaya, anyway, before, bago din mo, kanaw kayo sa'yo din mo siya, nainandain ko ang Amigos Capsule. Nga, then, pagka, dayon katong po sa gabi, 2 times a day. So, nindot din guys, yes, daan kayo mong lawas, pamatay mong lawas. Kaya, akong nabasa mong good sa ihang karting ko yung dusi kasangkap, no? Puro sumbal, ang anaan ni ini. Then, Adonai L-Carnitin, Ampalaya Leaves, Spirulina, Garcinia Cambodia, Ginseng, Bali, Adonai Guyabano, Green Tea, Sailor Nahas, niya mangustin o collagen o yan napagid. Glutathione. So,
2: Unsay experience ni mo, Kuya Rolly, pag inom ni mo sa Amigos Capsule?
4: Testing hindi sa Gib siya, Kuya Gib, pamati sa imuhang lawas. So, Gib, kamahayan kung magamit ka din yung Amigos Capsule. Kung mutumar ka din yung Amigos Capsule. Anyway, ako, nagsaising ka lang ko. So, naamgo siya ginseng kuya. So, okay. Magkapalagsik yun siya.
2: Nilagsik imong kalawasan?
4: Yes, kay everyday naamday trabaho. So, kuan yun, mawa ang imong kakapoy, gumika na ng ginseng na dibutang usa sa sangkap sa Amigos Capsule. Kung naamgo siya glutathione, glutathione kuya, o kaning collagen. So, daghan nito ulak, wala mo to, sa hintar ako.
2: Ayay. Masip
4: ba yun? Kaling hamis na nakuha ang naon.
2: Ning hamis ang naon.
4: Yes, kuya.
2: So, nakita na yan. Nabig yan. Okay, so, karon na, Kuya Rolly Marayan, so, ingon ang, ingon si DJ Roy nga sagoy. Isya pangutan ako ng Kuya Izil kung kapila ba siya kapira ni Ma'am Janice Marayan.
4: Kuya, usual ko ang kaduha man to sa una pero o makahigayon o gundo pwede na yun.
2: So nanay pangiyod to di ay Kuya Rolly Marayan,
4: nanay pangiyod, nanay pangiyod to kuya kung makalugar kay makalugar balag nag pitaw ang mata so pwede yun.
2: Ay, nako. So, pabtik sa tanang klase sa kaugatan sa lawas, basta makainom mo Amigos Capsule, no? Amigos Coffee, mabtik ang tanan.
4: Yes, kaya, good condition din eh. Kay mo inom ka Amigos Capsule after 30 minutes sa buntag, inom sa kag Amigos Coffee. And dayon, 30 minutes, usa ka mo take sa imuhang breakfast. So, 30 minuto og sa gabi. So, mag-iak ko, mo inom ka Amigos Capsule, Amigos Coffee. Ngayon, usama ni hapon. So, grabe yung epekto ko yung alas 9 gabi. So, gudad paghigda. So, na yun.
2: So, ana, katkat na sa kapayat na gahigda, Kuya Rolly.
4: Mag-istorya sa kuya. Ngayon, alam na.
2: alam sa. Nga, pilay edad ni mong partner. Pilay edad ni Ma'am Janice.
4: 45 ko ya. 15 years ang gap na mo.
2: 15 years. Ya, kamusta kay medyo idadidara naman po si Ma'am Janice. So, painom po ni mo Amigos Capsule si Ma'am Janice.
4: Yes, kami doon ako ya. Yung lang yun eh.
2: Ya,
4: inom sa kwan sa Amigos Coffee.
2: Kaya ako nung inom ni 40 pataas. Kuya Rolly Marayan.
4: 45 ko yung edad doon ko ya.
2: 45? So, tingkuhan naman ko na, tinghuaw naman ko na, kamusta ba? Ninghuaw ba o nindagayday pa?
4: Grabe ko, yeah. Ang dami, huaw naman, pero kung gamit ka na yung Amigos Capsule and Coffee, sigurado dyan na dinihuaw at ninihuang matinato.
2: Ay. Huy, nako. Sige, alang sa tanan na final words ni mo, Kuya Rolly, alang sa tanan ni mo masulti. Epektibo dyan ang Amigos Capsule?
4: Yes, sa tanang naminaw ron, no? So, ako yun mong awagon, kaya naman niyo sa mga butika, palikdib mo ang inyong Amigos Capsule na i-try ninyo o inyong buntag o sa gabi eh. Kaya ang epekto na inyong grabe yun sa ating kalawasan. Labi lang, okay. Atiran ko ninyo ang Amigos Capsule.
2: Yes, nagagay ka naman, Kuya.

0: Salamat oh. Ano ta igong oras diha mga kahat FM Karkar. Kamu nalay bahala na ako diha. Kaya mong padaan misa unahan. Yes, para sa itong mga higala diha sa Siki Hor at Duana sa mga butika, parmasya sa inyong lugar. Mapalitan nga itong Amigos Coffee mga taga Siki Hor na diha sa Capricorn na 22 store. Zekamed Pharmacy, mapalito sa mga itong Amigos Coffee. AGP Pharmacy. Kaya na po diha no sa asapan niya. Sa mga naglain-laing parmasya butika diha sa Siki Hor mga lodge. Sa mga taga Tuburan na diha ang atong JJKL Bake Shop. 234 store, mapalit ang Amigos Coffee, Amigos Capsule. Sa mga taga Asturias na diha ang Alsado Mini Mart. Niya na po diha ang Ilo General Merchandise. Kasi General Merchandise diha lang sa Tuburan. Sa ating mga ka-K5, na pa diha no, asa man niha. Nawa, Amigos ka doon. Amigos ka. AGP Pharmacy diha sa Siki Hor. Amigos Coffee Kandanan. Sa mga kabantayan astig sa Kabangkalan. Pharmacia Negra sa Kabangkalan mga lods. Available ang Amigos Coffee, Amigos Capsule. And sa ating station no, sa Bantayan Astig, hanapin nyo lang si Kuya Naald. Yes, tara-tara mga kabantayan astig or sa ating mga... Maluwas kita. Dito tayo sa mga Ilonggong testimonya mga Lord. Pakinggan natin mga kabantayan astig kung gaano ka-epektibo ng Amigos Coffee.
1: Oh, hello ka. Yes, sir.
2: Yes, sir. Hello, mayong adlaw da sa imo. Taga diin ta, sir.
1: Taga Kabangkalan, sir.
2: Ay, taga Kabangkalan. Okay, sino pa nga ka?
1: Francis. Sir Francis. Ako ulit, sir.
2: Francis.
1: Ako ulit.
2: Ako ulit din kada sa Kabangkalan, Francis man.
1: Barangay Orong, sir.
2: Barangay?
1: Orong.
2: Barangay Orong. Aha. Te, may pamangkot lang ko sa imo, Sir Francis. Ready ka na magsapat?
1: Sige, sir. Kung masapat ko eh.
2: Number one ko nga pamangkot. Ha? Kahit kung masapat mo nga ako nga pamangkot. Di may 5 kilo ka nga bugas eh, ha?
1: Ate, sige, sir.
2: Number one ko yung nga pamangkot. Nagagamit ka na Amigos Coffee?
1: Oo, sir. Lugay na, sir. Subong kami, sir. Bago na ko nagbakal. Isa ka ba?
2: Di nga nagbakal.
1: Sa Jormed, sir.
2: Jormed, eh. Mama, ikadwa ko nga pamangkot. Check na. Ano mahambal mo sa Amigos Coffee, Ming? Kung nga nagabalik-balik ka bakal sa Amigos Coffee?
1: Dako bulig sa Amigos Coffee, sir. Labi na sa asawa ko, sir. Terbi lang na yung ginabatyag.
2: Ano ginabatyag sa asawa mo?
1: Terbi lang kasakit ulo niya, sir. Kaga sakit ko lawas siya.
2: Nahaw, bakit yung sobraan mo?
1: Ginatama-tama ko lang man, sir.
2: Tinga nga nagasakit, ha?
1: Sa obra, mga obra, ang korosod balay, sir, eh. Ay, ba naman mo? Manok senior naman siya, sir.
2: Pila edad sa misis mo?
1: 59.
2: 59 years old. Ikaw, pila edad mo?
1: 65 pa lang, sir.
2: 60. Ati ikaw yung senior. Iwobi, anong kabulman?
1: Ako galing ito. Senior. Ako galing senior, sir.
2: Ikaw ang senior. Te, so ay ka pa nagamit sa Amigos Coffee, sir. Kamusta? Ano mga ginabatsyag mo?
1: Bago ko damo sa ginabatsyag ko ng migat, sir, wala pa ko gamit ng migos. Ang patulog ko, sir, nakatulog manok.
2: Anong tulog ko?
1: Walang kauras na, sir. Aga na nakabugtaw naman.
2: Tapos,
1: ang pangaon ko, sir, wala ko gana magkaon. Kung sabong, sir, damo na ko kaon. Napunggan ko na lang kayo base magbalatian tamang kaon.
2: De, ano ang solusyon sa imo nga hindi ka makatulog? Sir Francis to, no? Sir Francis,
1: ano? Amigos, sir eh. Nakabulig din ako ng amigos. Mayan ang tulog ko, subong.
2: Mayan ang tulog
1: ko? Maon ko, sir. Okay na. Ang taon ko, okay naman.
2: Okay naman. So, nagbalik na ang imo nga gana?
1: Oo.
2: Sa imo, ano matulog?
1: Na, sir.
2: Ha?
1: Sige, na subong among inom kang amigos, sir. Aga hapon na.
2: Aga hapon ang inyong pag-inom sa ato ng Amigos Coffee. Ang imo misis, ano ito? Gasakit ya ulo? Gasakit ulo sa misis mo?
1: Stretch mo ra sa

0: sa pangabudlay mong kuro, sir.
1: Pangabudlay man. Di subong, okay naman yung Mrs. Urbanses.
0: Okay naman siya, kung makainom siya, kung tag-duakad lang, hindi siya sa inom, gabalik ang itulo, sir.
1: Ah, so dapat everyday gid siya mag-inom sa Amigos Coffee.
0: Oo, oh, mga rin na natinuhaan yung makabakal ng Amigos kay para nga hindi mo sasiktal niya ulo ya.
1: Ba, basi sa lawayon ka, napasaway ka.
0: Sos ka buhok sa akin niya, sir.
1: Na, basi mayara ka na damo mga chicks mo daw.
0: Nanay mo na tawag ni Mami Yan siya eh.
1: Nanay?
0: Oo.
1: So, tawag ni Mami Yan sa imo, tatay.
0: Tatay man.
1: Awo, tay. Sige na, banatay. Awo na.
0: Sige na, tay. Banatay na, tay.
1: Banatay na, tatay. Ikaw gina. Tiyan mo gini. Kaya nagkastray niya si nanay kay Gapangita ka mo, tay. Sige na, banatay.
0: Ano na, sir? Ya, paano, sir? Gapanghindi ng kontrader.
1: Okay na?
0: Okay na, gapanghindi na. Kaya manong sisinta naman sa sir ng abre.
1: Pero pag inom sa Amigos Coffee, gabato pa, okay na?
0: Eh, ya, pa, pasik-pasik pa man daw, matasik pa man sa pa, kaya why ko na lang na patulan, sir?
1: Ah, tiga pangita, siguro bata, eh.
0: Basta bata pa nang, ha? May mga sinaguraan na kami tiyanay nga, apo ko.
1: Di, isambal ko ba sa imo, si Mrs. mo, medyo ga pasaring-saring pa nga patusik tani.
0: At, yun siguro, sir, eh. Okay, di, wala naman yung mother.
1: Pero ikaw, hindi ka na magtusik, eh, nagapangita ka pa sa hubin-hubin na tusikon.
0: Ako! Hindi pa magandang na ako ng heronay. Hindi pa magandang na kasi na karoon.
1: Hindi, ah. Daw mo, gina mo.
0: Sir, ah, guwapo ko sir, ang umigo sa kapag dahil ako mabulig sa ikalo lawas ng tao kay bisan damo ko na batyag kung makainom ko sa ang amigos, mampawan ka sir.
1: Ba, tiyan mo na mambal mo sa kabilugan nga nagpamati.
0: Ah, tiyo, sir, sa pamati na nga wifi mo kainom sa ang amigos, ah, inom na kamot, hindi nyo, ay, hindi na kay testing, ah, inom ka mo para nga mabalad ko na nung itik ko, na maayaw sir.
1: Eh, mugin nga salamat ka. Congratulations, Sir Francis, sa imo pagtawag. Ikaw, sa makabaton ka sang 5 kilos nga bugas salin sa Amigos Coffee. Okay, Pasko na sa Amigos Coffee, ha?
0: Okay, sir. Thank you, good, sir.
1: Pero hindi mo subong na yan mabaton. Matawag lang ako ang mga tao. Kasi pag-hapit nila. Pero kung may Gcash ka, padalan lang ka Gcash para ikaw na lang magbakal ka, magpicture ka na lang, i-send mo sa ako na.
0: Ate, kaya pwede naman, sir, ganyan Gcash mga Gcash.
1: Ate, pwede, ha? Ah, sige, send mo lang yung mga Gcash para madawat mo dayo ng pinaskwahan halin sa Amigos Coffee. Ah, siguro, okay, mga 300 pesos, makabakala na 5 kilos ng bugas, no?
0: Okay, ha? Ah. Isang kilalan na kay Alin at Abubotong mo, sir, okay, ginasakot.
1: Ate, 500, eh. Ah, sige,
0: ate, sige, sir, oh.
1: Para makabakala ka pa Amigos Coffee, buhato na na ito 500 pesos.
0: Ate, sige sir, salamat yun. Ay, mabakal ko liwat.
1: Ha?
0: Mabakal na kaya kami liwat ng Amigos Coffee.
1: Ate, na muna mungin niya. Salamat, Tatay Francis. Ano ganito apelido mo?
0: Apolet, sir. Apolet. A-C-U-L-I-T.
1: Apolet, dira sa Kabangkalan. Ano ito barangay mo? Durong, Orong?
0: Orong. Sityo Victoria. Barangay Orong.
1: Barangay Orong, dira sa Kabangkalan. Ate, na muna mungin niya. Salamat, Sir Francis.
0: Ate, sir. Salamat yan. Gagay. Pamang mga salamat sa inyo,
1: ha? Ah, tinapun na mag-iing salamat. Tamo lang ito, mambal mo sa Amigos Coffee, ha?
0: Okay, sir. Oh, malam ito, sir. Okay. Makamulig lang ako.
1: Pakisend na ano, pakisend ng Gcash mga sir ha.
0: Okay sir. Sa mo lang yung number sir.
1: Saan mo lang yung number mo?
0: Oo. Ang sa imo.
1: Saan mo na yung number ko? Why na sa iba na ito number? Saan mo na yung number ta?
0: Oo, sige. Saan
1: mo lang yung Gcash mo sa kapangalan mo ha?
0: Oo, sa pa... Hindi, sa... Kasi yung pangalan. Lovely.
1: Oo, test mo lang ha.
0: Basta collect sir ang Gcash.
1: Ako ulit ang Gcash. Noong araw na, misis mo, patagawag naman testimony mo
0: eh. Oh, ay, sorry ako yung
2: Ano sir, may aga!
1: Bari, ari yan, amit yan ang tingog yan, kusog-kusog, may aga. Da, ma'am, sino pangalan ta?
2: Si, Alma, ulit ang Sitya Victory, Barangay Orong sir ah.
1: Barangay Orong, tayo nag-ausar ka man sa Amigos Cope.
2: Oo, ako sir, kay kanini ka mag-ausar sa Amigos Cope, nag-alilag-lawas ko sir, nagkasakit ako nulo ka, hindi ko ganaan mag-ubra sa sulod na lang, kada mo librahon.
1: Nga, nagkasakit ulo mo, ano na nga nagkasakit ulo mo? Wow! Te, ang imo to banaon si Tatay Francis, no?
2: Oo, sir! Si banaon to, sir! Mga 65 na saya, te ako yan! Mga 60 ko sa April!
1: Te, pagkain na mo sa Amigos Cope, gabato pa si banaon?
2: Ay, te, gatawahit na sir, eh! Kaya na siyong kakalma ka lang, anay! Ang katimbatan ka, anay! Kaya gala mo ka sa atin, alatipanan ng mga ate!
1: Ha? Amo galit eh. Amo galit ang pala sa daw ay na kuya gabato, sir mo.
2: Sige na lang uhit kay ang mga petao na atipan ta ho ha karo at niyala na sila karon.
1: Te pero nanay. Efektibo gid ang amigos kope.
2: O abla sigurado gid ba sir ya amigos kope na sobra na wanya ramo ng paginom sa amigos kope.
1: Tidak, mungkin dia selamat tanah ya, tidak kayak itu pengalaman lo.
2: Si, Alma, aku lihat nih, sir. Sesit ke Victoria, Barangay Orong, Kabantalan City.
1: Bada, mungkin dia selamat tanah ya.
2: Oh, sige, sir. Selamat nih, sir. Selamat nih, sir. Sir, Dr. Mamigas Kope, sir.
1: Ah, sige. Thank you so much. Dirahalin nino sa Barangay Orong, Kabantalan City. Damo nga salamat.
3: May adlaw din mga palangga, no? Arigli sa may boundary sa baras kaga mabinay kaga Kabankalan. No, so arin ka sa may boundary diri kaga nabutan tali si sir nga nalabayan tali sa nga pangapi sa Amigos Cope. Sino ka pa yung pangalan mo, sir?
4: Si Amelias Domingo Kuya Narda.
3: Domingo?
4: Amelias, Apir Baras.
3: Ay, oo, si sir Domingo. Isa ni sa mga palangga ka presidente sa nga ng peacemaker o kung na PNP post multipliers na si sir. Naglabdan tali siya nagainom sa nga Amigos Cope. Kasi dugay ng paggamit mo sa Amigos Cope, sir?
4: Kuya, sa primero, isa katuwag at tunga na kayo primero, mga testingan ko lang kung daw nami, good, pero na uyungan ko gid kay ang mga arthritis ko nakuha, diabetes, ang tanan ko nga mga ginabatsak sa kitawak, nakuha ang tanan kay dagdag balik ko sa ubing kay 75-76 na edad ko pero daw na balik ko sa 40 kay tungod sa Amigos Cope kay epektibo gid kay tested mo gid ya kay hindi gid kamo magmahay ang mga bro ya kay nga ning tested ko na niya duha kami ni sa wahon kay hindi na ako magbiya ano sa Amigos Cope, yung mga 200 na nakabaksubong na bakal naman, mahal-mahal, pero ginasustain na naman, tugod na epektibo, kaya hindi kagaya dyan mag-inusol ang Amigos Cope, epektibo, ka-tested na ginamon niya. Kaya ginasigisigin naman yung subong.
3: Anong buto mo si Inocher nga nagbalik yung edad sa... Nasubo mo 76 edad mo?
4: Oo, 76.
3: Anong buto mo si Inocher nga nagbalik yung edad sa 40 ang performancer sa Uyab, sir? Anong pasada?
4: Ate, hindi ginayang malikatan. Isang gulang ka na ya. Karabol ang tumatanda eh.
3: Sige, sir. Nga, sir nga, dugay lang imo, kumusta, wait na subong sa ano, kanin mo, diabetes, ano itong, ano?
4: Oo, kuya nga, tested dead, kaya primero, hindi ko kobra sa kuma, kaya magilamon ka, kisa ati, simpre, kaya pilado ka, maduko ka, pagka, muda ura, duroy ka na lang, hindi mauntay, likod mo, pero subong, tested na lang ako nga, hindi naging magbiya, di kaya, ang dugo ko nga, 160 na maintenance ko sinuna, ginuntatan ko na kay subong 120 over 70 na lang. Kaso nagbubo na ako yung sugar, normal na. Kasi wala ko pa doktor. So una, pinuloy ko pa doktor. Pero pag-testing ko sini, pila na may ka-tuig, isang tunga, wala ko pa doktor. Kay napabip ko perme, nag-normal ang dugo ko. Muna lang dyan ako magalin siniya. Sige-sige, huwag ko nabisan mahal ya.
3: Anong sinimtong ginasin? May atrayan ito? Arthritis?
4: Arthritis, diabetes, ka...
3: May pilaman sir ka bulan o simana halin pag inom mo sa amigoscope kag medyo nag masasabong daw wala na.
4: Sa primero ko, yung try ko primero sa mga 1 week, hindi pag inom mo dali-dali. Pero nabatsagan ko, kaya nga ako mga ihi daw naglain ka daw kaya nabatsag ko. Pero sila sa amigo ko, nga si Gihon lang. Basta mag-isa ka bulan, basta nga nagpilaan ka bulan, basta subong, wala na ko sinabatyag. Sige na lagaw ko, huwag pa tayo pumuntayan.
3: Okay, may bagusubong sila na produkto ang amigoscope eh. No, amigos ka kapsul, huwag ka ba na sigatilaw ko na katilaw ko naman na, huwag pa?
4: Huwag pa gid kuya nag, kay ang ginamintin ko lang, subong ang nalang ang sasilang gid kay don't steal na gid kayo.
3: Okay, protesting natin kung kaya may time ka sir, bakal dyan ka nakabakal kay Diday Makuryo Balada sa may public market sa bantayan. May aradas kay Diday Makuryo abay goscope sol. Eh try mo naman ko na ano, depende siya mo, ha?
4: At sige sir, kay tilawan ko na ka kung makakaya ko sa kwarta, idublihon tayo para mabalik na sa 30 years.
3: Okay, si Sir Amerya, ang si Sir Amerya kay damo yang iya mga customer ko no. Nagtilaw na si Amigos ko kapsol kay kanami ko sa Amigos kapsol kay kung kisa gapa sige nasubat siya mga customer. Ini na kinanglan ko yan sa mag-inis, ilis ano na, mag-init sa tubig. Yan mo na, gusto ni sila, meron kapsul man iya, kaya inang init sa mag-init tubig, inang lang sa kulok na yun. Kuli mo, pagalik ka tilaw, sir.
4: Awal pagit ko niya, kaya doon na anab, na kublang, tinitirmos man ko, tisaysa ka adlaw, katatlo, timagtag sa 25, 75, ti pigado man kami. Kagalibod-ibod nang sa wahom, pero magka-recover lang kay Teko. Hindi mo na pag-ibak doon, magpa-doktor ka, sobra pa man, kung na yan. Rato lang yan, hindi ka pag-doktor. Tisig mo na yan.
3: Sige, sir. Nadumduman ko, sir, ang ambal mo, sir, nga naanad, sir. May nadumduman ko ng istorya sa naanad mo. Sa isang mga bata, yan. Na, hindi ka na, Blanay, magpamana, Blanay, kay may edad ka lang, Blanay. Nga, rin mo kami mga bata, masagod sa imo, nga, nga, mana, kapagid. Simple nga batang nanay mo. Iya, bayo, kamo yung mga anak, kaway kamo manad. Sige sir, salamat gid sir, kagamay nga adlaw sa atong tanan. Si sir Domingo sang...
4: Per Barasa, Ananias Domingo.
3: Ananias Domingo, isa ka...
4: Chairman.
3: Chairman sang... Peacemaker. Ako na PNP... Post Multipliers. Salamat gid sir, kagamay nga aga para mabatyan mo sa atong yung mga... Pagpalamat eh. Kaya masyar taman ang tayuhan nga nakatag sa imo sa amigoscope.
4: Salamat sir.
3: Yeah, salamat man sir. Kagamay nga adlaw sa atong tanan.
5: Yes, damo nga salamat no sa ating mga kabantayan na stig sa kabangkala. Yung napakinggan no kung gaano ka-epektibo ng ating Amigos Coffee. Kaya puntahan nyo na mga kabantayan na stig sa mga butika, parmasyas sa inyong lugar. Proven, tested, subok na yan. Yes, and by the way mga idol no, September 30 po ang submission or adlaw sa pag-submit sa maong mga empty boxa sa atong Amigos Coffee and empty blister sa atong Amigos Capsule. Basin na amoy chance nung makadaog sa atong mga Amigo. Tara, atong ipadayon na time check alas 8:51 na. Itaw garita sa pagpaminaw sa lain pang mga testimonya na nagpamatuod sa kaepektibo sa Amigos Coffee.
6: Kaepektibo ang Amigos, mga kahigalaan, mga naminaw karon, ako gining naobserbaran sa akong paggamit nini. Diin, nag-antos ko sa akong arthritis. Kaya akong tiil mo, hubag, gini siya.
7: Arthritis, Kuya Rolling?
6: Yes. Nya...
7: Ay, may kami sa Kuya Rolling, kalipat ko Kuya Rolling. Pinang edad din mo, Kuya Rolling, marayan?
6: 50 na, akong edad karon.
7: Okay, 50 anyos, no? Gikan sa lungsod sa Asturias.
6: Yes, Asturias, Cebu.
7: Padayon, Kuya Rolling.
6: Yes, akong arthritis, mahubag gini akong tiil, mag-lisod ko glakaw kung mahubag na siya. So far, sa paggamit gira ko sa Amigos, wala na gyud, hantod karon. Gikan mga duha na katuig, hapit na mo tulo. Paggamit na ko nini. Unya, wala na gyud ko nag-antos sa kasakit sa akong arthritis. Wala na gyud siya mahubag, wala na mo suol. Unya, ang akong kidney, doon ako yung kidney problem, Sir Angel, then, kanapit ang magbarog ko, o ganang dugay, mamanhod akong mga tiil ang duha. Wow. Gikan sa paapaingon sa ubos. So, meaning, ang kidney,
7: Ano sa tayong kidney problem ato, Kuya Rolling Marayan?
6: Akong kidney, magsulsul akong hawak. Kunya, di ko ka barong o dugay, mangita na yung lingkuranan. But sa karon, bisag 2 kauras, 3 kauras barong, walay problema. Gikan sa pagdeik na kong Amigos Coffee. Dili na hambog, tinuod na.
7: So proven and tested yun, Kuya Rolling Marayan, na epektibo sa imuhang panglawas ang atong Amigos Coffee.
6: Yes, unya lastly ang kanang kinakatay kapaya sa matagabi.
7: So, para.
6: Yes, didara naman ta, natural mangina, unya lahi na gyud sa batanon bata. So, na probe gyud nako kay ini katulog sa gyud ko mo inom aning Amigos Coffee buntag unto og sa dayong katulog. Kay kining Amigos Coffee mga kaigsoonan, bisan og gabi na pwede ka mo inom kay nindot kay imong pagkatulog.
7: So balikon ko yan, Kuya Rolling Marayan. Samtang natulog ka, nagkatkat ka kapaya?
6: After sa panihapon, mga tuog na, mukatkat na yun pagkakadlaon, mukatkat na sa pag-usap.
7: Pato pa, Kuya Rolling Marayan, sa usa kay gabi, kaduha ka mukatkat sa kapaya?
6: Yes, bahala dili sa kunson, pero kaduha yun.
7: Ay, grabe, grabe ka. So, say, advice mo kayo rin, Marayan, sa mga pamihas ni mo, pangidaron, segmentize, okay, John, yes. Dito na nga, Amigos Coffee.
6: Yes, tinood na. Agamit na mo, labi na sa mga edad-iran. Dilan na maingon nga tiguan kay sakit na itong hawak, no? Mga edad-iran, diya, 50 edad pataas, ang Amigos Coffee na-probe na yun, nga pirting ninduta para sa itong panglawat.
7: Kaya, Kuya Rolling Marayan, si Ma'am Kate Celeste, nagtanaw sa kong live, nakaana po siya, wow, proven and tested na nako, Kuya Rolling Marayan.
6: Yes, tinood yun. Dili ni ambog, dili ni yung user ko, kundi tinood gini nga naitabo sa kong kinabuhi.
7: Okay, so nagkakay, salamat Kuya Rolling Marayan, ha?
6: Yes, daghang salamat po, may nabi sa talaga.
8: Kasi pangagyan ni mo, Kuya?
6: Rinio.
8: Kanapit sa ormok, sir.
6: Dari sa kwa, sa... Liluan.
8: Kisa ipainom ni mo si mga Amigos Coffee, mga sawa?
6: Oo. Oh, nauli ano ba yung doon? Ang yung dikitin kaya antitipin. Wala, normal na.
8: Sa so, una, pila dito yung sugar ko ya?
6: 300 kapin, 380.
8: So karo, 140 na lang.
6: 114.
8: Oy, grabihan. Oh. Pero imong misis, pila ra ka box yung nainom nga Amigos?
6: Katulo, amo ka na yung itabangan.
8: So, pila lang to kasi mana nga inom si mong kuhan ko ya, si mohang...
6: Wato, mga... Kaya si mana, palit mong kukutan ko sa karton. Dali, tulo kasi mana.
8: Tulo na kasi mana niyang inom.
6: Oo, tulo kasi mana.
8: Karang 300 na sugar ko ya, wala siya, batiyo na na siyang lawas. O siya, batiyo na natin.
6: Batiyo na, malipong siya.
8: Malipong, gayon.
6: Bukat ang lawas.
8: Sa kasulti ni mo, okay diyong Amigos Coffee?
6: Ah, okay kayo may, ang Amigos Coffee.
8: Pila na ito katuig?
6: Dugay na, mga hindi na siro mga 5 katuig.
8: Sobrang 5 katuig yung sugar ngayon na ito. Oh. Tulo lang yung kasi mana or tulo ka karton nga Amigos. Gi-normal siya.
6: Labat kayo sa kape. Kape ni mo nga. Siktibo kayo.
8: Ah, sige. Gita niya tinari mo sir. Taga-hormo.
9: So, natay na gi-andere o sa kaginang tigamitan sa itong Amigos Coffee. willing kay siya mohatag siyang testimony. So may buntag ni mo ma'am, kisay pangani mo ma'am?
10: Lia Pitong.
9: Lia Pitong. Pila edad ma'am?
10: 63
9: years old. Tagasa ka ma'am?
10: Tagasagay niya. Naasak ko diri sa Bourbon sa mag-aniya sa poblasyon.
9: Okay, tagasagay ka pero mag-arian ka sa poblasyon Bourbon. Mm. Okay ma'am, once I ka-share ni mo ma'am about sa Amigos Coffee kay karon pa magkita nakita.
10: Guys, previously ana taas ko og tuan ka ng pagdugo kan umabot og 160 ana. Over 70, over 80 ana di. Niya at the same time sa taas kayo ang akong sugar.
9: Taasa ni mo sugar.
10: Oh, niya ma-feel gyud na ko mga mangatol ko ba?
9: Ah, mangatol ko niya.
10: Oh, niya kanang i-discharge na ko sa ihi, i-discharge na ko sa ihi ba, ma-feel sa ko mangatol.
9: Ah, bali ini pangihi ni mo ba mukatol na imong
10: kwarta. Oh, mukatol siya. Di karon si nakay naka-advise na ko gyud niya, inom ani suway. So ni inom ko di ato within 1 week.
9: 1 week lang ni mong inom, ma'am, oh, sa Amigos Coffee. Huwag na lang iinom, ma'am. Gato lang yung Amigos Coffee.
10: Gato lang Amigos.
9: Saan na ating palitan, ma'am?
10: Ato sa Lin-An Store.
9: Lin-An Store.
10: Sa Sagay. Sa Sagay. Oh, okay. Okay. Ato kung magpalitan dito niya. Karon, wala na. Okay na akong lawas. Wala na. Hindi na kung maluya.
9: So, hindi pangini mo, ma'am?
10: Wala na. Wala na. Wala
9: yung blood pressure, ma'am?
10: 140 over 80. Okay. Maintain.
9: Maintain na siya. No? So, 160 to sa una.
10: Karon, na mo ng 140.
9: Na mong sugar, ma'am?
10: Kuhan na. Akong sugar na 127.
9: Sa una, ma'am, pila din?
10: So, 240 to 60.
9: So, 240 to sa una, ma'am? Oh. Yeah. Yeah, 1 week lang ni mong inom.
10: Awan na. Less na akong sugar. Makaila mo kasi mong lawas kung taas akong sugar. Dili na akong bati o kapoy. Dili na akong magduka. Ingon at anak.
9: Dili na kaduka o. Dili na kakapuyon. So, lagsik na, ma'am.
10: Lagsik na.
9: So, tinuod gina yung Amigos Coffee, ma'am. Nga epektibo gina sa
10: inyo. Epektibo. Dili ni ingon nga char-char nga story ha. Tinuod
9: gina. Basta, ma'am. Dito kaila, ma'am.
10: Oo.
9: Nagihan.
10: Dito ako ni ingon. Dito ako nga palit mo, anak. Kaya doon na lang kung magpalitan din sa
9: Bourbon. Daghan kayong kwan, ma'am.
10: Salamat.
9: Daghan kayong salamat, ma'am. Kinsa to, usa ba tong pangalan, ma'am?
10: Lia Pitong.
9: Lia Pitong sa poblasyon Bourbon. Yes, guys. So, daghan kayong salamat sa testimony ni ma'am Lia Pitong. Ha, dili to binairan mga Ludia. Ako lang itong nagian. Salamat kayo, ma'am. Kuya Incha.
5: Yan, saging salamat nanay Lia Pitong sa Bourbon. Doon ay mga high blood, taas ang sugar. Grabe si nanay, no? Kaya kada ihi niya, mga tol na iyang puwerta tungod sa iyang taas nga sugar. Unia, high blood pag yun, mga lod. Nang mga pinaman lang yun, ta, haari na ta sa kape nga healthy. Ang kape nga makahatag og benepisyo sa atong panglawas. Ang kape nga doon ay vitamin C. Kape nga pwede sa bata sa tigulan. Tatak Amigos Coffee, mga lods. Monang ay nagsipyata, mga taga-tuburan, mga taga-sikihor. Yan sa ating mga kabantayan, astig sa kabangkalan. Amigos Coffee. Amigos sa capsule na ta, mga higala. Dagang salamat. Nadiigong oras ug mayong gabi iya sa tanan.

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Unang ang discarding ako. Discarding wisdak na to.
1: Rexido Forte.
6: Mas paspas balat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Good evening, it's now 9:30 p.m. You're still tuned in to DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Kasunod sa inyong group, Produkto Lulumasyong.

0: May na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan. Pagkotohawan. Ya. Kilab. Nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin. May bata sila. Nga lain lang kung tukoto niya marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki. Nami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension. Barangay 5.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubop!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang, pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Agoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: And discarding bisnat, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle kaayo mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisnat na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliko, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
1: Rexino Forte!
5: Unang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte.
6: Mas paspas balat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang pagmayrakop na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa! Mayrakop na!
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexilo Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexilo Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexilo Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexilo Forte!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: mo diri akong anak. Tuo ang standuhan ako kaabo. Mo nang isalig jud ko ini lolo mas yung tiki-tiki kay mo gining himpit na kaayo sa akong pamilya. Ang ako kay testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran nga gisakitan sa sekena ng gabi sa pagkatinood lang, morgue akong dipainom, pagtapos ay pagsuka na uli ang yung sakit siya tiyan, o kaloy sa Diyos na uli ang siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit, o siyempre na uli ang Diyos silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka, sir?
0: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, daga kay salamat, sir. Ay,
0: thank you. Salamat, sir.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok o sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado, sa tamang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Boom, boom.

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang pagmayrakop na put mo.
1: Ukal ang batong na problema. Aboard pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

buhay di po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko ana, pagmata na ko, gamay na akong lipong, giguto na ko, nami kayo kung kuan, kukutuhawan, ya. Kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, may bata sila, nga lain lang ko tukuto, yung marilag malipong, yung ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.

0: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawa at lawas. Sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipungju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga dilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, puputuhawan. Nga, hilag, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nagmauna to, nga nawas-wasan ko. Namati ka, nung may batsa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
3: Dog Dreads Vinegar.
2: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong sold na ang imuang cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wala sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia!

0: 89.1 BT Radio.
1: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ang nagsige man yung balik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
3: At siyempre, naayaw man yung akong anak. Turo, hasta naman ako kaapo. Munang isalig yung ko yung lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon di ang akong anak na kinamonghoran na isakitan siya si Kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung kung di painom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya yan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong na ang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka, sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daghang salamat, sir.
3: Thank you. Salamat, sir.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
7: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
9: And it's starting business, ana.
10: Rexino Forte!
9: Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayong mabugahat.
10: Rexino Forte!
9: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
10: Rexino Forte!
9: Maunang ang discarte na ko. Discarting business na to.
10: Rexino Forte!
11: Mas paspas ba na sa upat?
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Oh, boy!

0: 90.1 BT Radio.
1: DJX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DJX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DJX 500 imo sa the sugar sugarcane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DJX 500 garantisado ay recommended sa mga eksperto.
2: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
3: Taday loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Nagribay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion. Ang tagya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym naa gyud mahimutang sa Barangay 7 Tuburan Cebu. Tadaylo isa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Tadaylo isa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang tadaylo is Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
6: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, Produktong Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay ignore mo. Gawin akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit. Sa kaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung ignore. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga dilumayas konti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Dami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, hilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica. Ilagan Extension, Barangay 5.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Sa panahon karon, naanda na. Pero may gitagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulagi! Ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adonai Lutein, Zeaxanthin, o Vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Vitron. Subok na.
3: Alex Makabasa, Tagalinabo. Balingan sa amin sa Miss Oriental. Kuan mga God, ka nang nauna, insomnia ko. Dili ko pakatulog, pila gitabulan akong gibati. Hello, it's a just karon. Ang Vitron gagit ang nakauli na ako.
4: Karon, wala na insomnia.
3: Wala na. Pasalamat po. Nakatabang din sila sa ako. Magbuntag. Di po katulog, sir.
4: Mm-hmm.
3: Karon, kaloy sa Diyos. Nakatulog na ko, sir.
2: Vitron. Subok na.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Set Living Testimonies.
7: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa hit gun iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
8: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa hit gun motor napasok ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og said liniment.
7: Ang pasok kon burns makahatag og labihang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
8: Wala gyud siya ka kulak tangan siyang liniment. Wala gyud siya ka gulgol. Sagaran mapasok ka mungulgol gyud siya muburot. Kumbag yun siya. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan, taga Bukanak, Boulevard, Davao City.
7: Said Liniment Oil, ginama sa Said Marketing.
6: Living Testimonies.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
11: Kugihan ba?
12: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
13: Kargado!
12: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tiknautok ug sa labing-labing.
11: Kargado!
12: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
13: Kargado!
12: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
10: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ooh,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakof, napot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Afford pa. May rakof na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And discarding bisdak, ana.
1: Rexio Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexio Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexio Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexio Forte!
7: Paspas balat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Start your day on a fantastic note.

0: kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa said panyawan garlic. Mao kining klase sa said panyawan capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa said panyawan. Said panyawan garlic capsule, a quality product of said marketing.
1: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
2: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Sir Richard Morita, sir.
4: Address?
3: Ipil, sa Mabonga, Cebu, sir. Isulay ako pala ito katong Wonder Herbal Oil. Nga kinaman ko, di ba matay ko, sir, sa kulawas ng murag. Di ko katulog ba mo ito nga. Pagumal ako pang hapla, sir. Kutin hayahaya, please ko kayo ang pamilya sa kulawas.
2: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Ug ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki-Tiki.
8: Ang sige man jud kag balik-balik sa atoang Lolo Masyong Tiki-Tiki, sir. Palit, sir.
9: At siyempre, naayo man jud ka kung anak. Tuo hasta no anak ko kaapo. Mo nang isalig jud ko ining Lolo Masyong Tiki-Tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga bisakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang, maurag yung kung di pa inoom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya diyan, o kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, bisakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naamang ko ilulumas yung moya kong gigamit, o siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong, na naaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
8: Taga-asa man ka, sir?
9: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
8: Ay, daga kay salamat, sir.
9: Ay, thank you. Salamat, sir.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Pirmi ka pangihi,
12: hanap ka paranaw,
11: ug pagpamilod sa mga tiil.
12: Basin aduna kay diabetes.
11: Mag-DTX 500.
12: Epektibo sa pagpamubo
11: sa blood sugar level.
12: Di kaya ang diabetes.
11: Mag-DTX 500.
12: Karun dayon.
13: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong
11: lugar. DTX 500.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
15: And it's starting bisdak, ana.
16: Rexino Forte!
15: Di kaliho, di katrabaho. Hustle ka ayaw mabugahat.
16: Rexino Forte!
15: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
16: Rexino Forte!
15: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
16: Rexino Forte!
17: Mas paspas banat sa upat!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ubab!

0: Mga bistak, asenso ta, Maxfit, kargado.
1: Unilab quality yan.
0: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
3: Start your day on a fantastic note.

0: 98.1 BT Radio. Subuk na.
1: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Bitron Drop sa kunganak. Ipa-testing ako kunganak. Tinuod jud nga. Dili na siya kayo maghilak-hilak. Baspog na kayo. Dali ra po siya patulugon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Bitron Drop, palihog, pamalit na mood kay positibo jud siya kayo sa bata.
0: Bitron. Subuk na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibong magkunta nga pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. O gaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store. Daalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
6: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og said liniment oil.
5: Basin ba yag mabatal noong kubalik, ana, ha?
6: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
5: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
6: Said Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naana sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
8: Papaminog sa kamot ti ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang NerveFlex capsule. NerveFlex capsule atong gamiton. Nerves nga likod, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
10: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group. Produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay ignore mo. Gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit. Kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung ignore. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, Gipong jud ko, nya di ko kabangon kasapaon ko. Tigro migikaon ko nga dilumais kuntian ba. Nigadali ko giinom lula mas yung tiki-tiki. Dugay-dugay gisuka kina ko ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Nya, ang akong lipong butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pagmata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan. Pukuto hawan. Ya. Kilab, nami taon. Kaon dyan po ang nag-ubay-ubay. Nangaon na itong ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang ko tukuto niya marilag malipong, niya ilang ko kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Kugihan ba?
13: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
14: Kargado!
13: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
12: Kargado!
13: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
14: Kargado!
13: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!
15: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ubo!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa! May rakaf na!
2: May rakaf!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: Undiscarding bisnat, ana.
1: Rexido Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
6: Maunang undiscarding ako. Discarding bisnat na to.
1: Rexido Forte!
7: Paspas balat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
11: Start your day on a fantastic note.

0: 98.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Luzon, Visayas, Mindanao sa kamayang adlaw. Welcome sa atoang pagpanag-uban na nanapot kining atong 5-minute nga program. Hatod ka nato sa mayang kabubuton sa SED Marketing. Ang tighimo o tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal nga doon nagyoy resulta sa atong lawas, gumikan kay kining atong produkto igsuon na pamatudaan nga maayo gid kaayo ang ikatanyag nga kayuhan. Bueno mga igalag, igsuon ang atong mga produkto dili na to pagkalimtan. Ang ato ang SED liniment oil, ang ato ang milagrosong klase sa haplas nga napamatudaan gayud nga dunay mga pagtabang sa ato ang kalawasan, ilabi na sa mga pagpanakit sa kalawasan, no. Ang atong kape dili po nato kalimtan, ang ato ang SED panyawan coffee mix. Ang nindot kaayo nga klase nga kape igsuon nga naagyoy mga resulta nga ikatanyag maayo. Ilabi na gayud ang pagpahimsog sa ato ang tissues and cells, paghatag na ito og alibyo sa mga bisan unsang matang sa mga balatian. Kani nga itong SED panyawan coffee mix mga igalag igsuon, aduna kini siya ay mangosteen, aduna po kini siya ay kanang itatawag na itong purple corn or kaning maistapol, napod kini siya ay cinnamon, and dili po nato kalimtan mga igsuon ha, ang panyawan nga tanong nga diin mo ay nakapapait na makatabang gid sa atong kalawasan. Ang kalahi ni atong kape igsuon ha, sa mga kaigsuonan na ito mahiligon sa mga kape nga mapalit lang na ito sa mga tindahan, dili kini siya tamis. Ang atong kape, pait siya, gumikan kay purong herbal manggod ang tuyo nini. Pero adunay taste sa cinnamon, kanyang ginatawag na ito ng lamian nga klaseng makahatag o pagtabang ka na ito, tungod kay lamian ang iyahang katamison, no? Normal o usab mas makatabang. Unang bisan pag mga diabetic patients pwede nga mo tumar sa, o mo inom sa ato ang kape nga SED Panyawan Coffee Mix. Alang po sa mga kaigsunan nato diha nga napay mga problema sa lawas, aduna na kita yung mga kapsula nga napamatudaan sa siyensya, no, nga proven safe and effective. Ang ato ang SED Panyawan Plus, Mangosteen and Luyang Dilaw. Ang ato ang SED Panyawan Garlic Capsule, nga dunay gahom sa ahos, banaba o panyawan. O kaning atong SED Kogon Herbal Capsule, ang naginusarang klase sa kapsula sa mga butika karon, nga dunay gahom sa Kogon Plants. Mao kini ang mga makatabang sa atong kalawasan. Bueno mga igalag, igsuon karong adlaw, pag-aisgutan nato ang cough, colds, fevers and flu. Ilabi na ning colds and fever. Kaning colds and fever mga igalag, igsuon kon nasipon og hilan at lagmit magkauban kini sila. No, mga klase mangud ni nga kanang ginatawag nato nga mga virus nga manulod sa atong lawas nga muhatag og reaksyon kining atong kalawasan pinaagi sa pagpainit sa atoang kalawasan o baka kaning pagproduce og mucus or kaning murag phlegm, no, murag plema nga mapagawas nato ang atoang mga viruses sa atong lawas. Kining atong lawas mangud igsuon miraculously ginama kini sa Ginoo nga makatabang sa atoang lawas. Ang ato ang colds and fever nga pag masulod gani nga mga virus atong lawas, kini atong lawas mo react dai ni siya, muhatag dai ni siya reaction. Ang unang yung pagabuhanton ani niya, magproduce ni siya og defense mechanism. Kung ang virus naa sa ato ang respiratory system sa atong ilong pananglitan, magproduce siya og mucus, no, kanang sipon. Iyang dakpon kato nga mga klase nga mga viruses og ipagawas. Ang fever pod, no, pag musulod ang ato ang virus nga hilanat sa ato ang lawas, ang atong lawas pod mo-react. Muinit ni siya, muinit pag-ayo kay lutuon niya kato nga mga viruses para mamatay. Unsa may regularly ginabuhat nimo? Palit dayon ka og pinakadul nga mga tambal. No, wa ka kay balong delikado ang mga pagtumar og tambal kanunay. No, importante nga mas maayo nga ang atoag yun is purong natural, no, kanang yung gikan mismo sa kinaiyahan. The natural way kung baga mga igalag igsuon. Ang SED ang SED panyawan nga mga products makatabang sa atong kalawasan. Bisan pagpaghaplas lang sa ato ang SED liniment oil, dako kay nag alibyo nga ihatag sa atong lawas kung kita adunay hilanat o baka sipon. Timani lang ang ato ang mga produktong herbal sa SED Marketing na pamatud-an gayon. Nga bisan pag cough and fever, matabangan. Basta adunay problema sa kalawasan pag SED panyawan.

0: Said Celebrity Kajik Soap, ug Said Celebrity Beauty Soap. Kasikas sa panglawas. At ang ilang gyapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.
2: Sa tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Malacañang tiniyak ang suporta sa lahat ng sektor na apektado ng mataas na presyo ng petrolyo.
0: Headlines.
3: Department of Agriculture, pinabibilis ang recovery efforts para sa mga magsasakang na apektuhan ng masamang panahon.
0: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development at United Nations World Food Program, patuloy ang pagtutulungan upang batugunan ang gutom sa bansa.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinangunahan ang groundbreaking ceremonies para sa Nino Aquino International Airport Terminal 3 Station ng Metro Manila Subway Project.
0: Headlines.
3: Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, humarap sa publiko matapos ang 18 buwan ng pagkakaditine nito sa International Criminal Court.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Huwebes, September 17, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Malacañang tiniyak ang tuloy-tuloy na suporta sa mga apektadong sektor. Ito'y sa gitna ng indikasyon na walang magaganap na pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo dulot ng nagpapatuloy pa ring gera sa gitnang silangan. Narito ang report ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Siniguro ng palasyo na handa ang pamahalaan para sa tuloy-tuloy na pagbibigay ng kailangan tulong, lalo na sa mga sektor na direktang apektado ng hindi pa rin natatapos na krisis sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, naririyan pa din naman ang mga programang nagbibigay ng tulong gaya ng Uplift. Ito ay ang Unified Package for Livelihood, Inflation, Fuel and Transport na inilunsad bilang tugon sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at pandaigdig ang energy crisis. Paliwanag ni Castro, ang pondong uhugutin para sa Uplift ay maaaring manggaling sa mga ahensyang hindi naman nakapagpatupad ng kanilang proyekto. Idedeklaraan niya itong savings na maaaring magamit sa Uplift. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
6: Alam po naman natin na meron tayong Uplift at may mga programa po tayo na kung saan maaaring natin tulungan, lalong-lalo na po yung direct natatarget po ng epekto ng krisis sa Middle East.
5: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakatanggap ang 16 na transport service entities o TSEs ng unang batch ng financial assistance mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ayon kay Acting LTFRB Chairperson Greg Pua Jr., mahigit sa 9 milyong piso ang kabuang halaga ng 16 na cheque na pinamahagi sa mga TSE sa buong bansa. Sa ilalim ng programa, makakatanggap ang mga registered at accredited na TSEs ng 20,000 pesos kada modern PUV unit. Maaari itong gamitin para sa buwanang amortization ng mga umiiral na loan at maaari ring ilaan sa operational expenses ng mga operators na fully paid na ang mga unit. Tatagal naman ng 3 buwan ang financial assistance simula Setyembre o hanggang maubos ang pondong nilaan para sa programa. Kabilang sa mga benepisyaryo, ang Modern Jeepneys at Utility Vehicle Express sa buong bansa. Kabilang ang mga modern bus na bumibiyahe sa Metro Manila.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sapat na supply ng krudo sa Pilipinas, tiniyak ng Malacañang sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo nito. Narito ang balitang atin sa atin ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tiniyak ng Malacañang na nananatiling sapat ang supply ng krudo sa bansa sa gitna ng nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Ang pahayag nito ni Communications Undersecretary Claire Castro, kasunod na rin ang pagpalo sa $80 per barrel ng presyohan ng Dubai Crude Oil. Ayon sa opisyal, una nang pinasisiguro ni Pangulo Marcos sa Department of Energy na hindi mawawalan ng supply ng krudo sa bansa. Kaugnay nito, binigyan din ni Castro na nananatili ang uplift committee at mga programa nito na direktang nakapagpapaabot ng tulong lalo na sa mga pinaka-apektadong sektor.
6: Ayan po, na sapat naman po ang supply dahil yan po ang nais ng Pangulo, hindi mawala ng supply ng krudo sa ating bansa. Pag nawala ng supply ng krudo, kahit napakababa ng presyo nito, hindi po magtutuloy-tuloy ang buhay ng bawat Pilipino. Mawawalan ng negosyo, mawawalan ng trabaho. So ang kailangan po talaga, sapat na supply ng krudo sa bansa.
7: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of Energy suportado ang regional price cap ng Energy Regulatory Commission para mapababa ang presyo ng kuryente sa Visayas at Mindanao. Narito naman ang balitang hatid ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Suportado ng Department of Energy o DOE ang desisyon ng Energy Regulatory Commission o ERC na ipatupad ang secondary price cap sa Visayas at Mindanao grid. Layunin itong protektahan ng mga consumer laban sa biglang pagsipa ng presyo ng kuryente kapag kapos ang supply. Batay sa simulation ng ERC, maaaring bumaba ng 54% ang average ng Western price sa Visayas mula 18 pesos at 59 centavos tungo sa 8 pesos at 47 centavos sa kada kilowatt hour. Sa Mindanao naman, inaasahang bababa ito ng 56% mula 19 pesos at 56 centavos tungo sa 8 pesos and 69 centavos kada kilowatt hour. Gayunman, nangangahulugan ganito rin kalaki ang magiging bawas sa actual na electricity bill ng bawat consumer dahil nakadepende ito sa power supply mix ng kanilang distribution utility. Nataasa naman ang IEMOP na muling kalkulahin ang August 2026 o market settlements at maglabas ng revised billing statements bago ang September 20. Patuloy din ang DOE sa mga hakbang para mapatatag ang supply ng kuryente, kabilang ang pagbabalik operasyon ng mga hindi gumaganang planta at ang pagpapalakas ng battery reserves. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Binabibilis ng Department of Agriculture ang recovery efforts para matulungan ang mga magsasakang na apektuhan ng pagbaba o ng pagbaha at malalakas na pagulan. Sinasagawa ito sa ilalim ng Agri Recovery Program na naglalayong magbigay ng agarang puhunan sa mga magsasaka para sa rehabilitasyon ng kanilang mga nasirang sakahan at paghanda sa susunod na taniman. Ayon sa DA, umabot sa 4.38 billion pesos ang pinsala sa agriculture at fishery sector dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat. Tinatayang 99,000 farmers and fisher folks ang naapektuhan nito sa buong bansa. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na mahalagang mabilis na pagbibigay ng recovery financing. Anya, makakatulong ito para sa mas magaang makapagtanim muli ang mga magsasaka at agad na makabangon ang kanilang kabuhayan. Nagsimula na ang Agricultural Credit Policy Council na magbigay ng calamity loan sa Angeles City, Pampanga. Hindi naman bababa sa 50 magsasaka. Ang unang nakatanggap ng 35,000 pesos bawat isa o kabuang 1.75 million pesos na tulong pinansyal.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Patuloy ang mga hakbangin ng Department of Agriculture upang mapalakas ang produksyon ng ube sa bansa. ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Pinatupad ng DA Bureau of Plant Industry ang hakbang upang matiyak na may sapat na supply ng mga planting materials para sa ube. Saklaw naman ang export suspension ang sariwang ube at mga materyales na ginagamit sa pagpaparami ng pananim. Bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan na palawakin ang industriya ng ube at gawing mas malakas ang pag-export sa mga ito sa mga susunod na taon. Nakikita naman ang ube na may potential na maging isa sa mga pangunahing pag-export na produktong agrikultura ng Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinalalakas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at World Food Program ang kanilang pagtutulungan para matugunan ang gutom at malnutrisyon sa bansa. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng Walang Gutom Program na naglalayong turuan ng mga pamilya na lang ng tamang nutrisyon at praktikal na paraan para magkaroon ng mas malusog na pamumuhay. Bilang technical at operational partner, nagbibigay ang World Food Program ng kaalaman sa nutrition education at program evaluation. Layunin itong mapahusay ang 3K learning sessions ng DSWD na nakatuon sa kalusugan, kakayahan at kabuhayan. Sa mga interactive session, tinuturuan naman ang mga pamilya kung paano maghanda ng abot-kaya ngunit masustansyang pagkain. Ayon sa DSWD at sa World Food Program, hindi lamang agarang gutom ang tinutugunan ng programa. Layunin din nilang matulungan ang mga pamilya na magkaroon ng mas malusog at mas matatag na kinabukasan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Operational na ang dalawang bagong pumping station sa Remedios, Sambalate, Maynila. Inaasang makakatulong ang mga ito sa mas mabilis na pag-alis ng baha sa mga mabababang lugar sa lungsod. Ayon kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, gumagana na rin ang lahat ng 5 pumping stations sa ilang lugar, kabilang dito ang sa Abad, Remedios, Padre Faura, Harbor at Luneta pumping stations. Sinabi pa ni Dizon na nakakonekta na sa Meralcong lahat ng pumping station at magsisilbi namang backup ang mga generator set. Ayon pa sa kalihim, ang hakbang na ito ay nagmabawas ng posibilidad ng pagbaha sa Malate hanggang sa Taft Avenue.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inihayag naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na kailangan palakasin ng Pilipinas ang infrastruktura at mga hakbangin laban sa mga kalamidad. Sa pagsasalita ni Teodoro sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience sa Pasay City, sinabi nito na kailangang paghandaan ng bansa ang anumang emergency, kabilang ang posibleng pagsabog ng mga bulkan at mga malalakas na pagulan dulot ng habagat at mga bagyo. Kabilang na rin dito ang nararanasang tagtuyot sa ibang bahagi ng bansa. Sinabi rin ng kalihim na maaring basehan ng Pilipinas ang mga best practices ng ibang bansa pagdating sa disaster response.
9: However, for our own sake in the Philippines, we need to invest actually in once again building our infrastructure, our mechanisms, our adaptation systems in the face of more unpredictable and more violent disasters with greater effects to our people, particularly complex emergencies which you have a volcanic degassing coupled with the effects of a southwest monsoon which convert and translate into lahar once again in several areas.
3: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Gastos sa mga pasyenteng na-confined sa ospital ng mas maikli sa 24 na oras Sagot pa rin ng PhilHealth. Yan po ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Naglabas ang bagong panuntunan ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth hinggil sa inpatient admissions o confinement sa ospital ng mga pasyente. Ayon sa state insurer, hindi na kailangan pang manatili ng 24 oras sa ospital ng pasyente para magamit ang kanyang benepisyo. Batay sa inilabas sa Circular 2026-0013, sasagutin na ng PhilHealth ang anumang inpatient admission na wala pang 24 oras dahil sa kinakailangang ilipat ng ibang ospital o emergency transfer. Gayun din ang mga admission na nauwi sa pagpanaw ng pasyente. Ay kay Dr. Alfred Philip de Dios, PhilHealth Vice President at Quality Assurance Group at Corporate Spokesperson, magiging epektibo ang circular bukas Setyembre 18 matapos itong mailathala sa mga pahayagan noong Setyembre 3. Layunin ng polisiya na mapalawak ang access ng mga PhilHealth member sa kanilang mga benepisyo at makatulong na mabawasan ang kanilang gastusin sa pagpapagamot.
11: Well, 24 hours is 24 hours. So the clock starts ticking once nabigyan na ng admitting orders yung pasyente, kahit na nasa emergency room pa siya. Okay? So, bibilang tayo mula doon na exacto 24 hours. But if it goes beyond that, yung mga inpatient claims na ang maaaring nila ma-avail.
10: Pero paglilinaw ng PhilHealth para lamang sa ang automatikong coverage na hindi aabot sa 24 oras sa mga malulubhang kaso o life-threatening medical conditions at nakadepende sa medical necessity ng inpatient admission na suportado ng dokumento. Bukod dyan, hindi rin sakop ng bagong panuntunan ng consultation, outpatient procedure o oobserbahan lang na pasyente dahil covered naman ito ng outpatient emergency care benefit package. Gayun din ang pasyente na dead on arrival o mga kasong idineklara lamang na namatay nang wala nang isinagawang medical na serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas po ng alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
12: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
12: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Radyo Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang groundbreaking ceremonies para sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 Station ng Metro Manila Subway Project. Ito ay hudyat na ng pagsisimula ng construction ng underground station at mga connecting tunnels na mag-uugnay sa paliparan at mahalagang lugar sa Metro Manila. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin ng proyekto na magbigay ng mas maasahan at accessible na biyahe para sa mga pasahero, negosyante at turista. Binigyan din ng Pangulo ang patuloy na modernisasyon ng railway systems bilang prioridad ng kanyang administrasyon.
13: Our people need a public transport system that gives them a real alternative. One that is efficient, dependable, and connected to the places where we live, study, work, and travel. Our investors and tourists need to know that they can rely upon a transport system that can bring them to where they need to be and want to be in the most efficient manner that is possible. Another important milestone is that 100% of the station area right-of-way has already been secured.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
3: Department of National Defense muling giniit na walang karapatan ng China na iutos ang pagalis ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Narito ang balitang atid ni E.J. Lazaro.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
9: Report. And their narrative of whatever sha-sha-sha and tau-tau-tau which the world doesn't recognize together with their non-dash line is something that we should not even give.
14: Mariing iginiiti Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang karapatan ng China na utusan ng Pilipinas na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa media briefing matapos ang dalawang araw na ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience o AMCDR sa Maynila, sinabi ni Teodoro na walang batayan ang pahayag ng Chinese Embassy na dapat alisin ang barko ng Pilipinas sa nasabing lugar. Ito'y matapos akusahan ng China ang Pilipinas ng pagkukumpuni sa BRP Sierra Madre para sa permanenteng pananatili nito sa Ayungin Shoal. Nauna nang mariing itinanggi ng Department of Foreign Affairs o DFA ang alegasyon. Ayon sa DFA, walang kasundo ang nag-oobliga sa Pilipinas na alisin ang barko. Muli rin itong iginiit na bahagi ang Ayungin Shoal ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas alinsunod sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award.
9: They have no right to say that. So it is beyond their jurisdiction and beyond any form of intervention under international law.
14: Tinig ni DND Secretary Teodoro. Mula sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, EJ Lazaro. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Umarap sa publiko si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahigit sa 18 buwan ng pagkakaditine sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, dumalo si Duterte sa ikatlong status conference ng ICC Trial Chamber 3 kaugnay na mga kasong crimes against humanity na may kaugnayan sa kanyang kampanya kontra illegal na droga sa Pilipinas. Ayon kay Presiding Judge Joanna Conner, itong unang pagkakataong humarap si Duterte sa korte. Sinabi rin ng hukom na maaari siyang umalis sa conference sa anumang oras nang hindi na kailangang humingi ng permiso.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, hiniling naman ni Presiding Judge Joanna Conner sa prosecution na pag-aralan ang pagbabawas sa bilang ng mga testigo at ang 15,000 ebidensyang iharap sa paglilitis. Ayon naman sa prosecution, tinatayang 193 hours ang kakailanganin para may presenta ang kanilang kaso. Inaasahang pagpapasyahan sa susunod na status conference ang mga usapin sa mga testigo at ebidensya. Plano naman ng trial chamber na simulan ang paglilitis sa Nobyembre at 30. Ititigil ito para sa Christmas break at ipagpapatuloy mula Enero hanggang Marso ng susunod na taon.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: House prosecution tiwala sa lakas ng ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte anuman ang maging voting threshold. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
15: Kumpiyansa ang House Prosecution Panel na sapat at malakas ang kanilang mga ebidensya upang mahatulan si Vice President Sara Duterte anuman ang magiging desisyon ng Senado sa voting threshold. Ayon kay House Prosecution Advisor at Spokesperson at dating Surigao del Norte Representative Ace Barbers, nakatutok sila sa paglalahad ng matibay na kaso sa apat na articles of impeachment, partikular sa paghaharap ng mga saksi at ebidensya para sa Article 4 at 1 batay sa mga opinion ni na retired Chief Justice Renato Puno at Temyo Panganiban at Hilario Davide Jr. at maging si Associate Justice Adolfo Ascuna, nilinaw ni Barbers na ang Senado lamang ang may tanging kapangyarihan, lalumitis at magpasya sa mga kaso ng impeachment. Bagamat ipinauubaya muna nila sa discretion ng Senate Impeachment Court ang issue sa voting threshold, bukas pa rin ang posibilidad na maglabas sila ng opisyal na posisyon ukol dito sa pagsisimula ng mga oral arguments sa susunod na linggo. Narito ang pahayag ni Prosecution Advisor Ace Barbers.
16: It is now up to the impeachment senator judges now to decide and weigh kung ano yung magiging desisyon o boto nila dito. But following the statement made by Kong Jinky, yes, of course, we've been confident that the case that we are presenting before this court in this impeachment trial will definitely get a positive response from our senator judges.
15: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Senator Riza Ontiveros, hinikayat ang Senado na ipagpatuloy ang Anti-Political Dynasty Bill. Mula sa Senado, Narito report ni Nympha Asuncion.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Lusot na sa ikatlotuling pagbasa ng Senado ang panukalang batas na naglalayong palakasin ang mga safeguard para sa mga bata at iba pang turista laban sa mga panganib habang nagbabakasyon o sumasali sa mga tourism-related activities. 18 na senador ang bumotong pabor at walang tumutol sa pagpapasa ng Senate Bill 1926 o ang panukalang Child Tourist Safety Act na tinatawag ding Sandy's Act. Ipinangalan ang panukala kay 6-year-old Sandy Garovillas na nasawi matapos matuklaw ng jellyfish sa isang resort sa Palawan na walang agarang serbisyong medikal na natanggap. Sa ilalim ng panukala, kailangan magkaroon ng emergency at risk mitigation plan ng mga hotel, resort, water park, surfing camp at iba pang sakop na tourism establishment. Kailangan din ng trained first aid staff, access sa medical services at certified lifeguards para sa mga pasilidad na may swimming pool o malapit sa anyong tubig. Inaatasan din ng Department of Tourism na magpatupad ng subsidized training sa basic life support, first aid at water safety. May mga provision din ng panukala para sa inspeksyon at mga parusa sa mga establishmento na lalabag sa mga safety requirements.
19: The Supreme Court has called on Congress to finally enact the law contemplated by the 1987 Constitution. The court noted that almost four decades have passed without Congress defining and prohibiting political dynasties as the Constitution directs. For 39 years, Congress has been unable to complete this constitutional task. We now have a bill that has already gone through committee hearings and has reached the plenary. We do not have to begin again from zero.
20: So we will talk to the new chairman and the new vice chairman. What is best to get this bill going?
18: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Agarang pagpasa ng isang tunay na anti-political dynasty law, panawagan ng Minority Solon. Mula naman sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Hindi na dapat patagalin pa ang pagpapatibay sa anti-political dynasty law. Ito ang binagindihin ng mamamayang Liberal Party List, Representative Leila de Lima, kasunod ng ruling ng Korte Suprema na naguutos sa Kongreso na aksyonan ang pagpasa ng batas laban sa political dynasties. Ayon kay de Lima, sinabi mismo ng Supreme Court na ang 39 na taong kabiguan ng Kongreso na magpasa ng naturang batas ay maituturing na grave abuse of discretion. Di naman babatas magiging mas mabigat ang naturang paglabag kung lalo pang maaantala ang pagpasa ng tunay na anti-dynasty law o kung ang batas na lehitimong magpapalakas sa political dynasties ang maisa sa batas. Gitid Rima, hindi niya sinuportahan yung bersyong ipinasa ng Kamara kaya umaasa siyang ang bersyong aaprubahan ng Senado ay tunay na magbabawal sa political dynasties. Umaasa rin siya na kapag sumalans na sa Bicameral Conference Committee ng Panukala, mananaig ang tunay na diwa at layunin ng konstitusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ombudsman, narawagan ang responsableng pag-ulat ng media sa kaso ni Senator Marcoleta. Narito ang report ni Marian Bastasa.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Nanawagan ng Office of the Ombudsman sa media na maging patas at responsable sa pag-uulat tungkol sa nagpapatuloy na paglilitis ng Sandigan Bayan kaugnay ng plunder case ni Senador Rodante Marcoleta. Ito kasunod ng isang ulat ng isang pahayagan na tumalakay sa testimonya ni Luzon Field Investigation Bureau Director Maria Melinda Mananghaye Henson tungkol sa umano'y mga donor ni Marcoleta. Ayon sa Ombudsman, maaaring magdulot ng maling impresyon ang pagbanggit sa mga hiwalay na bahagi lamang ng testimonya nang wala ang buong konteksto ng ebidensyang iniharap sa korte. Iginiit ng Ombudsman na iba pang mga ebidensyang nakatala na naging batayan ng pagsasampa nito ng kaso. Inimok naman ito ang media na mag-ulat ng tumpak, patas at may sapat na konteksto lalo na sa mga kasong may malaking interes ng publiko. Binigyan din dito na ang Sandigan Bayan o Anti-Graft Court ang magtatakda ng bigat at sapat na halaga ng mga ebidensyang iniharap sa korte sa mga bawat kasong isinasampa nila. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Philippine Coast Guard binaba ang kabuuang bilang ng pasahero sa nasunog na MV June Aster. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Apat na pasahero ang nakalista sa ticket manifest ng MV June Aster. Ang napatunayang hindi nakasakay sa barko bago ito mali sa Baseco Port noong September 8. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, tatlo sa mga pasahero ang nagkamaling makapag-book ng biyaheng Maynila papuntang Coron sa halip ng Coron papuntang Maynila. Ang ikaapat naman ay nakabiyahe ng patungong Coron sakay ng ibang barko noong September 5. Dahil dito, ibinaba ng PCG sa 128 mula sa dating 132 ang kumbirmadong bilang ng mga nakasakay ng MV June Aster. Sa pinakahuling tala, 77 ang nasawi, 43 ang nakaligtas, habang 8 pa ang pinaghahanap o nananatiling nawawala. Patuloy naman ang PCG sa pagberipika at pagtutugma ng mga impormasyon sa ticket manifest ng barko. Matatanda ang nasunog ang nasabing barko bago makarating ng Coron, Palawan nitong September 9. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Sining kultura at teknolohiya magsasama-sama sa pagbubukas ng 2026 Philippine Handloom Weaving Festival. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Magbubukas ngayong Biyernes, September 18, ang 2026 Philippine Handloom Weaving Festival sa Cubao, Quezon City upang ipagmalaki ang yaman ng siningan ng paghabi sa bansa. Ang tatlong araw na aktibidad na tatakbo hanggang September 20 ay inorganisa ng Department of Science and Technology, Philippine Textile Research Institute o DOST-PTRI kasabay ng pagdiriwang ng Philippine Creative Industries Month. Narito ang pahayag ni Zyla Paya, ang head ng Technology Transfer, Information and Promotion Staff ng DOST-PTRI.
6: So ang layunin nito ay pagsama-samahin yung mga weaving communities mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. So hindi lang po weaving communities, pagsamahin din ang mga government agencies, yung mga designers, cultural advocates, industry partners po natin at ang publiko para po palakasin ang handloom weaving sector ng bansa.
5: Kabuuan nasa 29 na weaving communities mula sa Luzon, Visayas at Mindanao ang magsasama-sama upang magpakita ng kanilang mga produkto at kultura. Kabilang sa mga lalahok ang mga artisan mula sa Abra, Camarines Sur, Oriental Mindoro at ang Tribong Tiboli. Bukas ang festival para sa lahat mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Libre ang pagpasok para sa mga nagnanais sumuporta sa mga lokal na komunidad ng mga

0: sa rehiyon kabilang ang climate change, artificial intelligence at namitinding kompetisyon mula sa China. Ayon sa ulat ng Reuters, ilalatag ni European Commission President Ursula von der Leyen sa kanyang taunang talumpati sa European Parliament ang mga prioridad ng EU para sa susunod na taon. Kabilang dito ang pangangailangan na mapanatili ng Europe ang sariling kakayahan sa enerhiya, raw materials at malinis na teknolohiya. Kasabay nito, nais ng EU na palakasin ang ugnayan sa Canada na nakikitang mahalagang partner upang mabawasan ang pagdepende ng Europe sa China para sa mahalagang materyales. Inaasahan ding pag-uusapan ng trade deficits ng EU sa China, epekto ng AI sa trabaho at cybersecurity, climate adaptation at migration. Samantala, nakatakda namang magsalita si Canadian Prime Minister Mark Carney sa European Parliament upang ihayag ang kanyang pananaw sa alyansa ng Canada at Europe. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas, Sports.
2: Sa Formula 1, Kimi Antonelli nasungkit ang panalo sa Spanish Grand Prix sa Madrid. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
3: Muling nanaigan championship leader na si Andrea Kimi Antonelli ng Mercedes sa unang edisyon ng Spanish Grand Prix na idinao sa Madrid Circuit sa Madrid para sa round 14 ng Formula 1 2026 season noong Linggo. Nagawa ng paraan ni Antonelli na makuha ang panalo matapos na naging virtual safety car sa karera na kung saan pumabor ang strategy para sa Italianong driver kontra sa pole sitter at reigning champion na si Lando Norris ng McLaren. Tumapos lamang sa ikatlong pwesto si Norris, samantalang P2 naman si Max Verstappen ng Red Bull Ford. Susunod na karera sa F1 2026 season ang Azerbaijan, nagaganapin sa September 26. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
4: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
6: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
4: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalaga.

0: ang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. National Historical Commission of the Philippines narawagan sa mga LGUs na huwag tumigil sa pananaliksik tungkol sa kasaysayan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Ronnie Dorilag.
5: Radyo Pilipinas. Report.
4: Ronnie.
6: Hinihikayat ng National Historical Commission of the Philippines ang patuloy na pananaliksik ng ibang bayan sa bansa upang mas malaman ang kasaysayan ng bawat lugar. Ito ang sinabi ni NHCP Chairperson Regalado Trula Jose Jr. matapos ang pag-turnover sa historical marker para sa base revolt ng bayan ng Pindig, Ilocos Norte. Sa eksklusibong panayam kay Chairperson Jose Jr., mahalaga ang patuloy na pananaliksik dahil pwede o hindi masyadong accurate ang kanilang nasabi. Aniya, karamihan sa kasaysayan ay nakasulat ito sa lingwaheng Kastila kaya't nararapat na ang mananaliksik ay marunong din sa salitang Kastila at hindi na kailangan ng banyaga upang ito ay basahin. Kahapon ay ipinagdiwang at inalala ng bayan ng Pindig, Ilocos Norte ang 219th na anibersaryo ng pag-aalsa ng mga Ilocano upang pigilin ang pagmonopolya ng mga dayuhan sa kanilang produktong basi o sugarcane wine. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Mahigit sa 200 agrarian reform beneficiaries sa Nueva Ecija tumanggap ng kanilang land tenure documents. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Bangasinan. Narito ang report ni Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Mildred.
7: 105 agrarian reform beneficiaries sa Nueva Ecija ang tumanggap ng Emancipation Patents at Certificates of Land Ownership Award na sumasaklaw sa kabuuang 107 ektarya ng lupang agrikultural. Ipinamahagi ang mga dokumento kasabay ng iba pang serbisyo ng gobyerno sa handog ng Pangulo sa Nueva Ecija Coliseum sa Palayan City sa pangunguna ng Provincial Government of Nueva Ecija. Special guest ng aktibidad si Cabinet Secretary Benjamin Abalos Jr., kasama mga opisyal, partner agencies at mga benepisyaryo. Samantala, 117 ARVs ang tumanggap ng electronic titles o e-titles sa ilalim ng split project na sumasaklaw sa 178 hectares. Namahagi rin ang DAR Nueva Ecija ng Alert Arbo Checks na nagkakahalaga ng 6.7 milyon pesos sa tatlong organisasyon. Layunin ng mga serbisyo na mapalakas ang security of tenure ng mga benepisyaryo at masuportahan ang kanilang mga organisasyon at gawain pang agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Mga magsasakat LGU sa Oriental Mindoro, pinaganda sa banta ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito report ni Tom Alvarez.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Tom.
8: Pinaganda ng pag-asa ang mga magsaka at local government units sa lalawigan ng Oriental Mindoro sa papalakas na El Nino. Batay sa ulat na ipinabatid ng pag-asa, isang moderate at malakas na El Nino ang nakakaapekto sa Tropical Pacific at maaaring mas lumakas ang level nito sa mga susunod na buwan at inaasahang maabot ang peak conditions ito bago matapos ang 2026. Idinagdag pa ng ahensya na maaaring maranasan ang nasabing phenomenon hanggang kalaghatian ng 2027. Anila, ang nasabing weather pattern ay magbubunga ng below normal rainfall sa ilang mga lugar sa Pilipinas na magdudulot ng tagtuyot sa Oriental at Occidental Mindoro na maaaring makaapekto sa agriculture sector. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Mahigit sa 200 pamilya ang apektado ng kalamidad sa Albay, nabigyan ng bagong pabahay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Darito ang balitang atin sa atin ni Gary Carl Carillo.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Gary.
9: Umabot sa 200 pamilyang naapektuhan ng mga kalamidad, kabilang ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, ang nabigyan ng bagong pabahay ng National Housing Authority Region 5, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Malilipot, sa isinigawang turnover and acceptance ceremony sa Malilipot Resettlement Project Phase 1 sa Barangay Binitayan Malilipot, Albay. Kasabay ito ng nationwide activity ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat, kung saan personal na tinanggap ng mga benepisyaryo ang susi sa kanilang housing units. Ayon kay NHA Region 5 Acting Regional Manager and Officer in Charge Engineer Rolando Ramos, nasa 40 square meters ang bawat lote at may 2 kwarto, tiles, kisame at pintura, kompleto rin ang proyekto sa konkretong kalsada, underground drainage, water system at electrical distribution system, gayon din ang health center, livelihood center at materials recovery facility. Nasa 99% na ang completion ng phase 1 habang nakatakdang tapusin bago matapos ang kasalukuyang taon ng phase 2 na may 413 housing units. Sinabi ng NHA Bicol na sila na rin ang tutulong sa proseso ng individual titling habang pansamantalang sasagutin ng LGU Malilipot ang supply ng tubig at kuryente sa lugar para sa mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
11: Ako si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Sa umpisa, ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung tila, mahaba ang tila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. Mahigit 300 bagong pulis na numpa na sa kanilang tungkulin. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Darito ang balitang atid ni Paul Tarosa.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Paul.
12: Nanumpa na sa kanilang katungkulan ang 319 na bagong pulis ng Western Visayas sa isinagang oath-taking ceremony sa Police Regional Office 6 Headquarters. Pinangunahan ni PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanio ang panunumpa sa tungkulin. Ayon kay General Tuanio, hindi basta-basta ang trabaho ng isang pulis. Dapat alalahanin ng mga bagong recruit ang mga sakripisyong kanilang pinagdaanan at gawin itong inspirasyon sa pagsisimula ng kanilang karera sa PNP. Nasa mahigit 1,500 ang nag-apply upang makapasok sa PNP, ngunit 319 lamang ang napili. Pagkatapos ng oath-taking, sa ilalim ang mga bagong pulis sa 6 na buwang mandatory training. Matapos ang training, ide-deploy na ang mga bagong pulis sa iba't ibang istasyon sa Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mahigit sa 1,000 banging isda sa Cebu nakatanggap ng tulong mula sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang balitang atin sa atin ni Sheila Lisondra Gravines.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Sheila.
13: Umabot sa mahigit 1,000 manging isda mula sa mga bayan at lungsod ng Cebu ang nakatanggap ng cash aid sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFP. Ang mga benepisyaryong manging isda ay mula sa City of Naga, Miglanilla, Talisay City, Cebu City, Mandawi City, Consolacion, Lapu-Lapu City at Liloan. Bawat isa ay nakatanggap ng 2,325 pesos na tulong pinansyal mula sa PAFP sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ng Department of Agriculture or DA sa Central Visayas. Parte ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat ang pamamahagi ng tulong pinansyal ng pamalaan para sa mga mangingisda. Ang dalawang araw na payout ay isinagawa sa conference room ng regional office ng BFAR 7 sa lungsod ng Cebu. Layunin ng pamamahagi ng tulong na ito ng pamalaan na mabigyan ng agarang suporta ang kabuhayan ng sektor ng pangisdaan, lalo na sa gitna na patuloy ng hamon dulot ng mataas na presyo ng langis. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Mahigit 200 pamilya sa Mbawab, Davao de Oro, nagtapos na sa 4Ps. LGU nakahanda naman para sa patuloy na suporta. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang balitang atid ni Marcel Mamon Dasalya.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Marcel.
14: Nagtapos sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps ang 212 na pamilya sa Mawab, Davao de Oro matapos makumpleto ang kanilang paglahok sa programa na naglalayong makatulong sa mga pamilyang makaabot sa mas matatag at sariling kakayanang mamuhay. Formal silang nag-exit sa programa noong nakaraang Martes, September 15 sa ginanap na 4Ps break through graduation and exit ceremony. Hindi naman natatapos sa pag-exit sa 4Ps ang suporta para sa mga pamilya dahil iniendorso sila sa Municipal Government of Mawab upang maikonekta sa iba pang programa at serbisyo gaya ng livelihood, employment, capacity building, guidance at iba pang angkop na tulong. Nakiisa sa aktibidad ang iba't ibang tanggapan at partner institutions kabilang ang MSWDO, MPDO, CTEC, DSWD Sustainable Livelihood Program at DSWD 11 4Ps. Tiniyak naman ni Mawab Mayor Mayril Apit sa o ang patuloy ng LGU sa pagbibigay ng access sa mga serbisyong kailangan ng mamamayan. Nagpasalamat naman ng mga 4Ps graduate na naging mahalagang bahagi ng kanilang paglalakbay ang programa dahil natutunan nilang mas magsikap at tumayo sa sariling kakayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: DMW sa Caraga Region nagsagawa ng biyaheng entrepreneurship sa mga dating OFW bilang alternatibong kabuhayan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan. Narito ang report ni May Diaz.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: May.
15: Nasa 23 dating overseas Filipino workers o OFWs ang binigyan ng pagkakataong matuto at tuklasin ang hydroponics at urban farming bilang alternatibong kabuhayan sa ilalim ng Biyaheng Entrepreneurship Program ng Department of Migrant Workers o DMW Caraga. Isinagawa ang pagsasanay sa Integrated Diversified Organic Farm sa Barangay Pigdaulan, Butuan City, kung saan natutunan ng mga kalahok ang mga pangunahing kaalaman sa pagtatanim ng lettuce gamit ang hydroponic system, drip irrigation at iba pang pamamaraan sa urban farming. Bahagi rin ng aktibidad ang pagbisita sa greenhouse ng dating OFW na si Renante Andoy na matagumpay na nakapagtayo ng sariling lettuce production business gamit ang hydroponics. Ibinahagi niya sa mga kalahok ang kanyang karanasan sa pagsisimula at pagpapatakbo ng negosyo. Sa pamamagitan ng Biyaheng Entrepreneurship, patuloy ang DMW Caraga sa pagbibigay ng mga bagong kasanayan at oportunidad sa negosyo upang matulungan ang mga nagbalik na OFW sa kanilang muling pagbangon at magkaroon ng sustainable livelihood. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Mga benepisyaryo ng Sustainable Livelihood Program sa Hinatuan, Surigao del Sur, nabigyan ng pondo para sa proyektong pangkabuhayan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag. Narito ang report ni Raymond Daplaya.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Raymond.
16: Hurman ng ipinagkaloob sa mga miyembro ng isang Sustainable Livelihood Program o SLP Association sa bayan ng Hinatuan, Surigao del Sur, ang pondo para sa kanilang proyektong pangkabuhayan. Ito ay sa pamamagitan ng isinagawang municipal check turnover para sa mga benepisyaryo ng nasabing SLPA sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang nasabing check ay may kabuang halaga na 447,323 pesos upang ipambili ng isang tourist boat. Pinangunahan ang nasabing turnover ni Municipal Mayor Attorney Tito Canido III kasama ang Municipal Social Welfare and Development Officer Sunrise Tumanda, ang Local Planning and Development Officer at ang Pangulo at mga opisyal ng United Solo Parents SLP Association. Ang tulong na ito ay higit pa sa pinansyal na suporta dahil ito ay isang oportunidad para sa mga solo parent upang mapalakas ang kitang kabuhayan, maging mas independent at makalikha ng mas mabuti at masaganang kinabukasan para sa kanilang mga pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Webes, September 17, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
19: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
20: Tapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email.
21: Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
22: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
21: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
23: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
24: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
21: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
25: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Araw po ng Huwebes, ngayon ay September 17, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dapat pakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Ngayon po'y Thursday na. At siyempre sa number coding ng MMDA, ang mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila. Mga private vehicles ng ending ng plate number ay 7 or 8. Yan po'y nagsimula na kanina alas 7 hanggang mamayang 10 a.m. And mamayang hapon, alas 5 ng hapon hanggang alas 8 naman ng gabi. O, pambungad natin ha. Traffic update muna. Direkta mula sa MMDA Metro Bay.
0: Radyo Pilipinas. Traffic!
3: Ang maghatid po sa atin, direkta mula sa MMDA Metro Bay, Jojo Diendo. Jojo, good morning!
4: Good morning po.
3: Okay. Hingi kami ng traffic update mula sa inyo dyan sa MMDA Metro Bay. Please, Jojo.
4: Opo. Magandang umaga po sa inyo, Radyo Pilipinas. Sir Alan, magandang umaga po at sa lahat po na nakikinig dito sa Radyo Pilipinas. Unahin natin tingnan ang lagay ng trapiko sa EDSA southbound. Manggagaling po dito sa Andres Bonifacio Monument. Hanggang dito po sa Adeo Susay, mararanasan po natin ang mabigat na daloy ng trapiko. At paglagpas mo niya, ituloy-tuloy po hanggang sa dumating po tayo dito sa Cloverleaf, hanggang dito po sa Old Samson Road ay mararanasan po natin ang mabagal na daloy ng trapiko. Paglagpas po niya na ituloy-tuloy na daloy ng trapiko ang mararanasan natin. Subalit pagdating po dito sa Ermin Garcia, Cubao, hanggang dito na po sa Ortigas Avenue, sa Boulevard ay mararanasan po natin ang mabigat na daloy ng trapiko. Paglagpas po niya na ituloy-tuloy na daloy ng trapiko, mararanasan natin. Subalit pagdating po dito sa Guadalupe Estrella hanggang dito po sa Venja, mabagal na daloy ng trapiko ang mararanasan po natin. Paglagpas po niya na ituloy-tuloy na po na daloy ng trapiko. Ngunit pagdating po dito sa Cabrera Pasay hanggang Top Avenue Intersection ay mararanasan po natin ang mabagal na daloy ng trapiko. At paglagpas po niya na ituloy-tuloy na po sa Avenue Boulevard ay mabilis na po na daloy ng trapiko ang mararanasan natin. Pumo naman po tayo dito sa northbound lane ng EDSA. Mula po dito sa FB Harrison hanggang dito po sa Top Avenue Intersection ay mararanasan natin ang mabigat na daloy ng trapiko. At paglagpas po niyan hanggang dito na po sa ay tuloy-tuloy na dali ng trapiko, subalit pagdating po dito sa Magallanes Station hanggang dito po sa Buendia Avenue Kalayaan, moderate to heavy traffic po ang mararanasan natin daloy ng trapiko. Paglagpas po niya na ituloy-tuloy na trapiko, subalit pagdating...
3: Jojo! Nawala si Jojo Jendo. Nawala na, no?
4: Boulevard, dahil mabigat po na daloy ng trapiko ang mararanasan. At paglagpas po niya hanggang dito na po yan, tutuloy-tuloy na po yan hanggang dito sa Andres Bonifacio Monument, ay mabilis na daloy ng trapiko mararanasan natin. Paalala sa mga motorista, ang number coding ngayon ay ending 7 and 8. Bawal kayo bumiyahe simula alas 7 kaya hanggang alas 10 ng umaga. At mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para po sa karagdagang katanungan at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa MMDA hotline 136. Yan ang lagay ng traffic sa mga oras na ito mula dito sa tanggapan ng MMDA base. Ako si Jojo Jendo, nag-uulat. Magandang umaga po.
3: Good morning, Jojo Jendo. Yan po'y direkta mula diyan sa MMDA Metro Bay.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Oy, Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 12 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Oy, ito ha. Oh, yung mga regular na sumasakay ng MRT Line 3. Ito ha. MRT 3 nakapagtala po ng bagong record high sa daily ridership. Parami ng parami ang tumatangkilik sa MRT 3 ha. Mas practical nga naman sumakay ka ng tren kaysa magdala ka ng sariling sasakyan. Ang detalye po ng balitang yan, ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
3: Mary!
5: Alan, tama ka, no? Tuloy-tuloy yung pagtangkilik na ating mga kababayan dito nga sa MRT 3 matapos na makapagtala ito ng bagong record high sa daily ridership ngayong taon. Umabot kasi sa 502,264 ang bilang ng mga pasaherong sumakay ng MRT 3 kahapon, September 16. Ito na ang ikalawang pagkakataon ngayong taon na lumampas sa 500,000 ang daily ridership sa MRT 3 matapos na maitala rin yung 501,875 na pasahero noong August 26. Kasama sa kabuang bilang, yung mga pasaherong nakinabang sa libreng sakay para sa mga kawani ng gobyerno na isinagawa buong araw kahapon bilang bahagi ng pagdiriwang ng Civil Service Month. Ngayong Webes, Alan, September 17, tuloy-tuloy ang libreng sakay para naman doon sa mga national ID holder mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi bilang pakikisa naman yan sa Global Identity Day. Maaari lamang ipakita yung kanilang physical national ID o kaya naman yung digital national ID o e-fill ID na nasa paper format para makapag-avail ng libreng sakay. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mary, pakiulit mo naman daw yung window ng libreng sakay sa araw na ito para sa MRT 3, please. Simula kanina ng alas 7 ng umaga.
5: Hanggang alas 9 ng umaga, Alan. Yan para sa national ID holder. At mamayang alas 5 ng hapon at alas 7 ng gabi. Sakto-sakto yan dahil yan yung mga rush hour talaga, lalo na yung mga manggagawa. Kaya yes, pwede na po mag-avail ng libreng sakay sa MRT ngayong araw para doon sa mga national ID holder.
3: Okay. Thank you, Mary.
5: Balik sa inyo studio, Alan. Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you. Thank you so much. Si Mary Ann Bastasa, mga kaibigan. No? So, MRT 3 may bagong record high pagdating po sa daily ridership. Oras sa buong Pilipinas, 15 minutos na makalipas pong alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan muna mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber.
6: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber.
7: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
11: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
10: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
11: Ang saya ng high school, seniors in my school, di na mapapantayan.
10: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
11: Till I met you.
10: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
11: I love you more each day.
10: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: 17 minutes makalipas pong 7 AM. Sa puntong ito, mga kaibigan, tayo po yung makikipag-ugnayan naman sa Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security o PPFOMS, si Undersecretary Joe Torres. Yusek Joe, sir, magandang umaga po.
12: Magandang umaga po, Sir Alan, at sa lahat ng mga tagapakinig po.
3: Yes, sir. Of course, mahalagang papel na ginagampanan ng media sa paghatid ng impormasyon, lalo na sa mga makabuluhang pangyayari sa ating bansa. Well, no Lunes, of course, ang kauna-unahang Bangsa Moro Parliamentary Elections diyan po sa BARMM. At of course, ang partisipasyon ng media sa pagkakaloob ng impormasyon sa ating mga kababayan ay napakahalaga. Ano pong mga feedback na nakakarating sa inyong tanggapan pagdating sa naging pagko-cover, ika nga, ng ating mga kasamahan sa media diyan po sa katatapos lamang na Bangsa Moro Parliamentary Elections, Yusek Joe, sir?
12: Yes po, maganda naman po yung naging feedback sa atin ng mga kasamahan natin sa media, lalong-lalo na yung mga nandun talaga sa field, kasi bago pa ang halala noong Sabado pa lamang ay naka-set up na po yung ating monitoring center sa Marawi City, dito sa Cotabato City, at may isa pa na manned by DILG sa Zamboanga City. Meron din tayo dito sa Quezon City, yung CICC. Andyan din po yung ating mga kasamahan sa PTFOMS upang i-monitor yung mga pangyayari doon sa BARM. Doon naman sa field, doon sa Marawi at sa Cotabato City, andun po physically ang ating mga kasamahan, yung PTFOMS, at doon nakikipag-ugnayan sa mga media personnel, yung mga reporters, mula sa mga local hanggang foreign na mga media na nandoon. At we gave them mga advice. At the same time, may mga kumonsulta sa atin. Meron naman tayong mga binisita talaga doon sa mismong sa mga sa field, at sumama tayo sa kanilang pagbisita sa mga polling precincts at sa ibang areas po.
3: Yan. At syempre, yung mga specific needs ng mga kasama natin, halimbawa, yung kinakailangan kumuha rin ng mga footages, kinakailangan kumuha ng mga live audio and video interviews. Ito naman po ay kumbaga natugunan yung ganitong mga requirements ng mga iba't ibang mga media organizations sa USEC Joseph.
12: Yes po, kasi bago pa yung halalan, as early as last year, nagkaroon na po tayo mga media orientation para doon sa mga media na mag-cover doon sa barm elections at alam naman po nila yung gagawin, even yung mga safety protocols. Wala pong pinagbabawal as long as, for example, sa mga polling precincts doon, may mga accreditation na may mga kasama na media, kasi even yung mga IDs during the 2025 national elections nagamit na nila yung mga hindi nakapagpa accredit this time, pwede naman po yung last year, so there were no problems. May isa lang yung medyo nagkaroon ng confusion, pero naayos naman kaagad. Mm-hmm. Doon naman sa mga pangyayari, for example, doon sa may mga pumutok,
8: opo,
12: wala naman pong pinagbawal as long as i-observe nila yung kanilang yung safety protocols.
8: Mm-hmm. Okay. Well, on another matter, Yusek Joe, we understand na ang PT Forms patuloy din na pinalalakas ang ugnayan ng inyong collaboration with other agencies of government para higit na mabigyan ng highlight, ika nga, ang mga pangangailangan, ika nga, ng ating mga media practitioners all over the country. Yusek, please give us updates also sa aspetong ito, sir.
12: Yes po, malaki po yung pasasalamat natin sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lalong-lalo na yung mga member agencies ng task force kasama na dyan, especially yung operational side nito ay yung Philippine National Police, yung Armed Forces of the Philippines, yung COMELEC, for the barm elections, yung OPAPRU, yung National Bureau of Investigation, yung CICC, yung DILG, na siya talagang partner natin on the ground upang ipatupad yung monitoring centers at saka yung quick reaction teams natin. Siyempre, sa ibang mga other areas na ating cooperation, recently, nagkaroon tayo ng memorandum of agreement with the PIDEA at the same time with the Public Attorney's Office, CHR, at iba pang mga ahensya para mas malawak yung pagtutulungan natin para mapangalagaan yung ating mga kasama sa media, lalo-lalo na yung kanilang seguridad at saka kaligtasan.
8: Mm-hmm. Okay. Halimbawa, ito nabanggit nyo, partnership with the Public Attorney's Office. Ito ay, paano po, may kaugnayan naman sa aspetong tulong legal kung sakaling may mga kasama tayo sa pamamahayag na nangangailangan ng legal assistance, USEC, sir?
12: Yes po, yan po yung isa sa pinakamalaking hamon ng mga journalists, yung tipong pag nadimanda, walang pambayad sa abogado. So ngayon, kung ito ay related sa kanyang exercise of freedom of expression and opinion, for instance, meron siyang kaso related halimbawa sa libel, cyber libel, o kaya yung mga unjust vexation na usong-uso ngayong ginagamit na demanda laban sa mga mamahayag, andyan po yung PAO natin upang tumulong sa kanila at magbigay ng libre na legal assistance po.
8: Ayan. Okay. Yusek Joe, sir, in closing, ibanggitin mo na rin yung oras ng programa mo dito sa Radyo Pilipinas tuwing weekend. Please go ahead, Yusek Joe, sir.
12: Yes po, unang-una, siguro magpasalamat ako sa lahat na ahensya na tumulong sa atin doon sa successful na ginawa nating QRT, yung Quick Reaction Team at Monitoring Centers sa iba't ibang lugar ng BARM.
8: Opo.
12: During the elections. At syempre sa mga kasama natin sa media, sa kanilang pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan na rin for their safety and security. At syempre, inimbitahan ko yung lahat para makinig sa ating programa every Saturday, 1 to 2 p.m. yung media ngayon sa Radyo Pilipinas po. Maraming salamat, Sir Alan.
8: Yes, sir. Yusek Joel Torres, salamat po na marami for the updates and the information mula sa PT Form, sir. Thank you. Yusek Joe Torres, ang Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security.
13: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Philippine Standard Time, meron tayong 24 minutes, makalipas pong 7 AM. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
14: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon ha.
15: pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
16: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga system. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system nga ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
23: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
26: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Mga kaibigan, 27 minutes po makalipas ang 7 a.m. Sa puntong ito, mga kaibigan, tayo po'y hingi muna ng update sa Department of Social Welfare and Development. Napakarami hong inihandog na tulong, ika nga, o programa ang ating Department of Social Welfare and Development para dito sa handog ng Pangulo Program. Makakausap natin this morning ang tagapagsalita po ng DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlawa. Sek Irene, ma'am, magandang umaga po.
27: Magandang umaga, Alan. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
3: Opo, tuloy-tuloy ang mga programa na inihandog ng ating DSWD. May kaugnayan po dito sa handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Sek, hingi lang kami ng mga updates sa aspetong yan, ma'am, please.
27: That's correct, Alan. Noong pong Lunes, tayo ay nakibahagi sa handog ng Pangulo bilang bahagi na rin po ng selebrasyon ng 69th nakaarawan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nakita naman natin, Alan, na sa kanyang kaarawan, siya mismo ang naghandog ng iba't ibang mga tulong at serbisyo para sa ating pong mga kababayan. And as I've mentioned, nakiparticipate nga po ang DSWD at iba't ibang mga services ang ating pong naipamahagi sa ating pong mga kababayan across the nation. Lahat po ng ating mga representatives, ano po, ay nag-provide, lahat ng representatives natin in all our field offices have provided any of the following. Of course, yung assistance to individuals in crisis situation,
3: apo,
27: yung ating uplift assistance, meron din tayong WE support, meron din tayong supplemental feeding program, particularly the awarding of certificates and utensils Nagkaroon din tayo ng ceremonial turnover of some projects under the Kalahi Seeds. Meron din po tayong mga ipinamahagi ng mga sustainable livelihood program for our beneficiaries. Nagbukas din ang ating walang gutom kitchen at nakapag-serve sa mga individuals na nakakaranas ng kagutuman. Yung ating ding pong mga care vans in coordination of course with the National Council for Disability Affairs ay nakapagbigay tulong din sa iba't ibang mga persons with disabilities, na i-distribute din natin yung commemorative unified persons with disability ID in some areas, at nagkaroon din tayo ng emergency cash transfer payout in several areas, at nakapamahagi din tayo ng mga family food packs, at nakapag-serve din tayo ng hot meals using our mobile kitchens. So ito yung mga ating mga services na na-extend sa mga beneficiaries natin sa iba't ibang bahagi ng ating bansa.
8: Ayan. Okay. Nabanggit mo, Asek Irene, ma'am, yung aspeto ng livelihood assistance para doon sa mga talagang targeted beneficiaries. So maliban dito sa tulong na ito, we understand meron ding aspeto ng capacity building para equip ng mga skills and knowledge yung mga kababayan natin kung ano man yung larangan ng negosyo na gusto nilang pasukin, Asek.
27: Sa Sustainable Livelihood Program, we really capacitate our program participants or ating mga beneficiaries. Hindi lamang po sa pamamahagi ng Seed Capital Fund tayo tumutulong.
8: Opo.
27: But likewise, doon sa aspeto ng pagpapaunlad at paglilinang ng kanilang kaalaman, ng kanilang skills, nang sa gayon maayos nilang maitaguyod ang pipiliin nilang negosyo. Kaya ang Sustainable Livelihood Program is really a capacity building activity to enable the poor and the vulnerable households and individuals to increase their capital assets. So para makapagtaguyod ng isang negosyo, kinakailangan talaga bigyan natin sila ng tama at sapat na kaalaman at malinang yung kanila pong mga skills. Merong mga trainings, may capacity building activities bago makapag actually diyan binabahal, tinuturuan din natin sila makapag-prepare ng project proposal and magsasa ilalim sa isang feasibility study. Bahagi yan ng social preparation para maging handa sila when we provide the seed capital fund na doon sa pinili nilang enterprise or livelihood activity.
8: Ayun. So ibig sabihin, ganun ka tindi ang tutok, ha? Pati yung pag-prepare ng mga feasibility study at mga proposal. Aba, project proposal ay kasama pala sa ginagabayan din yan ng DSWD para doon sa mga beneficiaries, Asek.
27: Yes, because it's part of the capacity building component of the program.
8: Mm-hmm.
27: Hindi lamang talaga pagbibigay ng tulong pinansyal, but yung pag-monitor din, paggagabay sa kanila para ma-sustain nila yung kanilang livelihood. At ito talaga ay mag-progress, umunlad, because na-recalibrate natin itong Sustainable Livelihood Program. We will also provide additional program development grants kapag nakita natin na nag-progress. And then we will also assist them further para eventually sila ay sumibol, at ma-link din natin sa mga financial institutions para lalo pang lumago itong kanilang mga negosyo.
8: Ayun. Yung pong aspeto naman ng uplift assistance na nasa part ng ating DSWD, kumusta po ang pamamahagi-bahagi nitong handog ng Pangulo Program, Asek?
27: Well, yes, as nabanggit ko nga, Alan, kanina na bahagi rin doon sa mga tulong na ipinabot natin sa noong Monday, at nagpapatuloy ito actually sa mga as we speak, ay yung ding pong uplift assistance na kung saan nakapag-umpisa na nga po tayo doon sa second tranche. Particularly for groups 2 and 3. Kasi kung matatandaan, Alan, yung pong mga kabilang sa groups 2 and 3, umpisan ko sa group 2, ito yung mga kabilang sa CBMS at na-classify nga na poor and near poor, na hindi kabilang sa 4Ps at sa walang gutong program. Anim na beses po sila makakatanggap ng 2,000 piso. natapos na natin yung first tranche. So ngayon, nag-umpisa naman na tayo ng second tranche. At sabi ko nga, nag-umpisa na yan noong Lunes at magpapatuloy na hanggang October 14. Now, gayon din po sa Group 3, yun namang pong mga SSS members, ano, yung mga kabilang din sa CBMS na hindi lalagpas sa 20,000 pesos ang kanilang monthly salary credit, merong SSS disbursement accounts, sila din po ay makakatanggap ng kanila pong second tranche nitong 2,000 pesos because they will also receive the uplift assistance for 6 months. So they will just wait for the notification in their application or in their mobile app para malaman kung na-credit na po sa kanilang SSS disbursement accounts yung pong 2,000 pesos.
8: Ayan, nabanggit nyo yung paraan ng pagdi-disburse ng amount ng tulong na ito. Electronic na ho, kumbaga, no? Maximizing the use of digital technology, Ase Kairin, ma'am.
27: Well, for the second tranche of the Group 2, we will still use manual payouts para bigyan ng sapat na panahon yung ating pong mga beneficiaries na makapag-enroll doon sa mga digital wallets o sa mga banks na inonominate nila. But for Group 3,

0: naman tayo mga kababayan na because of the 4Ps program ay tumaas na kahit paano ang antas ng pamumuhay at maituturing na graduate na sila. So yung mga slots nila ay may pagkakaloob naman doon sa iba pang mga nangangailangan. Update lamang po sa aspetong yan. Ase Kairin, please.
1: Alan, tama. Mahigit 1.7 million households na po ang nag-exit sa programa dahil nag-improve yung kanilang level of well-being. Taon-taon po kasi natin minomonitor yung improvement in their social adequacy and economic sufficiency using the Social Welfare and Development Indicators. Tool po yan ng mga social workers natin o ng ating mga case managers para makita nga po kung umunlad na o bumuti na o umabot na sa level 3 or self-sufficiency yung antas ng pamumuhay ng ating mga 4Ps beneficiaries. So kapag na-reach po nila yung level 3, sila po ay nag-exit mula sa programa. And tama rin yung nabanggit mo dahil meron pa po tayong mga kababayan na hindi pa naipapasama sa programa but are eligible to be included, sila naman po ay in-enroll natin para mabuo pa rin ano yung ating pong target for the 4Ps benefit 4Ps program. But of course puspusan din yung monitoring natin and yung coordination and collaboration with other government agencies because ang layunin talaga natin dito, Alan, is tiyakin na nagiging maayos yung pamumuhunan natin sa edukasyon at kalusugan ng mga ating mga kababayan as pathway to exit poverty. Sa katunayan nga, Alan, nakalimutan ko itong banggitin kanina, pero nagkaroon din tayo ng jobs fair for our 4Ps beneficiaries nito ngang nagdaang handog ng Pangulo noong Lunes. Yung jobs fair na ito, isinaayos natin with the Department of Labor and Employment na kung saan mahigit 34,000 na job vacancies at merong 421 na employers in 79 venues nationwide ang nakapag-participate. So ito, prioritize natin yung mga 4Ps beneficiaries natin kasi talagang gusto natin na mag-improve yung kanilang level of well-being sa pamamagitan ng magkakaroon ng maayos na trabaho.
0: Ayun, okay. Well, Ase Kairin, of course, maraming salamat po sa mga update na ito na inyong pinagkaloob sa mga tagasubaybay natin ngayong pong umagang ito ng Webes. Ase Kairin, ma'am.
1: Maraming salamat din, Alan, sa pagkakataon na ibinabahagi sa DSWD para tayo makapagpahatid ng impormasyon sa ating pong mga kababayan. I'd like to take this opportunity to remind again the public, tamang tulong lamang po sa tamang impormasyon. Bisitahin lamang po ang official communication page ng DSWD sa Facebook, that's at DSWD Serves, para sa karagdagang kaalaman, impormasyon, hinggil sa mga programa at sa bisyon na ipinapatupad ng aming pong kagawaran. Again, Alan, maraming salamat. Magandang
0: thank you, ma'am. Mga kaibigan, Assistant Secretary Irene Dumlao ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, DSWD.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 14 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Uy, ito, update yan po sa Metro Manila Subway, ha? Direktang kukonekta ito dyan sa NAIA Terminal 3. Mas mabilis na transportasyon patungo sa paliparan, tiniyak ni Transportation Secretary Giovanni Lopez. Alamin po natin ang detalye ng balitang yan. Ihatid sa atin ni AJ Ignacio.
2: Rancho Pilipinas. Report.
0: AJ.
3: Yes, Boss Alan, dahil nga sa pagsisimula na nga ng construction sa NAIA Terminal 3 Station ng Metro Manila Subway Project na inaugurate no, ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kahapon, ay tiniyak naman ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na mapapabilis na ang connectivity patungo sa mga paliparan kapag natapos na ang naturang proyekto. Ayon nga sa kalihim, na magiging kauna-unahang mass public transport system na direktang magkokonekta sa pangunahing paliparan ng bansa, ang Metro Manila Subway Project. Target na makompleto, Boss Alan, ang buong 33 kilometer na Metro Manila Subway sa ika-4 na quarter ng taong 2020, 31 kapag operational

0: Nabasalan, inaasang aabot ng halos 40 minutes na amang ang biyahe mula Valenzuela City patungo na iya Terminal 3 mula sa kasalukuyang mahigit kumulang isang oras at 10 minuto. Pinondohan ng naturang proyekto Bosalan ng Japan International Cooperation Agency o JICA na magkakaroon ng 17 station at inasa maglilingkod sa libo-libo pasahero araw-araw. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, AJ Ignacio. Update po yan diyan sa subway system na ang latest ay yung groundbreaking ng stasyon diyan po sa NEA Terminal 3. Pinangunahan po yan kahapon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. 42 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Mamaya naman makikibalita tayo sa DMW, particular diyan sa Region 4A, ha? Dito po sa mga update na pinagkaloob ng DMW sa mga kababayan natin diyan po sa Region 4A. Ha? Meron pong tulong na nasa ilalim ng action fund ng DMW. Kaugnay pa rin ang handog ng Pangulo, serbisyong tapat o serbisyong sapat para sa lahat. Maya-maya pag-uusapan ho natin yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo!
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: 44 minutes sa makalipas pong 7 AM. Makakausap natin ngayong umaga Regional Director po ng Department of Migrant Workers dyan sa Region 4A, Southern Tagalog Region. Si Director April Gan Casabuena. Director April, magandang umaga po.
6: Magandang umaga po, Sir Alan.
1: Yes, ma'am. Hingi lang kami ng update na dito po sa mga OFWs at kanilang mga pamilya na nakatanggap ng tulong. Ito'y sa ilalim pa rin ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Diyan po particular sa inyo sa Region 4A, ma'am, please.
6: Opo. Nako, Sir Alan, maganda-maganda ho yung inyong topic ngayong umaga ho. Noon hong Monday ay nagkaroon ho ng nationwide na simultaneous na handog ng Pangulo, serbisyong sapat ho para sa lahat. Dito ho sa amin, sa Calabarzon o ang Region 4A ho, sabay-sabay din ho namin yung ginawa sa 5 provinces ho namin. Lahat po sa Region 4A po ay initially, noong September 14 po ay nakakuha po in total po ha sa buong region po ng 4A.
1: Opo.
6: Ay nakatotal po kami ng 22 million, sir.
1: 22 million na pesos na halaga ng tulong na pinagkaloob sa mga OFWs at kanilang mga pamilya, Director April.
6: Opo, Sir Alan. Bali, yun po ay sa lahat na po ng provinces po ng Region 4A sa Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon.
1: Ayun. Kumbaga, ito ba ay in the form of cash at may iba pang mga uri ng incentives din na pinagkaloob sa kanila, ma'am?
6: Opo, bali Sir Alan, yun po talaga ay yung ating pong pinamigay po nung ano, during the handog ng Pangulo no September 14. Yun po ay in the form of cash under the action fund po ng DMW.
1: At pag sinabing action fund ng OFW, ito ay nakatutok talaga para doon sa ating mga overseas Filipino workers para ika nga ay makatulong sa kanila sa paraang halimbawa gusto nilang magtayo ng negosyo, yung mga ganon, o Halimbawa, yung mga kababayan natin na dating OFW, pero nag-decide na na, teka muna, dito na muna ako sa Pilipinas. Paano kaya ako makakapagsimula muli? Yung mga ganon, Director April.
6: Opo, Sir Allen, tumpak na tumpak ako ang sinabi ho ninyo. Actually ho, ang Action Fund ho, acronym ho yan. Ang ibig sabihin ho nun ay Agarang Kalinga at Saklolo para ho sa mga OFW sa nangangailangan. Ito ho ay isang programa o mekanismo ng DMW po para makapagbigay po ng agarang tulong sa mga OFW na sa panahon ng krisis o may matindi ho pangangailangan. Tsaka po, Sir Allen, ma-share ko lang din ho.
1: Opo.
6: Saklaw ho kasi nito ang iba't ibang uri ho ng assistance. Kahit ho nung Monday ay nabigay ho tayo ng cash sa ating mga kababayan na nag-apply na po ng Action Fund nung nakaraan pa po at naibigay na po natin nung Monday. Saklaw po talaga ng Action Fund ay iba-iba hong uri ng assistance.
1: Opo.
6: Tulad po ng medical, financial, yun ang tulad ng Monday. Tapos may psychological din po or psychosocial. Tapos legal ho, meron din po. Tapos rescue at repatriation assistance. Kasama na ho doon yung pagpapauwi ho ng mga OFWs ho na talagang distress po. Pat kahit na po yung mga pumanaw ho nating OFW. Tapos pareho po siya, ano po, documented, undocumented ho na OFWs ho. Talagang pinoproseso ho ng DMW.
1: Ayun, okay. So, ma'am, nako, salamat ng marami ha dito sa mga update na inyo pong pinagkaloob sa amin mula sa Region 4A office ng ating Department of Migrant Workers, ma'am.
6: Opo, nako, maraming salamat din po, sir, kasi sa tulong po ninyo, at least malalaman po na ating mga OFWs na ang Department of Migrant Workers po ay patuloy po na tumutulong. Kahit hindi man ho minsan agaran ng tulong, ano man pong uri ng tulong na pwede po namin ibigay, inagawa po namin.
1: Opo. Yes, ma'am. Salamat po na marami for the information. Good morning, ma'am.
6: Good morning po. Maraming salamat po, Sir Allen.
1: Thank you. Good morning, April. Si Regional Director April Gan Casabuena ng DMW, Department of Migrant Workers, Region 4A. Southern Tagalog or Calabarzon. Yan. Oras natin sa buong Pilipinas, meron ho tayong 49 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: 10 minutes bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. EDSA Shrine at iba pang lugar may pit na tinututukan ng Eastern Police District. Ito ay kaugnay po ng mga aktibidad na maaaring maganap naman sa September 21. Ang detalye po ng balitang yan, hatid sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: J. Mark.
7: Boss Alan, mga damag, ipahinating nga ng Eastern Police District ang kanilang pagbabantay sa ilang mahalagang lugar sa kanilang nasa sakupan ni Ruby na paghahanda na rin sa nakaambang mga aktibidad sa kasabay ng ika-54 anibersary ng deklarasyon ng Batas Militar. Ayon kay EPD Director Police Brigadier General Roman Arugay, kabilang sa kanilang tinututukan ay ang EDSA Shrine, gayon din ang Connecticut Street na malapit lamang sa EDSA People Power Monument. Maipitaan niya ang atas sa kanila ni National Capital Region Police Office o NCRPO Officer in Charge, Police Brigadier General Christopher Abrahano, na tiyaking magiging mapayapa, maayos at tahimik ang mga ikinasang aktibidad, habang nasisiguro din anyang na igagalang ang karapatan ng bawat isa na makapagpahayag na kanilang saloobin sa ilalim ng batas. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radio Pilipinas, Radio Publiko.
1: Thank you, J. Mark Dagala. Update po mula diyan sa Eastern Police District.
2: Boses, dito sa Radio Pilipinas, Radio Publiko. Radio Publiko, 738 AM.
1: Oy, teka muna ha. Happy, happy, happy, happy birthday kay Dong Racho. Yan, ng May Bunga, Pasig City. Happy birthday po, Mr. Dong Racho ng May Bunga, Pasig City. Pagbati mula kay Miss Ruth at Rich at George. Yan, may you have many, many more birthdays and blessings to come. Siyempre, bago tayo tuluyang magwakas, para doon sa mga nagtatanong, ano kaya magiging itsura ng panahon ngayong araw nito ng Thursday? Darito muna ang weather update, direct mula sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Rancho Pilipinas Weather!
1: Iatid sa atin ni Benny Estareja. Benny, good morning!
8: Good morning po, Sir Alan. Ngayon din sa ating mga tagasubaybay. At sa ngayon po ay meron tayong minomonitor na dalawang weather disturbance sa loob at labas ng ating FAR. Yung isa ay low pressure area, no, kabubuo lamang po kaninang madaling araw at huling namataan 125 kilometers silangan ng Puerto Princesa, Palawan. Base sa ating analysis, hindi naman po ito magiging bagyo at within 24 hours ay babagtasin po nito ang mainland Palawan hanggang sa mag-emerge dito sa may West Philippine Sea at posible magdala pa rin po ng mga pag-ulan in the coming days sa kanlurang parte po ng ating bansa. Samantala, yung bagyo na nasa labas ng FAR, tropical storm, na may international name na Duzuan at huling namataan, 2,970 kilometers silangan ng Northern Luzon. So, base naman sa ating analysis, hindi po ito papasok ng FAR at babagtasin po itong hilagang bahagi ng Pacific Ocean hanggang sa makarating ng Central Japan by early next week. So, wala naman itong direktang epekto or babala or threat sa ating bansa. Yung ITCZ pa rin o yung Intertropical Convergence Zone plus the LTA ang magpapaulan ngayong araw, asahan ng mataas na chance ng ulan over Visayas, Nimaropa, Bicol Region, gayon din ang Zamboanga Peninsula, Bangsamoro, Northern Mindanao and Caraga, maging sa mga probinsya pa ng Batangas, Quezon, Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental. Pag-ingat pa rin sa banta po ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa. Habang natitirang bahagi naman ng bansa, kabilang ang Metro Manila, andyan pa rin ang bahagyang maulap at minsang maulap na kalangitan. May mga pag-ulan pa rin po pero mga saglit lamang or mga localized thunderstorms na nagtatagal ng isa hanggang dalawang oras. Kaya muna latest mula dito sa weather forecasting ng Pag-asa, balik po sa inyo.
1: Thank you, si Benny Estareja mula sa Pag-asa Forecasting Center. Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Thursday, September 17, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon. Thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Joe Marie Referial, Mark Bukiron. Thank you, thank you. Papalam po, pansamantala, ako po si Alan Alyarige. Maraming salamat. Isang magandang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. 98.1 BT Radio.